0: existing na nga mga gwardiya sa mga eskwelahan. O kanadaan na nato na nga extension program sa mga kabaranggayan diya sa ato mga eskwelahan. Kay ang partner din sa eskwelahan mauman ang LGU o barangay LGU. So daan na naka-establishar magnum June.
1: Okay, kung iskuta na to ang mga panginanglan nila, medyo depende po na sa kaya po sa kakayahan sa barangay, di ba? Kung palitan wa sila ay metal detector, although metal detector, di matalang mabot 500, kining depende sa barangay kung makasupport, makasupply, makahatag, di ana kung kinalanon sa katungaan, kining kapitan.
0: Kana siya magnum juno apil na sa mga gihisgutan karon unsaon pag-improve ang atong support.
1: Okay.
0: Kung nadumduman ninyo magnum jun sa nag-COVID-19 ta, sa diyang pagbalik sa mga bata, automatic pa ta nagbutang og thermal scanner. Ang mga barangay nag-purchase ng thermal scanner para magsiguro nga walay gihilantan nga makasulod despite kung manataad ko sa COVID. So kana karon gihisgutan sad no, apil na sa mga gihisgutan basin ma-recommend nga diha sa atong mga barangay disaster development plan diha sa atong dream plan nga mga budget ang makadugang og tabang sa eskwelahan kung mapalit kana nga mga ekipo para sa atong pagsiguridad sa matag eskwelahan. So usa na sa mga recommendation, pero ang sa pagkakaroon gyud magnum June ang immediate nga partnership sa barangay og sa eskwelahan, mag-augment gyud sa entrance atong mga tanod sa entrance plus ato na yung kwerpo sa kapulisan at random na makabisita sa ato mga tulungaan.
1: Mm-hmm. Sa barangay Gusa tuod, pila ba katungaan na nadya nga iya sa gobyerno?
0: Tulo. Naatay East Gusa, doa atong high school. Huwag naatay usa ka elementary, pero dako kay ni atong elementary magnum jun. Mm-hmm. So usapun anak magnum jun ng collaborations. Naaman tayo mga barangay council for the protection of children. Diya sa ato mga BCPC sa matag barangay. Naaman tayo mga records sa ato mga children's and conflicts of the law. O mga children's at risk. Kaning CAR o CICL. Naaman tayo record anak. Kini mga bata nga atong ma-rescue. Tanan na alos na tanan mga barangay. Magandun na dilitan na gusa. Pagpadako ma-rescue ang ato mga bata nga example. Nakasala sa slide truck ay good nga sala, pero nakasala yun. So CICL man na, nai-record ang barangay ana. So confidential ka na nga record. Pero sa ato to inform the school. So ang eskwelahan, sa amo din school sa ang eskwelahan, o ang barangay, among BCPC, o ang ilang focal person, o ang principal, nagtagbo na para matanaw kinsini ato mga bata nga para sa ato, kinahanlan matagaan og atensyon sulod sa eskwelahan. No, kay mo man importante kani kini magud nga mga bata usay magnum jud kung atong tan-aon kana bang mga apal sa yung pagdako ki isti kanang kulang sa pansin, gusto nga maatiman jud siya inana or naay mga panahon nga wala na ka eskwela kay wala pagkaon may nana. So mo nang katan-aon mo na nga naay dako kay ang role sa barangay ni ana pag-establishar aron ang eskwelahan mismo masayod kay kung children's and conflicts of the law ka na, dali kaayo ang pagkabig sa imo sa mga buta nga dili maayo.
1: Okay, so Kapitan, kinibang mga lakang sab gi-cascade na nimo ni ngadto sa mga kabarangayan ubos sa imo mismong lugar liderato isip Liga President, Kapitan, Kuya, agining konsyal.
0: Yes, na yung mga directive mga sa among GC, sa mga pahimangno. Dayon okay. Ang nindot sa kaayo, Magnum John, si Vice Mayor Bibot. During the Peace and Order Council meeting, nahintabo itong pinusila pagka Merkulis nag-Peace and Order Council meeting sa siyudad. Full force, naata ng agency sa gobyerno. Ang request ni Vice Mayor Bibot o atong dipasuportaran sa tanan, dili lang physical support kana magbutang sa gwardiya, metal detector na una tan-awon unsaon ni pagbasa sa mga maestra ang behavioral sa atong mga bata sa eskwelahan. And dito sa among sa during the Peace and Order Council meeting, ang representative sa DepEd nagpagawas pud siya nga si City Division School Superintendent Roy Gasso, nagpagawas og direktiba sa tanang mga private and public schools sa mga guidelines on saon nato pag mintinar ni ini diya pa lang sa gate. So nindot kaayo nga mga hiskutanan nga naay aktibo niya si Colonel Pai, representative nato si Colonel Tabuklaon, nagpresent usab sa kahimtang sa syudad dayon na mga pangutana og present ba kining mga gang, kining mga gang kay natan-aw sa PDEA, natan-aw sa NBI magmumjun nga naay uban nga gatigom nga mga gang. Unya ilang initiation nila nga sige bi, kung makadawaton ka sa grupo, kung makapanumbag ka or makadunggab ka. Kana nga statement nga gihatag sa PDEA, nakahatag ka namo nga kinanglan diya pa lang sa community kung may mga grupo-grupo sa mga bata ang mga barangay aksyonan. So karong July 17 nasa the Second Liga General Assembly, gi-invite pud nato ni no para mapalapad pa ang sustainable ni ini nga mga programa. Gi-invite nato ang PNP, gi-invite nato ang NBI na Pulcom, gi-invite sa dato karon masabtan sa mga barangay nganong ang police nganong inani iyang functions on say liabilities. Apil na tanan sa isgutanan sa July 17, apil na pud atong DILG mo present og ang DepEd para sa strong pagyod nga sustainable program aning kahimtang karon.
1: Okay. Kunsyal Kapitan Marlo Tabak, sir, salamat kayo.
0: Oh, salamat og naapoy inyong kakabalo man ko manager nga gapadala ka sa imong mga reporters. July 17 sa Grand City Caprice, naami didto at least makakover sila aron alamadunggan gyud from the enforcement agencies sa atong syudad unsaon pagreply kining mga kamanduan sa atong mayor Rolando Clarix Uy, mga request ni Vice Mayor Bibot Rodriguez og ang kamanduan sa DepEd sa atong division sa Cagayan de Oro.
1: Salamat, sir. Inyo na ba't mga aksyon ng presidente sa Liga ng mga Barangay sa syudad, kapitan sa Barangay Gusa o Kunzal, representing the Liga, Dias Consio, Marlo Tabak. Oras, alas 8:09, ikabutyag extinguish upon arrival sa ato mga tinugyanan sa Bureau of Protection, ikabutyag usaka sunog sa may Jasmine Street, Carmen ng atong syudad likod bato sa Badona. Pamunta lamang kay posiring dito pa basimit na karon dito sa Nascuta area si Magdum Kia Abilianosa. Parang sata sa atong mga balita karon sa atong Magnum National. Naka full alert ang National Capital Region Police Office kun NCRPO alang sa buong peaceful rally sa nagkadaiyang religious group ug mga dawa. Bato ni NCRPO spokesman Police Major Hazel Asilo, nga gilauman nila nga mahimong marinawon ang White Ribbon March, ilabi na nga wala sila na monitor nga mga hulga.
2: Para sa White Ribbon March, meron po tayong ilalatag na nasa mahigit 9,000 na personnel mula sa NCRPO. At syempre, meron din tayong mga augmented forces mula po sa Region 3 at Region 4A. So, hindi lamang naman po dito sa ating area na sinabi magkakaroon ng mga pagtitipon, lalo dito sa People Power Monument at sa Shrine. May mga iba pa pong areas. Ngayon po, wala naman po tayong mga na-monitor na mga manggugulo since naging maayos naman po yung sinabi ng mga organizers na ito pa para ano kasi mga religious groups po itong mga nag-convene ito, mag-start po nitong White Tribunal. So inaasahan po natin na magiging peaceful at more on program lamang po sila at wala po daw silang papaakyatin ng mga politiko na magsasalita na pwedeng mag-disrupt dun sa kanilang programa.
1: Ang inyo nabati, mao si NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo.
3: Andam ang Armed Forces of the Philippines kun AFP nga moabag sa PNP sa pagsiguro sa kalinaw ug seguridad sa imong White Ribbon Rally sa pipila ka mga religious group ug mga adlawa. Mato ni AFP spokesperson Colonel Francine Margaret Padilla nga magpabiling professional ang AFP sa pagpatuman sa ilang mandat sa samang kalihukan.
4: We'd like to assure the Filipino public na patuloy no yung professionalism natin sa mga ganitong sitwasyon. We have shown this through the past nitong mga nakalipas na mga milestone holidays na meron din naman naganap na mga malalaking rally. And your Armed Forces of the Philippines have continuously shown our professionalism in this manner.
3: Ang pamahayag ni AFP spokesperson Colonel Francine Margaret Padilla.
1: Gibotyag ni kanhi Congressman Mike Defensor nga mas ang ayang tutukan sa Senado. Ang allegation sa korupsyon, inay nga kwestiyonan ang legalidad sa pagdungog sa Malita Scheme. Mata ni Defensor nga ang ayang iparayon ang pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee aron hingpit na nga mabutyag ang mga nalabigit ng opisyal sa gobyerno sa naghitak na korupsyon.
5: Well, ang apil ako ating dalawang buting senador. Senador Erwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfe. Ang daming sinabing korupsyon, ang daming sinabing mga nangyaring pagdi-deliver ng pera. Bakit ang naging problema natin yung legality ng Blue Ribbon Committee? Now, pangalawa, hindi naman ako ang nagtawag. Ang sinabi ko lang, may Blue Ribbon Committee, punta natin, dumalo tayo. In the same manner, nung nag-special session sila, pwede mo sabihin na umattend kayo doon at makiisa tayo doon sa special session. Kaya para sa akin, daming pinag-usapang nakawan doon sa pagtatapat ng mga 18 Marines. Bakit naman ang naging problema natin ay yung legalidad nung Blue Ribbon Committee? O hindi. Dapat natin tingnan dito yung korupsyon. Yung pa rin ang iniingi ng tao eh. Ba? Hindi dapat huminto to.
1: Ang inyo nabati mao si kani Congressman Mike Defensor.
3: Gibutyag ni House Child Spokesperson og Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong nga ilatag sa prosekusyon ang tarang kamatuoran sa imong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kinuman hingpit nang natapos ang pre-trial conference. Mato ni Adyong andam sila nga magdusog opisyal nga komento o mga tubag.
6: Katapos lang po ang ng pre-trial conference at nakahanda ang prosecution na mag-submit ng kanilang mga komento. Hiningi na rin po ng prosecution sa impeachment court na buksan ng BIR box na naglalaman ng tax documents ng Vice President. Ang laman ng box ay parehong parte ng reserve evidence ng dalawang panig. Hindi natin po natin hinihingi agad-agad ma-admit ang mga ebidensya na ito. Ang hinihingi po ng prosecution ay supervised opening upang makita ang mga dokumento at mamarkahan ang mga ito upang maging mas matiwasay at mas madali ang diskusyon sa magiging impeachment trial. Ang impeachment proceeding ay isa sa mga exception sa confidentiality of tax information sa ilalim ng batas. This is the proper time, this is the proper venue, in the interest of justice, let us open the box.
3: Ang pamayag ni House Child Spokesperson og Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong.
1: Gibutyag ni Political Analyst Professor Antonio Contreras nga sasama na o susama rang guilty si VP Sara Duterte tungod sa padayon ining wa pagtambong sa pre-trial conference sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Mato ni Contreras nga kung wa kini sala, kinanglan at wangon nini ang mga gitubang nga kaso.
7: Alam mo, standard, marami akong nakakausap ng mga abogado. Usually, kapag guilty ang kliyente mo, ang advice mo, huwag ka na mag-testify. Yun ang tingin ko na lumalabas tuloy ngayon dahil si Sara Duterte ayaw niyang harapin. Ang, hindi siya, kung sakaling hindi siya mag-appear. Kay para na rin nagkakaroon na inkling na talagang siya ay may kasalanan. Kasi kung wala kang kasalanan, naharap ka. In the first place, siya mismo nagsabi, di ba, ilang beses siya bang sabi niya, haharapin ko yan sa tamang forum. Sasagutin ko yan lahat sa tamang forum. May iba kasi mga abogado niyang pinaparat niya. Abogado lang niyang pinapasagot niya. So, yun yung tingin ko na pretty standard among lawyers and I happen to know a lot of them na kapag ang mapapahamak lang naman ng kliyente mo pag siya'y mag-take ng stand, huwag mo nang paharapin.
1: Ang inyo nabati, mao si Political Analyst Professor Antonio Contreras.
3: Gipang himakak ni Senator Aimee Marcos ang giyong dimayong pagtaga nini sa pipila ka mga membro sa Senate Minority Bloc, ilabi na kay Senador Jinggo Estrada. Mato ni Marcos nga maayo ang ilang relasyon tali sa ubang mga senador gibatikos sa nila. Ini ang mga kasong ipasaka sa mga membro sa minorya. Girugang pa ni Marcos nga nasabtan na sab niya nga ang rason sa pagbalin sa duha ka kalyado nila nga senador kini ato tungod sa pagpanghadlo kanila.
8: Kaya Jinggoy, maawat mahabag, tigilan na ninyo yung pag-iintriga sa amin na lagi kami pinag-aaway. Nung hinahanap ko yung upuan, nandun ako sa tabi ni Jinggoy Dapat, eh nawala, na dinampot, pagkatapos kay Senator Marcoleta na binabantaan. Naku talaga naman, sinabi ko, ano ba ito? Sunod-sunod tayo. Ni isa-isa tayo i-plunder. Yun ang sinabi ko. Wala akong sinasabi na ayoko kay Jinggoy, ano? Grabe! Ang maliwanag, talagang iniisa-isa kami. Ikalawa. Ayan, si Joel at si Cheese. Bakit daw nang huda? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ako, may konting kaalaman sa ginagawa sa kanilang katakot-takot na pressure, katakot-takot na kaso. Ang hirap-hirap talaga kasi ganyan din ang ginagawa sa amin. Kaya ang pinagdadasal ko na lamang ay sa mga susunod na buwan, makikita din namin ang kanilang mga boto sa impeachment, sa budget, sa Blue Ribbon. Ayan na lang pinagdadasal ko.
3: ang pamahayag ni Senador Aimee Marcos.
1: Nanawagan si Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga paugdan ang pagbantay sa paggamit sa social media platforms. Kinuman sa shooting incident sa Tacloban City, ikamatay sa tulo ka mga estudyante. Matod ni Chua nga panuna aron i-regulate ang mga social media platforms aron maibalik na ang moralidad sa kabataan.
9: Sa aking pong paniniwala, hindi problema ang batas. Ang problema ay yung ating nawawalang moral values. Dapat yung pag-aralan na at i-regulate na rin yan. Ito actually concerted effort ito ng gobyerno ng, at saka ng private sector, lalo-lalo na yung mga kabataan, yung mga magulang, ang eskwelahan, malaki ang magiging papel ng bawat isa. Well, hindi naman natin isusuppress yung social media eh. Ang isusuppress natin yung laman. Paano na? Dahil kung wala, eh nakikita natin. Dahil ito hindi ang usapin dito, hindi lamang yung sa gobyerno. Ah. Ang usapin na rin dito yung moralidad na naidudulot nito sa mga kabataan. Yung mga values na dapat.
1: Ang inyo nabati, mao si Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Karon sa Tamagam International sa Belgium. Gitagdang inaunsyo sa North Atlantic Treaty Organization kung NATO ang ilatag ng $1 billion defense contracts sa mabot ng NATO summit sa Ankara, Turkey. Mato ni NATO Secretary General Mark Rutte nga pinagi nini mas mapalambo pa ang ilang ekonomiya ug seguridad lakip na sa ilang mga kalyadong nasod.
10: You'll announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies and support hundreds of thousands of jobs on both sides of the Atlantic. See household names like Lockheed, RTX, Northrop Grumman, Boeing, and General Dynamics massively ramping up their production to meet this moment.
1: Ang inyo nabati, mao si NATO Secretary General Mark Rutte.
3: Sa Amerika, gibutyag ni U.S. Secretary Marco Rubio nga dili suportado sa Gulf Nation ang pagbayad og tools sa mga barko nga maagi sa Strait of Hormuz. Matod ni Rubio nga ang Strait of Hormuz usa ka international waters ug wala panag-iyahi sa bisan kinsang nasod.
11: The Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits.
3: Ang pamahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
1: Karon sa tumagong business, gitugutan na sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang mga non-national grid corporation of the Philippines kon NGCP entities nga magtukod og transmission projects. Kini aron dunay koneksyon sa national grid ang mga bagong power plant labi na sa mga renewable energy projects. Apan mato ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan nga magpabilin gapon ang NGCP nga mag-operate sa itukod ng mga bagong transmission projects sa mga non-NGCP entities.
12: May kabilisan din ang pagtatayo nila and sometimes nahuli naman yung pagtatayo ng linya. And sila ang popondo, sila ang magpapakonstruct. Pero pagka naitayo na naman ito, ipapa-operate pa rin sa NGCP. So alam naman natin talaga ang NGCP ang primarily responsible para doon sa pagtatayo ng mga karagdagang linya or transmission wires and assets para nang sa ganon ay masiguro yung ating national grid na mayroon siyang enough na capacity para makapagpadaloy ng kuryente.
1: Ang inyo nabati, mao si ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan.
3: Gilusan sa Department of Trade and Industry kon ITI Misamis Oriental, inubaran sa local government unit kon LGUs sa lalawigan ug sa Sugbong Kugon ang bag-ong Sugbong Kugon Negosyo Center. Ang maong aktibidad nagtimaan sa bag-ong pagsalig sa DTI ug sa LGU sa pagpalig-on sa entrepreneurship ug pagpausbaw sa paghatag di kalidad nga serbisyo sa micro, small and medium enterprises kon MSMEs. Pinaagi ni ini mas mapalambo pa ang ilang negosyo. Isaran nga gitambungan ni Ms. Jesusa Aviar, Acting Provincial Director sa DTI Misamis Oriental, ang paglusad sa bag-ong Sugbong Kugon Negosyo Center. Samtang sa foreign exchange rate, may busog 12 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos o 38 centavos sa pagsira sa trading kagapon, kung itandi sa 61 pesos o 50 centavos sa pagsira sa trading ni Atong Adlong Webes.
1: Karon chat to Magnum Sports, masaligon si Gilas Pilipinas assistant coach Sean Chambers nga ngayon ug dakog tabang ang bagong player nga si Mike Phillips sa Gilas. Mato ni Chambers nga ang kusog, kapaspas ug depensa ni Phillips dakog tabang sa mabot nga dula sa Gilas Pilipinas sa third window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
13: What he's done in the UAP deserves to be on this team, and the energy he plays with is going to be a great addition for us. So I'm excited for Mike, and I'm excited for the team. So I think he brings a lot of good tangibles that we need. I think if you look at any level in the NBA, or if you look at college level, if anybody plays with that kind of energy and that kind of level of commitment, they're going to be impacted. Oh, that's something you can't coach. Work ethic and determination can be pro. So guys that play like that on any level, they're going to be impactful, because that's just who they are. A core veteran group, we brought in a few new guys, but for the most part, I like what we see, and I think we have a good chance to compete against New Zealand, Australia.
1: Ang inyo nabati mao si Gilas Pilipinas assistant coach Sean Chambers.
3: Giagat ang mga nagidarog 8 anyo sa 17 anyo sa Parque Carmen ni Syudad, ilabi na sa Zone 10 sa libre nga cup service sports clinic. Kini ipagayin sa Zone 10 puro 4 covered court dia sa May Carmen sugod sa alas 8 sa buntaga ugmang adlawa Hunyo 28 nito iga busa gidasig ang mga kabataan unang nga paimudsan ang kagayunan aron mas makaton pa sa dulang basketball, chess ug volleyball. Dugtong nini alas sa mga kabataan unang interesado dunay libreng tubig pagdala lang sa inyong mga sudlanan.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ng adlawa Sabado Hunyo 27. Timani ayo kalimti nga so sa gagawas nung katilingban katauhan ang labing gabhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
3: Managlahi managatong baruganan sa matag-hisgutanan. Simbolo kini sa atong paragiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45. Prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
14: Nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhilabang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
15: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
18: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
15: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
15: Life Extension Vitamin D3.
19: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ko lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
15: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D. O ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
20: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-155. 24297. Enroll now.
20: Life Extension Vitamin D3.
0: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko luspad. I became more active. Healthy na kayo tanawon.
20: The doctor's recommended brand nga itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maitis.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
25: Birch Street.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Maayong balita! Ang great Samsung sale is here! Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali! Ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great
6: Samsung Sale. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999. 24 oras

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:40. Igal, kumusta mayong nga buntag kanyang tanada? Welcome sa pregoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw na siya karon may gala ka Sabado o ga Pizza 27 na may gala sa bulan sa Hunyo to 2026. May buntag kanyang tanan mga suging tigpaminaw. Ninglayang adlaw may gala sa itong pregoban sa itong programa sa Magnum Rapido.
2: Magnum Rapido. Rapido.
3: Apat na tulog na lang may gala tapos na mga igsoon ng bulan sa Hunyo. Og kinikaron may gala, mauna ni ang katapusang Sabado. Sa bulan may gala sa Hunyo. Sabado, katapusan may gala nga Sabado. Tungod kay sunod simana may gala, buwan na ta sa Hulyo. Sabton may gala, usan na lang kabulan, gikakapin may gala, gikan karon. Fiesta na sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Unya dayon may gala after sa fiesta sa atong syudad. Of course, may gala, ihap na sabtas mga birmans.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: O na sa ding panahon may gala, medyo makahandom-handom na tamay gala nga makapalit sa tagdiani mga igsog bagong purol. Tungod kay siyempre may gala pag birmans nang ending ana may gala is Christmas bonus. Panahon sa Pasko may gala, maro ding panahon kita mga kabos. Magkapalit may gala og bagong bahag or bago bakang purol.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Nala, sa taranta ka mga sugintig paminaw, mayong nga buntang nasab ka ninyong tanan. Nining like at daw may gala sa tumraguban sa itong programa sa Magnum Rapido. Okay, so di tamaglangan may gala sa tamaglanguban karong kabuntaga alang sa itong mga igsoon nga nakaroon niya sa maya nagkanayang bahin sa tibok kalibutan ni kabutor ka nato via live streaming. Salamat kanyong tanan mga suging tigpaminaw. Sa tanan may gala kanana kamonitor ka nato karmatakta ka sa kabuntagon may gala sa itong streaming live. Mayong kabuntag sa tanan mga igsoon mga Pilipino. Bisan asang sok sa kalibutan basta kay mga internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro, pinagi may gala sa atong live streaming. Sa inyong tanan nga mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, mayong morning. Samtang, salamat sab sa itong mga viewers kung matagtas kamuntagon sa Facebook sa atong Magnum Live may gala, inyo makita niya mga igsoon ng programa sa Magnum Rapido. Sa tanan, kanana kamulitor ka na ito, may gala, pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook, mayong buntag kanyong tanan, mga suking tigpaminaw. Okay, salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa sibihan sa Magnum Radio Cagayan. Dinita sa ato Dakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita, may muntang kanyang tanan mga isyong taga mga Muslim. Mahag sa iyaal na yung tanan, Diyas bukid sa itong mga isyong lubad, mga bag-uoma sa tanan nga nakaroon may gala, Diyas kabukiran. Maupay, maupay na muntang sa inyong tanan, Diyas pita may gala sa maya probinsya sa Camiguin. Og balik ta sa Dakbas Cagayan de Oro niya may katong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. Og kinigabahin sa itong programa ito kanato ni Kagawan Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng itong syudad.
2: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon, karong adlaw may gala. Unaon sa nato mga igsoon ang duha ka mga bagyo nga si Francisco og si Gardo. Hingpit lang wala na sila sa itong nasod sa Pilipinas. Wala na may gala, never mind na. Ang nagpabilin sa ato karon may gala, mao mga igsoon ang hanging habagat nga naipakusog na sa pagbalik nga nakaipikto na napita may gala sa Mailuson, Misayas or even din sa ato may gala sa pulo sa Mindanao. Gawa sa hanging habagat nga makapauan, apektado sa karon may gala sa gitawag mga gala nga Intertropical Convergence Zone. ITCC ang panagtagbo sa

0: Hangin gikan sa northern o southern hemisphere, makapauan ka na siya may gala. In fact, mga igsoon, series ka na sa mga gagmay ng mga low pressure area. Ang ITCC, con Intertropical Convergence on Magala, nakaipikto na din sa ato Magala, din sa ato sa pulo sa Mindanao. Ang atong gi-advance kaninyo Magala, paghatag nga usa ka low pressure area nga mapurma, nga posible karon sunod semana duha ka mga bagyo ang musulod sa nasod sa Pilipinas. Sa pagkakaroon Magala, ang gi-advance na nga mapurma nga LPA, doon na siya kumpul-kumpul nga baga kay nga mga clouds formation. O either karong adlaw, Sabado or Domingo, posible Magala mapurma na kini siyang usa ka low pressure area. Nakakaroon atbang sa pulo sa Mindanao nga baka pa ulan kini siya Magala sa sunod nga mga adlaw. O gikan sa iyang pagka low pressure area, dako ang tsansa nga mahimo sab kini Magala ang laing usa ka bagyo. Now, advance lang nato ni, kaya wala pamalis pag-asa Magala. Ato lang giuna diyan kaninyo, labi na kaya sa ato nang gibutyag, posible kundi mag-usama, duhan ni ka mga weather disturbance, duhan ni ka bagyo ang mapurma Magala karong sunod semana. Sa pagkakaroon mga igsoon, dis atos polos Mindanao, maulanon kita of course Magala, labi na sa may central Mindanao area, sa may southern Mindanao area, tungod na Magala sa intertropical convergence zone. So after Magala sa intertropical convergence zone, sa ato nang gibalik-balik, kung naagani kini siya nga weather system, musunod dayon na Magala nga doon ay mapurmang low pressure area. Ug mo na niya atong i-advance kaninyo paghatag Magala sa nang labay nga mga adlaw nga doon ay mapurma nga LPA nga posible mahimong bagyo Magala. Okay? So dinay karon sa ato sa Mindanao, una sa ubos sa Mindanao apektado ta Magala sa gikabutyag intertropical convergence zone. Makapawan ni. At bang po dayon sa Mindanao, doon ay mapurma dia nga low pressure area. Okay? Hulaton ta ang latest weather bulletin sa pag-asa ni Ade. Pag ilan na kaning ideklara, Magala, ato lang sa digiuna di akarin yung mga sugintig paminaw. Okay? So far, maulang na pa, Magala, ang atong kahimtang sa tulakaw sa panahon karong adawa. Diin, Magala, nagpasulabi ang gitawag, Magala, nga hanging habagat. So, pag may utang hanging habagat, muni ang gaprebel, panahon sa bulan sa Hunyo. Mauni siya, Magala, ang makapauan ka na to sa Hunyo nga sa atong mga kaigsunan pas pabukid, muni kitaw la panuig. Panuig nga ulan Magala kining habulan sa Hunyo ang gitawag Magala habagat. So far kada Magala nga tong intutong nga kahimtang sa tong lakaw sa tong panahon karong adlaw. Din sa samang higayon kining kapon yung alagad sa kanginan kanyong anchorman kini si Magnum Manny Agustero hantud taon niya Magala sa tong programa sa Magnum Rapido. But before nga na Magala balik-balikon ta kayod mga igsoon nga dunay dako nga pinuminon nga ato Magalang sa karabang umaabot sa tong nasod ug sa mga kanasuran. Tungod kay dunay strong El Nino Magala nga coming gani man naghina na siya batinay pa yang pamaak dito na ni siya Magala sa mga bear months. Ang himpit yun Magala sa grabe kang kainit abnormal na nga pag-uwan Magala hangtod pa ni sa tuig 2027. Ang kainit yun may grabe gigayo Magala muya tumatagamtaman. That's why sa ubang mga nasod Magala sama sa nasod sa Francia. Sa Francia karon Magala ang ilang kainit dili matamastras. Grabe kainit. Imagine Magala ang ilang actual nga kainit. Karon ni sa atos kagayan ni oro. Karong adlaw ang aton temperatura Magala kanyas gawas 32 degrees Celsius. Actual na nga kainit dili na siya heat index. Actual na nga kainit. Dito sa mga nasod like Magala sa nasod sa France. Ang ila dito Magala ang temperatura karon muabot Magala og 41 degrees Celsius. Aktual nga kainit na. Ah, aktual nga kainit Magala. Kung kita din eh, halos manipaghong sa kainit sa 32, ila dito Magala is 41. Grabe kainit yun. That's why Magala dito karon sa France, ang mga tao Magala, di makayag yun ang kainit. Demand kay karon dito ang mga air condition Magala, pagpabugnaw sa ilang mga panimalay. Nag-ilog ang mga tao, pinalitas aircon Magala tungod sa grabe gigay kainit yon. Sa mga nasod sa Asia Magala, dili pa ni mao nga kainit kada tumatagamtaman karon nga grabe kainit kayo, di pa na mao. Pagpaak na gyud sa hingpit Magala sa El Nino phenomenon, ingon ana ang kainit Magala kada tumatagamtaman nga grabe gigay kayo. So dapat balik-balikon nato Magala, ang aton tang gobyerno karon pa lang pangandaman na unta ni Magala ang taliabot nga kagutom. Kagutom ni Magala dili ni unsa. Kagutom ni tungod kay kun wala na Magala ay mga pag-uwan nga masinati, grabe naging kayo kainit, mga mata yung atong pananom sa bukid. Wala na'y tanom, may gala, nga magsilbi diha. So therefore, ang atong mga mag-uuma, nga mo'y gisaligan na silang panginabuhi, unsa may pagkaon na silang pamilya diha. So dapat gani unta, kaning atong may galang mga opisina may gala sa DA, dapat sila gaya unta niya ni may gala ang mag-propagate ba sa, kanabang sila may mag-disseminate sa information ba? Buagtos lang unta kamo, mga opisina sa gobyerno, ang iyon tan dapat buhaton, like DA, buagto mo dito sa mga bukid-bukid gabahin. Magkuhan mo ba? Rekurida mo dito ba? Magrekurida pa, hibaluan yung tao. Kay ang tao, kay balo, may gala, kay karon, ga-smile-smile ang tao tungod kay gaulan-ulan, man. Wala kabalo ang tao sa bukid, may gala, nga doon ay kagutom nga taliabot. Dapat gunta gani, balikon ko ang DA, muagto sila sa mga kabaryuhan, muagto sa kabukiran, mag-diskurso sila. Ilang pahibaluan ang tao ba? Hoy, mga katauhan, din sa kabukiran. Pag-andam-andam ka mo, tungod kay pag-abot sa Bermans, labi na panahon na dito sa hinapos ang tuig, karon tuig 2026, dunay dako nga kagutom nga taliabot, tungod kay grabing kainit, grabe strong il ninyo. Kun sa 1850s, kun itong mga panahon, dunay strong il ninyo nga nasinati sa kalibutan, kini karon first time, di lang yun ni strong, kundi super il ninyo yun ni, mas grabe ni. Busa mga matay nga itong mga pananom, way mabuhi na itong pananom, busa magpreparar daan. Ana ba? Muti buha itong DE may gala. Unya, karon pa lang, instead nga itong pangkawato ng kwartas gobyerno, kawato na itong pundo des DE, ang inyong buhaton ta taga DE karon, na minaman mo, pag kuan mo, karabang paghatang na mudaan o mga alternatibo ba, ng mga binhi, nga makatanom ang tao, mintras wala pa may gala, mupaak o ginsakto ang il ninyo. Muhatag mo mga bini, musuggest mo unsay maayong mga pananom, mga lagot nun, nga pwedeng itanom, nga mukaya sa first strike ni aning il ninyo. Meaning, mintras dili pa kayo gid siya grabe, makapananom ang tao na nasilay abot, aron nga ilang mahipos, ilang matigom, ipakaon silang pamilya pag-abot na sa pila na magiging kabulan yun. Taas-taas ni may galang hulaw. Nga masinati mga igsoon, dapat mo tayo buhato niyo taga DA. Dili kayo magsigil ang maglingkura sa inyong opisina, sigil ang magkwintay pala inyo magkang makwarta niha. Kana mo'y buhato ninyo, magsuggest mo sa inyong mga mother nga mga buhatan sa Manila, nga unsa may atong pwede din eh, kay labi na kay ang Mindanao, giilar ba nga food basket sa tribo kaya Pilipinas. Ang atong Mindanao, nga mga kayutaan, Muni ang yuta nga gatabnan sa mga pananom nga isupply kanyo just Luzon. So dapat ato kayudahan na daan sila pasabtod ta na ba? Mag-initiate mo di og pundo para sa kabulahan sa katawhan. Dili kay wala pa mo gibang buhat, but balikon ko may gala. Dili ni ordinaryo nga kagutom ang muabot may gala sa sunod nga mga bulan. Okay la tong dunay mga trabaho. Kay mais na income, dami kaling nabuhi lang sa mga bukid, may gala. Wala kay tagay importansya sa gobyerno ba? Kay lagi, usay nga to, ang atong permintin hunaw na ang magod, kung pila kamalita ang atong makawat ng kwartas tao, pila kamalita ang atong malimas, pila kamalita ang maihatod ka na to, ang maideliver, ikaduha, ang atong kabisihan, unsaon nga di gin makadagan si Sara Duterte, impeachment, aron nga di siya makadagan, aron di tamalakag sa gikawat na itong kwarta, dot-on tagad si Sara Duterte nga di makadagan, nga matangtang sa pwesto, maurang yun ang natatong unahuna. Maurang yun ang natatong unahuna, may gala. Wala na lang yun ang kanabang, ang ugma ba? Nunay dako kay nga pinuminon, may gala sa nasod. Wala lang kay tagay importansya ni sa tao o sa atong gobyerno. But ang realidad is, dunay taliabot nga kagutom. Labi na sa atong mga igsoon des bukid. Okay lang yung mga kwartahan, may gala. Kining mga atong mga honorables kay kanang malita nga kwarta nga ilang ipantaguan karon may gala, bahala pang pila ka tuig na dugay pa na mahurot, dugay pa na mahurot kanang mga malita nga kwarta nga ilang kinawat kanang gikuha nila may gala nga gipang tukob nila gikas project sa gobyerno, dugay pa na mahurot. But ang tao nga mga ordinaryo may atong gikaluyan pag-ayaw mga gala, luin tao ba kadang kwarta unta kay lang gikawat may gala, kanang gipamalit nila sa ilang mga kayutaan, gipamalit sa ilang mga bahandi, gipamalit sa ilang mga sakyanan, gipampalit sa mga helicopter sa uban pa. Kwarta ba yung tao unta baya? Sila lang yun, ang nabulahan may gala kay mga halandon, lagi kuno sila.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Puy na lang sa mga tarong, kaya doon na pagyapon, siguro tayo mapili, may gala, pero pipilan lang kalugas. So, akaling ato magpahimang no, may gala is, dili ni para asa, para sa tao ni. Okay lang lagi kitang doon ay mga trabaho. As long as busweldo pang atong kumpanya, may makaunta. Why problema, gaming unta nga, ah, kung wala na'y maisupply nga bugas ang mga mag-uuma, mag-import naman ang nasod. O niya ang Pilipinas, mas ganaan sila mag-import may gala o bugas. Nga naman, tungod kay dollars, mapunin lang makawat may gala. Muna, matingala mo nga no ang gobyerno, mas preparable sila nga mag-export kanunay. Ultimo asin, ultimo isda, sibuyas, mga panakot, mga bugas. Ganaan kaya sila kanunay, export-export yun. Nga naman, diya dako ang tulis ka makuha. Dollars pa yan ang kwarta ka magawas. Kaya di ba tabo palit may galagbugas sa Thailand o sa Vietnam o asa gikan may gala ka piso, dollars man. O tungod kay dollars, dako sa namakawat may gala sa ato mga halandon. Muna nga, dili kay isla ganado mo tabang sa mga local farmers. Dili kay isla mo tabang may gala pinagi sa mga pag-back up baka sa ginatawag ng mga post-harvest facilities, mga abunog uban pa, wala ka na sa gobyerno. Ganuman, wala may, gamay na may makawat ni mo niya. Pero kung mag-export ka, dollars ang imong ipagawas, dako ang kwarta makawat sa ato mga honorables.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So muna may gala ang kamaturan. Muna'y kamaturan may gala. So balik ko na ako, kamo mga farmers ka naminaw karon, pagpangandam ka mo sa dunay kagutom nga moabot tungod aning grabe, super ill ninyo nga moabot may gala sa pipila ka mga bulan gikan karon. Karon smile, smile pata, kay gaulan pa man, kahit tingahabagat man. Kaysa ito nagibalik-balik, dili makapugong ang il ninyo sa ting-ulan during sa bulan Hunyo. But after ani may gala, June, July, August, September, patay kang bata kaya tungod may gala sa grabing kainit, unya dayon may gala, wala na, abnormal na ang ulan nga masinati may gala. Kadaunta may angayan pangandaman sa gobyerno. Dili ang kanang impeachment, dili kanang kawat nga kwarta, dili kanang mabulahan kamo, kandili ka nang magpabilin mo pwesto sa taas-taas ka panahon aron nga daghan inyong makawat nga malita sa kwarta sa tao. Kining katawhan dato tuntang unahon, munay ang Pilipinas may gala luoy gig kaayo gyud. Luoy gyud. Makaluoy kang nasod may gala. But sabton kwartahan di unta ning nasura. Kawatan lagi ang nagdumala sa tung nasod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Anyway muna may gala katong paglakbit lamang sa taliabot may gala nga il ninyo. Taliwala may gala nga naapatay na sinati karon nga mga pagwaduan may gala ning buwan sa Hunyo. So sama higayon kanig kapan yung alagans kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan sa itong pagpaguban, niya karon may gala itong mga top stories o mga hidanos. Udahod tamay gala uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, gana hipos may gala, panagbangga sa Osaka Prime Mover ga truck tali sa usa ka motorsiklo dito na pita may galas Valencia City Bukidnon. Biktimang driver sa motor patay samtang KSB konkuyog ta sa servicios barrio dito karon panguluhan sa tong mayor sa may barangay Konsolasyon ng ato nakbayan. People's Day kun adlaw sa katawhan may gala adlaw nga Lunes dito sa nihimon may galas barangay Nazaret ng ato syudad. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang na sunon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang na sunon, may gala linog nga may resulta may gala sa danyos. Dito na pita may gala sa may Central Mindanao sa maging adlaw. Sa pinakaulang ihap may gala, 31 pa ang missing. 81 na katao, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balita sa gawas sa nasod, padayong search and rescue operation sa linog na itabo dito na pita may gala sa syuda or nasod may gala sa Venezuela. Dulan 1,000 na ka mga tao na kaplagan, patay. Unya dayon, 50,000 kapin pa ang mga tao missing. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karagabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido. Ning adlaw karon may gala nga Sabado, Pizza 27. Sa ato pagbalik na may gala, oras maginikanan na, alas 8:59.
2: TJX 500. Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom og DX500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DX500, mabalik sa mga butika. DX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix. Mabasa butika.
0: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kong pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyonih kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bagmong bukas, og nahimutang sa palungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permi na mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
2: Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
3: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
3: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
4: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
6: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
8: Tanang bills, chukarun!
9: Chill lang!
10: Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: GCash G-Bills.
12: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
13: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest facing stress. Ganda mo! Stress tabs!
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
17: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na mag-uban sa itong programa, mag-uban sa Magnum Rapido. Now standby, may gala sa itong mga butang at iskutan karagabutaga sa itong programa. Apan sa dilip pa may gala, alang sa itong magkaigsunan baka nga mudalikyat karon para sa pag-avail ani may gala kaliyukan ang KSB. Nadya karon may gala sa konsulasyon ng atong mayor uban sa mga department heads o sa Departamento Baigala diya sa City Hall para Baigala sa kaliyukan nga kuyog ta sa baryo. Kanto Baigala gusto magpatuli, huwag ba yung mga tuli, pisot pahantun karong panahon ha? Patuli mo diya karos konsolasyon. Kanto doon na ba kayo mga diferensya baka ka ilang mga pananaw? Huwag yung mga egson magkinalan baka pagpacheck up nila. Di para baka, dalikyat mo diya, aron magkaabil mo. Kanto baka nga gusto magpa-check up sa ilang kaugalingon? Medical check-up, may gala, libre, nadya karon sa konsulasyon. Kanto baka, may galang, gusto magpaibot sa ilang mga daot ng mga ngipon, uban pa, may galang, mga bendisina ng ilang ikinahanglan, dalikyat, may gala, kay libre na, kang ipanghatag ka ninyo diha. Nagkaniya mga batakang servisyo, may gala, nga ipaygayon diya karon sa may barangay konsulasyon, dili lang ang i-cater diya ang barangay konsulasyon, kundi apil ang mga kanait ng mga kabarangayan. Kung ikaw dool diya sa barangay konsulasyon, gusto ba kang mapahimulos ani nga ang City Hall na mismo mo didalikyat karon sa tungkaran sa barangay, may anhagin sa tungkaran sa katawan, ala, pahimod sa inyo nga kaliyukan may gala kahit pinasahi isab ni. Doon na sa kasalan ng bayan karon diya, diyan to may gala nga puyo-puyo na, na taas-taas na may gala sa panahon sila pagpuyo, di makapakasal may gala tungod kay lagi way kwarta, kaya di akabal kapakasal karon guwa kay sapi. Labi na may gala ipakaon imos mga busita. Di man na pwede may gala nga ang imong mga busita mo ipagdala nimo silang nga balon. So ikaw nga gikasal, ang imong mga maninoy mga maninay, mga busita, parienteng dili pariente, imo maginang ipahabab. So lisod. Pero this time, kung mo abel ka na may gala nga pagpaygayon diya may gala sa kasalan ng bayan, KSB diya may gala, libre na tanan. Libre na wa tay bayronon sa imong pagpakasal. Libre ng pagkaon tungod kay may kaugalingon kang dako nga litson. Naapay cake nga ipahatag ka nimo, naapay wine nga itagana, kumplito na. Naanay kada bang wedding ring ba? Wedding ring kada? Libre gyapon. Grocery na ah, tagaan ka pagkwarta. Ang imo na lang yung ikaslon may problema.
22: Magnum, rapido, rapido.
6: Ayaw sab nang himuon nimo ang gintawag nila mga igsoon nga shotgun marriage. Imo ba nga gulaton baka sa shotgunon baka nimo ba? Karamang imo kabuboton yod nga napakasal mo tungod kay kanabang kamo na yod ang gitakda sa tadhana. Pinagtagbo unya kanabang hiusa sa insakto. Pero ayaw tong pinagtagbo pero ang uyab gatago tungod kay ampikas minyo.
22: Magnum, rapido, rapido.
6: Sige. So nada as konsolasyon na may gala karon ang gipaygayon may gala nga KSB. May gala, nadya ang mayor, nadya ang mga department heads, nadya may gala ang nagkadaya may gala nga ulo sa mga departamento. Okay, dyan as konsolasyon may gala. Dalikyat mo dya. Nagyapoy ka pangayog bugas gihapon. Lingalang mo ng balibaran karon dya. Pero karong adlang Lunes, Lunes may gala, diha saan mga egsoon ipaygayon ang kiniabang People's Day sa Barangay Nazareth ng atong syudad. Kada Lunes pa na siya. So karong Lunes, katapusang Lunes may gala sa Hunyo, 29. So ang People's Day, adlaw sa katawhan, diha sa Barangay Nazareth ng atong syudad. So diha niyo paimod sila ni. Tanang klasis problema. Problema baka sinako ngayon mong ipaabot ka tos mayor, ala dalikyat diha. Kaya kana pod nga kaliukan, People's Day or adlaw sa katawhan, dili pod lang na ang i-cater lang dia is ang Barangay Nazaret. Tanan, kung ikaw tuwara ka tos tignapuluan, ikaw taga Puerto, ikaw taga Bulwa, midalikat ka dia ka nagpaimulos ka nini nga kaliukan nga People's Day, pwede. Pwede kung mudalikat ka dia kung lain ka nga lugar. Okay? So ang problema baka nimo bugas, naa. Problema nimo pangsudan, naa. Dayon problema baka nimo tungod kay galison taglakaw, crutches baka, wheelchair na ah. Tanan, nga problema nimo mga eksyon, tubago na. Kung problema nimo gugma, aw, oh, matod pas mayor, istoryahan ta na.
22: Magnum, rapido, rapido.
6: Istoryahan sa. Rugar, masulbar gihapo na. Pero sultian ta mo ning gugma-gugma, galabad-labad lang ni sa ulo. Sakto tong way mga uyab, kay galabad-labad lang sa inyong ulo ninyo. Kung gusto kang kana bang normal ang pamuyo mo si mong kinabuhi, ayaw na pagkapila-pila ng gugma. Ayaw na pagkapila-pila ng love life may gala kay gahatag lang ng problema. Bumitan ng ubang mga magtiayon, ang uban gumagawasanay na.
0: gagawas na sa salag sa gubot nga salag sa kaminyoon ba? Pero nguban, ayak pa sila musulod. Kaya wak ba nalagay kasuhito pa?
22: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Pero mabas uban nga, to man ka ng minyo-minyo. Ano na minyo-minyo? Kung magkasinabot, bira! Pero dili magkasinabot, ay mong pagbinirahay. Ano lang, kasimpul. Parti, kana ba? Kana bang praktikalan na lang? Praktikalan na lang. Dagan kong higalang nga mga kababayanan, may ngon sila nga mas preparable sila nga naaslay anak kaysa doon sa ibana. Bastante na ang ilang life nga naaslay anak. Wala lay bana. Kaya kining bana, gahatag mo na nagproblema mga igsoon. Pwira lang sa tarong ng mga bana nga naminaw karon. Pero kasagaras, bana yun may gala, muna gitawag mga manikmuya yun.
22: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Ang kasagara mga tanan, dili pag generalize sa mga bana, kasagara magunong bang mga lalaki, ang ilang mga bisyo is bisyo sa sugal, galabad ng ulo sa sawa na anak, kaya miska upay kwarta pang budget balay, gisugal. Mo budget pag yun may gala para sa barkada, inom. Di man malikay ang inom yun may gala, mo budget ka man yun ya. Imbis kay paingon dito may galas konsumos balay, ito ang iinom sa barkada. Kana, sugal, inom, worst pag yun may gala, kaya mo pa kay way klarong kwarta. Mo pag yun may gala, magnikmoy pag yun.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Gasto kayong pagpanikmoy may gala, kaya mo budget ka man yun. Budgets ka pagpanikmoy, budget sa inom, sus, ginoo ko may gala. Labad, labad sa ulo. Muna nga doon ay pipilata ka mga kababayanan nga mas preparable na lang sila nga naslay anak kaysa doon na sila may galay bana. Oo. So, kiniabang ganibang mas preparable na lang sila mga isyon nga bakwan lang, kanang anak lang, walay bana. Okay? So, sige. So, kiniabang alang sa katungulay mga hinigog magkaroon, padayon lang mo. Padayon lang mo sa walay mga hinigugma. Kaon na lang mo inyong bisyo ha. Nag ko sa lagi, atong lawas lagi sab. Ikaw magdumjuan, ganahan ka, manguyab ka, di na. Wala na ipanahan mo. No time for love ka. Ana na lang, sorry boys, kay magmadri ko. Mausap ni Japon ka magnong siyempre din eh. Pangutani mo pila, kanusa ba, nakauyab ka na bagyod? Magnong siyempre. Kayab ka na? Tagor, mas computer may gala. Bangutanon mo, makauyab na ba siya? Or nabay siya plano manguyab? Kanya to, may ingon siya, toon man ka ng babae, papapagbuhis din ito ikunsa. Karol, kung yung bangutanon siya, aron way samok ang iyong tuwag, confidential daw.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Kapubre, basi ka nitawhana, may gala, bisag uyab, ladya. Labo ni uban, kadubli-dubli. Kuy, ginoo ko. Sige. So ikaw, Magnum Joan, wala na kay plano. Wala yun. Sorry na lang mga boys. Labo ni ibang mga baby boys diyan, medyo gapa kanabang pakidat-kidat ba. Pero sorry, sorry na lang. Sorry na lang boys. Nala, sige, sorry boys. Pero mas preparable lagi kay labad-labad mga guris ulo na kahinigugma mga igsoon. Worst pa yun, resort na nilon may galas, wamba kas tulay.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Magpagwalay gahuna-hunaon may gala, kaon na yung hunaon ni mo, wag yung problema. Kaon na yung hunaon ni mo. Karon pag break asan sa kakubukaon usan sa kung kanon ano ba kaysa pag break asan sa kato uyab na ko gipaingon asan sa kato nanikmoy karon so maglabad imong ulo nala kay kasal ra man tani sa kasal na bayad ng atong ang atong gisgutan nakabot taman tamay gala sa pagpanikmoy ninon pero muna muli ko mangod siya dito madapita oo nala so diya mo sa kon ha diya mo karon mangigson sa kinibang barangay konsolasyon kinadiya karon may gala aga KSB, nasa'y kasalan ng bayan diya, may gala, karong mga panora, kasalan ng bayan. Kung imo problema, gugma, anaman hinoon diya si Mr. John Boy Actob, silang doon John ni Tabian diya, munis lang tingsulbad, basta gugma na. Pero muagis ka sa ilang screening.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Muagis ka sa screenings, duha, may gala. So, kusay, makaingon ka nga, ayaw na lang. Ayaw na lang, kasi muagis pa tanin duha. Delikado kung muagi pa tayo doon. Basi kita pa yung mga disgrasya. Disgrasya na.
22: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Bitaw, pirotiyaw, may gala. Dalikyat mo dias barangay konsulasyon. Kanadya, may gala. Nakadaya ang mga batakang servisyo. Mga animal dispersal. Mga binhi, may gala. Para sa mga pananom. Uguban pa. Nakaroon dia, may gala. Laing butang at isgutan. Karong butaga, mga igsoon, is pabuta mga igsoon kay katubang na missing, mga igsoon kaya napita may gala sa Mount Kalatungan, nga until daw may gala, wala naging ikita kung asa na may gala, gipangita karon may gala si Aghard Gomez Zamayla, nga residente niya sa lungsod sa Hasaan, Misamis Oriental, wala namang yun mga igsoon, gikan yan to may galang unang adlaw may gala sa unang simana may galas bulan sa Hunyo, karon na gagatapos na malang ang bulan sa Hunyo, wala magigkita may gala. Tuyok-tuyok, pangita mga igsoon, yung napita may gala sa maya area nga giingon nga diya siya may gala na missing, wala namang yun ikita mga gala hangtod karon. Pabuta may gala kay atong sulayan nga may nabit na may gala ang iyang ginikanan para may gala makakuha tagdugang information. Basin di ay kung kamong naminaw karon diya sa kaniang Magnum Radio, bisan asa man eh. Bisan asa man eh may gala, mabati ni mo mga igsoon. Bisan ka labi na dyan lalawigan sa bukid noon. So kung wala kini si Mr. Zamayla, diyan napita may gala sa may area sa Talakag, diya baka may gala sa Lantapan or asa baka may gala nga bahin diya sa bukid noon, basig naka-lingkat ka mag-asa siya, basig magkahatag mo information. Kay ang parente, ang ginikanan, ang pamilya ni Ani Karon, naghatag na sila may gala og pabuya sa magkahatag og information sa whereabout may gala ni Zamayla. Maghatag sila silang kagalingong tigom-tigom nga kwarta may gala ka 600,000 pesos. Kung kinsa may makatudlo may gala, kung hain na kining biktima mga igsoon nga na-missing na, almost 1 month na. Kuy, ginoo ko mga igsoon, asa magkakini. Nagsakasaka raman unta kini mga igsoon, yung napita may gala sa may Mount Kalatungan, mga igsoon, yung sa may lalawigan sa bukid noon, nawala man may gala. Gigsaos na tanan may galas mga otoridad, ang tanan pabagi unsaon may gala nga matuyok-tuyo ka ng premises niya sa maong kabukiran, diya sa may kalatungan na mountain ranges, wala man yun. Wala man siya isain may gala nga gidagmalan siya, gipatay, baka wala man sab. So asa gika siya? Gikontakta siya na nga to may gala mga igsoon niya sa kabukiran, wala pa man siya makareply. Kamusta ito mga igsoon din ha? Ha? Naminaw man ni karon ni Ska Rida siguro kay permintim na gamunito sa itong sibihan. Actually, kini Ska Rida, mausan is pinakataas nga galihok may gala sa entire Region 10. Siya yung pinakataas yun. Naminaw man karon Ska Rida, gapaminaw man mo sa Magnum Radio sa itong programa, feedback raw tabi kung naaban nakauban nyo diha. Basig na nakauban, niuban sa inyo ba? Kung niuban ninyo, istoryahin mi. Ang purpose nga mahupay kaning kabalakas ginikanan kung asa na ninyang anak. Kay ultimo piso may gala, piso na nga piso gaya kasi manok ba? Makabulagan ni ng usa ka piso sa inayan, grabe gina may gala nga pagpangitas inayan sa iyang kagalingong piso. How much more may galas ginikanan? Taogun eh. So, dili kalimod may gala nga gapuliki ginin taon may gala kining mga paryente, ang pamilya may gala sa pagpangita sa lang anak kay kisa di mabalakan niya na may gala. Usa lang kagabi eh, mga igsoon sa kumpusot ng pamilya di magkauli medyo buaksyo na ta may gala o sobras kabalakan niya. How much more niya ni may gala nga gabuan na mga igsoon wagi in tao feedback asa siya.
22: Magnum rapido rapido
0: ato na ba ni may galang gipaabot sa ito mga igsoon diya sa kabukiran, wala pa may feedback po nila sad may gala. Kung giuban balik kini kanila or ilabang giuban, duhara na. Voluntaring ni uban kanila or ilang gi-convince nga mo-uban kanila dias bukid. Wala pa may feedback sab ang atong nga gipang labayan sa mga information sa may gala. Standby katong sulayan mga igsoon nga mahinabit ang ginikanan karon dias sa lungsod sa saan sa Pamasin may gala nga magamit kining si Bihas Magnum Radio sa pagpangita may gala kun asa na. Ang importante makahibalo lang ta. Kung moingon ang nakakita nga naaraman siya din dapita sa may kitaw-taw bukid noon. Okay ra. Or may baka nga ang inyong kapangitaon, ganyara mas klabirya. Kada, may okay kayo, kay doon sa saan. Pero may ngayon nga hangton karon wala nga di kita may gala, gakabala ka kitaw siya, may kinangatan niya. Buhi pa ba siya? Wala na siya sa kalibutan? O unsa ni tabo niya? Kamong ba nga igsoon? Unsa kayo ni tabo, may gala nila missing, may gala, katagahasaan, nga mihimo lang sa pagkat-kat niya sa kabukirang bahin may galas Mount Kalatungan, na wala naman may gala hangtod karong panahon na. Ang mga rescue team, ni undang na may gala sa pagpangita, ni undang na. Apan ang investigation, nagpadayon. Pero ang pagpangita, ikapoy naman sa baras-baras, sudlay-sudlay, kabukiran, may galawa, mangyudya. So ang investigation na lang ang nabilin karon, ang pagpangita, medyo wala na, nahuman na. Muna giingon, may galaog, natapos na.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby, kalabot na may gala, katuloy palap karon sa itong mga otoridad. O gatong sulayan, may gala, mahinabi ang mga pamilya, niyaning na iskutan, may gala nga na missing mga exod, katagalungsod sa saan. Mga igala, murag sunod-sunod, naging ipag-ayo gayon, ang kapangitabo, may gala, nga dunay mga estudyante or dunay mga minor de edad nga mga armado manay kini may gala kapangada diya sa mga tulungaan. Agoy, ginoo ko, may gala. Ni anasay lain mga igsoon nga nakuaan or nadakpan sa atong mga otoridad, usa may gala ka estudyante nagdalag pusil sa eskulahan, nagdala pag yung kutsilyo. Agoy, ginoo ko. Unsa man sa kay plano nila, mamusil na ba siya kini may gala? Nadakpan sa atong kapulisan ang duha ka mga estudyante sulod mismo may gala sa Paris School of Arts and Trades human makuhaan may gala og armas hinigibad may gala sulod mismo sa eskulahan. Gibutyag may gala sa Philippine National Police nga nakuha gikan sa duha ka mga grade 10 students ang usa ka caliber 38 kuy bidoon ko ga pistola. Dayon usa sa may gala ka kutsilyo. Nabisto ang maong armas may gala tungod kay sa naitabo lagi doon ang pitas Tacloban City nga doon ay mass attacks nga gibuhat sa duha ka mga estudyante pagpamusil sa ilang mga kaubang mga estudyante nga gikalas. Upat ka estudyante ang patay dayon ubay-ubay ang mga samaran. Now, dito sa mga tulungaan, nag-surprise may galang inspection ang ato mga otoridad. Dapat mo kay himong, dapat din sa ato gani. Sa diha, may galang nag-lusad mga egsoon sa magpahigayon sa kalit. Kalit ngayon, surprise kay inspection ang ato may galang kapulisan sa Sikan Provincial Mobile Force Company sulod sa eskulahan. Base may galang sa gihimong pakigsuta may galang sa mga otoridad, miangkon ang mga estudyante nga nagkating klase sila og doon na sila ay personal grudge, kanabang kakuntra sa sulod. Unya, personal usab nga pagdumot ganto sa laing individual, hinungdan nga nagdala sila may gala og kiniabang pusil or hinigiban para may gala silang kuntra. Magyapos takluban oh. Ang aga dahil target unta nga ilang target unta nga mo ilang birahan mga igsoon apan tungod kay wala gina wala man makita may gala dito pagabot nila katong ilang target sigod nalas makita tuhom it may concern na lang
22: Magnum rapido rapido
0: pusil tamas ginawa tuhom it may concern pas nila dagang kay patay may gala dagang kay samaran 20 kabok. Na kini may gala, naitabo na sab ni, dito may gala sa may apari Cagayan, nga doon na may gala ay luha na sab ka mga estudyante. Ang nakuhaan may gala og pistola o kutsilyo. Sus. Nagkating classes ba? Dito ambak may galas kural sa eskulahan. Kay mula gina, mga isumumunay mga estudyante pa eskulahon, to ay may gala nangambak sa eskulahan may gala kay nagkating classes. Igo pabandang ko may gala, ang trabaho na imo lang mga isuong kuna lang. Mason na lang may gala, alsa masa.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Mualsa sa sako, sa karga, sa kiniabang siminto o gabalas. Masa din may gala, buhos. Kaya kung naging eskwela pa ang taning padayon, nangahimo ang taning engineer, nangahimo ang taning architect may gala, nangahimo ang taning civil engineer. Dadami kasi gibang cuttings classes, ang netabo may gala, ang trabaho, liburir.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna niyong hinugtukan mga estudyante. Kung mag-cutting class mo, ang inyong abton, maulang ang liburer, alsamasa. Pero kung mapadayon ka pag-eskwila, ang mahitabo, mahimo kang usaka, civil engineer.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Standby, kalabot na may gala kay sunod-sunod na gyud ni ang mga igsoon, ang kiniabang mga estudyante may gala. Kung i-surprise, lagi ni mo ni pag-inspeksyon, nagi kay makuha may gala. Pistola, Bata may gala kadaladalang pistola. Koy, ginoo ko mga igsyon kakuyaw magigayaw may gala. Kakuyaw ba? So, sige. Baton pa ni Sniper Manny Mart dito sa kuwan ko no, dito may gala sa may area sa Nabulod. Ang kurso may gala dito sa mga bata, kumsay. Daw may karon may gala kay Talagoy man kayo. Grabe ka Talagoy. Resulta may gala ang kumsay na himo na lang kumkums buksay. Nangahimo na lang mananagat dias Nabulod, Balawarte, Taguluan. Amo na, kay Paeskulaos, Ginikanan, Mangambak, Maskural, may gala kay Miskapo. Imbes kay mahimong engineer, nahimo na lang may gala nga usaka liburer. Imbes kay Paeskulaos, doktor may gala, ay tungod sa Sigtalagoy, nahimo na lang kung doktor may gala sa Dipaseroan.
22: Magnum, rapido, rapido.
0: Pagkangilad ba kayo? Sige, standby ka lamot na may gala. Kadtubang nga matay si, kadtubang mga estudyante may gala nga nangamatay mga igsoon tungod kay ambot giun sa makinigi pang patay makinig sila may gala kay doon naman kuno sila mga igsoy kana bang kaliukan sa usaka sa Atinyo ah. Imbis kay ang ila kuno dito may gala kamaradire dito sa dagat may gala nangamatay man. So doon na nagipang pailag kaso karon may gala unya dito sila sa maigo may gala sa Atahising Law tungod kay ang ilang gibuhat may gala dito is doon ay elements sa kinibang nga kwan. Elements may gala sa Hizing. So, kini may gala, napulo ni ang pangpailag kaso. Ah, diya na. Diya na kalamit na ni may gala. Magtingkagol, gisprisuhan kini mga nagatong gikamat yan may gala sa mga pobre in town kayong mga estudyante. Apan may laki sa basketball may gala, nangamatay man hinoon. So, karon mag-atubang sila sa kaso may gala. Ang Atinyo, usa ka respected kayo nga institution may gala, karon nagatubang sa sobrang controversial. Kadubdo mo kaniya to? Kining Atinyo may gala, maugya po niya nagsumikad ganong nahimugso may gala ang balaod nga anti-hissing law. Kung kaniya to mga panahon pa niya, pinakauna yun. Usa niya po ka estudyante may gala, usa ka estudyante, no? Law student, dyan napita sa Atinyo may gala, nga si Lini Villa, katos Lini Villa, namatay to may gala tungod sa hising. Dihang yapon sa maong iskulahan sa Atinyo. Ang naitabo may gala, dinhi nagpurma og balaod nga anti-hising law. Tungod na mga prat-prat ba or organization-organization sa mga dagong universidad. Nakanto sila ni Villa o sa kalus student, namatay to may gala tungod gihapon sa hising. Og sa diha may galang ipangpailag kaso na tagaan yun sa gustisya, dinhi na himugso may gala nga dunay na purmang balaod nga anti-hissing law. Ah, karon magatubang na sa aming matawhan na may gala, bayad sa ilang kabalbalan, sa ila may gala nga gipaghimo. Okay? So, kana mga igsoon nga mga paghitabo, dayon na gikabuti ang baton pa may gala nga ang linog karon mga igsoon, murag, kwa na gyan, mura may gala o medyo kadlukan na gyan, kaya after sa sunod-sunod ng mga linog doon napita may gala sa maya Venezuela, dito sa California, dito sa Japan, mga igsoon kagabi, nibalik sa linog may gala dito sa Jinsan o sa Kiniabang Sarangani province. Nibalik na sa linog may gala, 6.6 na lagyan hinoon ng magnitude. Sos, pastilan may gala. Ayaw lagi din taon dito sa Manila yun. Ayaw lagi din palihog in taon linog. Gisamukha na kay mga tao dito may gala. Nagsinggitan na ang mga tao sa Jinsan nga insakto na. Grabe may gala nga linog. Okay ra ng linog nga man-made may gala. Man-made ganyan linog ba? Nga pagbuak siyong linog may gala yung balay, ipasigang suga.
22: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Diba? Pulikig bukot may gala nag-create sa linog. Ha! Pulikig bukot mga igsoon kay man-made man nga kalamidad eh. Kay pag ang balay na ito ordinaryo pag maglinog may gala, usara, pasigara ni mong suga. Pulikig bukot may gala. Pulikig bukot ang nagbuhat sa linog. Sa ato magbalik, biyanta ng linog. Ang ato na may gala mga hiskutanan karong kabutaga. Oras mga ginikanan, alas 9, 30 sa buntag.
1: Tank Check is brought to you by Store City OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, City O. Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: TTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-TTX 500 na. Ang TTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-TTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod siya usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Igso, nag-antos ka ba sa hinay nga internet o galawse nga servisyo? Solbad na ang imong problema, niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imunon ka diretso, paspas pa ang servisyo. Anyang tipik sa mga lugar nga bilabol na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaakini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa Lower o Uptown areas, anaakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower o Upper Balulang including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wa ka pa'y fiber internet, pakunik na sa Converge Fiber na may mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text or tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padaong mudawat o sa mga aplikante sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit lang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna o Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik na mag-explagoban sa itong programa atong ang Magnum Rapido. May pagpaminaw sa itong magkaigsunan diya sa lungsod sa Opol. Happy birthday ko no, nga itong kang Kukoy Manyosa. Sakop kini ni General Distora nga nag-birthday ko no karong adlaw. May buntag ka ni mo diya, Koy. Birthday ni mo, Koy, Koy, ha? Manok-manok, Bisaya. Dayon, ariglahan na mga karniro diha. May buntag niya. Happy birthday ko no, kang Kukoy Manyosa. Sakop ni Maygala ni General Distora. Okay. Kadyot sa Maygala, lupad ta dito mga eksos kalatungan. Kumustahon ta Maygala kay Muraga. Almost 1 month naman Maygala ang pagpangita sudlay-sudlay sa to mga otoridad. Sa mga rescuers dito na pita Maygala sa maong area, apanwa magyidya. Muraga ipaundagan na kini siya Maygala, product pa dating investigation. O niya may gihatag Maygala nga reward ang pamilya Maygala sa makatudlo kung asa ka Maygala kini nga missing Maygala nga si Mr. Samayla. Kadyot sa adespikas din niya Maygala katong spokesman sa PNP Region 10, si Police Major Joanna Navarro para masyaran ta Maygala kung unsa katibukang assessment sa risk, pagpangita sa itong mga otoridad hangtod Maygala nga medyo napula na nga wa magidya Maygala sa area. I-check ta na speakers din niya, Police Major Joanna Navarro, ma'am, may buntag ka nimo.
3: Yes, sa kamayang buntag ang Magnum Money o sa itong mga sukintig paminaw sa Magnum Radio.
2: May buntag niya, ma'am, o sa tala na itong mga ginsakpas kapulisan niya sa maya PNP Region 10. Now, ma'am, kumusta to? Nganong, sabali, hingpit na ang gipaundangan ang papangita dito sa namising si Mr. Samayla sa Mount Kalatungan? Hello, ma'am? Kadyot, kaya namura-mura man ay unggoy nga gasugay. Hello, hello, Major? Kadyot, kaya magdawala man. Murag tingog man may galas, murag doon may mga unggoy nga gasugay. Hello, Major, may buntag pagbalik, murag nawala ang imong signal.
3: Yes, pasensya, magdumani, nawala. Yes, go ahead, magdumani.
2: Yes, ma'am, kumusta to? Gipaundangan na sa ato mga otoridad ang pagpangita nga to kang Mr. Samayla nga missing niya napita sa may Mount Kalatungan.
3: Magdumani, based no, sa 6-ulong na progress report that missing person no, ni atong June 23, 2026 at exactly 5:30 p.m. And upon the recommendation sa kanang miyembro sa incident command team kung kamanduan usab no,

0: ni. And kini gi-discuss ta pud gini siya maong desisyon ngadto sa members no sa iyahang pamilya. Og nasabtan pud kini sa iyahang pamilya. Og sa maong desisyon nag kandi pud ang pamilya ni Mr. Zamayla nga adunay cash reward do sa bisan kinsa man nga makahatag og mga significant information that will somehow lead to his location or recovery no sa nga sa missing individual nga si Mr. Zamayla magwani.
1: Okay, so wala na nagpangita karo dito, meaning sa pila ka adlaw dito nga pagsudlay-sudlay tanang suok na dia sa maong kabukiran ang nasuta na batuwa gid dia yang presensya.
0: Yes, tinood ka na Magnum Money. Doon na lagi kita ginagamit nga K9. No? Apil ni Ana ang katong high-tech nga drone nga gikan sa atong ang mga private sector. So, sa mga pag-sectorize nila sa tibuok kayo area, sa Mount Kalutungan, wala gayo nakita no, nga ang maong missing individuals.
1: Okay. Pero sa initial nga investigation or sa pagiga kuti-kuti, ang maong na-missing, na pa ba dias area or wala na kasi dias area, Major?
0: Wala pa gid kitay mahatag nga impormasyon kung ana ba or wala na sa maong area. Magnumani. Kaya wala pa gid kitay nadawat no nga any significant information nga makaingon kita nga anaa siya or wala bagid siya sa maong area.
1: Pero sa mga initial pod, buhi pa siya. O di sige punta ko ka istorya buhi og wala na kay wa momento makita. Wa man ti info.
0: Yes. Oh, yes magnumani wala kitay dili kita pwede mo presume.
1: Lagi siya.
0: Nga buhi pa or wala na. Hindi pa kita pwede mo presume sa pagkakaroon. Still, ang iyang status, missing paghihapon o padayon gihapon ang ato ang monitoring. No, bisag, determinate na ang maong search and rescue nga operation. Still, padayon ang ato ang monitoring ni Ana sa mga kaso. Dawat kita o mga informasyon. No, ato ka nang i-validate from time to time. Kung ano na kita yung madawat ng informasyon, kabahin sa maong missing individual.
1: Major, para sa dili kay kabisado aning atong giskutan karon, unsa may background aning naisgutan nga nawala na missing, ngano nakaabot sa area, unsa lang gibuhat dia, Major?
0: Okay, magnumani ni adtong June 11 no, adunay gi-organize nga trail hiking activity dito sa Mount Kalatungan, and actually daghan kini sila nga mga hikers nga gi-organize pod sa adunay organizer ni ini nga sa mong area na aduna pa yung mga permit orientation agi-ani ana ba kini si missing individuals kauban na iyang igagaw no nag DIY kini sila.
1: Oo.
0: Mora bitaw ka ng ila-ila ra, wala kini sila may undergo og mga orientation, wala kini nagkuha og permit.
1: Oo.
0: Sa ato ang local government unit, sa ato ang barangay sa mong area, specifically diya sa barangay Portulin. And pag-abot sa June 12, no, Friday, that is Friday, around between 8 a.m. to 10 a.m., last seen siya sa katong campsite kung asa kini sila nag rest overnight kining maong mga campers, kining maong mga hikers, no, sa area. Mao ka na ang information nga nadawat sa atong kapulisan. Nakana nga information po magdumani, nakatud lang kana, na-report lang kana sa atong kapulisan ni adto pa ng June 15 na. No, pila na po kaadlaw ang pagkawala. Pero aduna na daw kung sila ay pagbalik sa area katong mga kauban, katong na kung nila nga nawala, ibalikan daw ni siya but wala siya nakita. So ni atong June 15, no, i-activate ang kaning incident command system. No, i-activate siya na aron sa pag-conduct ng search and rescue operation. Ipangunahan ka na sa atong pangantukan ng rescue team, MDRRMO, kauban ang atong mga barangay volunteers, Bantay Lasang, Penro sa pangantukan, aduna po yung mga volunteers no, na nikabang po. So pila kini ka simana, adlaw, nga pagbalik-balik, pag-sectorize sa mong area, then hangtod karon wala pagit kini kita. Actually, gi-extend pa gani ang adlaw sa search and rescue magdumani kay tungod kini si Mr. Zamayla usa kini ka safety officer.

0: Tainan gitrabuhan,
1: Okay.
0: gitrabahuan. So kung ikumpara siya sa kaning ordinaryo lang nga tao nga walay skills, walay kahibalo,
1: Oo.
0: when it comes to survival, mas taas ni siya og survival rate. Kay safety officer, ga-lecture pa gani ni siya o kanang mga survival kung unsa pag ato sa area. So, gi-extend ka na from 7 days, gihimo ka na nila og 10 days. No? And mao lagi sa maong pag-extend, bisan sa pag-extend ni Ana, until now, wala pa gihapon kita'y nadawat niya any significant nga mga information or evidence sa baka no sa iyang presence sa mga area.
1: Sabton ba major nga dili siya official registered kauban sa mga hikers nga misakan tong panahon na tungod kay ila is naglain-lain lang sila ila.
0: Tinood. Muna ilang ginatawag ang magdumani nga backdoor ang ilang pagsunod sa area. Though may sago lang din sila kung asa ka itong area baka itong area nga kung asa sila mag-rest overnight, no? Isago lang sila but wala kini sila permit, wala pod kini sila ni agis nagparehistro sa mga organizer sa mga activity.
1: Pilas la kabuk duha sila nga dili sila official nagpa-registered isip mga hiker sa tungkaw ba nila.
0: Yes, duha sila kabuk
1: Duha.
0: magdumani. Ang iyang kauban ni allegedly is katong igagaw niya.
1: Sumuto nakabalik na siya rin wala. Okay. So considering ang ilang pagdalik ka dito is unsa to intention lang ni, nila nga dili sa magparehistro or na late sila sa registration, that's why ni uban na lang sila sa pagbaklay-baklay dito, Major.
0: Wala pa kita nakuha ang information kung gusto ang ilaha bakang pamaagi is naguban-uban lang sila or gusto sila ma-appeal din. Wala sila naka-appeal sa orientation but ang report nga ni abot ka nato is kini sila wala sila ilabot no sa maong activity o dili si wala kini sila appeal sa nag-register magdumani ang ilang pagsulod sa area is backdoor DIY style no do it yourself style.
1: Okay. Major Navarro ma'am, aside sa na missing nga nawala ba ka, kung nawala ba sa area kay posible sa dagan-dagan nagpangita wala. Do na ba boy laing nakitang anggulo? Kung asa na siya or asa ka siya posibleng gipaingon.
0: Mao ka na magdumani no nga ang ato ang chief of police sa pangatungan is directed to conduct a deeper investigation on this matter. Aside sa kaning mga missing nga aspeto tanawon ang laing anggulo no, that is why aduna kitay a close coordination sa pamilya, aduna na investigation gihimo sa trabahoan usab no. Kung unsa pa yung mga posibilidad ng mga anggulo magnumani.
1: Okay. So, Major, speaking sa coordination nga to sa para, sa mga pamilya, doon na ba nakuha ninyo nga information sa pamilya kung sumaka ba? Masig na siya laing motive sa pagdalikat dito or ang posible ba ka nga rason nga nung nawala siya?
0: Wala pa kay kita na dawat nga report magnumani no as to coordination nga gihimo sa ato ang police station nga to sa pamilya. But so far I believe nga padayon paghihapon kana magdumani ang gi-isa-isa kana sa mga kaibiya, sa mga office mate, work co-workers niya sa sulod sa iyang pamilya, sa iyang living partner no, unsa pa yung mga posibilidad nga mamahimong anggulo nganong nahita nganong kung natago ba kini or nawala gyud or gitaguan sa kumainan ang angulo magdumani no. Padayon kana nga ginahimo nga part of the deeper investigation nga ginahimo sa ato ang pulisya.
1: Mangutan na lang ko Major Joanna Baro ma'am, diha sa Maya region although sa Bukidnon labi na partila ni Dapita sa may Mount Kitanglad, Mount Kalatungan, na pa ba presensya pa gihapon sa itong mga sakop sa New People's Army diha?
0: So far, ang magnumani no, wala kita'y nadawat na information nga adunay mga presensya sa maong grupo. Gamay na gani kayo kini sila sa pagkakaroon. Wala kita information nga dawat kay namagoy ka pang kalat po ng mga misleading information no, sa ato ang social media. Dili ka to pinuod. Wala ikatong gingon nga nainadungog nga kani buto sa pusil. Wala yung anak ng mga hindi ka na pinood magdumani.
1: Kaya Rugar, isip pagtabang po niya, ato pong gipang communicate ka ng atong mga kahigalaan niya nga naligaw sa landas, just bukid. Wala pa yung mga reply sa binon as to sa pag, ato bang pag-confirm kung naaba kauban nila. Wala pa mo si confirmation, wala pa po yung mga reply pa. Pero, I don't know kung usap-usap na sa inyo gitutukan, Major, nga posible baka nadala, urgidala, nagpadala dito sa mga igsoon na to, just bukid.
0: Sabi sa akong gingan magbimani, daghan kaayo kini sila. Isabod niya, sarap po sa magbimani, no?
1: Oo.
0: Labi na ito yung igsoon. Nagali sila ng mga hikers. Kuchintas kini kabuok ang nangad to sa maong area sa nagtambong sa maong activity magbimani.
1: Oo. Anyway, mabot ang ighapon siguro pag-abot sa finals announce. Okay, klarong nahitabo. Anyway, Major, salamat kay sa information, ma'am, sa panahon. O salamat di kanimo.
0: Yes, sige, salamat magdumani sa kagayunan.
1: Okay, salamat, ma'am. Inabate may galang atong spokesman sa PNP Region 10, si Police Major Joan Navarro. Joan Navarro, mga igala. Okay, so, asto kon asa na? Muna gingon, may gala. Wala tantara lang sa finals. Kung asa na magkakani mga igsoon. Actually, usak ni siya may gala ka... si Alcarge Gomez Zamayla nga tagasaan usa kini siya may galak ka safety officer sa usa ka construction company nga naka-base diyan napita may gala sa lalawigan sa Bukidnon mga igsoon. Naka-base sa lalawigan sa Bukidnon. Okay? Anyway, ato lang na mga igsoon sa sunod may gala kaya i-check sa nato may galas magdumpersin Blanca karon diyan napita may gala sa Maya area sa Konsolasyon di Nadia may gala ang case bigi pahigayon. Karong nga adlaw may galang pizza 5. Kabalo mo anong adlaw nga pizza 5? Birthday na may galang ni Mayor Clarex. Birthday may galang ni Mayor Clarex ang pizza 5 sa July. That's why, Domingo mo na, sa Sabado, ang Sabado, mao ang People's Day. Dias Carmen, People's Day. Kay pagka pizza 5, iyang birthday. Dali na mas tuig, oh. I-check na may gala si Magnum Persid Blanca. Unsa may netabos, birthday boy, karon din na Pitas Konsolasyon. Magnum Persid.
2: Magnum Mali, live ka sa Kiribang KSB, karon din sa Barangay Konsolasyon.
1: Oh.
2: Advance kayo ang Kiribang pag-awit sa happy birthday.
1: Oh, agikantahan na siya?
2: Kantahan siya sa City Advance. Finance, kaya ang finance man karon ang nag-perform sa Sayaw.
1: Oh.
2: Man sa Sayaw, nagtipok ang taga City Finance.
1: Unya.
2: Ay nagkanta man sila og happy birthday kay birthday man karong 5 lagi sa bulan.
1: Pangayo nagpakal
2: siguro. Hilaka na mayo naghilaka na mayo ni ang mayor. Dami nang hilak niya. So wa ta ka ba palo sakitan aw na lipay siya. So mo to hilaka siya man naman
1: sa kalipay.
2: Hilak siya sa kalipay kay sipre advance kayo ang pag
1: pag-greet
2: sa iya lugar sa iyang birthday.
1: Oo.
2: Kunya gali nakita na po iya mga mata. Luwa-luwa gid kadto na. Luwa
1: gid check.
2: O, galwa-luwa ganyan tao.
1: Wala niya nga pikot ng mata.
2: Mao yun magdumani. So, mauna no, nga ang iya mismo nga kwanin ni Karon, morabang mabutang nga, mao daw ni ang first yun nga nag-greet sa iya sa iyang birthday. Karong 5 baunta, pero ikantahan naman siya, so wala siya yung mahimo.
1: Oo.
2: Iniawit naman magdumani. Pamilang sa to gamay, ang statement na mahayag ni Mayor Clarex Hoy sa KSD Karon, din sa Barangay Konsolasyon.
1: Sige ba?
3: Mismo, ang mga katanguhan, wala'y laing gilauman o gipaabot nga na ay gobyerno kanunay mutubag sa ilang mga panginahanglanon. Magsugod ko dinhi sa Barangay Konsolasyon sumala sa hangyo ni Kagawad Gigi Asoy mubalik ko dinhi sa dili pa inyong pista una na kong buhaton ang People's Day. Salamat kaayos tanan. Kay gihangyo mangkuni mo sa pag-abot kaganiha kanusa ibalik ang People's Day kanusa imong birthday. Ha? September 18. Diha sa imong birthday mo balik ko sa imong People's Day. Ha? Sa imong birthday ha September 18. Mr. Rico Libre. I-close na sa kalendaryo nga People's Day sa Barangay Konsolasyon. Unsa nang adlaw wa ko kibalo basig dili Lunes ha. Friday. Okay. Maulaw ko mo balibad kay nakasaad ko ni mo sa imong birthday. Ikaduha, kung nahimo nato sa Barangay Carmen ang People's Day sa Sabado, maulaw ko nga dili na ko tumano ng akong gisulti karon. No? So adyason na sab nato ang programa ni Anang Maong Simanahuna. Ha? Tabangi lang ko. In ani mga kauban ako, department manager sa ato lang sab doon pa. Uyon-uyon lang ta kung unsay ikalipay gusto sa atong katauhan sa matag barangay kay atong sundon kay maulama nga atong tinguha paningkamot nga mahatag madala ang batakang serbisyo nga gikinahanglan sa katauhan. Sa City College, ama Dr. Babia. Ha? Ah, Jakarta. Okay. Milikay siya sa iyang programa sa pagkanta karon. Ikaw na lay puli. Si Doc Tapanan na lang kay mao may trainer sa atong mga dancer sa City College. Okay. So kanunay kong magpasalamat pahalipay kaninyo nga sa laing higayon nakahatag na sa mugdugang kadungganan sa atong City College nga nagrangko sa 801 to 1,000 sa tanang universidad sa tibuok kalibutan. So inana ang timailhan ug sukdanan kun unsa kinsa ang nagdumala sa maong City College nga nakahatag og dugang dungog sa atong dakbayan ug naila usab ang City College sa tibuok kalibutan tungod sa inyong talagsaon dalaygon nga paningkamot nga makakuha ang mga kabataan-unan ng mga estudyante sa usa ka maanindot kaayo nga edukasyon. Hinaot magapadayon dala sa mga pag-ampo nga atong tinguha ug atong paningkamot dili mapakyas ug dili masayang kay kinintanan para sa katawhan labi na sa atong kabataan-unan nga mauy atong bugtong gilauman ug madamla. Salamat kaayo sa tanan. Isa pa sing na magmahay pang wa nako pasalamati ha. Ha, pukal person human naman mo no. Mga tanan, ha. Basta upa wapo ha. Mga senior citizens, salamat sa inyong panahon nga inyong gipahimuslan ang programa gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan nga gidala na gyud dinhi sa inyong tugkaran bisan sa matag adlaw adunay serbisyo nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan apan gipalahi gyud nga dunay adlaw gyud sa mga katawhan sa nakarang laing kabarangayan. Walay undang kanato ang pagdala paghatod sa serbisyo sa katawhan kay dili pud malikayan nga ang katawhan walay laing padulngan sa panahon sila magkinahanglan. Wala po'y laing gilauman sa katawan sa panahon sila nga adunay mga kalisdanan. Kita rayon, kung ikaw matinud-anon o tinuray ang imong pag-alagad pagserbisyo sa katawan, mangita kag bisag unsa nga pamaagi nga mahatud mahatag ang gikinahanglan sa katawan apan dili nimo mabati ang kakapoy o kalaay kung ikaw malipayon nga mualagad mo serbisyo sa katawan. Salamat ko ni Majority Floor Leader Edgar Cabanglas nga kanunay siyang nagsunod sa atong programa. Gani, yung sulti sa ako, kinikunong akong naagian karon destiny. So destiny, kikakabubuton sa Ginoo. Kaya wala may wala may kadugo nga politiko. Wala may naila diri nga kinsa. Ordinaryo ra kong empleyado sa dako nga parmasya dinhi sa Dakbayan. So sa matag uli na ko ang matag padulong sa trabaho, maglakaw ko gikan sa Carmen padulong sa Divisoria, Divisoria padulong sa Carmen matag adlaw. Mulabay lang ko ni Anang City Hall nga wayo ko naglaom nga makasaka ko diha aron matagaan kong pribilehiyo sa pagserbisyo sa katawhan. Wala na ko na sa akong huna-huna gyud. Muna misulti si Majority Floor Leader imo yung destiny. Kay igo lang kong nangimpliyo din eh. Gani di ko kalimot sa Barangay Konsolasyon nga naay massage clinic kani adto din eh. Ha? Unsay tinga? Okay, okay. Oo. Wa na ko nakahibalo kay kung doon na pauntay halandumo na kung kaagi ni Anang Maong Masal Faro, di yun na ko malimtan. So nagpasabot, wala yung ko'y nahimo nga daotan. Bitaw. Kaysa panahon nga nahinti ko, mao na tong panahon na nga ang among manager matag report na mo sa among trabaho, tagaan mi niyag higayon nga dadun mi magparelax mi mga ahinti sa maong massage parlor. Yan na. Di ko kalimot dinigo sa konsolasyon. Dinis konsolasyon, no? Dili pa yun ani kadaghang tao. Di ko na ko malimtang. Nangutan na ko ni majority for leader unsa to'y ngalan sa massage parlor. Di siya katubag kay wak po di siya kasulay. Pareha-parehas. Pares-parehas, daimi. No? So, inana, kay kuna apay binuhatang nga dili na mo malimtang, hasta ang pangalan, di gin na mo kalimtang. Apan, ang lugar nga asa dapit na himutangan, naaman din eh, din nilang na mo mahinom duman. No? Okay. Mga iksuon sa matagigayon nga doon ay kuyog ta sa servisyo sa baryo, inyo na yung panahon, ya inyong mga kinanglan, bililhon o mahinomdanon nga kinanglan noon, sa mga birth certificates o bisag unsa nga certificate nga maserbisyuhan mahatag sa atong buhatan sa Philippine Statistics Authority PSA naa diri nakiguba nakigduyog aron mahatagan o kahigayonan kasayon kadali ang mga tao nga magkinahanglan tingali dili na mo maglinya-linya dinhi kun adto pa mo sa ilang buhatan. So salamat kayo sa buhatan sa PSA.
2: Kaya magdumani, mao to no ang tinibang Mayor Sir Bian Dino Clarix Oy. So isip lugar kini nga kaya GSP. So balik-balik na sila dinhi sa Barangay Consolacion. So sunod magdumani, mo balik pud gyapon sila dinhi og lain pang mga barangay. So puno-puno dinhi karon ang eskwelahan sa Barangay Consolacion kay naa pa man gyapon karon taran nga serbisyo. Ay mga tambal, daghan kay tambal karon magdumani gipanghatag dinhi sa mga bata kay tingsipon man sad karon.
1: Dai pin Britain dia.
2: Ay, wala man sila din eh, magdumani nga tambal. Pero na mapalit sa mga butika, magdumani, kay di magod ang ila din yung tambal, kanang immediate youth nga need sa tao, magdumani nga mga kasagaran nga sakit.
1: Wala.
2: Kana, di wala siya kasagaran nga sakit good.
1: Asaw na
2: so, wala na siya din eh, magdumani. Yeah, kapantay ka karon magdumani, dili, git ka basta-basta nga maghimos mga dimayo karon kay ano, magdumani.
1: Ano naman?
2: Ang mga para masikaron, need na sila o resita. Dili ka na basta-basta makapalit karon sa mga parmasya, sa mga tambal na imo lang lugar na yun magdumaling, yan na yun, yan na doon lang limog palit. Kay ang mga parmasikaron, need na ba o resita. So, but pasabot, muwag to yung gas doktor. Magpa-check up ka, isitahan ka sa doktor, ayak ka makapalit sa parmasya.
1: Kung mo na istorya, dito na lang ta sa kanibang gitawag lag-herbal. Butong maka.
2: So mo na karoon nga dili, naging basta-basta.
1: Kung mo na istorya, alternative ta, dito ta sa limbahon.
2: Na yung mga sakit, mga rigid sa di mayo na sakit, nga medyo ga, kuhan yun, ga-couple yun magkaman eh. Napat-sick up ka mo sa doktor, kay risitahan mga kamuliana, ayak din ka mo magkapalit kong tampal. So dili na basta-basta nga buhato ka lang dito sa tampal, magkaman eh, oh, palit kong hindi palit ko gana ba nga mura ra ko palit ug ordinaryo rang magdumani. So dili na kay pagadto di mo sa kana pharmacy mo ingon dinhi da kay resita sir.
1: Ala
2: wala ra ko resita. Tara tay uban nga mga kaulaw ra ba mo atus mga doktor magdumani ka kaulaw.
1: Ganuan.
2: Amo di ra ganung kaulaw sira. Gani ka kaulaw gani sa mga kini bang pharmacy pero kana mo palit ka og mga flavor para gamit sa protection. Di na siya ni dog resita. Kay di man siya tambal.
1: Kapag ka sa imo, itulon nimo kato nga flavor ako ano, orange.
2: Oh, orange. So, palit ko flavor orange. Usap na siya, kanang, usap mo kanang tulog kamog sulod o pwede rin na may minudo isa ka buhok.
1: Ano, pag-finab na sulod na.
2: Tagtulog ko nung kamog sulod na magdumari.
1: Tulog na, kolor na ay?
2: Tulog na kamog ko niyan. Pwede po ko ka individual, ano mo palit, isa ka buhok, ano ba? Kung medyo minus gito ka resistensya, isa ka buhok palit tayo na pagtulog kay mahal matutulog kay sa isa.
1: Katong kaya ingon ni Magnum Kiang na naigasiga-siga pag isuot ni mo na ito.
2: Layo pang Pasko, mag-reslaglay
1: pa ito. Nagingiga mo ng tanaw ito sa mga siga-siga man.
2: Ang buto kung ganit kao pa na ito si Kating Sol Basol kay may na po siya na nga, sir, naigasiga-siga, sir.
1: Kuy, ginoko.
2: Sol Basol, naigasiga-siga. Pwede na ito palungan ng suga ang dumani kay nanam ay hayag naman
1: na. At least kung sa dalan pa na, marag doon ay catch eye ba, guide?
2: Lahay ko ito, magkita ni mo nga hinig, gasulot ba, gano'y kukulor, siga-siga man.
1: Marag handlok man.
2: Muna, magdumari no, at least na ang konsolasyon ka ron, dibo din yun, mga bata, o ga, nasa nanay, binay, may buta, gusto man yung mga anak, pasikap din mo? Kasi sakit.
4: kuan ng dagasamad-samad.
2: Asamad-samad dili palukpok. Asamad-samad lang.
1: Ah, ginuka na, ginuka.
2: Ah, di ba sa ginuka?
4: Wala.
2: Tapos yung lawas.
4: Yes.
1: Sa, kung sa English pa na siya nga sakit na.
2: Salamat, mama.
1: LRG, kung Bisaya
2: ka. Amin, mami. Patay ka rin magdumaan niya kay uso ang palukpok ka rin.
1: Palukpok
2: na gano'n? Oo, palukpok. Grabe kayong palukpok. Kanya, kanina bang palukpok? Usa ka bata di mo, kung dagan mo sa palay, mahurot, mahurot raman na siya magdumaan eh.
1: Sabi raman na magawas, hindi naman sami ron.
2: Nating init mga po, grabe man kayong kainit kayo sa panahon. Mura na magyabog sa amin.
1: Sige.
2: Mura na magpinta ha. So, money no, ang senaryo, sitwasyon din eh. Barangay Konsolasyon atol sa TSB Karumputaga. Kasi location ng Bumpay Blanca sa Balita Home Servicio, Magnum Radio.
5: Magnum, rapido, rapido.
1: Salamat Magnum Persia Blanca, nyo nabati may gala ang gipaigal mga igsoon nga People's Day, o People's Day, KSB to repita sa Konsolasyon. So birthday sa Mayor karong adlaw nga Domingo, Pizza 5. Pizza 5 may gala, July 5, birthday na sa Mayor. So kamudya nga mga driver's taxi, mga jeep pasayroan, hulat-hulat na nasabdayon mo kay manghatag naman sa nag-cupo ng Mayor pang gasolina worth 1,000 pesos. Una man na batasan niya, mga igsoon, same birthday. Okay, dahil sa natapos, ang itong programa, ang atong kapag-uban, kaya doon na sa musunod, may kalang appeared program. Salamat kay kanyang mga sugeng tipaminaw. Salamat sa itong mga listeners. Salamat sa itong mga viewers. Kung nag-monitor ka na ito, karong matakna sa kamuntagon, may kala, sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa katapusan, maliko na ito. Happy birthday ko noong ato kang Kukoy Manyusa. Mga igsoon, gikan kang General Distura. Kay nag-birthday ko noong karon, galanog-lanog ko noong ang Magnum Des Bukid. Napabatoy mong karniro di apre. Karniro ba? So itong karniro mga igsoon na to, dito sa atong atong lugar nga tumboy mo siguro itong karnirohan di mga kaburos. Watagong oras. Salamat mga sugeng tigpaminay. Kalimot may kala sa usaka kagawas tong katilingban katauhan labing gabhanan. Managdahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan na matuman. Kailaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din hilabang sa Balitang Servisyo. Magnum Radio.
5: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store na naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
5: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Mari, nanong naginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
9: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
9: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
10: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

0: Dugay ka nabang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Singmo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inungdan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
4: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magnum Radio.

Mic check. Okay na. Thank you kayo ha. Once again, good morning Cagayan. Kumusta nga itong mga higala kauban? Mga pinalangga na itong mga egzong Cagayanon. Once again, Saturday weekend. Kauban na po ninyo ang pinakagwapo, pinakamatso nga angkor man sa radyo, ang Piratas Kanginan, si Mr. Jones. Sa usa ka oras na itong programa ngayong mabate sa matag-adlong Sabado, alas 10 nga dos, alas 11, mubanos jugo human sa pinakagwapo sab nga angkor man, Dennis Magno nga si Uncle Manny. Kung magsunod sab na ko, lain pong gwapo, nga bagni kayo ni, si Jujak. Of course, una sa ko. Once again, maayong adlaw nga Saturday, Sabado, Cagayanon. Adlaw na pod sa atong panag-uban, ang atong panagkuyog para sa serbisyo dinhi sa Cagayan ug sa baryo. Ukas niini ang schedule sa atong amahan nga si Rolando Clarix Oy, ang mayor, ang alagad. Sa iyahang pagbisita, dala sa serbisyo, pagpangalagad, ngadtos kabaryuhan. Dala ang tibok, hugpong og pursa sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Ningatong dakbayan sa Cagayan para mabati sa tao, maeksperyensya sa tao, ang pagpangalagad o pagpanerbisyo sa gobyernong lokal sa Cagayan. Once again, welcome! Kumusta mo din sa Konsolasyon? Sa tanan na itong mga igsoon ng mga taga-konsolasyon, hinaot kong malipayon ang tanan. Kay naa din ha si Papa Clarix, hapit na rabay ang happy birthday. Kantahan na na ko ron. Anyway, hinaot kong sa duyog sa schedule sa kuyog sa serbisyo sa baryo, nga Clarix sa serbisyo sa baryo, hinaot ko ha ang mga tupad-tupad o kanait ng mga barangay, ma-avail pod mo sa maong schedule kay dili man na siya exclusive. Do din ha ang venue, it does not mean sila lang sa Konsolasyon. Tanan! Kutob sa kaya sa duol sa barangay kay gituyo gid na siya para at least dili na hassle ba. Katong layo-layo gamay sa sentro o katong mga duol-duol sa venue karon sa Konsolasyon tupad nga barangay, make sure nga makaabil mo sayon regyud kayo na. Inyo lang hibawan ang lugar sa barangay asa dapat ipahigayon ang maong pagpangalagad o pagpanerbisyo, ang schedule na kuyog ta sa serbisyo. Adto mo dito, of course naman may requirements. Ina lang inyong kapitan na tagae may og requirement certification. Kamo po mga kapitan, ayaw nyo glisod-lisura ang inyong constituent ha, kay hapit na rabang barangay election. Basig ka muna po niya ilisod-lisuron. Kini ingon na ba si Papa Clarix? Kini nga schedule, pagpasayon kini para sa katawahang Cagayanon, para ilang mabati nga naay gobyerno. Nila pa ipaduol ang gobyerno ngadto sa tao. Pero understatement lagi na, dal-on good ngadto sa tao. Ang serbisyo, pagpangalagad, suporta tabang sa kagamhan ng lokal. Of course, kauban sa tong mayor, ang daghan kayong mga tao nagubanan niya, sukad nagsugod siya siyang pagpangalagad. Ang mga tao nga naa sa City Hall, ang atong mga servicemen, ang atong mga alagad publiko, naana sila kauban sa mayor para kamo alagaran, serbisyuhan, paminawon og tabangan. Hinaot kong i-make sure ninyo na maka-avail mo. Malipayon mo din ha kay kaganihan, nadungog na ko si Mayor Rolando Clarix Oy. Maya kayo. Once again, iyang kalipay nga mauban mo niya, madungog mo niya, maistorya mo niya, mapaminaw mo niya. Og labaw sa tanan, masuportaan, matabangan, maalagaran, maservisyohan. E kini nga pagpangalagad, kini nga administrasyon, nakasentro kini para sa tao, para at least ang mga Cagayanon mugaan ilang kinabuhi. Once again, welcome niya itong programang Good Morning Cagayan. Mayong buntag sa tanan nga mga kamerkaduhan sa tibuok syudad. Ang mga dagko na to nga mga merkado, gikan din na sa puerto. Kumusta ang tanan? Then dinhi sa merkado sa may lapasan, diha sa may Agora. Of course, ang ato ang Terminal Market, Farmers Market, din na sa may Bulwa. Kumusta?
ug ang pinakapalangga nako nga lugar nga naa poy merkado nga ingon pa aning mga kaatbang sa mayor nga mga baka konsa pero murag mga tinuod. Labaw na din ha sa Kugon, specifically bitaw sa Kugon, kanang issue sa Kugon, nga ang kuno sa kapitan ang proyekto sa syudad, kanang giingon nilang kanang mega health center, nga nganla na o Kugon Health Center, ang kunon daw ni Kikang. As ato pa na, kanang Kugon Market, nakangalan man na sa Kugon, giang ko na ni Clarix Kenyado, waman. E just happen nga na din na sa lugar ang maong proyekto para makapangalagad sa tawa mong guna ang kuna kay kung ang kunon bitaw Hoy FM paminaw ha na nigulang naman unta ka niya it seems murag tinuod ka mga istorya pero once again kanang inyong pagpamakak maobvious mong good na gingan lang nagkugon as health center kay ang Kugon is part of the city component na siyang barangay the biggest barangay. Dili na na stranger nga nganlan siya Kugon, may tatugingan lang nag Kikang Oy Health Center. Kaya nga pagangkon gina nga personal. Misod mo mga istorya, unsa po ninyong pagtuis. Asa po mo dapit nakakuhaan na. Kanabi itong malisyoso kayo mo niya, nagpatuo-tuo, mugmurag mug mga tarong, mga ambak pa mugso. But anyway, balik ko sa Kugon, I mean sa kanang Carmen, dahil dili Kugon, Carmen Public Market, o Carmen Health Center. Wala na ang kuna ni Kapitan Oy. Once again, kanang pag-specifically nga, gamention ang pangalan sa site, sa lugar, kung asa pabarugon ng maong mga institusyon, labo na ng maong building, iya man na sa syudad. O ang ngalan sa barangay, wala man na nag-ngingag-iangkun sa kapitan nga nagdumala sa maong lugar. Manang undang mo na inyong mga malisyoso kayo nga mga istorya, ang inyo linyong gusto, dauto niyo si Kikang, dauto niyo si Mayor. Out ana nga mga istorya, ngigyang, kanusa ko na mga angkon, manghatag pa manggani. Ang nakaparat bitaw ninyo, tungod bitaw sa klase sa pagpangalagad o pagpanerbisyo, nga mabati sa tao, mahikap sa tao, maistorya sa tao, maong leader, labaw ng atong Mayor, of course, ang iyang anak, isusama man. Kung unsay, gipangitlog, ang nangitlog, ang ipusa, mausab, susama, di ba? Maayong tao ang ginikanan. Natural ang anak, maayosab ng tao. Kaya ang kultura o practices na ginabuhat ang pamilya, ha, nga gisunod sa ilang anak, susama ang pamilya ni Clarix, mamapoy sundugon sa anak. Lisod po. May parehan yung padrino nga sosyalan. Anyway, balik ko sa merkado din ha, sa Carmen Public Market, kumusta mong tanan? Hinaot kong okay rin yung pamahon-pahon, panikay-sikay, mabuhi rasab ang tanan. Hinako, sab na ang merkado. Of course, ang atong Kugon Public Market, the heart of the city, na din ha, nagtuyok ang kinabuhi, ang ekonomiya sa tibuok syudad. Kaya ingon pa nila, kanang merkado publiko, mao na siya'y heart sa ekonomiya sa syudad. Walay status na diha, pobre, dato, or naka sa middle class. Muna agig ka sa merkado, labaw na sa Kugon, kay naa din ha ang mga baligyang tanan na pwedeng gamiton sa tao, labaw na pagkaon. Okay, hinaot tong okay ra ang tanan na labaw na sa special yun nga section. Dili section 1, dili pod section 14 or section kalabasa or section kamatis. Kanang fish section, nga ang mga tindera, fresh ambot lang bukang isda pinangga kay nako nga parte sa merkado kay dinha gagikan ang ako ang kinabuhi akong lola of course akong mama anak man kog labasira manang talangga kay nako ng mga tindero tindera pero pwera anang pagkatikasan ninyo ha klaruhan na di pagtarong mo kay hubag-hubagan mo ingon rabas Mayor Clarix walay grasya ng pagpaningkas kanang inyo ha bitong pagpangilad sa timbangan pagpanulis benas at tubang manang usap-usaba in town pagbago in town mo para magrasyahan mo inaot ko nagkasinabot ha o dili po magsakit ng inyong dugan sa akong istorya kay kabalo lagi ta anak magugugla-basira naagi din na ang pinakastir sa tanan kanang mga labasira bitaw mga tikasan mga buutan kay mga dagway mga gwapar bang uban pero unfortunately imra ko nung iringsong kabande po doy basta hangyo lang ko ninyo kanayang timbang tarungan na ha para at least magrasyahan mo anyway mayong buntag once again kumusta? Labaw na din na sa Barangay Carmen.
Uy, si Barangay Kapitan, Kikang, uy, kumusta man ka, uy, Egsoon? Unsa ito mga kalihukan? Padayon ba ang ito ang Dragon Boat? Kay Pride ba na ito sa Tibuok Cagayan de Oro City, nga na din na sa Carmen, ang organization nga mo represent. O of course, during kapiestahan sa syudad, kapiestahan sa Carmen, naagin ng Dragon Boat. Dragon Boat lang, din lang dragon. Kaya wala na ng mga dragon. Kuha na, na sila, extinct na na ang mga creatures. Hinaot po ang inyong kalihukan. Muhatag na siya pag-agni sa mga tao sa Tibuok. Region 10, nga mahimo siyang tourist attraction para daghang dumudoong, daghang tao, daghang demand na ay economic opportunity. Kaya mauman ay kanang ato abitang gina-target nga maghimo tag programa kalihukan with it na opportunity sa to, sa constituents na to sa panginabuhian, di ba? Barangay Kapitan. Of course, kanang imuhang pinalangga po nga kalihukan kanang motocross na aba atong ipanawagan si Tantan di ay. Kumusta ka dong, Tantan? Naminaw ka pa? Eh na niya sa kapitan ha, mabisita ta din. Ipadala lagi inyong schedule para ato ang mahanyag sa tao atong ma-broadcast ang inyong schedule of activities, inyong calendar of activities para ato mapaybalo sa kanait ng mga probinsya asa dapit madugong ni atong broadcast labo na ang Magnum. Kusog-kusog man gini, abot man nga to solo-solo dito sa Basilan, Tawi-Tawi, uban pang mga lugar. Abot ba? Of course, abot ha, through sa social media nga a broadcast platform. Labo na sa live streaming. Hinaota nga makuha na to o gatong may pahibalo nila ang inyuhang mga aktibidades. Aside sa atong traditional o cultural nga mga festivity. Kaya naaman mo'y kaugalingon ninyo din na aside sa religious o ka nang atong cultural nga mga activities. Kaya fused into one man na siya din. Attraction gina siya locally. Draw gina siya crowd. Kaya balo nang ta ang Carmen once magfiesta. Bongga gina siya. Once again, hinautang makuha na to ang calendar of activities para masugdan na natog market, masugdan na natog hanyag sa katawan, sa kabaranggayan, sa tibuok syudad, sa tupad-tupad ng mga lugar, sa probinsya sa Misamis Oriental, sa Mua dito, sa Lanao, sa Misamis Occidental, even sa Zamboanga del Sur. Sa Caraga, mga niya, mga ginasab sa sila. Labo na anabitaw mga invitation, anang dagko ng mga kalihukan susama ang Dragon Boat, motocross, kung I don't know, nag-organize ba mo mga pickleball competition kay ma-urbanize trend kayo. Hinauta si Kapitan na nga aware ani nga kalihukan ug naapod mo'y calendar of activities, schedule, para ning maong klasiya sa mga sports na medyo active kayo sa pagkakaroon. Aside sa basketball, kay regularly, si Kapitan Kikang maumingin na yung sports. Mahilig ba ning mukaon si Kapitan? Wamos ang mutambo kayo. Mudulan og basketball kay manindot mangon ng sports discipline nya physicality ni mo dili ta magsakit-sakit. But anyway, hinaotan ninyo din sa Barangay Carmen especially ang upcoming nga fiesta ang inyong calendar of activities para masugdan na nato og isip. But anyway, mao na ko din ha pangayoon na tong schedule ninyo para atong mapahibalo sa katawhan. Sugod taghisgot og isyo sa pagkakaroon. Di man gani sila mo undang og buhat og mga bakak na mga istorya. Labaw na atong mga previews nilang gi-istorya about Duterte. Kay balo manggutagon sa inyong toyo para ma-draw ninyo ng mga ming-ring ang cellphone. Anyway, asa na gani ko? Na-distract ko. Kining bang mga istorya karon nga gipadagan aning mga kaadbang dayon ilang iikuan ilang iikumpara ang atong mayor sa incumbent niya congressman sa distrito no di man gyud niya makumpare. Ako sorry to say ingnon ta gyud mo blatantly dili gyud niyo makumpare si Clarix ngadto ni Lourdan Swan kabata pang Lourdan dinha nagikan si Mayor Rolando Clarix oi sa pagka congressman. Si Clarix lagi diligid tigpaghambog. Daghan kayo mga proyekto through sa iyang effort. Pero dito maingon na si Clarix may hinungdan. Totally. Nakakalindar na ng uban. Part na schedule na siya para to complement the infrastructure program to make sure as well ang national nga interest para sa progress and development sa usa ka lugar kay naman po na'y benefits good
sa National Rabona Revenue Making once susama sa highly urbanized city, develop ng mga road network, bridges, and other infrastructure to make it viable, investor climate friendly, conducive, convenient, plus ang mga palisiya nga lokal. Dako kayo na siyang aspect sa revenue. Okay, once, for example, din sa syudad, daghan kayo mga investor. Ang trabaho sa national government, especially ang concern agency, DPWH, to make sure na ang needs o ang requirements sa mga investor para mahimong mas viable ang ilahang investment o ilang panginabuig negosyo, i-complement na through sa mga infrastructure. For example, na agriculture industry na kinahanglan o kanang road networks, of course, ang DPWH, ana, o niya, na ilugar nga viable kayo para buhatan o industrial nga mga development na kulang kayo sa kanang infrastructure, kinahanglan i-connect sa usa ka lugar o usa ka dalan, mag-create og bridge. DPWH, yun na. Sa time ni Clarix, daghan gid siyag nabuhat. Ang problema lang ni Clarix, kaya dili tig-istorya, di mo na hambugirong atong mayor. Dili para ng inyo ha, na amoy kaugalingon ninyong radyo, you have your own anchorman and commentator. Ang focus, i-grand ang inyohang padrino, nga politiko, nga may tag-iya sa istasyon. But si Clarix, dili susama ninyo. Pero unfortunately, magbuhat na mag-istoryang di mao. That's why, na ay Mr. Jones, susama na ako kining programa na outright ginatong putlo ng inyong pagpamakak o pagpangdaot. Kay, once again, kanang inyong pagkumpara bitaw ni Lord Denswan o ni Mayor Rolandi Clarix, o kay kanang inyong halaging congressman nga padrino, abogado. Then, pangutan nun, tamo. Sa iyang pagkabago abogado, unsay iyang nabuhat? Unsay iyang accomplishment out sa iyang EQ or educational qualification? Sa pagkaabogado niya, makaingon tang age niya against ni Mayor Rolando Clarix. Oy, even ni Kikang, una-una ito niya isgutanan kay maumunin siya i-focus God. Kay balutang politika. Ang target niya ni ang 2028 election. Pero na pa may barangay election. Ako lang sa ning unahon na musulod ta later on sa mga complexities o discussion, mga issues sa barangay na election niya isgutanan. Kano sa mandapit na ka-age ng inyong abogado against ni Mayor Rolando Clarix? Oy, kung saan mo na yan nabuhat for the second term niya, kadumdumos yung gisaad, dili ni simple pagpangdaot, kundi li accountability ni atong paninglon ang yung ipang istorya. Kadumdumos sa hisgutanan sa kaude, COWD, nga problema kayo ta, nga nakita kung sa problema ang pipe networks, nga mga karaan, dili nagid siya viable, kadaghang kang liking niya pa, iyako nun ang pangitaag pundo para ako no matabangan ang kaudi para makaputap og bago nga infrastructure kanang gitawag na itong pipe networks nga mao'y mahimong distribution lines sa Cagayan. Kaya ang daan nga mga networks, mga busluto na, dako kay leakage, 50% more or less ang leakage. Ang bayran sa kaudi nga i-shoulder pud sa mga tao, kay i-subsidize man gina sa tao. Kung naay systems loss, napoy leakage o pilferage fee ang community nga giservisyuhan sa maong utility nga quasi institution nga murabag ka ng publiko, murapod og pribado, quasi ba, butang na natong dili quasi, public gid siya, kaya nang kaudi public mana. Asa naman ni mong istorya kani adto during sa isgutanan sa isyu nga madto ka asayad niya imong paimbestigaran kay dili kauyon sa sitwasyon kani adto sa kaude, kay gipaboran to ninyo tong katong korporasyon nga maoy middleman walay tubig nga si Rio Verde Region Japan maoy supplier ning sulod lang to din ha, nagkauban tong kaniayang mayor nga si Mayor Nomor during sa pamulitika. Na-accomplish ba yun mo? Abogado ka ha? Then congressman ka. Dinisimple nga pagpandaot kung dili. Ato lang ning gi-account ang mga previous nga gipangsaad, nga gipanghanyag sa mga tao. It's time to account. Comparison man ka ha? Nabuhaton niya. Nabahaw na lang.
Wa na magiskot. Nganong waman magiskot kay dili tinud-anay ang naas kasing-kasing. Saba pero unsa may namugna, di ba wa? Saad lang nga sa dilang sa dihang init pa ang panahon sa isgutanan sa isyo. May kay mo sadzad nya man may ingon. Nabanti na yung abogado ang congressman kontra sa among hilumon nga mayor nga successful nga negosyante. Perting layo as tinud. Saba lang mo. Abogado na siya pero it does not mean na ahead or advantage na siya ni Mayor Rolando Clarix. Oy, kaya ka naman kung ilang tigba maba, especially ka ng ilang gold-plated nga istasyon, ang tigulang na nila nga komentarista nga murag maayo, murag tarong, kini direct ligid ka na kung ay inkwintrohon kay maumang kiniin yung gusto. Sungay-sungay mang kadi, sungay-sungayo na to. Asa dapit na banti si Lord Denswan against ni Mayor Rolando Clarix. Oy, ano ikumpara man na ninyong inyong padrino sa mayor? Ano man, gustong mag-mayor si Lord Denswan? Not now, maybe sa 2028. Maybe sa 2031. Most likely 2031. But for now, akong gustong pamatunan ninyo, dili na buot pasabot abogado siya, mas makamao siya, mas naa siya'y mabuhat para sa tao, o ganyang commitment mas taas kontra ni Clarix. Oy, makita bago na ninyo silang magbulad-bulad sa init, extra time, extra days to appear to the community, especially kanang mga far plan, katong mga kanibang mga ordinaryong tao, mga pobreng tao sa kabukiran. Makita lang na ninyo sila panahon sa piniliay or kanang gitawag na itong campaign. Pero si Clarix, ikumpara. Kaya maghimo dyan kung comparison ninyo. O, makita nyo si Lord Denswan, magbulad-bulad sa init, magpaulan, sa Sabadong adlaw, tibok adlaw, para makita ang mga tao, madait ang tao, pamatudaan niya ang iyang commitment, ang iyang saad nga mabalik ko para mga lagad, kay inyo kong gipayalan, inyo kong gitahasan, inyo kong gisaligan. Naingon na, makita lang na ninyo ug madungog sila panahon sa kampanya, panahon sa piniliay. Mo nang diyan comparison ingon tagyod ng ilahang grupo. Sige mo pandaot ni Clarix, but at the end of the day, ang inyohang padrino dili mabati sa tao sa panahon sa panginahanglan sa tao. Si Clarix naapirmi sa panahon na kinahanglan sa tao. Ang suporta, ang dalungan, ang serbisyo sa kagamhan ng lokal. Kay inyo siyang gipayalan. Iyang pamatudaan, ang iyang commitment sa inyong pagsalig nganha kanya isip hulip og bayad sa inyong pagsalig. Ingon ana si Clarix. Sa panahon na congressman si Clarix, sa dugay ng panahon, tanang mga development sa dalan, mga drainage, sa lugar din sa Cagayan nga dili niya hisgutan kanang pag-develop, pag-build og mga eskwelahan, ipang-angkon bago na ni Clarix, ni contract

kumbaga na conflict of interest. Kaya ipagpanguta na lang. Kaya daghan man yung isyo ngaming tumaw. Gusto man kamog sagel-sagel, saksak sinagel, ato ning ingonan niyon kay kumpara-kumpara ang good mo. Abogado lagi na siya. Pero ang iyang gipang saad, din sa syudad, walay nantuman. Kung naay gustong buhaton ang amahan o ang lokal nga kagamhanan na makaayo sa future, sa progress o development ng atong syudad, numero uno ng grupuhang mubabag. Example, giplano sa mayor nga magbuhat og bag-ong government center. Unsay purpose para makonsolidate ang lihok sa tao og ma-decongest ang syudad sa trapiko og at least ba ato bitaw ang mas spread ang development og atong malikayan ng grabe kaayo nga pag-congest og trapiko din sa syudad kay wala ing pamaagi. Nakakitaglo na. O, istorya na yun. Makakwarta si Clarek sa pagpalit. Himuan nag Malaysia. Dili, Indonesia. Malaysia, good. Ang istorya. Himuan ang isyo nga pangwarta. Kamara man go'y mangwartahay. Kini nga mga plano, dako kayo ni siya kalabutan sa pagsulbad sa current nga problema sa syudad, labaw na sa trapiko. Kinahanglan, mas red na to ang movement sa tao. With it, kanang mga sakyanan, gidriban manguna sa tao. Kung mas spread manguna to, for example, kung na-realize to atong 2024 na start na at isumanhuman na ta ang government center, dayon dili mo escalate ang mga gastuhan. For example, to ni Agi, mga 3 something billion man to, supposedly inyo mang gibabagan. Supposedly ang loan approved na sa local level, gitagaan ng authority sa atong council, unsa inyong gibuhat. Dito mo staas kay congressman mo, kauban ninyong grupo, gihimgahing mo mag-isyo. Inyong gibabagan sa land bank. Di na pornada. Napinding. Unya, sige mo pangutana na ako na yung mga proyekto na wa mahaman. Unsa nga mga proyekto? Kung magbuhat og proyekto na magkaayon ta sa syudad, especially sa future na pagsulbad, hinay-hinay nga pagsulbad sa current nga condition o problema, labaw na sa trapiko o congestion, apil na ang kanang mga basura. O movement sa tao. Babag kayo mo. Pangutana, unsay inyo ha na-contribute. For example, ibalik na ko ninila ng problema sa trapiko. Nabay nabuhat si Lord Danzuan. Ako, diretso ang tag yun eh. Nabay nabuhat si Lord Danzuan nga maka-elevate, maka-decongest, nakapapundo ba siyang proyekto programa kay national money, part money sa national nga concern kining trapiko na to, especially kana mga highways na to, kanang naa sa Recto, kining diring napita sa Beles, kanang mag-connect nga mga dalan nga between provinces and regions. Unsa may nabuhat ni Lord Danzuan para mapagaan ang trapiko sa syudad? Na sila gibuhat pagpanaway. Ngano man makasulbad ng inyong pagpanaway? Kini nga problema bisag unsaon nato kani adto pa ni. Ang tawag ani nila nga term lack of foresight pero unani gining mga syudad nga karaan. Dili exempted ang Cagayan na may pamaagi. The only way nga ma-decongest nimo imong spread ang development. Ang cause sa trapiko o movement sa tao, imong i-spread. For example, ang plano sa mayor na magbuhat o bagong government center, apil lang mga national agency offices. I-concentrate sa Osaka area na conducive. Kanang gitawag bitaw ito, haom na sa current nga population o current nga movement sa tao. Kaya ang Cagayan, ang road network sa Cagayan, haom ni siya sa panahon sa 70 dekada o 80 dekada 80. Dili na sa 21st and 22nd century. Kay daghan na kayong tao sa Cagayan. Ug ang pangutana ang akong gustong balikan, nga gusto na kong tubagon. Ibalik na ko ninyo ang pagpanaway. Unsay nabuhat sa inyong kampo, especially sa grupo ni Lord Danzuan o kanang inyong istasyon din ang gold-plated para mapagaan ang trapiko. Maman ni problema na to, di ba? Part bang ka mo sa gitawag na to panggubernog pagpangalagad na may panultiyo na nga ko ang idol na si Tupac Amaru.

0: Shakur. If you are not part of the solution, surely you are part of the problem. Kung wa ka makontribute para masulbad ng maong problema, usakas mga problema kay dili man ka solusyon. Si Clarix nangitag pamagi but helplessly, wag itay mabuhat. The only means ani, magbugna tag certain nga mga project nga mas spread na to ang movement sa tao. Motoy konsepto sa katong government center nga inyong gibagbabagbabaga. Nabagubuy na buhat once again. For example, sa panahon ni Clarix, na ay mga na-develop ng mga eskwilahan, mga bagong tulay, mga bagong dalan or improve ng mga dalan, nasugaan ng mga lugar. Yan kung bago na ni Clarix. Wa. Pero kamo kusog kayo mga angkon. But before na to ni padayo ng inyong pagpangangkon, mag-break sa kukadyot. Ayaw mo gawa, ha?
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
5: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting usan ako. Okay lang. Dito buhita ako. Awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension. Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng banggamot.
9: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Tanang bills, chukarun!
12: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-Bills.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulong.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.

0: Welcome back mga higala. Pasay luang, empathic kayo ko. Una ni mga gudming magkuhan mga na. Kami mga parihabita na mo training. Basta na ay mga debate to arguments. Medyo ipasaka na mo gamay ang mong pitch with emotion para at least ila pong ma-feel ba itong sincerity. Akong balikan ang isutanan na kay. Continue mga gud nilang buhat ng comparison. Ang pagkahilumon sa itong mayor, nga sa itawag nilang amang, di man na amang si Clarix. Si mayor, mayo lang gina siya mo, kanabitaw mo timing, na mo istorya siya, nga dili bola, dili susama ng inyo, nga sige lang mo gabola, ay dun mo kung sang dulaan ang inyong gusto. Akong balikan ang isgutanan. Kanang inyong pagpanaway sa mga shortcomings ko no or kining problema nga na sinati sa ato ang syudad, especially kining traffic, basura, akong ibalik ninyo. Kaya ingon mangod ang akong idol nga si Tupac Amaru Shakur, if you are not part of the solution, surely you are part of the problem. Out ani nga maxim or dictum, unsay inyong gi-contribute out ani nga mga isyu kining sa traffic. Congressman man mo, pwede man mo maingon sa Department of Transportation, sa DPWH, kay concern man ni sa national, kay dili laman ni kinita ng dalan sa Cagayan, dili man ni tanan iya sa syudad na may mga national highways ani nga nag-connect between regions and provinces. Kaya inyong assumption, kamo man mao'y makapapundo sa mga proyekto, anything nga naitabo sa ensya in terms of implementing the agency of the so-called projects, inyo man ang angkunon o man ang sakyan na ng inyong assumptions o inyong mga naratibo. Sa isgutanan sa basura, akong balikon kay, kung naman eh, perennial kay ni nga cycle of events nga naagi time, especially during special season sa Christmas and after effect sa maong season, magtipunog ng mga basura plus traffic pa apil na ng mga festivities na ay mga kalihukang traditional religious o civic, daghang magugup din sa syudad kay mulaag sa lain-lain nga kanang katuyuan. Unsay inyong natampo para masolusyonan? Ako sa dugay nga panahon since 2023 nga active ko sa pagpaminaw sa mga naratibo isyu labaw ng inyong grupo, ang inyong contribution bitaw pag-create lang og gossip, intriga, marites og pagpanaway. Asa dapit ang gitawag natog inyong contribution kay naningil man mo? Part man mo sa Cagayan de Oro nga government. Part man mo sa mga official nga natahasan para mapagaan ang kinabuhi sa mga Cagayanon. Nga naman mo sa national level tungod sa inyong oversight power authority being you a congressman or congresswoman. Adili po na siya congresswoman. Congressman lang, congressman. Membro sa young girls. Ah, young girls, younggan. Unsa inyong contribution? Intriga, pagpanaway, pagpanghilo, pagpangdaot. Once again, if you are not part of the solution, you are part of the problem. Another thing, as a matter of parallel and comparison, si Clarix nangitag pamaagi nga masolusyonan ang problema sa Cagayan on all those issues that we mentioned. Basura, congestion, traffic, tanan nga mga isyu nga nalambigit o nasinati sa mga Cagayanon. Pero dili rabia si Cagayanon maoy contributor ani kay tungod ang Cagayan de Oro is regional center. Aside nga regional center sa Northern Mindanao, ang uban pud nga mga regions, uban nga mga provinces outside sa Misamis Oriental, kuan ni mang gina sa Cagayan kay nasalay pamaliton kay tinimanggong Cagayan tungod kay sentro ta na dinhi ang mga available nga mga butang wala dili available sa ubang lugar. That's why daghan kayong muanhi din mo bisita, mangumpra, manglantaw, magprospecting, ang uban mamalit o mga sakyanan, mangitag opportunity o investment, ugang kadaghanan ng rabaho More than the labor force or workforce ng Cagayan de Oro City, dili taga Cagayan. Mga tagalaing lugar nga nakakita og maayong oportunidad. Meaning to say, gishoulder na nato nga mga obligations. With it, concern na sa national government o sa different nga mga agencies. Being you, having the oversight authority or power, unsay imuhang na-contribute in forms of policy to make sure that there would be a prospect of solution, contribution to eliminate or to mitigate the current issues or problem nga ma-address ang the congestion, ang traffic, o kining mga kadalanan nga murag artery sa heart sa tao, na gagmay, na dagko, nagkoros-koros, daghan kayong bottleneck areas. Unsay inyong gi-contribute? Diba, taong gobyerno mo? Naamoy dako kayong ako kakuhan sa kagayaanan, especially elected man mong official susamang clerics. Si clerics, he do his best, including ang iyang bureaucracy. Kaya na may mga concern nga departments. Pangutana na, it is not enough. Yes, surely it is not enough. Tangi mo mangong limitation sa architectural design, especially sa road networks. Kining road networks, sumagisgota, nakadesign ni siya sa population o community sa dekada 70-80 o ang iyang maximum full saturation taman yun sa dekada 90 pag sulod sa 2000. Ako makahibalo yun kung ano? Ahinti kong dugay, nag-distribute kong manok. Ang akong area, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur ug Lanao del Norte. Ang akong source, Cagayan base, ang akong Centro Region. But ang akong source sa akong produkto, gikan sa Taguluan. Ayon si Uncle Manny, daghan ko nung tangilog da. Kay distributor mamig manok. Nagdako ko, nihingkod ko, makahibalo ko sa sitwasyon sa dalan sa Cagayan. Nagansap kong kaliwat din eh. Ang handicap sa atong lugar, na-overwhelm ta sa population, kay dili haom ang design sa road networks o ganyang architecture sa current nga condition o current nga population. That is reality. Unsay bugtong or pinaka-efficient o effective nga solusyon para ma-decongest, para ma-solusyonan, dili traffic light, dili pod pagbuhat o bagong mga dalan din sa Cagayan. Kundili dalon ang development o progress o ang liok sa tao sa lugar nga tupad nga at least more or less within the striking distance na pod sa old Cagayan. At least mahinahinay na itong hakot ang lihok sa tao, ang development, mas spread na ito ang mga tao, including ang mga sakyanan. Dito ta mo buhat o mga bagong dalan. Kaya kung magbuhat kagdag bagong dalan, o niya ang mga sentro, ang mga negosyant, ang negosyo, panginabuyan, opisina, city hall, different national agencies or provincial or regional agencies, including provincial agencies or center. Naman din ni ang Misamis Oriental Provincial Capital. Di ba? Naadya sa Beles? Nadugang managod sa load kanang traffic load sa Cagayan de Oro City plus regional center pata. Dili good masulbad. Kailang giingon FM nga magbuhat og dalan dina padulong sa may kana bitong sa Carmen kanang flyover dina pasaka nga do sa uptown dina sa may Price. Sir og kwan kanang honorable congressman Lordan, dili gid na masolusyonan kung magbuhat kag dalan o nya ang mga sentro na aragyapon ngano katong mga tagababaw kay gibuhatan nimo og dalan nga dako munaog yapon sa sentro kay animo eskwela, animo simba, anhi mangumpra madto sa city hall, anhi mulag. And the best solution katong konsepto ni Mayor Orlando Clarics oy the new government center. Kaya gibuhatan niyo istoryang malisyoso. Kaya gipangwarta lagi ko na tanawa karon no. Pag-escalate sa mga presyo, pag-inflate sa atong value sa kwarta, instead nga 3 point something billion, amahin mo ng 8.1 billion. Nga pod mo. Kanang continue yung pagsupak, pagbabag sa mga planong makaayo sa syudad, labaw na sa next generation para sa kanabitong pagplano sa progress o development sa syudad. Babag-babag mo, wagi makabot, kaya sige, mamugbabag. Once again, ang inyong gibuhat, pangbabag lang sa mga solusyon na gustong buhaton sa nakita sa ato ang mayor nga dili saba, dili susama ninyo. Bisag unsaon niyo buhat o dalan, unya ang sentro o ang lihok sa tao na aragyod yapon sa old center of Cagayan, ang mga government centers with the regional, national, provincial or city, ang mga establishmento nga gustong daungan sa tao, laagan sa tao, ang mga malls, mostly naadini sa old center sa Cagayan. Dili gud na mawala ang traffic o ang old networks nga nag-connect na to sa different regions, different province, kana mga primary roads sa Yapon, muagi rin Yapon sa sentro sa Cagayan, di gud masolbad ang problema sa Cagayan. Kay dili lang si Cagayan o ang Cagayan nun may hinungdan sa problema. Naidaghan nga itong mga silingan nga parcel sa gobyerno nga obligasyon o parcel sa gobyernong katawhan sa Pilipinas. Nanong ako ning gustan, pero makasabot ning mga tawhan na ba? Ato bitong ipamatuod nila, mas nakasabot ni. Mas maayo ang toyo sa mayor. Despite sa mga problema, nangitag pamaaging masolusyonan, kamo ang inyong gibuhat, pagbabag-babag. Nanong magbabag-babag manggod mo? Kay once ma-execute manggod sa mayor ang ihang toyo, politically, mas mo admire, mas mo love ang mga taong Cagayanon sa nabuhat sa mayor. Di mo makatugot, ano, kay namampod mo yung mga political dreams. Mga envious man mo nga mga tao. But unfortunately, ang solusyon na gustong kabuton sa atong amahan, including ug kauban ang mga taong iyang kauban sa pagpangalagad, dili makabot kay naamo mubabag-babag. Kamo na naadsaad mo, wapod sud mo yung nabuhat. Manghambog mo sa inyong pagkaabugado. Unsa may nabuhat sa inyong pagkaabugado, makaingontang makapagaan. Gani, kung maingontang balaod nun. Unsa man na nabuhat nga palisiyag balaod nasyonal nga muhatag o ganabitaw na itong kaayuhan, mupagaan sa kinabuhi, muhatag o advantage sa mga Cagayanon, sa congressman, sa distrito o no, para makahatag o pabor sa mga Cagayanon. Wa! Sa putong balaod nga heartbreak lo. Dahil katoko nung mga sundalo, mga pulis, mga hero, magbuhat siya glubnganan. O kasabot. Sagunsan na lang, dahil karon ko no chairman sa Committee on Information. Unfortunately, ilang grupo, ilang istasyon, ilang tigpamaba, may numero unong conveyor o bakak ng mga istorya. Mga pagpang-doubt, mga smearing, mga slanderous ng mga naratibo. Sobrang pamulitika. Once again, akong pangutana, unsay inyohan na contribute na solution sa pinding ng mga problems sa Cagayan. Super ang tubag. Pagpanaway. O niya, kanang inyong pagpanaway. Buto na to, di lang pagpanaway, accountability. Misolbad na sa problema. While si Mayor Lolando Clarixoy, naningkamot kauban ng hugpong ugang grupo para makabuot ang inay-hinay nga solusyon. Kay wala man doy instant nga solusyon anong problema sa Cagayan. Kay dili man o sa kabulan, dua kabulan o sa katuig, nimong solusyonan ng decadence o build up sa problema karon o kondisyon karon. Dili ni magic oy, dili pwede instant. Manang inunta mo, tabang sad mo, ayaw lang mo pagpanaway. Akong balikon nga na kaninyo ang inyohang gipang istorya, inyong gipang buhat. Diretso na kong pangutanon si Lord Danswan. Sige mamog panaway, sige mamog kumpara. Even, ikumpara pa nyo si Kikang. As tinod anay lang. Nidaog to na siya against ni Kikang, pero tinga-tinga po sila. Sige, pagpanaway ko no nga, aaka na sila, maposisyon lang na sila tungod sa kwarta. Ah, nga naman, kami, wami kahibalo nga nagamit po mong kwarta. Ang inyong kwarta, gikas Manila, gisakay, plano, helicopter? E kung wala tong kwarta ha, game over. Muna ang pangutan noon na tugbalik. sa pagka-congressman o sa pagka-abogado ni Lord Answan. Unsay iyahang proyekto nga na-contribute para matagaan og sulbad ning pending nga problema. Especially akong ipamutana niya. Asa naman tong plano, sir? Nga mutabang ka sa kaude para ma-solusyon na ng leakage sa mga old pipes nga naghatag og problema sa maong institusyon. Kay utility ra man eh. Dako kami siya kalabutan sa development of progress o viability ng atong syudad. Kay without water, impatso ning syudara. Natuman ba ni mong imong giingon? Gani, sige kag ingon. Ako ning painbestigaran sa kongreso, wamangid madayon o walay ning bite sa imuhang hook. Pero, manguta na ragyod yapon ko. Nanabakay lakang, nanabakay na buhat nga makapagaan sa kinabuhi sa mga kagayanon in terms sa numero uno institusyon nga nagserbisyo sa panubig, sa tubig, sa Cagayan nga kaode. Nakatabang ka ba kay imo man ang gisaad? Nagharaharaman ka itong niangge. Sabihan na ay dako kayong problema. Kamo sigig panaway, sigig laban-laban anang pribado nga nang warta. I-exploit ang sitwasyon o kondisyon sa mga kagayanon, especially sa institusyon sa kaode. Na-realize ba nimo ang imuhang gisaad? Kay kung si Kikang pa na congressman, amasogdan na, manghambog yung go. Kay si Kikang Manggod, medyo di po ni siya sasaw, pero kamao man nimo buhat. So sama mo po siyang papa. Pero problema, si Lord Answan, congressman, asayad niya tigbabag-babag, tigsaad-saad, unsay na buhat. Sunod, kaning problema nga usahay mukalit og tunga. Problema naman ginindugay. Tungod sa kadaghan nga tao o congestion sa Cagayan, ibigay nga itong drainage canal, apil na nga itong mga subag creeks. Makompormiso kayo. Wama sa batasan o disiplina ng mga Cagayanon o katawan. Pero Pilipino man eh nga batasan. Unsay iyang na-contribute para ma-elevate ang itong condition o masulbad ang problema. Na ba? Wala. Pagpanaway! Official ka ha? Pwede ni mo ni siya i-raise ng mga issue sa different agency para makapapundog mga programa, mga proyekto para masulbad ang problema or makapadalag mga equipo to complement the city's effort when it comes to the problem of garbage. May na lang ba? Makamitigit? Makatabang ka? Naabagod kayo na tabang? Wa! Labaw pakas uwak na itong bisag unsa og kolor sa uwak, basta maingon ang uwak, ugwak, uwak gina, bisag puti na, di ginagalapate. Di ba uwak kayo nabuhat? Sunod, kining primary always ninyong ginabasol sa kagamhanang lokal nga dugay ng problema prior to clerics. Kining giterm nila nga lack of foresight. Di man na lack of foresight, na-overrun lang yun sa development. Especially sa pagdaghan sa tao. The more people, the more the problem. Kining congestion, kining traffic na problema. Di raman si Cagayan maoy hinungdan ane. Daghan kayo nga itong mga silingan ay, pero si Cagayan may numero unong nag-shoulder, pero naman tayo benefits. Kanamang gumangani din, mahatag mga nag-opportunity in terms of economy. An opportunity of livelihood. Kinalam na sa servisyo, pagkaon, puyanan, sakinan, revenue, mabayad man po na sila. Manang obligado ta, but ang pangutana, out ani, unsa may inyong natampo. Sige mo, ingon, ato ng kuhaon nga property, turo sa gitawag na itong the power of eminent domain, dili sa yon pagpangimbargo propriedad, especially sa value sa property, din sa syudad, o ang kawadron sa lugar nga pwedeng ihulip, sa namuyo dihang dapita, it would take years of legal battle. Manukol man na. Kung imo nang makuha ang problema ni mong dako, ang value sa property nga i-convert ni mo into public use, problema man na kayo. Sige mong panaway ni Clarex nga wa mabali na diya, dangerous kayo, angay, okba, maundalan ka mo. Nagkumanggit mo budget, bilyon-bilyon, sige mo mong pangangkon ang mga proyekto programa sa national government. Naaba mo yung matampo. Sige mo mong panaway. Dool man na sa inyong tugkaran din na kanang inyong gold-plated nga istasyon. O kaya natin pakaroon ninyo nga broadcaster. Bala mo suko mo na ako. Tinudan na ibitaw ninyo ako. Suko lang mo. Why problema? Ay, compound na tanan ninyo mga komentarista. Eh, pangluparan ko na sila tanan kay anak ko ni Superman. Bitaw. Binugoy lang ninyo ako pero tinudan na ibitaw ni Sincero Begogo. Unsa inyo natampo para magpagaan ang trapiko? Di ba wala? Muni pagpamatuod nga ka mo, daghan mo istorya pero wa mo'y nahatag na solusyon. Di man po ta makaingon nga di mo makahatag o di mo makatampo, wa mo mo tampo. Ang inyong gitampo pagpanaway. Paghimog istorya nga makadaot sa kredibilidad sa pagkatao sa mayor, including ang integrity sa mga kagayanon kay kanang inyong pagpanaway bitaw maabot mangina dito sa national na ang mga bad impression nga mahitabo ana especially ma sensation bitaw kay the advent of the technology sa digital world especially sa social media na expose mangini instead makatabang mo ning create na hinuon mog problema muning atong giingon kanang inyong pagpanaway dili na solusyon sa gihambin nga problema sa kagayanon. Ingon lagi ako ang idol ng si Tupac Amaru Shakur. If you are not part of the solution, consider yourself as the problem or part of the problem. O wama mo solusyon nga natag, sige mo magpanaway. Nga capable man mo nga mutampo para masolusyonin. Nabagod mo'y gibuhat, wa mo'y gibuhat kung dili pagpanaway. Sa diyan, nagmugna na konsepto ang mayor kay nakita niya ang solusyon aning gagbayang dalan o daghan kayong tawag sa kinan sa syudad, sa Cagayan. Instead, nahuna-hunaan niya atong ang development of progress na amantay ka na bitaw comprehensive development plan para sa syudad o asa padulong ang progress of development depende sa unsang klase. Kanang roadmap ato ng sundon. Gi-execute sa mayor ang iyang naunanaan using sa lain-lain nga mga tools available niya out sa concept nga gitawag na to Geo Government Center. Diba inyong gibabagan sa Aldiocon, si kanhiang Mayor Numor, kanang kampo ni Lord Danzuan. Instead kung nadayon bitaw, napunduan o nakikickstart na a matter of year or two, wala na. Na naunta tay bagong lugar nga pwede na to i-house ang different nga mga regional, national, even ang atong local nga mga offices. Wherein, kung mangayo silag serbisyo, maghugop ang mga tao, madi-congest na to ang movement, ato bitaw ma-deflect o ma-divert na to, nga mahinahinaya na to kuha ang volume sa tao sa kadalanan sa Cagayan. When you nakita o nakuha, ang nobility sa maong konsepto nga gustong buhaton ni Mayor Clarix, nga nung wa matuman, kining grupo ni Lord Danzuan o kining mga tao nga sigig pagpanghilo sa mga tao, sigig pangpangdaot, wagay namugna nga solusyon, kundili pabagbabagbabag. Pero may kay mo account, oy, may kay mga angkon. Even ka ng mga eskwilahan, mga building nga gibuhat sa Department of Education Convergence or with the help especially ang implementing agency, ang building agency or building arm sa national government, ang DPWH. Especially kining mga congressmen. Unsa ila ana, porsyento kay balo man ta, kadaghanan kontraktor. Magpahimog dalan para mahimong viable, mumahal ang property nila, mo-develop, mabayable ang ilang lugar para patukuran nilang negosyo, resorts, or ilahang pan para convenience sila. Mamaydaghan ka ron. Gani, di naman limod sa ito ha. Nga ang tawag sa atong mga congressman, mga buaya. Yan, napag-ibagong evolution, ana. Kana ako nung mix sa breeding na baboy o buaya. Buwaboy ko, no. Buwaboy na congressman, ana. Amo ba na ilang batasan? Sorry ha nga medyo hinawayon kayo ko. Ako lang ang gibalik ninyo ba? Kana bitang thou shall not. Golden rule, do not do unto others what you don't want others do unto you. Return na, returning the favor, reciprocity. Manang atong balikon o gisgot. Si Clarix naningkamot. Kamo nanaway. Si Clarix nag-effort, nag-execute. Kamo Ah, nanaway regyud gapon. Sige panaway sa personal na attribute sa tong mayor, amang ang mayor. Dili mo istorya, di kabalo mo istorya. Di kabalo mo istorya, paminawan niya si Clarex, di ba, murag obispo. Labi na mo, kasal na si Clarex. Sige, gyawya, sige, pangasal, panghatag og lechon. Aka mo, di kayo, makahatag og adobog humbang baboy. Ibin mo yung tag lechon manok. Mga dalo, mamong kaliwat. Nagpakarning nun, mamong mga maayo. Pero di man gid mo maayo, mura raman mong maayo. Si Clarex, bisag unsao na to. Ang nakalahi ni Clarex o ninyo, si Clarex mo, mo istorya, sensible, connected, grounded, then truth siya sa iyang feelings. Inyo ginang makita sa lugar kung asa si Clarex mo istorya. Mo istorya maguna si Clarex, ngadto sa mga yanong tao, nga iyang gipanumpaan, nga iyang alagaran. Together siya pag-istorya, ang servisyo. Kamo! Pangutana na ako sa grupo ni Lord Danswan. Sa nga mga politiko nga kaatbang ni Clarex, set na ni nato ang boundary. Kani inyong political division o political gap. Hostile kay tarun o adverse kayo. Unsay inyong nabuhat to solve the current problem of the city. Gani ha, akong balikan. Kanang issue anang mega health center. Ingon sila, giangkon kuno ng kikang. Okay, instead nga mega health center, gimo o konong Carmen Health Center. Ngano din na si Carmen, si Kikang na? Si Carmen, si Clarex na? Si Carmen, si Mami Lorna na? Di ba si Carmen ang barangay nga component sa syudad? Si Carmen is part of syudad? Si Carmen ang syudad o syudad? Dili, si Kikang. Kung ginganlan manggani ng Carmen Health Center, o mudayon na siya kung masulbad na ng problema, ana. Wala na giangkon. It continues to be an institution for the people built by the local government. Nagitawag na ito Cagayan de Oro City. Dili na ngalan ni Clarex. Di po na ngalan ni Kikang. Wala na ang kuna. Oy. Taka man mo. Kanang Carmen, public market, giangkon din ng Clarex. Ngalan mo na sa lugar o barangay kung asa dapit ang institusyon o ang infrastruktura ng barog. Wa man na ginganlig pangalan personal. Kamuno, sige mong pataka. Nanigulang nan mo. Nideteriorate na hinoon mo. Mura na mo giangs-angs. Ako kagayanon nga nung ingon ani ko, gusto na kong mahibawaan ninyo sa pagkakaroon. Kung puntahon na to ni sila diretso. Ang kontinyo nilang pag-istorya, maot, pagpangdaot, pagpanghilo sa unang sa tao. Kinahanglan ato gininsulbaron, pinaagi sa paghatag ninyo sa tinud-anay nga nahitabo og istorya. Pwede tang atong pagpaningil pod sa gusto nilang buhaton sa mga tao karong naglingkod ning atong syudad. Once again, moingon jud ko, if you are not part of the solution, consider yourself as part of the problem. Anyway, hurot-hurot na sa bakong oras ang tulad na po sa sunod. Ubanikon ninyo sa programa Good Morning Cagayan. Cagayan nun, higala kauban. Daghang kang salamat o happy, happy weekend. God bless.
1: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerbera Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salayag sa Prince Supermart, Balingasang Bisamis Oriental.

0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan ng musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
2: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
3: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
4: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
3: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
5: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
3: Aba eh, ayaw!
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
1: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Singmo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magdom Radio. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdom Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdom Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdom Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdom Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko ng mayong panglawas, inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Kumatukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Mayong balita,
1: ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Great
2: Samsung Sale! Ito na!
3: Kuto! Ayaw na pabutan ang magwad ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle! Nana sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas naku! Tagang lamig na putahe! Bukas 24 oras! Kusina ni Giselle!
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi na kini makababo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimutsi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Alternativo logo.
12: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
13: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Logan City. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
14: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
15: Sabado Night!
14: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
15: Sabado Night!
14: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinilamang sa musika, balita ug Serbisyo Magdom Radio.
16: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
0: Bahay doon, tambong kita ni Ining, talagsaon na panagtapok o kangisutan, pag-ampo. Kahit itong kay para kang Padre Pino, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni Ining, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: kanto mga naglisurin taon sa Kanaplinan. Ikapaginog, bagtanga mo mga balatian, labina sa mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagirang tabulan. Salasab kami, sa mga kasalangan ni Muday, kanimo inguman kami, andam silong atos mga kasalakan namo. Kining tanan, magpangayapin ay kang Kristo, imong bugtong anak, buwing nagari ato sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action!
0: Adala mga namina, may gala, may ngoto kayo tanan.
1: Magnum.
0: Labi na may gala sa mga eksunan nga kanunay nakasunod din sa atong programa.
1: Magnum in action.
0: May ngoto sa bilabina sa atong mga taxi driver. Kumusta rin tuod? Labi na sa atong mga kaeksunan.
1: Magnum nga, in action.
0: Ay, labi na sa atong may galang mga paabot, may galang mga lawa sa Ipigayon. May galang protesta dito sa Kaluhan.
1: Magnum in action.
0: Inaglangan yung naguna mga lawa sa mga balita rin may galang na karoon sa ato may galang balita, may galang lokal. Sa atong balita lokal, may galang yung lalaing reliyon. May galang ang gingon matulpang suportado. Ang ipigay may galang portista. Rally batok sa korupsyon ng mga lawa.
1: Magnum in action.
0: Sa atong may galang murang apiki man. Matulpang apiki man, Jujak.
1: Magnum in action.
0: Apiki ko kayo kay kalit kayo ang paymangno. Pero kami willing mo man. Apiki man, siguro sunod mga panahon.
1: Magnum in action.
0: Kanta may gala, gingon, PNP, Recom 10, alerto may gala. Tungkol sa mga portista o rally, maiksoon, patok sa korupsyon sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Inga pa rin sa nga, maminaw mo baka ang gobyerno ninyo? Tingnan na maminaw may gala, gikubla na lang sila. Oh, grabe, gipang kubla na may gala ng atong gobyerno.
1: Magnum
0: wala na sa ila may gala, kayo sila nga, pasagdan na lang, palapay talas na lunggan. Kaya mo surrender ta, awag yun, priso tantala na ni. Mientras sa pay chance nga, makagawas-gawas pa ta, away kita, kailan na dito mga priso, buhaton tantanan. Para yun nga dito mga priso, kaya pag simbakog mga wala ta, bago ng mamunuan, sigurado gin may gala, ang puno ang prisuhan may gala sa mga kawatan sa gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Sigurado lagi, puno lagi may gala mga kawatan.
1: Magnum
0: puno ang prisuhan may gala sa mga kawatan sa gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Sa darog ang balita may gala, gingo matulpang, gingo may gala, buhatan sa CDRMD. Gusto may gala nga kung may mawa, tingwa may gala nga doon ay masubsob nga ipaigal nga earthquake drill. Dini may gala sa atong dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Matuban naman sa nekabagat may gala, although nahuman naman sila itong pitsa yatong imiyaki si Mana. Webes may gala sa ilang earthquake drill, pero matul pa every quarter naman niya ay. Kay mauban ba sila sa Kaliukas Nasional, pero matul pa naman sa nekabagat nga kung siya may gala pagbuton. Kung siya pagbuton, ha?
1: Magnum in action.
0: Matur pa niya may gala kung siya pagbuton, mga eksoon. Gusto niya may gala nga kung may mo sub-sub yun ang atong earthquake drill. Tungkol kaya nakita may gala karon nga pas-pas po kayong linog may gala. Dito lang sa Venezuela, ginoo ko may gala, gibanabana nila, mabutog mga 50 mil ka mga tao ang na-missing karon. Siyempre kung missing na, di na makita, posible patay na. Unili na may gala, musaka pag ikon na ang missing. While may gala, mabutas kapis o sa kalibo, may gala, patay, may gala, nga nangakalutan, wala na mahitsura mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Bayo-bayasan may gala, pinakalibo sa mga samaran. Ang ikabalakan may gala, kaya dito lagi, tukos kadako kay Davids, dili sila kabalo kasi unahon nila may gala, kalot, tukos kadaghan. Na, buwang-buwang lagi may gala ang tao ng mga taga-Venezuela. O, so video na buwang sila, asa ba unahon nila mga eksoon kay
1: Magnum in action.
0: O, lagi na, una ka din eh. Grabe nga, gituan, naghang ipatay. Kunya, katuwa pa man ito niya, gingon lagi, nga mabot sa karon sa pagkakaroon, 250 ka mga building, nangahugmo. Wala po, tigagmay yung mga kinibang mga buwatan. Katulad mga tagas nga building, 250. So, sayo mo ng 250, sa kasigi pa pa sila ihap karon. So, 250 may gala ang nangahugmo, ng mga dagko nga building, nangalumpag may gala, nangaluros mga eksoon, kana may gala, delikado yung kayo. Diba?
1: Magnum in action.
0: Grabe kayo ka-delikado, mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Sumuha na nga, kung atong tanahon, karon pila ba? Iyon, kapis libo, may gala, patay. Huwag ikapalakan, may gala nga, kapin 50 mila ang mga missing na. Pero sa pagkakaroon na, pero siguro, musaka pag ako nun eh. Doon na may gala, gingon na, sa Ismail Kapil, may gala ang Samaran.
1: Magnum in action.
0: Grabe ka naghagi ka may gala. So,
1: sige
0: tiyaw nga trahidya mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Muna rin kita mo kumpiyansa ha.
1: Magnum in action.
0: Santa may garugang balita may gala. Oy mga barangay, kato mga nagtingwa nga mudagag barangay kagawad. Barangay kapitan, SK Federation President o kagawad. Ready na mo ha, kaya ang kumilik na nawagan. Madulpa nga niya mga gusto

0: daghan sa Nobyembre 2 nga barangay election. Pag ready na mo.
1: Magnum.
0: Ready na gid may gala. Kanaon tag kisabay ready mga sa mga barangay sa kini mga dagkong barangay.
1: Magnum.
0: Kanaon tag may gala kisabay managan nga mga kapitan dia. Kinsa may gala mga convent kasi lang kontra. Niyata may gala ay mga listahan din eh. Initial nga na listahan eh.
1: Magnum. In action.
0: Santa may gala. Gingon sa itong mga dagkong balita may gala. Gikan sa Kaluhan. Gingon may gala. Protest rally. Batok sa corruption may gala. Kasana may gala. Ready na. Ugmang Adlawa. Magnum. Dito sa Kaluhan. In action. Kini guman. Pagtagas sa itong panaguman din sa itong tulumanon. Ang itong may galang magnum in action sa panaguman sa itong tulumanon. Itong oras. Alas 11:45 na. Ito ka sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng aptik. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: May kinapit na sa ato para kumante sa ato nga tulumanon at tumigalan na Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
0: Sa ato may galang isyo itong tagas pagtagan may galang karagot pa buta kay ugma mo naman ang ikatakla may galang Osaka White Ribbon March. Kini may galang protesta ni batok sa korupsyon sa Pilipinas. Nawa sa Manila may galang karon. Ready na may galang idsa ugma. Nya daghan ang tuwa dito may gala, tanan may galang halos tanan nga mga religion. Katoliko gawas may gala sa iglesia ni Kristo. Pero sa kinibang Evangelical National Evangelical Churches mga igsoon, anagin sila may gala, sila gid na halos murag agresibo sab kay murag bato pala nila. Murag di naman madala ni siya may gala gaampo kini mga tawhana ni kini mga kawatan sa gobyerno. Ang mga tulisan sa gobyerno din na madalag ampo-ampo mga Exxon. Sige na mag-ampo may gala itong mga atong kwano. Sige ka-ampo pero gahi man. Di man gina ka-ampo may gala. Diba? So di pag-amadalag ampo may Exxon. So muna ang uban, basin o ingon lagi nga bato pa nila, lihok tao, kitabangan ko kamo. So gila may gala, lihok sila. Ipakita nila may gala sa tibuok kalibutan ang kasuko sa mga tao. Mga Exxon, pinagi sa pagsingitan sa dalan nga kumay mo, unta mapauhan may gala kini mga tulisan sa tong gobyerno.
1: Magnum in action.
0: Kuya kay may gala karon kay murag mapasigarbuhon pa kay may gala kini mga tulisan nga mupay manumbong o kwintahan pa kay may gala tanan murag i-planting rice pagin ang pag-file o kaso sa mga mutistigos may gala kay nangaulawan ni kuno ilang reputasyon ang ila kanong kadungganan may gala na daot tungod sa pasangil may gala nga sila nakadawat og malita-malita nga kwarta. Nakananga prinsipyo sa mga tulisan may gala kulba na kayo. Kadi magin mo angkon. Tayo na yung usa kayo. Usa ko? Usa ko buang mo angkon ko? O so, di ba mo mananga, ha? Buang kay mo angkon. Pero para nato may gala, wama tamingon nga anang ilang ako sa tinuod na lang yun na. Pero sigurado may gala nga sa gingon mga eksoon nga 100% nga lugar kanabang ilang gi-akwan, kanang ilang gi 100% megala.
1: Magnum in action.
0: Nga ilang megala ang gitugan sa ilang libawan. Ibutan ta megala mga 90% ana lugar kamatuuran. Ang 10% medyo na sobraan ra siguro. Pero naagay kamatuuran. Mamalay pinaka-importante. Pero ang isyo megala karon imbes nga unta, ang atong gobyerno malipay kay naa megala ay lugar itugan sa kawat, ay naunsa wag ipanlakag naman noon megala kineng mga nipiyait may gala. Ikadua, gipangpaila na magkaso noon kay ipapriso kay aron may gala nga di siguro katistigo si kadua nangaulawan ko noon may gala mga halandong sa atong palibot.
1: Nambot ka.
0: Ako, iskas tulang tani may gala pero ang mga tao, tinanay mo matunto na, tinanay mo maluko ang tao sa Pilipinas. Kaya nahibalo na may gala kung sa tinol ng sitwasyon o hitabo karon sa atong nasod. Bisa kung saan pa nato, panagang diya, bisa kung saan pa nato, wala na yung motoo. Ang tao nasayod na sa sitwasyon sa Pilipinas karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Namo na ang uban, ingo pala kinila, kami Magnum Jewel sa pagsugod, gaampo na mi. Pudili, siguro kulang siguro ang mong pagampo, basin siguro ang gusto sa Ginoo, na dili lang pagampo diya sa sulod sa simbahan. Kundi dili, ipakita gyud kay usaw pagibalo nga lugar na nalipay tao, wala. Di ba? So ang gusto sa Ginoo siguro nga ipakita ang puwersa sa katawhan nga mauna ang sitwasyon. Mauna may gala, manggawas. Manggawas, pero tanato ha. Kining sitwasyon, dili lang ni kay Murabaga, yung pa, sige naman eh. Pero kanina nga dagan, urag tuloy-tuloy na may gala. Pag umanan ni, another po may gala, pag sunod nga pipila kasiman ang makalabay. But pa sa bot, dili ni undangan kay wala magyod. Kung saan, ang gobyerno, kitagadyan sa itong katawhan. Pero ang gobyerno may gala, imbes nga malipay kay naay mga nagtisigos ay naon sa mga gala nga mura naman noonog ang mga testigos mo ikipailan ng kaso. Ikadua.
1: Magnum in action.
0: Ikadua mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Ang usa ka butang may gala kanil mga sama nila. Ikadua. Ang usa ka butang may gala ang lugar dili mayo gin mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Kaya ang mga tao may gala nga mountain mo imbestigar mao na suspect sa nasangpit nga binuang sa atong gobyerno. Meaning sa kawat. So unsa may maasahan na ito ana nga ang mga gitumbok o mao na mag-imbestigar mao na gitumbok ang mga tulisan mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: De, asa man ka pahingon dia. Asa man ka. Walay wala kay kadaganan. Mulingin kas wala. Walay hinungdan. Tuo wala. Besa kasa. Wala kay daganan mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: So mabuta may gala katoy na biyon nini si Bishop Edwabe Alex Edwabe Miguela sa Copa kung lugar na may pastoral letter o gawin may final nila. Kagingon nga murag pasal sa sila nini. Si President Jeff Bakunga sa Kakagindiro Evangelical Council murag mag-final meeting to sila karon. Kaya doon ako na ilang ang ngayon nga muban sa ilang grupo. At alam talaga Miguela kung siya dagang kalabot nini.
1: Magnum in action!
0: Yan mabuta sir Miguela kay Sabado karon barangay election naman po napit. Pabot na may gala kay aton tagas pagtagad na eksoon. Isgutan ta kining barangay BSKE November 2. Barangay SK election sa November 2. Now, niya ko ilistan din nga nakaptan sa mga barangay sa rural may gala nga niya mga kandidato din eh kinsa ilang kontrasab. Pinagikas barangay Carmen. Like, example, Carmen. Ang mudagang kapitan niya si Kapitan Kikang Oyman. Siya may convict ka ron. Pangutana, kinsa kontra. Awa may antol karo may gala, wapa may nigawas ang ngalan sa kontra niya.
1: Magnum in action.
0: Kana bang official na girbitaw nga hapit na gol? Kana bang klaro na giyon nga mudagan? Until now, sa Barangay Carmen, wala gay nagpatimaw. Siguro na yung mudagan na, pero di pa sila karon magpahibalo. O, nanamatay ngalan nga nakuha may gala, pero atong ipungutan na, di mangkuno. O, di ba? So, kay kasagara mangkun sa uban nga kung interesado ka mudagan niya, remember, kung may encuentros kay Kang Oy, dili, basta-basta kay Kwaman eh. Kalibay si Mayor Gunisya. Diba? So meaning, ang iya may galang pagkagabarang kay Kapitan dia, lugar pabor na kayo kay siya yung convent. Kinsa man ang mudagan dia, nga lugar na ingalan nga pwede medyo makapakurog sa mudagan ni Kang Kikang Oy. Nagkwaman tayo nakita mga eksoon. So ang to karo, wala pa inigawas ang ngalan sa Barangay Carmen. Sa Barangay Balulang, una dia sa Barangay Balulang, o so, duha may gala mag-inkwentro dia. O so, kini may gala, duha mag-inkwentro sa Barangay Balulang. I don't know, kinsa katulo. Dia Maygala Bation versus Mekabani, Barangay Balulang.
1: Magnum in action.
0: Sa Barangay Lumbia, nasab. Ronja Maygala, sige lang. Kaya ito ni Mebawan Maygala unya, kanya tayo kumplitong listahan. Gikan Maygala dia, paingon sa Bulwa, Patag, Ipunan, Kaumanan, Nazaret, Makasandik, Indahag, Kugman, Tablon, Agusan, Puerto Bugo, Balubal. O dia po Maygala sa Makabalan, Puntor, Gusa, Kaswagan, Lapasan, Oguban pa.
1: Magnum in action.
0: Habuta lang kaya ito ni natin mga alam, na yung mga barangay, tukitag sa tagsag ini. Pagbangutan na para dito idea, may gala, 15 yun ang mga mudagan. Atong gihaguan, may gala ni, para makuha lang ginato, 15 ba yung mudagan diya, 15 ba yung mga nagpadungog-dungog ng mudagan diya sa nasangpit ng lugar. Kaya ko ba, may gala, tagas, pagbagas, pagbagas, pagbagas, pagbagas, ito, itong isyo na, oras, alas 11:56.
7: Cash, chill magbayad sa Gcash G-Bills. Your bills in one app.
8: Tanang bills, chukarun!
9: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.
0: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
10: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
11: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on, ayaw pagpagawa sa paglaom. Add to na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
12: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
13: DTX 500!
12: Masalrikan!
13: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
16: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
17: Nawad-an ko daw nga kwarta sa akong bank account pads.
16: Ha? Ngano man?
17: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
16: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
18: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! In Action!
0: May ganapit na sa Paraguban din sa itong atron may galato Magnum in Action! As I check may galato yung itong paglulagan sa palibot sa rakbayan kay Murag Ingon, Alinging man, Murag Alumong ba itong palibot pero muinit, usay Alinging o Alinging, Alinging may gala ang itong palibot. Alimot kayo. Maglumanji, Alsano. Maglumanji. Guayad, maglumanji.
19: At manunji, Allah, din yung mga panahon na sasama yung mga na-mention po na wata experience karon og kuan na ayaw yung maglumanji. Medyo namang hangin-hangin pero init magyapon na lingiing gihapon. Medyo namang yung mga pagpanagong ato na matikdan karon sa itong sitwasyon sa ato ang panahon. Di kayo makita ang Haring Adlaw, pero ma-feel gid gihapon nimo siya magdamajawar nini po nga mga oras. Sa dayon
0: alimot siya, alimot.
19: Oo.
0: Alingi, alimot
19: sa karon, sa sitwasyon sa ato pa rin po nga panahon, na landong-landong lugar kunuhay magdamajawar na tanawon kay di bagit kayo hayag kaayo. Mula gina nga ka-experience ya po na ito ang kainit sa ito po rin po nga panahon. Makita mo naman sa itong Magnum Life Food pero Magnum Jowa na sitwasyon na ito sa dagang trapiko. Mas daghan ang mga sakinan. Nakapundo ko rin din sa mga traffic lights sa mga Corrales area ni ato nga Dakbe at tungod lagi. Kay daghan na po ito ang mga gabiyahin ni ini mga orasa at mga kaisunan po. Paingon din sa mall, pagdating na po mga transaksyon din sa sentro ng bayan sa itong syudad, maraming patigdan na ito. Naa sila din ni karon po na napundo dalan sa iyang rato, magdagan ang mga patago karon. Ika na din he, sa este, patago po sa weste ng bayan sa itong mga syudad. Uga, dagan po rin, gikan po na sa may weste, pasulit po din po din hipod magdumadyong wala. Tumakita na daghang ang mga pampublikong sakin, ang mga privado mga vehikulo, ang naglatas karon din sa dalang CM Recto. So, ito makita magdumadyong wala, nga naagid po kani pagkalukong sa dagan sa trapiko, pero di mahinon kayo dugay, o di mahinon po kayo ato po mabitikna po magdumadyong wala nga susama ng bumper to bumper. Kaya itong na-experience karon din hi, sa may dalang CM Recto, Corrales Avenue, makonsidera na nga normal na po din siya po magdumadyong tungkol lang po dyan sa aroa ato po mamatikdan po din he hanapin mga nang tabok hanapin may traffic lights po din he so kinanglan po respeto on so muna itong sitwasyon ko din is ito nga palibot lakas po na ang dagos traffic ko binakaroon din is may dalang si Emrecto o natasaan lang yun po dahil nila na pasan siya magdumadyong kaya din po sa Pika Stampe kung din po ga sa may Osman niya makita sa ito nga magdumadyong po magdumadyong no, nga daghan taas po ng linya karoon sa mga sakinan nga patabok po din sa may traffic lights sa Azam Downtown. So mara itong pagbulite sa itong apalibot, kinis mag-220 ang Jalsado sa Balita Aog Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum in action!
0: Alright, salamat sa naman na may kaya po sa ngaban Magnum Angie Alsado.
1: Magnum in action!
0: Sado para gawin ka din sa itong atro may gala. Kahit lang sa pikasin niya niya may gala karon no, si Pastor Jeff Acunga, ang presidente may gala sa Cagandioro Evangelical Council. Usala bagay lang final no, kay ang Kupa, muraga hansap sila, although ang support na kay apikig yun, Megzon, labinas mga pastor nga bago lang nagkabot, gikan sa Jinsan, kaya nagatod o mga hinabang sa biktima sa Linog. Ay doon sa Evangelical Council sa atong syudad. O sabay ilang na mitingan na ilang na final yun, kaya murag bago pa na humaslas meeting nila karon. Pastor Jeff, kung nga, bako nga pastor, mahingot doon mo.
15: Mahingot doon, Magnum Joel, o sa mga suking digpaminaw sa Magnum Radio, o sa mga namunuan.
0: Oh.
15: Sa nagunang istasyon sa Takbayan, naglalawigan, ang 99.9 Magnum Radio.
0: Oh, so murag imong tingog, balik sa normal na, Pastor, balik sa normal na. Oh.
15: Oh, salamat sa Ginoo Magnum Jewel nga balik-balik na tong tingog.
0: Mao gyud oh. Pastor, sabtan ta murag di pa lang dugay na human ang inyong panagtigom karon. Usa sa atong sabtan sa inyong agenda sa meeting ninyo kining usa ka White Ribbon March ugma kay ang Evangelical Churches of the Philippines. Usa man gyud sa mga agresibo sab nga moapila ning lasangpit nga lugar kining marcha para batok sa korupsyon. Nausabay lugar ninyo na kuang yun, final nga na meeting ninyo para ugma. Naaba mo, mapil ba mo, or wala sa mo'y kalihukan?
15: Muna sa naman, mga kami o pagpasalamat kanyang Magnum Joel for giving us a platform to be heard by our people sa bayan o lalawigan, considering grabe ang influence sa Magnum Radio sa Tibuok Region 10.
0: Uh-huh.
15: O tinood ka na, doon ay panagtigom ang ipagayon ng Cagayan de Oro Evangelical Council of CEC. Uban sa nagkailahe ng mga hukbong sa Dakbayan o Lalawigan.
0: Mm-hmm.
15: Doon ay united movement sa nagkailahe ng mga Evangelical Ministers Alliances and Associations sa atong probinsya o atong Dakbayan.
0: Mm-hmm.
15: So, nunot niya sama sa ungiman sa tungunang pakiginabi, 80% ang musuporta sa panawagan sa usa ka hiniusa nga rally action to the nationwide call. But doon na po ay 20% nga supak ni ini, nunot usab kay Adinato Malikian Magnum Joel nga doon na po yung mga supporter ang kasamtangang administrasyon ang atong mga namunuan sa itong nasod as of this time. And doon na po yung supak gidiscredit ang mga pamahayag o testamento sa mga brave Marines.
0: Mm-hmm.
15: So, mo ka na nga doon ay mga argumento, doon ay mga nagkalaylahe ng mga diskusyon. Hinungdan nga nadugay gyud ang ato ang gipagawas na pastoral letter o announcement may tool sa national call for rally, Magnum Duet. Kinungdan, nga wala na ito nakuha ang gitawag na ito og all-in-all collective voice kung kinabag ang mayorya na ang ato magong gusto nga unanimous na tanan ng mga evangelical leaders ang upaborgid in rally. Aron nga mapugnan usab nato ang panagbahin-bahin sa mga spiritual leaders. So we failed on that. Ikaduwa, kulang po siya sa panahon Magnum Joel. Tungon kay pila ra ka adlaw ang communication
0: na maglali
15: sa kahuluhan. Kanya, kinanglan pa nato i-mobilize ito ng mga leaders. Isputan pa ni siya. Tungod kay so sa kademokratikanhong kalihukan, kinanglan nga dunay pagbansay-bansay o pagsabot yun sa tanan. So kulang taog panahon, kulang taog preparasyon kay ugma na rabat kini Magnum Joel ang white freedom movement. So therefore, dili kita makapadala sa atong mga katawhan og mag-organize o sa kinabag-an o dako nga rally diri sa dakbayan og lalawigan. Apan bisan pa man ni Magnum Joel, tungod kay adlaw ka ng Domingo usab, mo dungan kita sa nagkalain ng mga simbahan pinagi sa mga pag-ampo, Magnum Joel. So we will include this in our corporate prayer. Pasabot sa corporate prayer, Magnum Joel, nga i-appeal na to sa tanang mga parokya, mga kasimbahanan sa lakbay naglalawigan, ang pag-ampo para sa national renewal, national revival, natingin mo ng Domingo nga national prayer for the entire Philippines, Magnum Joel. Ang atong trabaho sa itong mga religious leaders karon nga iyang giyahan ang nagkailay ng mga simbahan pinaagi sa mga pag-ampo sa nagkailay ng mga simbahan Magnum Joel.
0: Okay, so bali muna na inyong na final kay dila lugar kabak pangamaka lugar din ato ikalimod nga apike gyud ang lugar kini bang pagpahibulo kay kanato Pastor Jeff no president asab ta nato nga murag naa magi-action ninyo pero natagaan sad mo niadto og igo og nga panahon muna nga naka-plaster gid mo. Pero karon tuod kay 1 week lang, sumona ang usa nga nakabikil sa inyong kalihukan. Pastor, pero ang kaikag o ang interes naon ta nga muatus dalan, pero tungod na nga gingon nga lugar, tungod sa gingon nga kapike, muna hinungdan nga ano nga ang inyo, ampo lang sa ta, sulod sa simbahan. Ugma.
15: That is correct, Magnum Joel. No? Kulang dito sa oras, kulang sa panahon. Pero sa, in fact, doon na po'y meeting ipaygayon, Magnum Joel, yes, sa lagindingan ang venue ni Misamis Oriental kay dili ra man guni kagayan ng mga pastors na keep ang Misamis Oriental ang mga interfaith groups kung imong tag interfaith apil niya ang nagkaila ng mga pundok ang mga denomination ug mga pagtulunan nga bisan pa man nga dili kami maka-appeal sa nationwide call pero doon na pay ihanay nato nga schedule nga makapahimo to makapadayag sa usa ka rally unya kung ma-plaster na tanan, bisag dili kita haom sa national schedule para mapakita po nga nagkayusa ang mga katawan, labi na ang mga religious leaders at bayan naglalawigan sa pagpanawagan for transparency, renewal, o ganyan man sa the call of repentance para sa itong mga katawan, labi na nga naa sa mga namunuan sa itong pagamhanang nasudnon, Magnum Joel.
0: Okay, so at least, klaro na ito nga sa mga naga-lugar na nagdahom nga daya kadunon mo kay mga nangutana pastor no kung dili sa kagayan nabay may tabo nga rally sa Mas Manila kaysa nasabta nato ang kaning evangelical churches sa ubang nasod na magikaliukan nila di ba especially Manila ay duro sa ato sa regente ra ba ang lugar ampo lang sa how about sa ubang parte sa Mindanao nabay mga nakita nyo nga diha sila sa kadalanan paingon pastor.
15: Magnum Joel, doon naman po tayo mga partners no, sa nagkailangan ng mga grupo. Like for example, sa North Caraga, doon na po tayo grupo sa Bukidnon. We are in constant communication sa nagkailangan ng mga leaders at mga counterpart sa nagkailangan ng mga syudad o galawigan. Sa among nako na informasyon, Magnum Joel, wala usap sila ipahigayon na rally o liyok protesta doon na usap kay sa kakulangan sa panahon. Pero nakaiusa ang nakaiusa ng mga grupo Magnum Joel tungkol kay ako, membro man usab ako, Board of Trustees sa Mindanao Interfaith Council na nakaiusa kami sa Tibok Mindanao to include this in prayers, Magnum Joel. The best thing that we can do right now is prayer. Kaya ito na ba matudaan ng Magnum Joel na daga na kayo mga rally nga gitahiga yon sa Nelson, EDSA, pero magyapoy na himo. Siya na mag-rally-rally, tadi ang magdamjuel, wala yung mahimo. Wala gitay kausaban. Makausab rin din niya sa kinabuhi kasi kasing sa mga katawan nga namunuan. Mora man gitang ginawa magdamjuel. Kasi siya pag mag-split ta, magbugat at kalayos, kadalanan, magsinggita ta. Pero kung ang kasing-kasing niya itong mga lideres na nag-upot o katungdanan, magpasulabi, magpabilim sa pagkamantas, magpabilim yung pagpadayon ng korupsyon, magdamjuel. So what we needed right now as a nation, as a people, are united in prayers. Ito yung si Biblia magdunjul at if my people who called by my name and humble themselves and pray, I will come and heal their land. Ito yung ginawa ko nga kung mga katawahan, nga kung di pa nawag, muduol, muluhod, magampo, kanako, o maghinulsol, bukod na ako sa ilang kayutaan, o akong pag-aayuhon ang mga kanasuran. So, kinanglan dito ang mga pag-ampo nini magdunjul. Bili na siya ampo-ampo, kundi sincere prayer is the best weapon to transform a nation like the Philippines, magdumjuel.
0: Aha. Mahintaga kini mga atong gapuan, manutlan ni, kay muraga, gipang dimunyuhan ang masyuling uban, mga kining pastor, no? Kay di naman sila mahadlo ka lugar mo, himo sa mga hinangal kayo, labi na sa pagpanuloy sa kwarta. So, mahintag madalas pagkampo, dala ang aksyon kay, huwag siling tagkampo, unya, walay aksyon, basin huwag mo na yung kusus ginawa nga aksyon mo. Huwag may problema sa ampo, sige ta, nanang ampo, pero ang akong ipangita nga mo action pud mo ang makita nila nga suko gid mo kaya haron mutabang ko ninyo anyway so pura ginana ba kaya ang kontra demonyo naman so meaning ang away din eh good and the bad na siya so dapat ang mga bad kita magini mo diha nga grabe magyod pero ang mga good di mo makita kay tulos pagampo pero kung kontrahan siguro na pa sa action gapon basin og ang mga bad mandagan ang mga bad kini nga pastor.
15: Kaya na mga manjuel kaya mong giyagil karon that is also biblical. Kaya nabutang po sa Biblia na kung ang katawan sa Diyos nakita nila na doon ay kadautan o sila nagpakahilom, wala magbalampusan din ang dautan.
0: Oh.
15: Kaya ang mga anak sa Ginoo nagpakahilom man. And matanapol kung tinapot ni mga manjuel na divine intervention na makausap din sa katawan ang ilang kasing-kasing. Mga maganda itong labaong makagahom. O mahimo, makapangliok ang balang espiritu tinagit sa mga pag-ampo na ito, magdamjuel. Mayroon sa itong player, magdamjuel. At kung sa itong hindi mo, ganyan mga dautan, at ito mga panggapuson. At sa itong mga pag-ampo, imbis nga nga, Lord, ayuhan niya ang mga leader. Usbani, hindi na hinanay ng mga pag-ampo, magdamjuel. Kung dili na mga prayer, manginanay, magdamjuel. Espiritu sa kakawatan, pahawa.
0: Hawa, hawa, kakawatan, no.
15: Espiritu sa pagkatulid, bagbag, pahawa. Sa mga kasikasin,
0: yun,
15: presidente, mga senador, guban pa. Kinalang specific na kita.
0: Oh.
15: Kaya spirit mo, we are fighting against the spirit. So, mo niya atong panggapuson kini mga espirituhanon sa mga pinibagbag.
0: Mm-hmm.
15: O ato kini ipanglaban nga to sa Dead Sea o patay nga dagat. Aron nga hingin lang kini o bili na mo balik sa mga kasing-kasing sa atong mga lideres, magdumjuel. And I thank you, magdumjuel, for this fight, for your advocacy. We need people like you to raise up the banner of the Lord, especially ni mga panahon na sama ni magdumjuel.
0: Aha. Okay, so President, Pastor, ba kiring Jeff, ako nga Miguel sa Cagendero Evangelical Council. Salamat kanimo, Pastor. Maingod din mo.
15: Bigay salamat, magdumjuel, August Bunko, sa pangalan sa tanang mga Christian Evangelical Leaders. Nagpaabot kami sa mga pagpasalamat sa Magnum Radio, Magnum Jumal Dino, Magnum Joel Ocobo, Magnum Manny Agustero, o sa tanang mga namunuan sa Magdum, tungod kay Deo, you have become a proactive radio station and you have become the voice of the voiceless. O kami nagpadayon sa pagpanawagan sa katawan na dili kita magpakailom o dili kita angay mabutahan sa mga salapi panahon na maduna kay pagahimuunin ni aron sa pagbatbat sa kamatuuran, pagbuking kay pagbuting kay aron sa mahayag na kaumaon sa nasud ng Pilipinon. God bless the Philippines.
0: Magnum. Alright, salamat na Bigala si Pastor Jeff Acunga, Bigala, Presidente sa Cagendero Evangelical Council. Sa ato mga nagkakas sa tulong ng Bigala, pagbalik na ito, magbalita sa Bigala itong oras, alas 12:14.
20: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
21: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
22: Bili, di ko kaklaro, bisalayo. Hasun kayo sa adlaw.
21: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan akong pananaw yabi ima igmata sa buntan.
2: Iberi mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
3: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
22: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco One.
23: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
24: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
23: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, kung awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
23: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ano kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
23: Life Extension Vitamin D3.
26: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
23: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
24: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nangunang medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Member KBP.
7: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:24, ikala kumusta may ngunto na ikalunang uluhan sa ito Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, Mayor Oy, na ginaot nga ipadayon sa Kukpo ang pagkatang siguridad sa mga tungaan sa Magnum National CWC. Nanawagan sa mga ginikanan nga palingunon ang relasyon tala sa ilang mga anak sa ito Magnum International. Dula ko sa kalibo ka mga tao patay sa linog sa Venezuela sa atong Magnum Business pagbalik sa normal sa level nga sa supply sa lana sa nasun posibleng bulungtad pa ko sa katuig. Dugay-dugay pa. Sa atong Magnum Entertainment actress Anine Losre, wala mahadlok sa pagka-vocal sa iskutanang sa politika. O sa atong Magnum Sports away, nilang Pinoy boxing champion Manny Pacquiao o American boxer Floyd Mayweather Jr. karong September gi-Oktaba.
7: Magnum Noontime News.
0: Mga eksyon, kumusta? Mayang odto karong adlaw-adlaw karon nga Sabado, Hunyo 27, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
8: Ug Magnum April Borja.
0: O karong sanitara sa ito Magnum Lokal, ang inaot karong City Mayor Orlando Clarex Hoy, nga ito sa Kagindiro Police Office, ha? Kung kukpo kay parayo nila ang pagatag hugot nga seguridad sa tanan nga mga tungan din sa Dakbayan. Kini ang parawagan sa mayroon atul sa ipigayang kuyog ta sa serbisyo sa baryo sa barangay konsulasyon ng syudad. Karong buntag, madubas mayor nga importante ang presensya sa kabulisan sa mga tungan aron masiguro ang ilang kaluwasan.
9: Sa buhatan sa Kupo kang Colonel Dexter Pahi. Salamat kayo, Colonel. Dili lang karon nga atong bantayan ng atong mga eskwelahan kaya maong pagbantay sa atong eskwelahan maoy paghatag o kasiguruhan pagbantay sa kinabuhi sa mga magtutudlo o sa atong mga kabatanunan. Dili yun nato undangon ang atong paghatag o sekuridad kaya dili nato mahibaluan matag na sa mga panghitabo nga dili nato gusto ang nahitabo sa ubang lugar hitabo din ni sa atong Dakbayan. So salamat Colonel Pahi sa panahon nga gitawag tika aron mahisgotan nato ang pagpangandam kung unsa pay idugang nato paghatag og seguridad sa atong mga tulunghaan. Salamat kayo Colonel Pahi, inaot magapadayon kana dili lang karon na baguhay pa lang nga nahitabo atong ipalahutay gyud ang maong seguridad sa tanang tunghaan dinhi sa atong Dakbayan.
0: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Hoy.
8: Mapasalamaton si Kapitan Derby Pakudan sa Barangay Konsolasyon ng Dakbayan nga subling napili kuna napili ang iyang barangay aron pahigayunan sa programa sa lokal nga kagamahanan. Mato ni Pakudan, kung tabag ang mga programa ilabi na nga mas mapadul nini ang serbisyo sa gobyerno nga kabuk.
10: Dili man tanan makaadto dito sa ato ang City Hall. Labaw na sa ato mga vulnerable sectors, ang ato mga senior citizens nga medyo luya na, ang ato mga PWDs, ang ato mga solo parents nga lisod ni kayo paghatag silang panahon kinagatiman sa ilang panimalay ug aguban nga mga masakiton, usab ang ato mga indigent individuals. No say lisod kayo ang pagpamasahe padulong sa atong City Hall. Mao na nga kini nga tubag isa mandato sa ato ang local government code ug kini nga kalihukan usab gyud ka concrete nga activity ug sa concrete nga programa sa atong Dakbayan mo na nga. On behalf of the Barangay Council Mayor, I would like to extend my heartfelt thanks, heartfelt gratitude niini nga programa. Tungod kay bago ra man nahuman ang atong People's Day og more than 1,700 ang naka-avail niini. O karon nanapod ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Mao na nga alang sa tanan nga makatawan dinhi sa Barangay Konsolasyon. On behalf of the Barangay Council, daghan kayong salamat Mayor og sa tanan nga malumilihok dinhi.
8: Pakudan sa Barangay Konsolasyon ng Dakbayan.
0: Alas sa 12:28 sa deklaro karon ni Police Regional Office kon PRO 10 spokesperson Major Joe Navarro, wala sila na dawatang informasyon. Adunay walong grupo nga nagliok karon sa Bukidnon. Hinigumikan sa mga pagtuo nga girecruit na sa walong grupo ang pabiling missing nga si hiker sa Mount ang usa ka hiker sa Mount Kalatungan. Madumay Navarro nga wala ay kumpirmadong informasyon kalabot sa maong mga grupo.
6: wala kita'y nadawat na information nga adunay mga presensya sa maong grupo. Gamay na gani kayo kinisila sa pagkakaroon. Wala kita information nga dawat kay namagoy ka pang kalat po ng mga misleading information no, sa ato ang social media. Dili ka to pinuod. Wala ikatong gingon nga nainadungog nga buto sa pusil. Wala inaanak nga mga dili ka na pinuod.
0: Agapayag ni PRO 10 spokesperson Major Juan Navarro.
8: Gitingwa karon ni House Deputy Speaker ug Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano nga mapanalipdan ang gisgutanan sa pangluwas sa katawhan ilabi na nga dako na karon ang populasyon sa Pilipinas. Kini ang rason sa giruso nga House Bill number 9300 nga gitawag og tulay kung Transitional and Unified Local Assistance Yielding Support for Recovery Act nga nagtingwa nga mahatagan og suporta sa gobyerno. Mato ni Imano nga pinaagi niini mohatag og pondo ang gobyerno aron matabangan ang mga dunay problema sa ilang pangluwas.
11: Ang House Bill 9300 masaila sa gitawag na tulay Transitional and Unified Local Assistance Yielding Support for Recovery. No, dili ni ato lang, tipik lang ta. Dagan kayo ang naimong co-author ani, pero gipangunuhan gid ni Speaker Boji D ni Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Isgutanan ni para sa kondo. Gusto na to kusgan gyud ang pagpanalipod sa panglawa, no? Ang asset sa Pilipinas. Ang kumutan nga mga odis, ang tako nga populasyon, negatibo ba positibo? Hindi magsugod. Kungan ka o negatibo, nga naman lagi ang nasit sa China. Dako man populasyon. Pero paspas pa kaya lagi ang ilang ang no, development. O itandi po din mo sa uban nga gamay nga mga nasod, nga gamay ang populasyon, pero malambo naman po ng ilang nasod. So, depende kung asa ka nagtin. Nagan ang ilang tigulang, ang ato, dagan atong batanon, di kita problema. Wala ta magkulang sa trabahante. Dako man atong populasyon, kita na atong protektahan. So, ano ba protekta natural? Prevention on that is better than cure. Pero tungod sa kalimitado sa pondo, we have to support also ang panahon sa iyang nga doon ang naigibati. So, kini is part where we are able to help ang kaning mga naigo sa ilang panglawas.
8: Ang pamahiyag ni House Deputy Speaker o Misamis Oriental 2nd District Congressman Bambi Imano.
0: Alas 12:30 na karon sa tulakaw sa panahon.
1: Magnum Weather Alert.
0: Pagdating ng mga karon si Justin Navarro, pag-asa weather forecaster Sir Justin, maingon to nimo. Yes, si Justin Navarro, maingon to. Wala may kala signal sa atong pag-asa. Balik-balik ka tayo sa Sir Justin, maingon to. Kumusta lang kaos panahon?
12: Maayong udto sir, maayong udto sa atong mga suking tigpaminaw para sa atong lakaw sa panahon karong udto. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagkabahin kini nga naghatagog epekto sa amihanang bahin ug sa silangang bahin sa Mindanao. Karong udto, ang Northern Mindanao Caraga Region ug ang Davao Region makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa ITCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tunas sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Hintangang ubang dapit sa Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagdagom nga to sa panuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ug magagikan sa habagatang kasadpang ngadto sa kasadpang nga direksyon ug ang katagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalut. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosadlok sa alas 6:00 sa hapon. Philippine Standard Time alas 12:34 sa udto. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Magnum Weather Alert.
0: Alas 12:32.
1: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik ang skin allergy pag blood detox na mag DTX 500 kana. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500 protektado kana apil ang imong
13: Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika diri sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimut siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
16: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
16: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Mari.
16: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
17: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
14: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Magnum Noontime News.
0: Alas 12:35 na para sa mga balita kanus to Magnum National. Nalawakan karon ng Council for the Welfare of Children kon CWC nga ito sa mga gidikanan nga hingusgan o paligunon pa ang ilang relasyon tali sa ilang mga anak. Matupan ni CWC Executive Director nga si Angelo Tapalis sa kinanglan usab nga bukas ang komunikasyon nga ito sa mga anak aron sila magiyahan.
30: Pag ang mga magulang ay merong magandang relasyon sa mga anak nila, may open lines of communication, nagagabayan natin na maayos sa mga bata, ang karahasan sa anak natin o ang paggawa ng karahasan ng mga anak natin ay maari po natin mapababa at maiwasan.
0: Ang payag ni CWC Executive Director Angelo Tapalis samtang ipasabot sa ni Child Rights Advocate Merly Kilala nga magsumikad ang gustong paggiya sa mga anak sulod mismo sa panimalay.
31: Naniniwala ako na nagsisimula lahat sa loob ng bahay. Kailangan natin silang yung tamang gabay para sa kanila na paulit-ulit kasi hindi natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa kanila sa labas ng tahanan.
0: Ang payag ni Child Rights Advocate Merly Kilala.
32: Miso pag ang National Authority for Child Care Conaxi sa Sukuna Naxi sa sugit nga paubusan nga to sa 12 anyos ang criminal liability age sa nasud. Mato ni Naxi Executive Director Attorney Gabby Concepcion nga mas maayo nga ipatuman na lamang pag-ayo ang Juvenile Justice Act.
33: Kung akong tatanungin ninyo, hindi na kailangan amendahan para ibaba ang age of criminal responsibility. Ang kailangan siguro, i-implement ng maayos. Kakaroon ng mga bahay pag-asa, youth detention facilities, ang pagkakaroon ng mga counseling, rehab, all these intervention programs should be strictly developed and in place. Para talagang pag yung bata pinasok for counseling and rehabilitation, eh meron talagang magtuturo sa kanya, di ba? At iuhubog siya. Kasi pag linagay mo din naman itong mga bata na to sa bilibid, eh magiging hardened criminals yan.
32: Ang pamayag ni NACS Executive Director, Attorney Gabby Concepcion.
0: Sa amdado ka balita na suro giruso karon, niligan ng mga barangay ng Pilipinas, National President nga si Jessica D. Apagpagayon sa National Movement nga Magalang na Pinoy. Hinunod sa mga insidente karon nga ikalambigitan sa mga kabatanunan, ilabi na sulod sa mga tungan, matawari din nga kinanglang ibalik ang landan nga pamatasan sa mga kabatanunan.
2: Since we've already been seeing this shift, one of the things that we are pushing for is nationwide movement called Magalang na Pinoy. Ito po yung ibabalik lang po natin, i-re-revive po natin yung mga traits at values ng Filipino noon. Kung paano tayo kilala, because Filipinos are known to be respectful, respectful sa buhay, sa nakatatanda, sa lahat. We're known na resilient, hindi basta-basta bumibigay, matyaga, etc., etc. So ito, ibabalik lang po natin siya by raising awareness that these things are happening and it's a nationwide holistic approach para ma-prevent nga po ito. So parents are more aware that these things are happening with our children.
0: Ang payag ni Liga ng Mga Barangay ng Pilipinas, National President Jessica D.
32: Gisugid karon ni National Parent Teacher Association kan NPTA President Wilfredo Rodriguez nga putagan og mga CCTV camera ang sulod sa mga classroom sa Pilipinas. Matud ni Rodriguez nga pagkatabang gini aron ma-monitor ang mga panghitabo sulod mismo sa mga lawak saringan.
3: Kasama na po ang digitalization diyan, ano? Sa ngayon, di ba, karamihan ng school may TV, mayor ko. Yung iba naman po, ang CCTV, andyan lang po sa hallway, no? Ang ano po dito ngayon, siguro lalagyan po natin, ipopropose po natin yan sa ating gobyerno, no? We will ask siguro isang city gaya ng Pasay na ilagyan lahat ng aircon, no? Pahalaking ba?

0: supply sa mga tambal sa mga ospital. Dugtong nini, daga mga nasud ang nagpadala na karon og mga rescue team sa Venezuela sama sa America, Netherlands, Mexico, Switzerland og uban pa.
1: Sa Japan, katusan ka mga tao ang mahimo sa pagprotesta sa Japan tungod sa plano nga pagpad sa puwersa sa kasundaluhan o gamiandahan ng ilang batakang balaod. Kinuman sa gisumiter sa ruling coalition sa gobyerno nga mga sugyot balaod nun nga baguho ng patakaran sa seguridad, lakip na ang ilang pondo. Gingong sibling doon na kini-epekto sa pondo alang sa servisyo publiko tungkol sa pagsaka sa galastuhan sa depensa. Samtang narawagan usab sila sa gobyerno nga ipabili ng Article 9 sa Constitution sa Japan nga nagdili sa gubat alon sulbaro ng tensyon sa mga kontra nga nasod.
0: Og karon sa Magnum Beses, gibutang karon sa Department of Energy kung DOE nga posibleng mabot pa og unom nga to sa 12 kabulan, wala mabalik sa normal ang level sa ilaban ang supply sa lana. Mahato pa ni Attorney Rino Abad, Director sa Oil Industry Management Bureau, kung na OIMB sa DOE, nga kinitungod kay nakadepende ang supply sa lana sa tensyon sa Iran o Amerika nga nakaipiktar sa pagka-accessible sa Strait of Hormuz.
2: Consistent po ang mga projection ng mga oil market report. Nung nakaraang tatlong linggo, nag-request kami ng presentation from Global Plat, 6 to 12 months. From, ang projection is kung matuloy yung MOU, maganda nga na natuloy talaga based dun sa projection. Kaya yung projection na yun, talagang aligned dun sa nangyari ngayon. So 6 to 12 months. Next year ho talaga yan, January to July. Ang sabi lang is makabalik na yung level ng supply from the Persian Gulf before the conflict, which is around 21 million barrels per day. Ngayon na nasundan din ho yan ng meron ding presentation sa amin yung Argo. So consistent din sila. Ay hindi immediate yung magiging pagbabalik ng level. It's not the price. Ang ating reference is pagbalik ng original level ng supply before the conflict. Vis-a-vis yung price at that time.
0: Ang payag ni Director Rino Abad sa DOE. Samtang sa forecast rate ng usa ka US dollar nagbalaw karon sa 61 pesos 38 centavos Canadian dollar, 43 pesos 25 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos Australian dollar, 42 pesos 40 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 92 centavos Korean won, 3 centavos Euro, 69 pesos o 82 centavos.
1: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil anaa sa 79.67 US dollar per barrel, kini misaka og 0.19% kung itandi sa daan ini nga presyo nga anaa sa 79.52 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Giklaro karon ni aktres Nadine Lustre nga wala siya gibati nga kahadlok nunod sa iyang pagka-vocal sa isgutanin sa politika. Matud ni Nadine nga nagtuo siyang sa kagubot karon sa Pilipinas, lisod nga maghilomog lang tao na lamang ang katawan nga nag-antos.
3: Not really. I think I'm the kind of person who really stands for what I believe in. Unfortunately, a lot of things going on, and it's something that you can't stomach. You know, it's really, really hard to be okay with how our fellow Filipinos are being treated, how everything is being treated in our country. So, mahirap lang. It's hard to just sit and watch. The activist in me really needs to say something. I do believe that I've been like that na for the longest time, maybe about the environment or the animals. Pero nag-umpisa talaga yan with the environment.
1: Ang pamahayag ni aktres Nadine Lustre.
0: Alas na 12:44 na sa Tumagnum Sports, giyoktaba ang nakatagdang away nila ni Pinoy boxing champion Manny Pacquiao o American professional boxer nga si Floyd Mayweather Jr. karong September ng tuiga sa Nevada, USA. Sumala sa kabo ni Pacquiao nga mao'y rason nini ang ingong mga federal lawsuit overbooking sa mga schedule oga isyo sa pinansyal ni aspeto sa bayan sa kampo ni Mayweather. Una na nimingo na si Mayweather na niyatong Marso ng tuiga na exhibition lamang ang away nila ni Pacquiao o dili official ng away. Apan na namugos ang Pinoy boxer nga kini matuod ng away o dili lamang basta exhibition. La, subay sa kontrata na nga napirmahan doktor nini, gilauman ni Pagayon ang match sa Durwa sa sunod tuig. Adlok si Mayweather ha?
1: Exhibition ra daw.
0: Isa eh di exhibition niya kasi mabugi ko ba. Wow kayo. Pagka dili pinangagay ni. So ayo exhibition ra kay kanato na pili bi ako. Itayo pa lang kanamo. Di ba? So nya labi na kay wa na practice ni sige lang inom-inom. Si Pacquiao sige practice mo na nga dili ni exhibition. Away gini nga away. So ayo exhibition ra gini. Og dili ka na di sa ko. Namo gina may tabo. Mga eksyon niya na ba? Ito kompleto ni Tali sa ito Magnum Non-Time News. Alang karoon daw na karoon ng Sabado. Honyo 26.

0: Kada itong Smil by Desai, sugkaroon sa itong headline review. Sa Tumagnum Lokal, Mayor Oy, nang inaot kay Parayon sa Kokpo ang pagatag seguridad sa mga tungan sa Tumagnum National, si WC, nanawagan sa mga ginikanan ng palikunon ang relasyon tayo sa ilang mga anak. Sa Tumagnum International, dula ako sa kalibo ka mga tao patay sa linog sa Venezuela. Sa Tumagnum Business, pagbalik sa normal na level sa supply sa lana sa nasod, posibleng bulungtan pa sa katuig. Sa Tumagnum Entertainment, actress at inlostre, wala madlog sa pagka-vocal sa iskutanan sa politika. Sa Tumagnum Sports, sa away nilang Pinoy boxing champion Manny Pacquiao o American boxer Floyd Mayweather Jr. karong September, gi-Oktaba. Mga eksyon, timan lang sa agawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Malaglayan mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hangtunog mga kini, ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
1: Ug Magnum April Borja.
0: Aba sa mga news writers, Chiquitirina. Lana Delgado, News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa balita o servisyo.
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jeritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Jeritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Magkala na pata sa paragumantari sa atong atulangon, Magkala, to Magnum in Action.
3: Magnum in Action.
4: Abota lang, Magkala, katunay kingo matulpang fire alarm diya sa barangay Maka Carmen, Makanhan, Carmen. Diyarapit ko na sa eskwilahan, Magkala, naghanda bang balay diyan, no? So, tanatobay ko subay kuhan diyan, no? Kay gingon doon na matulpay fire alarm diya, Magkala, sa Makanhan, Carmen. O dool, Magkala, matulpa sa eskwilahan. Mangita, kaganina, murag naman to kaganina. Kanina, Magkala, lahip po niya. Oh, so tanang tamay gala kaya kung sumanay ni kinibang dako ba ni kaya diyan nun may gala kay Udo, so at least na yung mga tao makabantay kung doon na may gala ay pag-ulbo sa kalayo labi din sa makanan Carmen ng atong dakbayan sa karong panahon na
3: Magnum in Action.
4: Abuta lang atong kauban tuwan na sa may gala diyan sa panulo na sa nasampit ng lugar may gala tungkol din ng giingon ka doon ay fire alarm karong panahon na
3: Magnum in Action.
4: Okay, may kagmakanhan doon sa eskwilahan. Taga kay mga balay diya. Pero ang balay diya, lugar pwede maagian o lugar masudlak bombero. Oo, so muna may gala ang sitwasyon. Pabota kay itong kawan, tuwa may gala. Sa arapit na, sa kwan. May kisa may tumakuan diya, no? Nalanto may gala, kisa tumakuan diya, no? Aning nasangpit may gala ng gingong sunog. O diya may gala karon sa nasangpit ng lugar. Diya may gala sa Makanhan, Carmen. May kasi itong kwan diyan, itong doon makita ba nila ang kwan? High school, lapit na high school. Sulod nun mo na.
5: Highway.
4: Oo, nasa dalan lagi. Sulod ka sa Makanhan. High school, kilid man sa dalan. Oo, so na diya, lapit, likod.
5: Kilid.
4: Kilid. Oo. Aha, diya, karoon ng sunog. Oo. Okay, so sige lang may gala. Kaya tumakaoban, tumapod sa nasangpit ng lugar. Nini may galang gingon nga doon ay fire alarm diya sa barangay diya sa Makanan, barangay Carbe ng aton dakbayan.
3: Magnum in Action.
4: Although at least may gala no, nga napisdalan, so dito mabalaka may gala kang ang hadlok magun sa sunog kanabit ang dagan balay o nilas tunga mo man ay hadlok ka sa sunog pero mas tunga skilid may gala hadlok ka po kay sunog ba na ay labi na karong panahon na so mo na may zon ang atong usay basta na isunog ato na yung kilatison bag kanang lugar. Usa ba na siya, delikado ba, gili? Kaya kasagara kaysa sunog nga mudako, gitbaygala, kanang lugar nga wala siya ay, kanabang di kay masundan o sakyanan, bombero o niya nastunga. Niya, ikadua, kanang mga lugar may gala nga, kanang mga balay, ginama sa kahoy. So, kanang diya may gala, kaya suito man talang lugar, naasa yung mamaligya diya, o niya, kwa kay, kanang magkanan, kuha mo ko na siya. Lugar may gala nga naaporag simi karang kwa ba relocation nga po na may gala kanya to
3: Magnum in Action.
4: So buta lang may gala no kaya ato magkaoban to po may gala sa nasampit ng lugar karong panahon na
3: Magnum in Action.
4: Anyway so para kumang may gala din sa ato tulungan nun pabuta mga eksoon kaya doon natin listahan may gala din eh sa mga barangay di sa atong syudad, kaya ang kuminag ng ina, oy, mga mudagan o kapitan, kagawad, skate, chairman, o kagawad, pag-andam na mo, o so preparar mo kay sa bulan sa Agosto, sunod bulan, ano naman may gala, mauna ang pagsugod sa atong itawag na kiribang atong election period.
3: Magnum in Action.
4: Now, tungod may gala ni ini, mauna may gala nga dapat mag-andam na now, doon na tayo mga barangay din eh, mga eksoon nga itong i-preparar. Like for example, Carmen, Balolang, Lumbia, Lapasan, Kauswagan, huwag na mga pinatong konsulasyon din eh. Pero natin mga lista may gala sa mga barangay, mga eksoon nga sa ato, ilabi na sa rural para nga ato may bawahan may gala kung kisa kay managal. Yan, example lang tayo niyo.
3: Action!
4: Agad mag-una ang pangutana, mag-umjil. Diyan sa kuwang kisamay budagay, nana, di ba? So mo na nga, kapaning kamo, tag makasimuhuta, may gala, kisabak kay mga interesado budagan. Gawa sa incumbent, yung incumbent, huwag di lang last term, budagan mo na. Oh, budagan mo na, may gala. Ano na, ano na? Okay, wala pa. So, itong akaw pa, may gala, ito na sa sampin ko sila kay ato sa ingipabot, may gala. Ang kinino, siguro tatarata mo rin masigunin nga dako kikay nga sunog may suon kay nagawa mo na itong dako nga sunog may gala kaya mo nagbibo mo na itong mga bumbiro. Oo, sumuna may gala. Sumuna may gala ito makita o oh. Una na sa ito si Carmen. Ang barangay Carmen may gala, of course, kinsa may Kapitan Diaman, si Kapitan Kikangoy. Bangutana, kinsa may lugar interesado o gladungo gabudagan may gala sa barangay Carmen. Sa pagkakaroon may gala, wapag inigawas kang ngalan. O wala pa ni gawa sa ngalan mga Exxon.
3: Magnum in action.
4: Kaya ka na bang makita ni mo nga nag-yes sa kisa, oh, interesado kay ko, dagan ko. Kung may kaga lugar mga ngalan nga muna siya, akarang uban, basta na lang mga mention-mention, pero ang atong gintirisan, ka na bang interesado gin may gala nga nagis sa interes? Wala may gala. Now, ang sunod may gala balulang, ang kapitan niya may gala karon si Kapitan Edwin Micamani, ubo sa Parayon Pilipino. Nawa duha may gala ang mag-inkwentro posibles pagkakaroon ng katunibawan. Ang posible may galang mudagan dia pagka barangay kapitan may gala sa ubos may gala sa grupo ni Karek Soy mga gala mo si Nonoy Bation o Nonoy Bation
3: Magnum in action
4: muna ito na dunga niya nakangan sa Karek Soy nga grupo sa barangay Lumbia mga Exxon ang atong lugar barangay kapitan dia incumbent may gala si Kapitan Alex Turalba.
3: Magnum in action.
4: Kung kisa mo kontra niya sa pagkakaroon, ipakita kay Balo, kisa mo kontra may gala ni Gawas. Kung naman ipang text niya nga, posible kini siya, kaya itong kinatison sa mga Exxon.
3: Magnum
4: Alex Turalba, convent rin. Sa barangay Lapasan, kini, tulo may gala posible mag-away niya. Una, of course, si Kapitan Lite Tuximer, ang inconvent barangay kapitan, magpapili siya sa katapusang termino niya. O niya, posible may gala, akin si Lite Tuximer may gala, naani may gala sa grupo sa Akwan, sa kinibang Orange may gala kang Rufus Rodriguez.
3: Magnum in action!
4: O niya, ang niyang posible makontra may gala, si Lawrence Dagok mga Exxon. O so, si Lawrence Dagok may gala, ang first kagawa na sa Barangay Lapasan. O niya, posible sa may gala nga si Mr. Django Mediana, ang mudagan sa may gala si Django Mediana, si Lawrence Dagok, muna sa may gala sa kampo ni Mayor Clarex Hoy, si kininga Django Mediana mga Exxon.
3: Magnum in action!
4: Si kini Clarex Hoy mag-iapon siya. Oo, pero katulad sabda ng official may gala nga mo'y lugar mo gyo'y official kandidato may gala si Lawrence Dagok kagawad first kagawad sa Barangay Lapasan.
3: Magnum in action!
4: Kaswagan, kini, kaswagan, bibo ni. Kaysa kaswagan may gala, ang unagan niya, incumbent o kapitan, si Kapitan si Janjan Lim. O niya, posible may galang mukontra si ang pagbabalik may gala ni Kapitan Pedro Balite. Sano? Diya may gala sa barangay kaswagan. Ay katulo, si si Kagawad Abaday, anak ni Kapitan Roger Abaday.
3: Ano
4: ni Kagawad Roger Abaday? Kana may gala kanya to budagan mo tani pero kauban man kuna mo gyud ba mga ubang budagan da budagan ko lugar gulat budagan ko minito yang kwal ayaw dagan lagi ko ayaw lagi ang budagan ko oy ayaw lagi oh imo na ning gamay nga malita oh para di ka budagan sa amo na lang gipaabot
3: in action
4: mo na lang gipaabot ang malita nga gamay meaning pagingon nga dagan ko nya oy kini budagan ni makakwas buto nato ni pahakan tong buto ani. Ayun, nagdagan. Kaya mo man na-offer man. Nakan-offer may gala ka ron. Pahala ko so, kunya, uy, kinimurag, delikado, masing mga tagak tani. Offer dahil sa ayun, nagdagan. Imo na lang ni, magkagawa na lang ka. O di ba so, pag umana, natingala ka, pormiro dagan, sunod, natingala ka, nagkagawa na malang di ay. Ay, nakadawa, tatagbulsita, mga Exxon.
3: Magno, in action.
4: Kumanang negosisyon. Muna may gala, bantayan nyo ng barangay eleksyon, kinapong pangwarta niya sa ubang mga mangwarta sa mga budagan kunuhay, pero ang tuyo may gala, mangwarta po niya.
3: Magnum in action!
4: Amo lang pati pantaya ninyo niya, no? Kaya diyan sa barangay Kasuagan, tulo sila. Diba? So, amo man nagawas ka ron, kaya lagi-lagi interest. So, purmero, dagan-dagan na, matiha ka, di na lang. So, nga naman, adi na lang ko kay Wagwan, sunod na lang. Pero human ha, bulsita, may gala, tuwala, dawat na.
3: Magnum in action!
4: O, oh, so, munang gibaligya, may gala ang iyang kalagbang. Imbes mo dagan, ops, na may offer. So, di na lang ko, ubos na lang ko. Hinanaragin mga eksyon.
3: Magnum in action!
4: Basta, umaro, kagwais ka, may gala, sa politika, ha, pakakwarta, yung ka. Mawagin ang politika, mga eksyon. Magnum in action! Wa, mali, pagdaog ni mga tawhanan niyang gadagandagan, mani. Kapapot mo nag-offer sila. Kaya mag-iuban, may gala, mo-offer, ayaw na pag-apil-apil. So, imo na lang ni, kasi mo gasto pa ka. O inalaragin mo yung zone. Muna yung kasagara kita mo din sa atong palibot.
3: Okay.
4: Barangay ko sa, kini. Sa barangay ko sa may gala si Kapitan Tabak, katapusan na niya ang termino karon. Ang mudagan niya may gala sa atong nadunggahan, asawa may gala ni Kagawad Eric Salcido, Kagawad man na karon yung asawa. Okay, basta ni may magpamigalag dagan po niya. Unya, ang posibleng makontra niya, si Atty. Baltasar, katong kani LTO director, kaya nag-retire naman, so posible may gala, nga mo na mga eksoon, ang makontra sa asawa ni Kagawad Eric Salcido, may gala, Kagawad man ang kalamudagan o kapitan sa Gusa.
3: Magnum in action!
4: Ang iyang maengkwentro, kini may gala ang eksoon ni Butoy Baltasar, iyang magwang. Si Atty. Baltasar, may gala, ang kani LTO director.
3: Magnum in action!
4: Wala siya, bantayan nyo na, kahit muna itong lugar, itong mga nasimuhot na. Sa Barangay Puntod, ang kapitan may gala si Unyot Nasir. Kuy, na ba ito si GL diyan, ba? Ang buta, sulba na ba itong ilang kuwan diyan? Katong ilang isyo diyan nga. Sus Maria Ginoco, di mo mamahadlog sa HIV.
3: Magnum in action!
4: Oh, so, dinalas ako musingit diyan kahit nagkagrabi na ba may gala diyan? O, di ba? Sa Barangay Puntod, ang kapitan diyan si Unyot Nasir. Na posible karong election, walay kontra si Unyot Nasir. O kaya doon na may usang mo kontra unta, pero tanaw may gala, murag apiki man. Kilisod man kayo may gala niya, nakaplastar po si Unyot Nasir may gala, may pong performance niya. So wala pa ini gawas nga ngalan, mga eksoon nga lugar iyang makontra. Gawas at itong daan nga si Tinampay. Pero si Tinampay may, si Tinampay, pero si Tinampay, ingon pa nila may gala si Tinampay mga eksoon, magpabiling kayo naman sa City Hall siya. Nawa ba'y kasiguruhan nga mo daw, okay, pildi kayo sa saw na nga inconvince siya, pildi kayo siya nga siya pa nasga home. Sa mo, takaroon may gala, nga wa na gyod. O, wala na magitaw, hindi para ka na ito nga may job. Dagan-dagan pa ang bala. Karos may balahon may gala, magdagan pa kayo kay bala, mo ka sa atubangan.
3: Magnum in action!
4: So, muna may gala nga posible, di lang kuno, di lang siya magpabilin sa City Hall. May nalang diya may gala, kay bahalang magulan, magbagyo, ang sweldo permanente. Nya umudagan ka pa siguro kay pildi ka rin sa incumbent kano baka may galang awa na posisyon.
3: Magnum in action.
4: So posible nga dili siya mudagan may gala kay of course si Nasir may gala ang duhay ka backup ani duhay ka backup may gala ni Unyot ang si ang padayon ng Pilipino o ang grupo ni Clarex Oy Bambi Camp o kang Clarex Oy. So posible sir may gala nga si Kwan matod pa si kining si Tinampay. Hangyon ni Mayor nga ay nila pag-apil-apil kay gikan ka naman diha. Mandrabaho na lang ka sa City Hall para at least sigurado pa.
3: Inana.
4: Huwag ako. Ano mo ato mong kusubay klaro. Dini ko klaro nga at least na kay swildo ka na buwan. So mura ba na? So kung dili mo dagan, subay kontra si Unyot Nasir. Ayahay. Maglawig siya may gala nga ayahay.
3: Magnum in action.
4: Pakpak atong kaupan may gala. Pakpak siya.
3: Magnum in action.
4: Kunya sa barangay Makabalan, kini, guwapo na sa mga barangay Makabalan, may gala. Aktuali, may gala sa Makabalan, duha may gala ang kandidato sa ni Mayor Clarex Oiria, o sa Green. Si Kapitan Sunil Raipon, original magini may gala, mauni mga eksoon ang mausa ni may gala ang lugar, ang Mayor Clarex Oi. Dabi karon may gala kay si Sa Mudagan mag-usab, unya kay nibalhin man na siya. Gikan pa dai Pilipino dito ni Balin may gala sa Green. So posible dia sila may gala mo nang gitawag mga eksoon ang ilang kaimtang dia kuan sila so na libre mga igala.
3: Magnum in action.
4: Diba sa Makabalan. O so matirang matibay may gala kay puros kusog man indua. Na kay kwarta dia bijo arang arang ug kay kwarta minus ka mo nang gingon nga basin oga humanangi mong panahon.
3: Magnum in action.
4: Ato sa Megalang kwanbe kinakon ni na Corinthian. Sus kadaghan magay Megalo ni sunog na po na Corinthian. Piyasang Dias Mayagura, sige tong kaban tuan ito. Mga Ikson, ihatod siguro sana sa Gura. Okay, para itong ngayon na Corinthian po sa Gura, itong paralikitan. Unyan na naman sila sa sunog, sa makanan. Hawagin sila. Ah, na traffic. Okay, ito may gala, traffic kayo. May ato itong tumakaban, bisig doon na may gala, itong gisgutan ni Kadyo, tuwail na itong ipabot. Ang tumakaban, on the way may gala sa dito sa makanan Carmen. Unya, pabot na may gala, kanuna sa Corinthian karon, no? Dias Agura. On the way na may gala, tumakaoban dito sa Agura Sub, kay
3: Magnum so, in action.
4: Na timing mo na may gala nga niya ay mga kalit kahitabo may gala nga wadam ha. Diba? So balik-balikan ta tumakaoban ha sa kuan may gala sa Makanang Carmen kay Tuana. Doola sila mo na traffic pero ka nahuot ang ayun na kung mahimo diya kung dool-doola na tumakaoban diya ayun na mo pagsakay-sakay. Daga na. Kung na'y kabayo diya o na'y sopa diya. Ala, pakaan diyan na sigbin diyan. Ala, sakay mo sa likod sa sigbin.
3: Magnum in action.
4: Kat ka lo, likod, sakay. Mama na style. Magsikag pa ang kwan diyan. Nana, speakers. Wala pa. Oo, kaya sa ato mga isuon nga. Magdanto, layo naman. Daga, ano eh. Ang ano magpa-aircon mga kapirme nga. Kining layo pa mana. Liwaw, kinibang duol naman na. So, dagan. Ano na lang exercise po, di ba?
3: Magnum in action.
4: Na traffic magibay gala. Labi na ka lang pagsulod din mo diya. Labi na kayo sunog diya na. Amogin na may gala. Baklay sa ka. Para maabot may gala sa unahan. Kinaman diya. Although, dalatong sa kininga sunog. Dako ba ni may gala? Kinaan naman siya na asarapit sa makanhan. Di arapit ako ng pangutana. Di arapit ang giyong sunog. Although, lili ni sa dako siguro kay kwan man. No? Kining wamay aso makita gani. Also, ang traffic ko. Asa ba ni nga traffic? Layo ba gani? Grabe may gala ka sus ka traffic may sa kinam rago may lihok na makita sa live may gala ka rin tumakaoban tuwa man ito pero ang good news siya watay nakita nga dako ang aso kay kunay dako ang aso normal may gala na nga lugar dako ang kalayo pero guway aso posible nga na anakwa na kinibang na tabang na pero still at duwan gapo na ito mga eksoon kay kuan man na kanang sanay kining duol may gala sa eskwelahan daghang kayong balay diya. Kaya naman ko yung karong panahon na murag naanan ng mga tao, tinabanga mga eksoon para
3: Magnum in action.
4: Lugar dili gibudako ang kalayo. May murag yung sekreto. Murag yung sekreto kapag naisunog ay gigdagani ang kalayo. Kung mahimo, imong lugar atrakaw ng kalayo, dala kang tubig, dala ka bigala o bunal baka diya, ala, dala ka o habol nga imong gibasa, muna ilhapak pagayo sa nagkalayo mga eksoon. So at least ka na makaneutralize sa sunog na. Murag yung sekreto. Patudlo ka ni mong sniper Jonas J. Kana siya.
3: Magnum,
4: may pila kasunog na may gala ang ilang naluwas sana. Kana siya. Dito sa Kamigin may gala. Dako na kay sunog. Naluwas pa bang nila. Gisudlan nilang balay. Datanaw na kahoy man. Gipang bunal-bunalan nila na na-neutralize ang kalayo. Diapon sa ilang lugar o. Sos balay mo ng karton may gala. Niya, grabe yun. Sunog-sunog sila. Pero atis dagway. Wala kamutra. Naguba man nila ginang alkuba pating balay. Diwagin makalaos kay nalaos. Wala na sila diya karon.
3: Magnum in action.
4: Pero di man mga talantado may gala, di man maratol. Pag naisunog mga eksoon, ilang magyong tabangon may gala, basta makaya pa nimo og suot ang kalayo, suot ang gina. Gubaan ang porsyon nga nagkalayo. Dala rin ang nagsunod, nagtubig para ibubo. Kaya kung imo ng biyaan, mudako mo na. Pag dako diya, alisun na matabang. So, mintras makaya pa, das magi. Muna kina sikrito, nga muna. Para ito po kang Junas ilagay, patudlo kay muna ilang trabaho, may gala, diya mo nang kalusya Diyos, pag naisunog, kanang balaya, bisag naiabay, di ikin matandog ang abay, siya ragin may gala nga, bisanog, sikit-sikit ang balay.
3: Magnum in action!
4: Nabuta may gala, tumakao ba? Although, makita man, live man siya, oh, kinikaroon, pero wa may nakita itong aso lagi, kay kung hanapan ng aso, bibo naman kayong wang-wang ani. So, naman sa eskwilahan eh, ito na tumakao ba may gala para makita sa nato. Onsay dagan may gala kalabot ini.
3: Magnum in action.
4: Mabota sa may gala kay Smakanan doon na Corinthian do tong kaban to si Magnum Cyper si 18 oh, sir, at si Trito. So, ato na si Magnum Reza Cruz o sa na Corinthian may gala sa may Agura karon pa lang mga igsoon. Bitan ta nakabot naman sila. Magnum Anje sabay nakita niyo dia kay Muramag sabay nakita Magnum Anje sa mga area. Magnum Anje sir initial lang report. Sige, oh. Sige, Brian. Sige, napatikdan nyo diya. Kaya ako nakita din eh. Murag wa may aso. Base siguro oga na tabang sa mga tao diya. Ang nasangpit nga giingon nga ulo gamay ra sigurado nga sunog may gala. Okay na may mga pulis apoy bumbiro. Anaman sa may gala pero tanaw ko na tabang ni. Ana may mga bumbiro. Oo, sige sige magnuman just speak kasi niya kana klaro ta kay medyo ang signal dia apektado. Napo yusar do na yusar ng pulis. Sila na magnupkiya may gala to na daga na sila. Ito na ang taga, unsa ba na dia, kay natabang lagi siguro na, or sumaka, unsa, dako ba na siya, nga natabang, kinangabot po sa mga bumbero may gala, sa nasangpit ng lugar, karong panahon na.
3: Magnum in action!
4: Nakamagnum resa po dia, signal na dia, unsa, update na lang na Corinthian, ha? Para sa mga tumahulagway ka na Corinthian. May balik-balik kanta, si Kwano, nana. Okay, sige. Balik-balik kanta may gala.
3: Magnum Fire Alarm.
4: Yes, magduman dyan sa doon. Sa nadya, kayo mo na po may asong inagbay. Magduman dyan, Gwain. Magduman dyan, Gwain, magduman dyan. Sige, magduman dyan, sa doon. Sige. Okay, kana, sulod na. Pasok na ka, magduman dyan.
6: Okay. Oh, yes, manager na nagita karon din may makanan barangay kahit ning atong dakbay an na kung din nipis na lamang nga so atong namatigdan karon sa nahitabo lagi suno din sa maong nga lokasyon. Na naman pala tuma personahe gikan sa Bureau of Fire Protection din karon makita ba ni mo din ko no ang presensya sa ato pa rin po mga taga Bureau of Fire Protection dahil lahagi po ng kaning fire truck naka-penetrate din sa Lagisgitan niya area. Paano ba naman yung jowa lang?
4: Ato sang i-plaster sa nato. Naman ito kanina, pero ito i-plaster pagbalik. Ha? Sige. O sige lang, padayon lang dia. Kaya ito nang, sige lang, kaya ito yung i-plaster pagbalik ang itong live video na ito. Sige, padayon.
6: Okay, so karoon magong Joel, din ho, na ay kaneng gisod na, no, sa area, diin na, ato po nga nakita, isa ka dito.
4: Sige, sige, para, oh.
6: Okay, sige na, sige. Okay, din yung magong Joel, na ay kaneng, struktura din eh, sa ato ko po
4: mapasalita sa
6: check of fire protection. Basta pwede na po ta.
4: Sige.
6: Makabalin sa
4: aplikasyon. O, pikasin niya, pikasin niya. Update. Para na, kuano?
7: Para,
4: ano, ano. Sige.
7: Sa ato pa rin po monitor po din he. Sa mga person ang higikan sa simbalo. So, ato pa rin po mapasin na higikan na sa mga oral rescue na naman yun po dadin he. Ang area sunog po ng jowa, balay nga diha ka at dana, din hi, karoon sa mga lokasyon, kaya itong makita po, no? Yan, naano po na itong mga taga-karis po din hi, nag-responde, mag-shaven po din hi sa mga mga area. So, gama sa light materials ang ikaduhangan dana, na ipong nahisita nga birianan, nga nasunog. Gani, eh, murag, mitapok po siya sa pikas nga balay po magdong mag-jowa. Pero, dahil po kayo natektuhan yun, kaya sabitaduhan po, albumbara, ang na tigda na to, nga napoy kaniya damyo. So, karon kani siya nga maungap pa ng malay, napo siya gated man siya. So, kaning nga nasa sulod, di ba
4: na may gala live, pagkita sa live, oh. Sunog ina yun.
7: So, dinita, makanahan sa live dinito sa mga makailang dinipo sa maupo nga panimalay po damang ng mga jowel. Kaya na naman po na ito po nga mga kaning otoridad noon din sa mga area, mga tagasipal po. Nga po yung mga napaiduha ka hosted sa mga jowel. Mala din ay karoon po ang alokasyon. So, di pa po na ito ma-dio na po nga unsa yung kaluag din sa sulit. Kaya medyo gamay mga din pathway. Dahil yun, ang sa sulit ano mga jowel mo, hindi na ito maklaro pa po na yun yung mga parang, ay, so, ito nga nito. Kag ila ka ni sir, kinsa ni din eh.
8: Ilang Pabiyan?
7: Anji na ko sir sa magdum radio. Unsa yung pangalan sir sa kaiyad?
8: Si Pabiyan na, Pabiyan. Di ko kabalos pangalan na.
4: Pabiyan?
7: Pabiyan, unsa na sir, laki ba eh?
8: Kuan, ang yang mama. Kanang balay di ako?
7: Kanang Pabiyan, Apeliedo.
4: Pabiyan
7: na siya. Pabiyan? Pabiyan sir?
8: Oo.
7: Unsa na siya din eh, zone na gani din eh sir sa makanan?
8: Zone 9.
7: Zone 9. Ang pana sir?
8: Dili, kuan na siya. Zone 9 si... 292.
7: 292.
8: Sa high school din sa Kilis.
7: Kilis sa high school magdong Joel. So, kani, mora yung balay na sunod si Baka ni Ilahan?
8: Oh, kani, magkani, kinatabang ang mga tao doon active ng food.
7: Kani, ikaduhang andana, yun ang nagsugod.
4: Siminto?
8: Oh, dili sa ikaduhang andana nagsugod ang kalayo.
4: Ah, okay. Doon sa second floor.
7: Na, pero napumasig na sunog pag doon siya. Napatay nakitaan. Buhi pa mga Japon, sir.
4: Awa na, mapil sa ubos na kay second floor Bating man ang sugod.
7: Sa second floor man. Hinoon nakitaan na to ang nagkamang ok-ok din. Sa kanagaling
4: ok-ok ha?
7: Sa itaw gana.
4: Pero sunog yun o? Pa. Hardiplex, may gibutang ko, hardiplex.
9: Oo, nagbibutang na hardiplex. Cool down na na.
4: Ay, oo, oh, tinod.
9: Hardiplex na na eh. So, dili kayo siya kapinitis ang
4: Hmm. Pwede na hardiplex, grabe na nga sunog na. Pero hardiplex siya, simintong ubos, mutong wa ka pinitrate pag ayo.
7: Oo,
4: sige, preo, no?
7: Okay, dinita sa atbang.
4: At ay klaro nga, kining sunog, dyanin sa Makanan Carmen, kilid na ng National High School diya, kaya nang utanaw, kasalapit ng sunog. Dias Makanan Carmen, kilid sa National High School, dias sa Makanan Carmen, preo.
7: Yes, individual na din kita sa atbang nga balay. May ang ina din he. Apil po sila din he. Nataranta po din sila din he. Puno kay lagi. Atbang ng gigayo. Ang ina din he. Alkuba nila ang napektuhan ng CCTV.
4: Muna ito ngayon mag-imagine. Kung na sunog niya, lugar, makasunog siya. Pero di kasi siya mula may pagayo kay maagian magunog sa kinan. Masudlan ba?
7: Ate, entrance na mag-enjoy.
4: Entrance o, practice. Maka
7: aliyok yun. Bawa lang yun kami kay mas gulgul yapon gamay. Pero kani siya medyo sulingan ba yapon siya gamay kung mag-enjoy. So mga tao na lang tayo po dito. Kay galagi, ang maong vehicle po sa mga taga-view for protection na dako-dako mo yun mag-enjoy lapad man. So hindi sa igaw din ito ng atong iskilitang na imutangan. So din po sa at mga katalipanin ng malay, katatog ginabi si Sir Kaganiha, nakalimutan sa pangalan niya. Ilaha din he, naigidamage, gamay raman hinuuntod no, sa Alcuba, ang kaning Alcuba ang natunog. Pero, dahil tubaan niya pong sila kayo, mga wirings po din yung mag-enjoy, wala atin hapon kayo, nag-iatbang mga kayo niya. Dangkag yun guys,
4: kayo. Kaya wala na matabang, dito na speakers pa ingon, pero may gani kayo na tabang ko dya, niya nasunog mag dya.
7: Oo, din he, na magpalapad ba na mag-enjoy, di pa lang yun kita ka-access mo kay ang taga-behavioral protection. At, dili mangod po
4: patabot. Oh, ayos sa oga. Kwan, what signal na sa dia? What signal?
7: Dili na kalahos-lahos lagi po pag-enjoy ng oga. Agi yan yung kaling iskinita nga. Ipustuhan po din mag-early sa pag-uat po sa Diyos. Kaya ang tubig po mag-enjoy. Dili man po naagas po sa kaling nga gawas. Mura na yung ulat din ikaro.
4: Grabe nga bugas tubig ito.
7: Oh. So, di pa ito mga kaling buwa pa na ba nakitaan gid ang tagiya mag-enjoy na. Pero atong nakitaan karon din sa naman ta din kaling atbang sa balay. Ani at mga balay, makiamot lang kung makitaan ko ni mo din kay kanina green nga gate. Atong nga murag zero na gyud, wala na sulod dito sa so, kaninga ikaduhang anda na mag-enjoy. Kanina nabilin din kay fraktura na lang na kaning portion ng kaning mga haligi, kaning mga tin, o kaning nang ligti nga hard flex. Dito uh-huh. din po sa first floor, ang mga naan din kay nang lutaw na malang ning mga galon, mga kaning mga balde, wala kayo tayo nakitaan nga kaning mga naa sa gawas sa ilahang duhol sa may kaning gate nila nga pula. Ang sa kwarto, di kayo na tumaklaro ang tanan, pero ang ilahang ganito po nga bintana din he, sa pamilya
4: Ugdaw, magiti siya, ugdaw dito. Lumpag yun, lumpag.
7: Oo, kanina pinasa ikaduhang anda na mag-enjoyal, kaya mamagit po atikado kayo.
4: Maglumadya, kabay lang kayo maglumadya, kajut lang kay wala tuta karon no kay duna mo sa Corinthians Agora standby na sa dia panibsib na sa pag dugang og balita labi na kining padayong gibugahan karon sa tubig gabalay sa dia sa mga sampit nga lugar kay sa check si Magnum Reza Cruz kay duna sa Corinthians about asa na sa Agora kining yung lalaki nga na Corinthians so man electrician ni or so ba ni tabuan ni Magnum kay Magnum Reza Cruz Reza guay Reza
10: yes magmajuel no dai pakita ko ni magmajuel dire sa may kinibang pa ang yes magmajuel no dire kita naan sa kanito ang island dire sa Corales extinction
4: Gabukayan Corales
10: kanay magmajuel do Corales Gabukayan yes magmajuel no kini usa kini siya ka tigtaod og gas signal para sa pagdumpil sa bandi og para sa
4: agoy installer ne installer
10: installer, tama ka mag-jewel. Wala siya higir. Kamata ka na itong bakos mag-jewel. Nakakat ka ni Poste. Nalagpot siya tungkol sa kanyang reaction sa kanyang Corinthian man siya. Nahagbong.
4: Agoy.
10: Ayon siya diri sa siminto. Kasi kung siya mag-jewel, critical. Kaya wak man di siya gidugay. So, wala po siya gingon di first aid. Kaya wak may makabalo. Kaya ayang ulo. Pagtig yung dugua.
4: Agoy. Mag-jewel. Ayang ulo na una na yung parok.
10: O naghagbong yung ulo, bali mo na unang
4: pamuo.
10: Sa yang hagdanan, duha ni sila, asa man itong isa, duha ni sila mag-lumjewel, makita mo po, di mo nga, wala gid siya nakasuot, makita bante ka sa mga footage niya, magdumjoy sa mga naghigda na siya.
4: Oh.
10: Kaya nahagpong lagi, wala siya ka ng bakos. Kaya udok ang dako, nagtawad uga, kinilin niya sa ilahang signal.
4: Oh, kanin sa murag sa internet, di ba? Internet. Saan isa sa parasat?
10: Oh, parasat ka internet, magdumjoy.
4: Okay, dapat na pag musaka sila, maghahagda naman lang sila. Pero ang uban, di na kayo wire man ito. Pero di ka mong kumiyasa ng wire niya, kaya may muna masagira ng live wire na, lagpot yung ka. So wala po siya ay gitawag nga bakos mo na nahagbong nito, ulo mo'y na pagok.
10: Oo, wala po siya ka ng gloves, Matong Jewel.
4: Jesus,
10: wala
4: Maria.
10: Wala siya gloves.
4: Kumpiyansa kayo.
10: Ang iya lang, naka-jacket, makakarasunis. Wag naman, Jewel. Oo, muna iya ang outfit sa kining installer sa paraset. Agusan sila nga kinibitong ilahang office magnuman siya na sa Agusan. So ang balikin niyang kauban, mag-iuna nakakita ang nahagpong kay Yarin nga gitawagan ang pulis. Huwag mo naman ang 911 magnuman siya para madala tuwas sa Northern Lina Medical Center. Pero doon mo, response man siya magnuman siya ang niyang tiil. Pero ang niyang baba kay Momonggi patinagan ng samad. Kaya ulo lagay, wala po siya nag-iuna. Ano ba gear nga isuoton na magnuman siya ka na sa ulo ba? Kaya kunyan si Bini, ang ilahang kining trabaho, kunya kaning nagputay ang ilang wire connect sa fikas kaning poste. Kunya nagulitan siguro niya ang kaning live kaning ang kuryente na agilin niya pa magdugel kay spaghetti wire mo gini diri magdugel wa ka kabalo nga kaning panini oo. So lagi diri ang
4: kawala. Suwasa ka ba dito na live wire niya na hawiran niya.
10: Na agi perti gini daghana magdugel kay spaghetti wire mo gining uban. O sa ngalan niya sir? Katay mong kauban sir? Si
11: Romnick Villanueva ba?
10: Ha? Romnick Villanueva ba? Oo. So, dugi na sa trabahante sa parasetter?
11: 6 years.
10: Ah, 6 years na. Ikaw siya, wala kayong katkat. Ika siya, ha? Oo, siya na. Naghipot sa magdanggiyan, no?
4: Yung saan yung tabo, ana? Yung saan yung tabo? Pukunta na, saan yung tabo?
10: Oo, nagamulo siya. Guha sa mga tulos magdanggiyan. Kaya naman po yung mga kawatan na yung tulos. Kaya nagkagayang tao din pa ron. So, gihipos pa niya ni kanyang trabahante. Kauban niya nga. Wala siya ni Saka. Siya nag-unit sa kanyang ilang...
4: Di, pakunta na itong nakuha. Di, pakunta na itong yung kauban. Unsay na itabo, ana? Kanina, nganong lugar na unsay tabo, ah. Wala pa na sila yung gear niya nga namag-gear, ana, dapat nila.
7: Safety gear.
10: Wala naka-gear o mag-gear kasi ang kauban. Sa ato pa yung utanon si Sir, no, kay nagamulo pa yung taon siya gipo sa mga wire nila mag-gear. Kanyang ilang gamiton sa pag-connect, tukot-putay sa signal. Oo, kay kung hindi niya ipuso ng mga tools, labas hindi na po yung mga mukanani, mukawat, kay kawatulong kanyang ilang mga tools. Niya karon siya. Ikaw ang driver, sir? Ay, ikaw ang driver.
4: Sila dua. O sige, punta na.
10: Siya ang driver. Ah, siya ang driver siya po, ang installer. At huling nga,
4: driver at the same time, installer.
10: O, 6 years na daw to si Romnick Villanueva.
4: Sige, pangutahan na lang yung kaupan. So, again, ito po.
10: O, nagpapas na sa kaning hagdanan mag-gibil. Niya pang iayo ang kaning pang
4: gigaw. O, sila randua? Sila randua?
10: O, duwa ra sila mag-gibil. O, kaning
4: nilagan sila.
10: O, kaning yung kauban nga, assistant niya. Siguro, tigtunolog mga tools. Mag-gibil, oo. So, ang kaning kilid mismo nga establishmento, mga gininakita o ganing kauban niya ang pagkahagbunga.
4: Oo. Oh.
10: Kaya kawat niya, wala siya katong bakos na murag gimuon niya nga kanyang safety niya. Kung mahagbong magaling siya, mabitay rin siya sa hagdanan.
4: Oo. Oh.
10: Pagkawang pagkabitay mag-duel nga harus na hurus man ang lawas pa ngundri sa upos.
4: Agoy.
10: O nagadugo niyang ulo kay siminto manggid niya mag-duel.
4: Siguro so, pagkahagbong niyang ulo mo'y una nga, siyempre baliskad siya. Pagkahagbong yung una ulo mo ini dapat sa simento, Magnum Risa.
10: Oo, muna. Ang yung mga dugo din, nabilin pa gani Magnum Jewel, no? O ang yahang lakwa din sa ulo.
4: Yung tumang kaoban, siguro naman sa NMMC, atong tumang kaoban, siguro mapalo up ni, kung sa status niya kay ulo raba yung taon ang na kuhanin na igugid niya. Sige.
10: Yes, Magnum Jewel, ulo raba yun, niya kay patap. Ang kanina na okay na na-plaster na ang hagdanan.
4: Oh.
10: So, this yung karakaroon. Mahinabi na ito ni si kaning kauban ni Romnick.
4: Sige, sige.
10: Ito na Magdumaduel. Oo, kay paraport na ito ang masayran.
4: Ang biktima, kung ano Romnick sa Villanueva?
10: Yes, Magdumaduel. Romnick Villanueva ang pangalan sa biktima katong installer. 6 years na siya trabahante Magdumaduel sa parasat nga kaning kumpanya sa signal.
4: Oo, signal. Parasat man eh. Adili, signal. Parasat na cable TV. Katong signal, lahat po itong signal. Kini, parasat cable TV ni. Naman ay Converge. Oh, kana siya para sat na. Oh.
10: Oh, para sat. Oh, so ato pa ning panikamutan man na plaster naman ang kining height pa. Magbungan tani hagdanan. So ang hagdanan magdumjel man kauban niya ini mo yang hipos karon kay gawas niya ha ang wala ipaubanan ganyan to sa 911.
4: Uh-huh.
10: Pero mga gamit na mga tools sa sakyan okay. Na naman dito.
4: Magnum, Magnum. Oh, Magnum Risa, standby la sa diha kay tumakawat, ipadalikyat. Balik-balikan sa nato ang sunog karon kay ang sunog, burak arsoni, gituyo kay una, nanunggab ning suspect. Pag umagpanunggab niya, siguro adik ni, amo nang isunog niyang balay. Sos, ginoon, sa ba? Biyato na ba ito, Magnum Angel Sado or anybody, si Magnum Kaya, right?
7: Sige, Magnum Kaya ni Magnum Joel.
4: Sige,
7: pareho. So, ang katong naisunod po nga suspect nga si alias Dudong Magnum Joel, before doon na itabo ni nga sunog kaganina, mga kaninga nagdunga pa doon siya gabata na nagpahidroon sa GSN News Magnum Joel. Pero maayon na lamang kay nakalikay ang katong mga bata o gadri na natapsingan lang siya diri sa may bukpon. Kaya ang plano na itong Magnum Joel diri daw sa liog dungabon ang katong bata nga katong Jis Anyos. Uman ato Magnuma Joel, ganihan kini siya sa kaninga dagang pulis, gikan sa Police Station for Kamen, pero nakasibat na lagi siya Magnuma Joel o allegedly na ang lokasyon na ni Pabalo lang daw ang maong aspechado Magnuma Joel. So karon kung ito nga makita niyang balay, murag ugdaw ni kisya sa tanan Magnuma Joel, no? Walagi ingon nga ang murag nabiling yung mga structure niya, ganyan lang ilang dingding o kaninga gate, pero kaninga ikanuhang andana, wala nagid Magnuma Joel, kaninga mga hardy flex.
4: Kanalo kang balay ilan dudong na?
7: Magnuma Joel, sa iyang mama. So, kanin si Dudong daw Magnuma Joel, kanin itong allegedly involved nga gagamit o gagito ang inigal nga droga. Unya, kaninga gibiyaan sa iyang asawa Magnuma Joel. Na. So, marag sa ilang po nga, labad na daw ni sa ulo ni nga tao diri Magnuma Joel, base po siya mga silingan.
4: So, kaya,
7: katapong kanin atmang bito nila nga balay Magnuma Joel, kanin atmang balay, ay na pong anak ni Magnuma Joel, gikulata po ito ni alias Dudong, giyaten sa duga dunga. So, maraga, kani si alias Dudong maragbadlungon, nagigidiri sa ilahang.
4: Pinay dati si alias Dudong?
7: Mga gibalabana, nasa mga 30 kapin Magnuma Joel.
4: Ah, wala na, daot ang utok ni, kay wala may pili siya, bisag bata, yamang tumpangan.
7: Nagi Magnuma Joel, kay liman ka ng Jesus ka bata nga, iguro nila ba yung Magnuma Joel na, iguro kung nga ni Agi, kaya mo yung gi-attempt o gadunggab, pero mo, pagka dunggab, Magnuma Joel, wala, nakabantay itong bata, possible, maliog ito siya Magnuma Joel, kay liog man daw ang gitarget ito ni Alias Dudong, pero tungod kay Magnuma Joel, nakalikay ang bata mo,
4: rin sa kanya. Tama na, Biba, pang-interview rin niya, ano sa itabuon sa Alias Dudong diya, kay delikado magkani nga, gisunog niyang balay, nabig nagang balay diya, di angin tanan.
7: Tanda din yung Magnuma Joel sila mga silingan ha.
4: Sus,
7: mo magid ni sila mo'y nakaila, gita ni Kang Alias Dudong
4: alis siya. Okay na, pagkunta na ako sila na siya, anong nagkagubot ang area karon tungkol na niyang adik?
7: Dito Magnuma Joel ha.
4: Oo, sige, sige.
7: Ayun lang, ipakita kay Minor ba ni? Lang, ikaw itong gikulata ni Dudong lang, no, sa una?
11: Oo.
7: Anong gikulata man kaniya?
11: Nag-ayon, kung motor, diri sa gawas, sa tungod.
4: Hmm.
11: Nilabay siya ba? Gikalitan kong sipa.
4: Agoy.
11: Isipa ko, tapos higo akong ulo.
7: Layon.
4: Agoy.
11: Paguman, pagawas ko silyo dire.
7: Agadadahin siya ko silyo.
11: Naad ako kayo. Anaw, ad ako.
7: Kuchinife, may nanaan ako siya, dako pa.
11: Dako. Dako siya, marag mga... Basta yung silyo, anaw, taas. Gana, yaging gitunggab sa kuha.
7: Dabi.
4: Agoy.
11: Pero nalikayan ako ang pinakauna. Motong anaw, dirigid sa ano, ulo ba to? Naanaan ako. Ang mga sunod na lang din niya ako, marag inaanaan na lang ko niya. Pag mga ito, nilakaw, rapod siya. Gisipa pa dito ako motor.
7: Motor?
11: Oo. Mga pila nagkasilingan ninyo ang gina yung anak niya lang. Wala ko, marag, sa tanaw na ako, ako pa, tapos kato din gidunggab ka niya. Tapos, mga taga... Mga din sa gawas. So, badlongan na gina sa si Dudong? Oo, magkuhan na gina. Dagan na gina kayo nag-biktima.
7: Dagan na gina sa lan?
11: Oo.
7: Asay dana ka nang sa manasya diri kaning kanaraga pang wala tara na sigad siya pangawat or sa iyang line button
11: wala koy nahibalan nga nangawat pud mora na inakwan mangilabot siya
7: katong imo ana samdan ka adto katong pagkuan maka sa to naitabo
11: wala noy dugo pero bunog gid na igo ko diri nya nabukol ko sa ulo
7: ikalitra okay. Kita sa dul sa imo wala may daan nga bikil
11: wala kay ang amigo na ko papa na niya. Kaila may anan niya, kasugusugon pag ikusahay.
7: Siya papa.
11: Oh, tingala kay kung anong ginato ko.
7: So, sa ba si Dudong, kaning sa inyong nasairan, marag gamit na siya o illegal nga droga?
11: Murag, anag yun.
7: Saan na siya kaning, pirmi na siya dire? Or gatrabaho na siya, unsa man niya?
11: Wala trabaho, dire na pirmi sa balay, usay mag...
7: Alan. Tag-away, murag pam, kasi ka pamikil.
11: Mga bata po lang yung kwan.
7: Ah, bata
11: yan. Ay, katong niyagi po. Ito silingan na mo. Apit na niya hilabot eh, ni Sokol man.
7: Basal, gapo.
11: Dili, mga 20. 20 anyos. Taka di ako si Kwan.
12: mga letra na siya. Depende sa iyang
13: matribingan. Depende sa iyang matribingan.
4: No.
12: Di na siya, no?
13: So, kaganin na lugar ka itong pagkaitabungan na siya. Doon ka ba siya bataw sa may sunod na ito ni Dagan, isibat siya? Wala ko kita sa scene. Mora nag-iingon sa kuha sa mga silingan.
12: Before pa man ito nagkasunog, no?
13: Oh, before. Buntag to. Tapos, gulo to na ito siya sa mga pulis. Pero mo nag-nisukol sa bitaw, tapos di siya magawas diya.
14: Nagaling ng ding-ding nila kaya...
13: Mau to. Di ato man, nagbalo lang. Wala na rin kong kabalo. Pagbalik, nanawag ako mama. Sunog na.
12: Wala na si Dudong.
13: Wala na. Kanya na siya. Magigin na siya. Giyaw-yaw-yaw diya. Wala siya kauban. Wala
12: niya yung kagalingon.
13: Oh, murag na siya kontra.
4: Ama yang mamag, papa.
13: Ama yang mamag. Dili ko sure. Ang, hindi ko sure sa papa. Siya raita?
4: Asa yang mama, asa yang papa.
13: Yang mamag, papa, asa man di ay? Ang mama, ananya, kanang tigas balay.
12: Yung papa.
13: Pero nasa US karon, wala ko balo sa papa na.
12: Kasi sa lain pamilya, lain yung pamilya na siya ikon, mga asawa, anak,
13: nay, asawa o ganak, ang anak niya, amigo kayo na ako.
12: Yaman sila karoon.
13: Wala ko kabalo. Gitawagan naman ako, wala man itubag.
12: Pero bulag na sila sa iyang asawa, gibiyaan na siya.
13: Oo, nasa Butuan.
12: Iyang asawa.
13: Oo.
12: Pero yung mama ni nasa US.
13: Nasa US karoon, pero taga diya rato, nagbakasyon rato.
12: Bakasyon lang.
13: Oo.
4: So bali, ang tao diya magnum Kia, siya o yung anak?
13: Siya, siya ra magnum Joel.
4: Ama nagpuyo yung anak?
13: Diri. Ang iyang anak, wala kabalo ka sa iyang anak karoon, gyoban sa iyang mama or...
12: Dili na diya, sabi ka sa malay.
13: Apikas malay.
12: Gitawagan man ako. Ay, ang mama lang ang nilakaw.
13: Oo, nasa US.
12: I mean, ang mama,
4: iyang
12: asawa
4: lang
13: ang asawa. Ang asawa, nasa Butuan.
12: So yun, ang iyang anak lang winadere.
13: Gabayo sa iyang lula, mama ato niya.
12: Ah, okay.
4: Pila na kabukbalay nila diya? Eusakang
13: Dudong. Pila na kabukbalay nila Dudong diri.
4: Yang mama, yang Dudong.
13: Dulo, kani. Katong ilang balay nga main, kapos kaning building nga, abanganan.
12: Arangan din sila di ay.
13: Oo.
12: Abroad ang mga ito.
13: Abroad yung mga ito. Saan siya si Kamagulangan, Kamanghuran? Siya na ganyan sa Iktoon? Kanya, siya na rin po yung gabuyon sa iyang parents lugar. Oo, gatagaan siya pagkaon diri.
4: Mm-hmm.
12: So, diri, siya na nagigapuyo. Diri,
13: siya na isa.
12: Yan, giging balay.
13: Dili.
12: Gapuyo
13: lang. Oo, gapuyo lang.
14: Gapuyo ano lang sa iya,
4: Kuala,
13: sa tinod lang,
4: kakulba
13: ba ni? Bantog na yung mga inaan ni, kaya para dili siya kasulod. Pero ni, saka man gid dito.
4: So kanang isunog niya?
13: Saka man gid mo, nang ipasagdaan na lang nila. Nga magpuyo. Okay, so muna ito magnama Joel, no? Minor pa.
4: Gabriel.
13: So muna ito magnama Joel.
4: So, bale, magnum Kia, kanang balay diya nga na nagisunog ang lugar, gisunog ni Dudong. Pero siya play doon Dudong? Siya play doon niya?
13: Fabia siya, no? Fabia, Dudong Fabia, Magnum Joel.
4: Ah, Fabia. Okay, tagas balay. Fabia mo na ito na. Fabia.
13: So, tuloy lang balay din Magnum Joel, kaning sa iyang mama, kaning usa ka building diri, o kapatid na yung nasunog nga balay. Pero, ang tagiyang din nasunog nga balay Magnum Joel, sa iyang iksuon. Pakita mo ang balay doon, na yung mga nakaabong ipang tapapan siya mga scene Magnum Joel ba, kaya para dili daw makasunod kini nga si Dudong, kaya para sa ila pang labad na lagi.
4: Pero, kanang balay din nga nagisunog, muna gipoy ni Dudong.
13: Ani Magnum Joel kay margin naman gid siya mapugad ka. Nay ang mga bintana diri Magnum Joel.
4: Atong sa kilid nga mga balay nga gibutangan, ilagi apo na dili na.
13: Dili na. Kanina
4: mo na lang gibutangan kay mukatkat din ng adik dia.
13: Oh, kung kan kita kay makita niyo man ang mga scene Magnum Joel.
4: Na, kita man.
13: Na gigituyo do na padiri makatkatan. Kita kaning nay bintana diri sa first floor Magnum Joel kanina ay mura gi pangpandayan uga kahoy. Gituyo po na para diri pud siya makalusot pud Magnum Joel tro. Mo lagi kita makita
4: niyo sa mga. Ang balay nga nasunog. Iya man kanang balay.
13: Ikson Magnum Joel.
4: Ama nagpuyos Dudong.
13: Dari, gipapuyan, gipasagda na lang sa Magnum Joel. Sagda
4: na lang.
13: Okay.
4: Ay, wala. Manang, daot na kinig. Daot na kinig. Utok rin siya. Daot na.
13: Ikan na ang Magnum Joel.
4: Nawala sa Dudong karun na? Nawala?
13: Wala na. Nakasibat ni sibat na Magnum Joel. Ipangitay man to siya sa pulis lagi. Itong
4: kinagdunggap
13: lagi sa
4: uga
13: bata lagi Magnum Joel. Unya, nakasibat siya kaganin na. So before siya ni sibat, kaning nakasala pa siya uga bata Magnum Joel.
4: Oo, katoy ang gatim diagdunggap. Delikado to.
13: Diri sa
4: bukton.
13: Sa bukton daw, kung wala daw nakalagay
4: ng
13: bata. O, naigo, Magnum
15: Joel.
4: Ako na samdan kini ay?
15: Kung wala daw nakalikay tong bata, possible sa liog to na igo.
4: So bukto na naigo?
15: O bukto na lang kay Brian nakalikay. Siguro ang bata magdumad
4: Joel. Jesus, pa, in town.
15: Pero samdan niya po, itong si Gabriel ganina, katong siya pang gikaingon, nga gikarito na siya sipa ni Dudong, unyagi, atay mo siya dunggap po magdumad Joel. So kanil si Dudong, marguna na ni siya pili, marisa matripan na lang niya magdumad Joel, mga kaning iyaha pong hilabtan. So, kanil daw si Dudong, maragatagaan na lang niya siya pagkaon sa iyang mama, kanina kay
4: Murag sa iyang mama walay trabag sa may madawat na nga dawat mag-utok. Dungga pag yung mga bata niya nga. May mga buot pa yung pandunggabon.
15: Okay, kasi nga bata niya. Asa so, napagino sa nila yung silingan nga nakabikil nga nisukol po sa iya magduma Joel. Kaya itong iyang ulas nga gisuklan kaya murag 20 anyos na sumurag mo match-match po magduma Joel. So, ano ba yung taon ng anak ni Dudu? Kanaraman daw ito din magdaman, Joey. Ito sa'y pasa siguro kang magdaman,
4: Jay. Sige, magdaman, Jay, Bay. Ito yung anak.
16: Ito magdaman, Joey, na nilima pa rauna. Din po sa tapad nga balay. Kanagiging naidagwa ni Kapitan Kikang Uy nga balay. Magiging Joey, tapad. Ragi po ani po nga balay. Ragi po yan ni Dudong Pabia. Kasi mga pili magdayo magdung Joel at ito po nga nahinabi po ni siya kaganiha pa nga yun niya man lang gani nga wala po na angin ng ilhang panimalay kaya na may firewall po na pero kung wala niyong firewall mo tabok lang
4: ay sigurado na kay mamutay ko nga diya na isiminto na may balay diya nga kahoy
16: so Mampili, yung sa higay mo na matikdang sa guniha, no? Naini po nga sunog, na ba na nampit sa inyo? Or, unsa naman lang itong nahitapit ko sa niya? Ikaw na yung nakamatikot.
17: Ang akong anak, ni Gawas, ni ikaw na sa sulod, pagkaroon niya ka, ang sulayo, nagkuhan naman diha sa kuhan, sa mga balagbangag ba? Then, di pa ma... Kalayo, wala pa yung aso-aso na, itom na. Pero ang kalayo, di pa kagawas, kaya hydroplex man ang mga bumbong.
4: Hydroplex,
17: ano? O, masulay nga, sige, pasyahan ang tubig sa mga tao niya sa ilingan. Kaya kung wala pa ito, may nakunin yung kalayo.
16: Siya rin yung nagsunog, anak ka?
17: Ang ina na po nire. Siya rin ang nagsunog.
16: Ano man?
17: O may lain. O may nakasunod niya.
16: Kapila na nangyiki mo ka namang ina, lalapong-lapong.
17: Yung ina. Ano man? Ayaw na mo undang, ganaon na ako, bandungon. Kapila naman kung mabadlong niya. Kaya usay mo, dagan mang mga silingan sa ako. Kaya ako naman doon makabadlong niya. Kaya ako man, mahadlok man. Dito kay Kapila pa rin sa nagsutok. Ano na siya? Mga muto, pabunalan niya mga muto dire.
16: Saan na siya mga pili? Kanang gusto lang siya makakuha atensyon sa mga silingan o naagin na siya diferensya ng pangitin?
17: Naagin siya diferensya sa iyang ulo.
4: Kaya
17: ingon man niya, kung matukar ko no iyang ulo, ako na ko no singgitan. Aron ko no ma... Paulian siya.
16: Pero unsa man na siya, na-diferensya tungod kay, naging siya diferensya o tungod kay nagamit siya illegal na droga?
17: Ikaduha na niya sa Miriam tungod sa droga. Eh, ako na yung mga magaswana, di kay Miriam.
4: Agoy. Pagkakulos ka tao.
17: Pagkakulo na dayon. Ako yung ganyan sa mama nga, ako yung magpakaon. Ako yung magpakaon niya, ana. Then, hanggang na, ibalik na po na po pag-kick-up. Dayon, wala na madayon. Anto na yun na, nabuang na pulisag balik.
16: Kanin siya karon, ang kato ni Paingon.
17: Kato ni Paingon sa disco, nakitaan ako.
16: Mabalulang yan, direction.
17: Disco saan ni ba? Nakitaan man siya nakulo din yung mabalulang Paingon.
16: Pero ang kato mo direkta, pabalulang or nasa lay palay?
17: Namay ang tikas balik, ang mama disco.
16: Ang mama napita.
17: Din sa makasanding na sa rift.
16: Atuto siya sa balulang makasanding din siya, agi?
17: Abot na, bato, kaya di naman gapon ko, pwede sila naman sa disco, di naman sa pabalikon. Tungod ka po sa iyang ipangbuha dito sa iyang pagka... Kaling pagka... Inalito lagi ka, mga bata, yung tuluan o pakoan, paragbi-ragbi, ana. Eh, kipitisyon na, nakahawa. Hindi din siya nagpuyo.
4: Mm-hmm.
17: Ay, wala ganyan yung mga pitiis na kuhan ka. Iyan mang asolon ang magpiti din eh.
16: So, muna, maabangan na tali siya mga
17: pangalit. Oo, maabangan para maabangan. Agi-ayo man eh. Kuha man ko, upang taas. Nanggihimuha na sa pwestuhan niya, gigastuhan sa mama, 50 kapin. 50 mil, nagay na sa rin dyan, maklaro man siya.
16: Ay, mga pwestuhan niya. Magdoma, kaya sa siguro ta magdoma, Joel, na siya itugang detalye unahan.
4: Sige, magdoma, kaya pala na sabi, kay ka, delikado ng ito hala ni.
17: Tagnaw, declaration na investigator.
18: Sige. Karol, nakadawat mi o residential fire dari sa Zone 9, Sito ang kanila dire. Specific address Sito, Makanhan, Carmen. Ganina alas 12:44. Kini isa ka duha ka ang dalas ka balay. Napalagiya sa pabya, na pamilya. Karon gidefer na mo dire sa first alarm. Since nga pagkasesta mo dire sa pag-abot, na-isolate naman siya sa lakabalay. First alarm, naplastaran po. Na-declare din namo under control, alauna, 20 city. Dayon, wala na kadugay, na-fire out mo namo, alauna, 34. With the estimated damage, 120,000. Kani kang Ma'am Lucita, Pabia, kani siya, namin sa abroad. Pero ang kapuyo niya karoon, kanyang anak, si Noel, Pabia. Lalaki ngayon, ikuan po nga, i-confirm pa na mo kung sa magiging ko na lang, status sa pagkawag. Oh, ang

0: diretso sila bucket relay, pagkabot mo bucket relay na sila. Motong pag-assista mo isolated sa sayo sa kabalik. Yes. So first alarm. Pero totally burned kay kahoy lang daw. Ah, gabo. Napasa pero gamay na lang. Yes, sir.
1: Ano na yung balay na damay, sir?
0: Wala lang. Kanilang panimalay nga pa siya. Ah, 120,000, sir.
1: 120,000.
0: Ah, first alarm, sir. Ah, nara sa duha, sir. Sa fire truck. Yes, sir.
1: Sir, pala ka daw, sir. Arson, sir.
0: Ah, sa karon, i-refer pala na mo kay tungod sa report nga na yung problema ang suspistado nga kan yun. Alleged nga suspect. Amo man ang i-verify. Aya mi mo conclude kung sagit ang angay kaso ani.
1: If ever ba sir nga ma-confirm nga arson sir, kamo ba ang muhawid na sir nga case?
0: Yes, ma'am. Ang BFP gid mismo ang mag-kwala na. Take charge na.
1: Pero wala mga nangasamdan sir
0: ay
1: nga mga balay
0: na laangin sa pagkita po sa tunog. Sa, as per Carol, ma'am, i-verify po na mo sa among EMS, sa among ambulance. Wala po reported na mga nang-injured, matropa na mo or mga resident. Safe na tayo. Ang sa Carol, kamulo pa mo, birhuli, sir. Ako pa nang isuta pa git kung at least sa ipitanan baski mga mananap.
2: Kasi oras na may control, may buyout na to, palikon.
0: Ang under control, sir, alauna 27. Ang fire out, alauna 34. Yes, sir. Alas 2:34, sir.
1: Isa lang gano'n, sir, ba?
0: Nasa mga 5 minutes, sir.
2: 5 minutes?
0: Oo.
2: Okay. Hintayin niyo, sir, sa mga katawan na binahal sa rin, labi kayo ng kamot.
0: Oo, sa karon, labi na katawin lang gina-alins nga super inin niyo, pagkat nga gina-monitor na mo sa BFP. Kanunay, magbalantayon sa atong panimalay na pinaka gamit sa atong appliances na diligid sila ma-operate sakto ang wiring siya po kung may mga damage i-repair dito o kung yan wala yung output sa panimalay unplug tanan appliances na diligid gamiton na yun 51st good fire safety knowledge ang mas angay good mo kung isigbabaw tanan kapos Kevin Carvalhos, investigator sa Carmen Fire Station.
3: Kevin Carvalhos. So, muto magdamadrawin, no? Si Kevin Carvalhos, ang investigator.
4: So, magnom kaya, kung makita nila nga arson, gituyog, ipagsunog atong adik nga tao, si Dodong, sila na yung file, hindi na kinanagkumplinan, sila na mismo ang mag-file ng kaso.
3: Yes, magdamadrawin. Wala na inyong protocol, sir. Kamu naman mang mo-file o kaso, sir, no? Pag ma-confirm ninyo ang arson.
0: Yes, kami.
4: Nana nga adik-adik, daw tugutok, mapailan man ang kaso?
3: So, ano naman, sir, pag, pero baka days ba niyo ma-confirm ba, sir, ma-conclude yung arson, yun siya, sir?
0: Dagan pa ang gulo, ma'am, kay kung medical term po at among i-assess karon, doktor may maka-assess gila na kung sa status sa mga alleged nga suspect.
3: Pag-check ninyo sa tulog, namuraga gas or kaning gipanggamit niya possible nga kung sir nga muragin mo inong dan sa kalayo sir
0: sa karon dili pa ko pagkwal ma'am kay kamulo pang overhauling nga process karon pero amo pa nang isubay gyud sa mga witnesses pagit nga nakita pag pagganiya ganiya
3: so mata magdamag ra sila
4: by the way katlo na yung gidunggab niya nga bata asa man gyud kana nato kay naigo ra bang kamot tabi ko man og wa sa maigo igo diay
5: naman din ito pa sa ito ang yahang ginikanan
4: ah, kana, sige, kana,
5: Mang ilang anak ang ginapatan ni Kaning Dudong?
1: Oh, yes, ma'am. Kaning, ma'am, ginun sa pagkatabuha, ma'am, nagunsa din mong bata din sa gawa?
6: Nag-agira siya.
1: Nagkalayo na din.
6: Murag, ikan sila na, naamong ginahatag dito birthday ba?
1: Oo.
6: So, nangayitlog burger, kay mga atag lagi. Pagbalik niya, silaka na siya. At siya nga nag-gidunggap daw siya gunting. Mutong gitindog ko, ingko nga naman siya barkada, duha man sila. Anak ko nga, anong gito, kinsa gadong gabi, siya nga kanang buang dara mga, so gigawas ko gani ko sa chairman, nagsumbong ko nga, ti, wala na ikauban dira, kaya dili mo ko ilado, kaya narin trabaho, lagi ko balay, trabaho-balay. Nung tana ko, kung nga, ti, wala na ikauban ang buang dara, kaya buang lagi daw ilang tawag lagi. Di, siya nga, ala, wala nga naman, kung gidong gabi, kung anak ti, gunting, kung wala siya na bali na, nakakuha sa lipot sa motor, maliog siya.
4: Mo rito anak mo sir man yung
5: marawag siya kulit. Sige, Brown. Si Ma'am Jello, Montesino. So, kanin imong bata, ma'am, pila yung edad, ana?
6: 13.

0: ang yahang posisyon nasa libdan niya ang motorsiklo. Tumarag mo ay nakakualugan.
1: Nasagang sa yaha. Kay kaduaon pa mangulunta siya. Pagay ko sa yang gilin, gilakag pa siya. Gilakag pa siya.
0: May gidunggab siya kaduha, din gilakag na yun.
1: O, pero niyang gidunggab siya sa kunting. Gidagan siya. So, usban paunta siya. Na nakakuan man siya sa motor.
2: Ama na ikaw siya. Naigo ba?
0: So, ang yung igo, ma'am, ang hagitapita, yun, ma'am. Sa wala?
1: Wala.
0: Tamot. Tamot siya. Laom ang yung samantayang kilid, magdumjowel. Dugo siya.
1: Hindi magayos sa ingon nga laom, pero... What's that? Hindi kasi ingon nga laom. Babay lang siya. Pero tamot mo siya.
0: Aha man siya karun po, ma'am, yung anak.
1: Na dito. Ako man silang ipadagan pagkasunog.
0: Okay. Pero na ako na to, na first aid na to.
1: Oh, gika naman ni sa doktor. Ginamotir eh. Ikaw pinakasunog sa balay. Natingala mi nga. Nagdidin ako kay mo duty. Lagi ko alauna. Natingala ko nga buo kay kanang tunog. Pagawas na ako. Nakita na ako. Grabe kay itong. Naman to lang dagan na lang mi.
0: Okay. So, ang ganing plano ni mo, ma'am, kay no, kanin si Alias Dudong, wala sa pagpangilabot din sa mong anak din. Karoon din. Dito sa pagpanunod si Ayabon po no, ang ipasanginan. Sa'yo mo, sabahin sa katong pagpanunggab siyang bata. Kasi plano ni mo.
1: Ay, sumbong din ako siya, ma'am. Kaya naman tayo matabang sa mo, ah.
0: Kailan mo pa?
1: Oo. Kailan ako siya. Kaya dili mo siya makuha daw. Dili din ako tinuduan.
2: Tinuduan, oh.
0: First time, nagihimaw niya sa'yo mong anak.
1: First time, ma'am.
0: Ano yung mga tendency nga, nagkabikil yung mga anak, kaya...
1: Pero yung gigulata, iro. Then timing, kaya nakagi akong anak ba? Dito, siguro nakapainan ang iyang kasukul sa ba?
0: Ang nasa iran, pero ganito na gina siya inanag, napamariglag mga tao, bisag ina.
1: Kami naman mo, na ilang mga likramo ito rin sa mga tao.
0: Tawag niya siya atong kuhan. Pagbuang nga tayo.
1: Oo, mo na ilang, kaya tawag po. Tumupod akong gina, kuhan sa iya.
0: Oh, salamat kayo. Pero okay naman yung bata, di ba? Jelly, ma'am. Jelly Montesinio. Oo, nga. Residente.
1: Ano man? Yung sa Manday po nito. So, yung sa pangalan ito, sir?
3: Kasinsyo nun yes.
1: Sir, kasinsyo nun yes. Jelly sa Magdang. Yung sa mga iring din ni sir ni Dudong?
3: Kwan, kada, niglabay niya nga mura siya o maturiring. Iyang kag, ulitan niya. Ilambasa, kondire. Barer nga, mingon na siya nga, pasyon ka na ako. Pasyon ka na ako.
0: Okay, siya na. Kapitan sa tayring, siya lagi ipahilabot rito.
3: Siya lagi dito na siya, huwag may nga na siya. Dili man na natural man pagka, kuhan, natural.
0: Sa'yo pag to, nga na.
3: Kaya daan na ito, nanarehab naman na.
0: Kamayatin mo, for issue na gisa sa ating community din ito sa online.
3: Apresyo na gisa kay amo naman nga ato dito sa kuan ka na.
2: Petisyon na na.
3: Ato sa diya sa. Diya sa ta sa kuan ka nang. Dili diya sa.
0: Barangay.
3: Barangay. Di ba barangay naman amo? Pero ang kuan na ginila kay medyo buang man. Kung dili sila ka kuan. Na akong ginan nga. Dabi, o nanay ka na may tabo.
2: Namatay, di mamatay?
3: Oo, mamatay ba? O kayo, nakadunggam na ba na?
2: Oo, noon.
3: At hindi nga naman ulit, batanon tayo, gagudunggam. Ay, kinitay, nakalikay. Ang motor, bisikaran yung mamukod, kagulko lagi.
1: Wala may dapat button, sir.
3: Wala sa kong magkunaan na kay...
2: Wala po yung nakahunaan na nagkapuso na?
3: Dapat kung saan mo.
0: Mamatay. Sir, Crescensio, o sa Pilipinas? Crescensio nun, yes. Ginakuan naman ako din din po magdamjowal ka ng...
2: Napuson ba? Pusasan niya? Napusos? Puste. Gaid sa puste, gaid.
0: Nasa'y prisuhan. Kasi nag-andam na ako prisuhan, ma'am. Yung mama sa sunod. Kung sa mga siya, kanang tungod kay nalisuan siya, mo nang gipsimuan din siya.
1: Murag mo na ilang plano nga kung example na siya'y buhato na sad or maglasong siya kay katong pagkahuman o kulata ni kanang abalay, kay kulata man yung bata na. Kung wala nakadagan, luslakan mo dito sa ito niya. Pero patay gano'n sa ito.
2: Sos, kahadlok mo kay Diyagyon.
1: Kanang pagkahuman na ito, iplanuhan na yun nga kung madakpan siya, isubalhog siya sa iyang prisuhan. Pabuhat gano'n yung mga prisuhan niya sa tulod.
0: Para sila na lang yun, sila na mga timan. Pero kung man siya priso, good no, nga, wala na siya, adili siya.
1: Hindi siya ma-abdigmented siya. Hindi siya manakpan, no, niya, kung ansad ka nang kung nasa sa sulod, di ma'am po,
0: dili masudlan.
1: Di ma'am, pwede.
2: Por isso kere kay magrebanje?
0: Si Ma'am Jane to magno ma Joel no por isso lagi daw nge. Ah man dapat tug malanat.
2: Wala na konsulada di ang tao nga mo pindaon ana kana mo gapos ba?
0: Sada di mga bata yang pangkuan ng pamilya pero ang nakapan mo gud kay batin pud nga mahadlok pud di mga tao pud dinhi nga sila pud na magdumjay makalapas pud balaw balikan pud sila pero ang yah gani inahano na may gitahimong presuhan basin pud di sa lima lantaw karon sa tao magdumjay na kaning giingon nga presuhan dinhi sulod sa iya pud nga ila pud kini anan kay nga man daw kuno gitahimo
2: unta na nga presuhan pud tao tanaw ra be Jana putaw sa nga presuhan pud tao Kay kung kahoy na, wala gi hapon na, pero putaw na, maglisod siya. Kay sa mo sini, ha?
4: Awal man daw.
1: So sa gi may presuhan din ko siya.
4: Di mo alam presuhan kay para lang sa to si Pinyo. Di siya makapanakit sa uban.
0: Ikon sa gi mo ni sa idodong sa?
4: Dili, caretaker lang ko. Ako na yung kontakon sa iyang mama.
0: Okay, sa pangalan na to sir, sa Magnum dahil si Angie.
4: Roy Awiti.
2: Aha. So nga nung wala man lagi pareha, gidala to sa usa, kung ano yung kuwas mga buang. May buang naman ka na. So,
4: wala, nagdapos. O, girehab siya dito sa kuwan. Sa Palalan, sa House of Hope.
0: Mga pinakatawag, yan na siya ngayon na, sir.
1: Lapad.
4: Taut-taut na gito. Taut-taut na siya na kuwan.
0: Pero ano siya, sir, ka ng pirmin na siya mukha? Matupartukar lang na siya.
4: O, matupartukar lang na siya. Pero kung istorya ako na yung siya, may siya mo to ba? Murag wala siya isip ko sa utok. Pero kung usahay gani, mag-inukuan siya din niya, mag-wide-wide lagi siya.
1: Pero nung lapang
4: wala siya? Wala na, tutol na.
1: Anong wala ka na sa i-preso na lang sa iyo na sa iyo hanggi mo kapitukan?
4: Mula kaya mong gusto lagi nga, padlak mo siya, ha? Nga kay, di mo po mo kuan ng mga kuan kay, bawal lagi daw, nga mag-preso sa kaugalingon. Muto, nag-ingon yung mama nga, kung makasala kaya po siya, ipadlak na lang gid na siya. Muto ka ganyan, nakasala man siya, muto nga mong ibantayan na makagawa siya para ipadlak na lang gid, para di ito panakit sa uban.
1: Sa kuwan na siya tao, sir?
4: Di. Pero kung lawat.
1: Pero ang kanaan siya, sir, na tuwi na ginanin yung natulod siya din, ha?
4: Sa kanain. Wala pa. Bago pa man nag-ihimo na mo, katupang Marso. Dahil paglarga siya yung mama sa agawa.
1: Kung sa day last niya nang ihimo, sir, nga sa laon, na kondisyon niya mama ng ito ng pesuhan.
4: Sa tuwi. Nanakit sa bata din niyang gisulata.
1: Kanitat
4: ba? Hmm. Mga bata din niyang pasipata, niyang sipaon. Kamariklas yung mga bata. Na gani, ano din yung nagigit
1: yan? Ang nakainom o sa...
4: Kalit lang. Kalit lang yung nauna.
1: Ikaw, sir, wapun ka na suwayan na napasa na niya?
4: Wala pang kayo mo. Oo, mapun na sa sato ba? Kung sikuri ako.
1: Tarong na gibiyaan siya asawa, sir, no?
4: O, lugi na gibiyaan.
1: Basin part na sa depression, mag inana.
4: Kaya kaniya ito magpun na siya ka rugby.
2: Rugby.
4: Dili magpun sinti. Patabang gani yung mama ko siya paagi nga madakpan siya. Ma-preso siya. Kaya mo gito problema sa yung mama daw siya.
1: Kasi kanina pinaprovidean
4: na si
1: Mama
4: sustento
1: para sa
4: iyong
1: mga
4: dalawang
1: trabaho, di ba? Taga
4: na siya kaon
1: sa
4: iyong gusto. Kasi gadigamos sa iyong iksoon, namin iksoon diha. Dili, ibitay lang diha sa gate kay ang iyong iksoon, maglikay po sa gidunggab man iyong iksoon. Unang, dili sa kasunod diha. Wasi pili. Kay gidunggab man iyong iksoon na ikaw sa kilay.
1: Makaila ba siya, sir? Kabalok siya ng iksoon niya?
4: Oo, kabalok siya ng iksoon niya.
0: Roy awitin wag nang Joel lang caretaker po na aning ilahat po nga panimalay nga kaming hindi po katulad po na ang
2: asa naman tos Dudong karon nga nawala naman dia
0: muna si Dudong wag nang
2: Joel magkita tos mga tao dia andaman nilag PC to ilang ka po kadina ba ka
0: kapag lagi naman ni Joel na kaya basi na pagbalikan po siya kay bawal man po na wala ba po tayo balaod na si HR
2: ay wala may bawal dia
0: pero kapag naman ni Joel dapat yun lagi na
2: wala na eh, bawal. Bawal.
0: Para oh. Sa mga kaning DOH, no? Para sa mga...
2: Hindi nila mga tao na yung mugapo sana kaysa makabiktima pa siya sa uban. So, pag makita nila, ilan ang gapuson dalon lang asa dalon nila kaysa makapatay pa naglaing tao ng inusinti. Buang naman ang utok.
0: Mawala yung... Dugo na yung kamo, consider naman siya na mentally challenged na po siya mag-jom-jom. Dapat na ginabutang siya sa kanina, kung niya husto gito niya institusyon. Kamagatiman sa iya, kahit kung nga dinihilang, no, kung ano, violent na mag po dati.
2: Wala nang ulit, wala nang pulos na nga tao.
0: Natapos naman ang investigasyon sa mga otoridad sa Dinhi. Ang pagpangita na lang kang Dudo, kung saan lagi din na tuman dapat po mag-jom-jom. Kaya po po panawagan ni Dudo. Pampili ikaw, kumplitan na hindi pa makustudiyan sa itong mga kapulisan si Dudong. Kaya huwag na siya nung karoon nun, nagtagot-tagot man, nakakabang ka itong paingon.
2: Huwag natin katulgan.
0: Sa inyong plano din, masin mong balik di rin.
3: Oh, amal po may para, malagop na ginamo.
0: Anawag mo, kulis.
3: Amal ganyan pa sulod. Gusto naman po kayo, magsulog na awal. Huwag na may sunugong niya, ang pagpandunggab ba?
2: Ah, kana,
3: oh. Nakikita sa mga bata di rin nga. Dahil mamang siya nga nire, pabunalan. Para mo ito din, ikaduhan niya giguba ba? Yan, bulal-bunalan. Ito po nga bago nga motor, wala nang gapo niya. Okay, yung sala din
0: rin. Okay, so gusto lang gito nila mahipos ng jimjol na si Dudong. Ang kapal
2: gusto mo na yung balay, mo naman lang. Gusto mo na yung balay, mo kadal mo na yung balay niya?
0: Hindi, nakapunduhan o tubig ng jimjol ang kaning sa kuhan. Tungkol sa kaganyan ba, pag-responde sa BFP, ang tubig. Wa mong goy kaning kalusan din sa tubig. So nakuhan siya, napundong tubig. Nakan na lang ni Karon na din eh, sa taga BSP, makita man ni mo din sa itong live. Aron po nga din na kay Masudlan ka lagi, subject for kaningkwan pa niya, dugang investigation. O sa tapunan sa Iran, lagi, para di po nung mabutang sa pilig ng sinabuhi sa mga tao po nga manulod kay pasin yung mga matagag pang debris din eh. Ganyan mo na, pa'y mga scene sa ato nga, pasin niya nga matarog lang ni, mapalid, matagag, maigo ang mga tao din sa ubos. So, dapat pa niya mapanaong lagi kanyang mga scene nga nasa atong video, kanyang nasa atop gani, makita niyo. Nakasagbay na lang sa pipila ka mga kahoy. So, dapat naging niya siya mablasay kasi ang mag-agi din is dalan, no, mga igo na hinun niya, mga samdan. Pero, at least ang video, well, kumayon pa sa ato nga balay, laban doon na abot no, sa laing kong mga pinayanan. Kanina mangit pong balay sa pamilya Pabla, damage siya nila. Na wala na abot ang sa mga silingan. Kaya mama yung firewall. Ang katong
2: gano'n yung feeling. Bota na sa description, Dudong Tod.
0: Pabu? Ma, unsa yung description ni Dudong, ma'am? Unsa siya? Unsa siya katas?
2: Dako, mubo, taas.
0: 5'6", dako, no? Iwang.
3: Ang iya sa ina, karon, karin. Karin
0: na, long flip. Palipasta na, green.
5: Green ba, palipalit?
3: Ang iya, isuot ka, itong na long flip. Baong dahil, tagadiri ra. Oo. Naglapog din siya sa
0: lungkot. Kurang siya ang silingan mo ng jungle, no? Yung mga permanenteng suot. Paborito niya, long sleeve.
5: Basta long sleeve kasi kayo naman siya isusiliyo ka naman eh.
3: Ah, dati ay isok-sok.
5: Utang mo na niya din eh. Mga long sleeve siya.
6: Pero may mga kapit na magsikap.
0: Kapit-kapit na magsikap, pwede mag-jungle. So, kami siya, isa man yung buhok.
5: Ano siya, buhok niya? Paan ka na?
6: Kapulin.
5: Taas.
0: Dili. Paan. Ayan siya?
3: Itong.
0: Pero, kani siya nga, nahihintan nga.
3: Handa naman yun.
0: Ay, sunda na pa. Sige, bakit makita na po ito mag-video na ma-safekeeping
2: nga lang
0: po
2: ito. Makita na ito,
0: oo. Oo, kaya para yun na rin na po nga makapamig si mga antos o bani. Bakit makita siya nga laing tao po mag-video.
2: Eh, mga tao, mga kwan, gusto makita nila ang dagway kay Basingunog. Makalabay sila, dunggabon sa kalit ba? Sa mo tawa, daot ang utok ka na kay walay ko po yan.
0: Ay, ma'am, na may picture ni Dudong, ma'am. Picture niya, sa idagoya na niya.
6: Ako, tungi ko naman, kasi diba?
0: Na, sa Facebook. Kasi niya ba, makatugat yung tao ba? Kaya, dahil mga hinabot pa yung jowel. Kulot yun ang buhok. Okay. Mga tato, ma'am. Sige, siya blong sleeve gear sa mo na di makita.
2: Mm-hmm.
5: Ano, picturean mo ni kayo. Amo, malisang gisinting o amigo-amigo.
0: Ah, kano dahi siya. Pakita na to si Dudong. Basin, mag-dumorin
2: ba? Picture ba?
0: Picture,
3: mag-dumorin.
2: Nara. May kwan na yung picture ba?
0: Kano sa mana? Ito nung
2: ito. Hindi ka doon nagmatagbuhan ni mo niya. Kalit nag-coach ko chilyo ba? Dunggab na yun.
0: Ano siya? Nasa video magdumdumal nga morag na nag, asan eh, di man ma-plaster ang paglakaw. Nagunsa na siya, sir. Nagdala di, niya nag-ubog doon na siya. Nagbagdibag di, dahil balay magdumdumal, di naman straight ang Kana siya si si Dudong.
2: Amay na po, talikod na, talikod.
0: O ka, sa video, doon siya huwag katong nakilabot. Usay, usay, buhat na natin. Kinsa yung buhat na nana.
2: Mm-hmm.
4: Tara, tara, maunin ka si Lino.
0: Nangilabot na po siya. Anang nga tayo magdong jowal,
4: oh. Ora, mawin na nga si Nino.
0: Okay. Pero di ni pa di ang dagwa ng jowal, dugang yung dagwa, di ni magdong early.
2: Ah, kanaw sabi, kanaw sa.
0: Langga, kanit lang. Kaya pagkain na kita. Kita ni mo, kita sa cellphone ni Ma'am Jane, mawin ang dagwa ni Lino.
2: Isa mo na yung kontra nga, halos ganugsakon siya.
0: Iyara po silingan magdong jowal.
2: Sus, tanawa lagi ba?
0: Ano na si Lino?
2: Sus, anong dagway? Matanawan niyo, babe. Plasta, pagkakala. Ano magkaya
0: siya? Ay, ipagamay din eh. Alam mama,
2: alalakay. Ilikado magkuna ka na naman dalag kutsilyo kasi manungkab lang kalit.
0: Oo, napaborito niya. Long sleeve magnong jowa. Long sleeve na tuhos karong nga.
2: Anong dagway?
0: Everyday na long sleeve ba?
2: Oo.
0: Lailan ang color. Lailan ang color.
2: Isalbin sa salbin.
0: Ito mo yung long sleeve.
2: Ayaw, saboy.
0: Itong daw ang ituhos.
2: Bawal na, bawal. Kumakitan ka, tago lang.
0: Alam mo, mga CCTV,
2: gano'n
0: din po
2: doon
0: sa mga area.
2: So, kumita, may pulos nga tao na. May
0: pulos nga tao niya. Mga po ni magandang lahat. Ano mo?
7: Hindi madagpan mo kayo nga. Mangharas niya sa mga mata. Amo, gani nga doon ka iring niya. Ibunan niya sa ligit patay. Amo doon ka iring niya.
2: Ha?
7: Hmm.
2: Agdiwa na gini yan eh.
7: Amo ato, Jane.
2: Pakita ka yung dagwa ito.
0: Amo ato,
2: Jane. Ano mo? Dagwa ito
7: na yan, Jane. Si Ana niya lang sa kanan.
0: Gilumsan
2: niya
0: da?
2: Gilumsan. Uy, taong kayo na. Wala, may taong sa kaya agso. Na. Na.
7: Pwede
0: pili, mamananap, may zon. Simpa ko ba? Simpa ko, hayo pa, sunod taong. Katong gilumsan
2: niya
0: inyong ering, ma'am.
2: Na.
0: Katong gilumsan niya inyong ering. Ay, inyong ering nasa tulad yung balay o nara dili sa gawas.
7: Kana magkada mong ering sa kayo kay magtambay na sa gawas na magigda. Kana magkada mong ering sa atbang.
2: Oo.
7: Ipunin ba niya? Katong atay, hindi po niya trigid niya.
0: Iyang gilong sa naling kanal.
7: Oo, niya wala ni, wala yung mga tao, mingaw kayo. Kaya na akong ati pagawas, nagbigod ng hiring.
0: Iyon sa mga pagibaw nga siya ang nangilabot.
7: Wala may laing magkwan, kaya nadunggan man nga na yung singgita niya, iyang tingog. Na grabe, balikas to, dagan ito balikas. Numurag na yawaan, yun siya.
0: Noong sa man ang hiring ninyo, na... na
7: wala, patay yun. Si Kangtan yun nga.
2: Sos.
7: Wala, wala kayo ng unog yun. Ding-ding, yan, anak yun yung mayo.
2: Murag
7: po ang
2: hindi
7: yung kita yun sa ering mamurag lahi yun. Wala gina. Kung gina na kailangan gina ninyo i-report ng barangay para matagaan yung tabang unsay angay buhaton ba para ma-secure siya. Kasi makot mga bata dito yung natanawa, nababaan, na nag-inuin na nga biktima.
2: Oo.
7: Ang kaganina, sugat sila sa kong anak. Paspas dahil siya baklay. Mutong kita wala sa surat, dili, isira ang puntahan. Kaya siyempre, mapanik ko kaya narunggan, nagidunggab. Kita naman ako anak paingon nga man, nasunog ang bintana, dinisingkit ko kagabi na po kamang balay. Iko ka niya, kaya nila nga bintana.
2: Sus.
7: Take me ng dapanan, kaya sila-sila naman. Kaya dahil kato yung paggawas mo, na dahil ito nagaling na siya sa sulut. Ano ko nung miyagi po ng siya, wag ako nung ginabuhat, marag sa bunsun daw, na ikatong mga was, ang bata, basta nung siya ito, ang sama na siya, patimbang, ambon.
2: Mm-hmm. Aha. Nawala naman ka magluman, Jane. Sama na. Oh.
0: Ito,
2: mga mga mama niyo. Kurisyo, gini kayo.
0: Pero dahil sa ito, mga naibado niyo magdungjowal, no, na parehas niyo sila mga sentimento, parehas na po sila lalatay magdungjowal. Kung kung sa gid ang taras, sino po nga si Dudong. Ang ba, utama na lang ikaroon, kung asa ba si Dudong, asa ka si Dudong karo magdungjowal na ni Sibat na naman niya nga, kwento no? Gitunog. Gitunog baka ni niya o natunog ni kina siya gihaling-halingan niya sa sunod. So, na, nagtuog ito sila nga gitunog rin ang gini niya.
7: Ikaw, ma'am, tayo mong bahay, no? Sama, gitunog or...
0: Okay. Dali na, kapag si MC, napaisod ko, nakitaan man niya daw dato, na taod-taod lang, nagkuhan na ka naman, bawo na o ka na ang kuhan ba, sunog, kasi hindi magkutanaw ko dara. Pagkanta, dali rin namang taning galabas si Auntie Rosa. Kasi tanong, oh, sa TV camera, nag-spark, namin nag-spark niya, wala ni Purinti. Kuna rin to, dako na rin yung kuhan. Mga 5:45 siguro to, ano.
7: Sunog niya.
0: Wala naman siya siya. Kaya nakit 5:45, mga inana.
7: So, itunog niya.
0: Itunog to, nekuyo. Kaya sa nilakaw.
2: Hmm.
0: Pero,
2: kasi ilang plano ka rin, bubalik to
0: na. Kasi
2: plano nila, bubalik to, ilang kapuson.
0: Asam
2: sa libutan po to. Ay, ito, ilubong na lang ito ni Cho para wala na problema.
0: Wala gina. So, maging gawa lang. Iha po rin po nga mga anak ni Ani, na may siya anak na dalaga gaulit ang dalaga nasa iyahang kaning partner. Kaya oh. Dalaga man sila. Ang kami rin po yung ulitaw na din sa iyahang silbing apuhan ng puyo. Pero kaman nang gabi gawa sila nag-uban maging gawa. Kaya basi niya, mapahinunsan po niya. Kaysa una daw ko no, iya din po kami yung anak. Yan ang iyapon pong nadapata na sa... Ay, yapon po nang, hindi nagigigid mapihong rason mo nung Diyos. Pangalit ng food na siya ba? So, kung inong dan nga, di, wala na food na siyang custody, ang iyang kaugalingong anak na sa apuhan ni Ini Nagpuyo. Ni Agim po kaganihang anak, pero murag sa ilang bahin, murag sa itong nakuha din ni nga, kung ito po nang Diyos sa katawahan, murag yung iyang anak na ni mismo, gusto na po nung ma-priso po ng iyahang amahan na si Ludong. Kaya murag sa iyang bahin po siya, siguro nakamatlan po siya mag gani siya nakadapatan so ang iya mga kasilinganan po na din he nagkuha na miligro po ng kinabuhi tungod lagi sa estilo po na yung dibo nga magkipang hilabot mamalikta nga karoon po lagi na itabo na ning nasunog o nakaiwa pa ng sopa nung gaba sa usa ka minor di edad din sa maong nga lugar so mana karoon
2: sige okay, so at least nga to diya kasi nakitang dodong ay mo kumpiyansa na kumay mo dakpa nyo kapusa na las polis na kay daghan na kayo nag-atraso, mamananap, bisa kung saan na lang, basta matripa niya, wala siya pili, maglumanji, kaya niya, ayun lang mong kumpiyansa, kay basig doon ay kutsilyon dala na, kahit lang mong gabon, huwag mo ibawat kaya po, kaya buong-buang na mag-utok na kaya si Dudong, tungkol sa druga. Sige, finally po ninyo niya.
0: Pero na nga, tuwa po nga otoridad, hindi na ni Sayla ha, kung sila pa magdato mga girls, if ever nga magkatag ng info, nga tuwa po rin po mga resident po din, if ever mo balik po si Dudong din sa zone 9 na C2, barangay Amakanhan, barangay Carmen ng atong attack diyan. Tingnan natin mga otoridad sa Bureau of Protection natapos naman nilang investigation na nakaka-determine naman po sa pinaginang cause of damage $120,000 at na kumihin ng mga jowel din sa mga lokasyon no? Isirado na gito niya ang pinayanan di pa matulang sa mga panuna so naging isa posible po magiging jowel no? Dili mga dibing mga tagak so saning nga pahimangluan pero mga tawahan nga dili magkimo sa pagpugo sa pagsunod na inipong nahisita nga pinayanan kaila naging niya gilakan po alang po na sa kaluwasan sa tanan. So, muna itong napag-lambway din ikan sa sitwasyon, nagpagatag detalye ni ini nahitabo nga pagpanunggab o nga pagpanunog ni ini nga usah ka tao nga gituhang nga gidiferensya tungkol lagi sa pagka-addict po din yung illegal nga droga. Lagi ka din sa my zone 9 na C2, Makanaan, Barangay, Carmen, ng ato siyad, gawin natin sa Magdung 123, Kia, bilin na sa Magdung Oliver, Dulosa, kini sa Magdung 120, and G. Alfaro, sa balita o servisyo, Magdung Radio.
2: Magnum in action. Alright, bigay din mabate no ang report sa mga kauban diya sa Makanan Carmen sa usa ka sunog din na arson may galag ituyo og sunog sa usa ka dudong pavia o ana buang-buang nagutok may suon tungod sa ka sugod sa druga unya ka ganina do na pay gidunggam niya nga bata may gani kinakadagan pero nakamot gyud daghan kay may galat na silingan diyang murag nagreklamo na kay sa kusala yang buhaton. O mo ginay problema may gala ni anang nasangpit nga basta otay mong utok.
8: Magnum.
2: Kunya gingon may gala do na po ilang sunog. Inay sunog may gala pero sa Dayawan Villanueva ni tulo na kabalay may gala ongoing ang sunog sab karon. Diya sa Dayawan Villanueva Misamis Oriental.
8: Magnum. In action.
2: Do na itulo ka mga balay na ang gilamoy sa kalayo. Panayan pa may gala ang away karon sa mga bumbero. Sa sunog sa may gala diya sa Dayawan Villanueva Misamis Oriental.
8: Magnum.
2: Pabuta lang may gala kaya mo siya nang i-follow up kining nasangpit nga kung natin yung mag-jail, ay sunog yung napit sa Villanueva. O, correct. Sakto ka, no? Salamat, Bisoy. Bisoy. Kaisa kwana, diya sa Dayawan, Villanueva. Gingon, tulo na kabalay ang gilamoy sa kalayo. Padayon pa ang sunog, may gala. Karong panahon na mabuto lang. Ang mga kalabuan, may gala. Pinatong na Osaka installer, may gala sa Parasat TV. Nga nakurintihan sa may gala diya sa Gabukayan, Corrales. Ambot sa pagkaitabo ito, may gala. Kay Uluman, yun ang iyang kwan. Ulo may gala ang nabagok atong lasangpit ng installer. Unya na karon sa NMMC pabuta may gala sa kalambuan sa Ilabina kay naghandugo may gala miaga si Pugset sa ulo. Human gika si Babaw na kurintan na hagbong ang ulo may gala may unang ni dapat sa simento.
8: In action.
2: May gala pabuta nung mga kalambuan sa mga pagitabo sunog Ilabina sa Carmen na kurintan niya sa Dias Corrales sa Gabukayan o gining sunog sa Dayawan Villanueva Misamis Oriental.
8: Magnum in action.
2: Ikaw pikas sa Austin Braguan din sa Tontro Migrato Magnum in action yung alaga sa kanan. Magnum Jula Cubo sa Balita Ox Servicio Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 2:11.
10: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
12: kagga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Sa Rica
12: Epic
11: Tipo.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts na phytochemicals ug antioxidants na gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Roberto Guerra, Senor. Mag-itipor na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga Bukol.
4: Uh-huh.
3: Daw may sis Balahaw. Rihigil si Tano ko ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa magayad. Siktibo ka niyo.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin ni sa Carmen proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Yes Bank, imong blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 at duna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857 1-2-3. Ayaw kalimot. Basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
0: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
9: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas. Ang katul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ang pag-ayo sa bugas-bugas. Ang katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: It's 2:31 on Magnum Radio.
4: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s. 90s.
5: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
4: And today, and today.
6: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need
4: you. This is Magnum Music Jam.
7: This is Magnum Music Jam.
4: Music Jam.

0: Oras may gana, let's stress on sina.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Mayang hapon, mga Magnum friends, mga suking tig paminaw. Welcome sa ato nga programa may gala, syempre ang Magnum Music Jam. Mag-uban-uban ta may gala ha, nakita sa atong katapusang oras na actually sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kauban yung Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Kumusta mo mong tanan may gala sa ato mga Magnum friends nga naminaw karong mga panahuna. While naminaw, siyempre, nabisi sa ilang mga panimalay, nabisi sa ilang mga gipangbuhat may gala sa ilang panimalay, kay wanay limpyo-limpyo may gala. Oh, wanay limpyo-limpyo, kay grabe ka busy mga Magnum friends ang, di ba, ang simana. Kanya pag weekend, medyo makapahuway, wa may trabaho, walay klase. Mo nang maka, ano po, ginagmeng limpyo-limpyo. Kanabi tong matod sa uban may galang kanang kamagwangan lang daw nga abog. Ang limpyon may galang, kay baga na kayo. Sa una lang yun mga Magnum friends, no? Sa tanang mga higala nato ha? Happy weekend sa yung tanan mga Magnum friends. Ayos ba kayo dyan? Okay na ba mo di ang may galang? Naot panganamo karon sa maayong panglawas mga Magnum friends no. Samtang aminaw karon sa atong programa ang Magnum Music Jam. Sabado karon, happy weekend. Sabado na sa mga Magnum friends. Happy weekend. Happy bang weekend mo? Okay ra ba yung weekend Magnum friend or medyo dili okay? Unsa may gibati nimo karon Magnum friend be? Basin ganahan kang i-express na may gala imong gibati karon. Nga, dili ka okay, di ba? Kung okay ka karong panahon na, di mas okay sab. Okay ra gyapon may gala, kay okay man ka, di mas maayo, di ba? Sao na lang gid may gala. Okay, and syempre sa ato mga Magnum friends nga naminaw sa gawang sanasot binagi sa itong website www.magnum999.com. Salamat sa iyong pagpaminaw mga Magnum friends ha. Salamat kayo, may gala mo ka na itong website, mga Magnum friends. Oo, sa mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod, nga naminaw pinagi sa itong website, good afternoon, good morning, good evening. Maglaylay man itong oras, may gala, di ba? Basta naminaw ka sa Magnum karon, salamat kayo, mga Magnum friends. And syempre, sa mga mahilig mag-social media, SockMed, mga Magnum friends, pangitaan lang, Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated ka kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o daghan pang uban. Mona siya mga Magnum friends, no? And many, many more. Warag birthday bitaw. And many, many more birthdays to come. Warag na na bitaw ang dati. Sa mga nag-snack na karoon, no? Oy, nag-snack na sila may gala karoon panahon na while aminaw sa atong programa, oh. Lamia sa ilang ipang-snack may gala, oh. Na nag-snack karon og banana queue. Napoy ginanggang may gala gikan kay Vonex. Agoy. Napoy nag snack og hot cake ba na may gala no? Hot cake nga dilin na init mga Magnum friends. Gitawag nga hot cake pero nabugnaw na. Sao na lang gid mga Magnum friends no. So may hapon sing tanan. Salamat sing pagpaminaw mga higala no. Sa tanang mga naka-tune in karon, maayong hapon sa iyong tanan mga Magnum friends. Lakip na ito mga taxi drivers nga nagmaneho karon sila mga sakyanan while naminaw gyapon sa Magnum Radio. Kumusta man? Dagan ba mo pasahero karon? Medyo ano na ba? Naka-boundary na ba may gala or kulang pa? Kay ilabi na kung atong sigutan karong weekend. Namagoy mga Magnum friends ato pag weekend. Naras balay. So, di kay pasahero, di ba? Naras balay, pero pag weekdays medyo busy. Pero pag weekend like Sabado, bitaw kan medyo ang mga Magnum friends ato naras balay. Oo, di ba? Nagpahuway. Eh, may trabaho, may gala. Mo nang medyo mingaw sa ang mga taxi drivers karon silang pagpasahero karon, di ba? Ang itag pasahero. But anyway, salamat sa inyong pagpaminaw, mga Magdum friends, atong mga taxi drivers. Maayong hapon sa inyong tanan. O sa atong mga Magdum friends sa nakadayang kamerkadoan sa itong syudad. Good afternoon, maayong hapon sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw, gahapon sa itong programa, mga Magdum friends. Hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon. Munang padayan lang mo sa pagpaminaw kay atong ipabati sab ang inyong mga nagunang mga musika og daghan pang uban. Oo. Siyempre, na po tayong talagsaong pangutana, mga Magdum friends, ha? Kasing ganaan ka mutubag may galan sa atong talagsaong pangutana, pwedeng-pwede. Oo. Pakakabalo na, no? Kung sa atong talagsaong pangutana, Magdum friend, na? No? Wala pa kay, ano po man? Wala pa man ako giingon. May baaran nyo may galan na karon. Kay ako nang isaba karon, mga Magdum friends, kung unsa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Okay? Shout out daw sa ato mga Magdum friends sa mga Itaguluan, Misamis Oriental. Aba, naminaw sila karon, no? May hapon sa iyong tanan diyan, mga Magdum friends. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diyan. Huwag sa mga Magdum friends na nato diyan sa may pinikitan. Oo. Mayong hapon sa iyong tanan, mga Magdum friends. Salamat kayo sa inyong pagtuto kanunay sa Magdum Radio. 24 oras daw sila paminaw may galang sa Magdum. Salamat kayo, mga Magdum friends, ha? Alas stress, this is Shate na. And there is ata, mga Magdum friends, oh, sa atong talagsaong pangutana.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw.

0: ang atong talagsang pangutana karong hapon na may gala. Ba, i-ready na yung mga cellphones, mga mic din friends, para makatubag ka. Wapa kay, ano, wakay trabaho ron, di ba? Medyo wakay lingaw di ha. So pwede ka mo appeal sa atong talagsang pangutana, mga mic din friends. Alright. Ang atong talagsang pangutana, mga higala. Ano yan, mga mic din friends? Kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship, ang pasabot ba na pwede na kang may higugma pagbalik? At ibalik ka atong talagsang pangutana kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship. Ang pasabot ba na, mic din friend? Kanang pwede na kang may higugma o may higugma pagbalik? Sa man, mga mic din friend, sign na ba na may galang nga dapat musulod na ka sa laing relasyon kung naka-move on na ka, mic din friend? Alright, muna itong talagsang pangutana karong apo na may gala. Sa mga gusto mo tubag, kung sa iyong buhaton, syempre, tawag lang sa 0995-322-6237, mga higala. Okay? At huwag ibalik ka, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag, mga mic din friends. Kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship, ang pasabot ba ng mga mic din friends? Sign na ba ni? O sign na ba ning dapat may gugwa na kapagbalik sa lain? Okay, muna itong talagsang pangutana karong hapon na mahigala. Tubag lang mo mga mic din friends sa 0995-322-6237 para basta dahil makahatag po kag-advice sa ato mga tigpaminaw. Natay caller, hello?
1: Hello, good afternoon.
0: May nga po, kinsa ni?
1: Vicky ni, magsumulbert.
0: Oy, Vicky, kumusan man ka, Vicky?
1: Lingaw-lingaw lang.
0: Lingaw-lingaw raw, wala'y lingaw sa kinabuhi, de?
1: Wala'y lingaw sa kinabuhi.
0: Ah, okay. Nakasnack na ka, Vicky?
1: Ah, kanina na.
0: Kanina ra, ang sabi mo mag-snack, de?
1: Spaghetti lang, dopan.
0: Pababa na o pataas?
1: Pataas.
0: Ah, pataas, oh. Sosyal. Kisa na yung nag-birthday nga nung nag-spaghetti man ka?
1: Ala lang. Nag-imo-imo lang akong anak.
0: Wow. Nanagin yung mga, ano ba, mga dato kay magsilag ka o nag-spaghetti.
1: Dato? Oh. Dato pati.
0: Kana bitang, bisan wala yung celebration bito kay mag-spaghetti. Nana, di ba? Pero naiuban kay... Okay. Ang uban gani, kanang ayara mag-spaghetti pag na mag-birthday.
1: Oh. Tapos mag-order may pamangkita na lang mag-imo.
0: Alagi, no? Oh, alagi. Ang may gisagol sa spaghetti na hotdog?
1: Oo, oh, mag-iapon hotdog.
0: Ah, hotdog. Ang sa paman?
1: Oh, anda yun. Kanang ground beef.
0: Wow. Wala mo sa gulik isda? Wala mo na yung sagol na, no? Wala mo na yung sagol spaghetti isda, no? Ah, oh, lagi na. Oh. Lamig kayo. Hurot na?
1: Hurot na.
0: Hurot na. Hurot na. O, dili yung mga tag.
1: Isa na kakilo.
0: Lagi na. Lagi na. Lagi bitaw na. So, sa yung partners, ano, slice bread, anak lugar? Uy, okay. Kayo. Busog na lugar ka karon, Vicky.
1: Busog na.
0: Ah, kaya, hay, bas kinabuhi. Makabata ko, araba nagtiyan ba sa busog? Nanggigda, diritsyo.
1: Nagamay lang
0: kung tiyan naman ko itambal gainom. Ah, saan na? Pang-slim?
1: Pag-amay sa mga kawan. Pagkawas sa mga lambok-tambok.
0: Basin tanan, anam. Ugamay na. Pati mo ulo. Saan na lang? Bitaw na. Saan na? Maintenance ni mo?
1: Maintenance.
0: Ah, maintenance na yun. No? Bitaw, dirita sa itong talagsang pangutahan na Vicky. Kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship, ang pasabot ba na pwede na kang may gugma pagbalik?
1: Ay, natural.
0: Ay, natural. Ha? Dapat natural. Lang, anak lugar.
1: Dapat lang.
0: Ano man?
1: Ganon sila mag-lugar, mag-inukto pa lugar sa kasi ipatang huna-huna. Ay, ay na, ilabay na.
0: So muna siya.
1: Dandan kayo.
0: Oo, kung naka-move on na, dapat makauyam na dayon, anak lugar.
1: Lagi, oo. Kaysa magsika lang diyan, una-una, wala ka kuna-una, ikaw si una-una. Kaya kayo niya.
0: Anak yung lugar, no?
1: Oo.
0: So, naka-move on naman, di uyab-uyab na.
1: Ito, ikaw na nanginuksok, saan sika tayo?
0: So, ready na lugar na may gugma pagbalik, kay naka-move on na, anak lugar.
1: Oo, naka-move on naman tali. Salamat
0: lang sa siya. Ah, okay, okay na. Okay, yep. At least no, sa ayang pag-move on, ayan siya nag-uyab-uyab, di ba?
1: Oh,
0: yun. Ah, okay. In love ba ka karon, Vicky, ron? In love ba ka?
1: Ah, wala na, period ako.
0: Ah, period na. Senior naman ka ba, wala pa?
1: Minyan na.
0: Ah, hindi, senior ba, senior?
1: As, ako? Oh,
0: Hindi, amos inyong silingan de eh.
1: Sabi
0: na kung kuhan ka na.
1: Oh,
0: senior na kung mag-ilbert. Senior na. Pilay, dani mo karon, Vicky, de.
1: Ay, I'm 72 years old.
0: Uy, alive and kicking gapon de, no?
1: Oo.
0: Kumbati de gapon. Okay, okay. Tsada, tsada. Oh, sige. So, para kanimo, dapat mag-uyab na kay naka-move on, ha?
1: Lagi. Kanang-kanang kuhan. Ay, nasag-kuhan niya. Pagdolangalangan.
0: Oo. Oh. Mangita na dayon para nanay kapuli.
1: Kaya mo nangingan kung gugmang nawa sa imo, kung may isa makatambal sa imo.
0: Okay, okay. Sige, sige. Oy, salamat kay Vicky.
1: So, thank you.
0: Sige. Sige, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Alright, mo to si Vicky may gala itong Magdon friend. Salamat sa imong tubag. Natay yung line caller, hello?
2: Hello!
0: Woo!
2: Kumusta, Magdon Kirk?
0: Ah, okay ra gapon. Ikaw?
2: Okay ra gapon. Imo nang tik pamidawan gapon sa tad sa sauna. Karon kamali kong tawag.
0: Ah, sige sige. Kisa da ini?
2: Inom-inom pa ba ka ni Charlie?
0: Si. Kinsa si Charlie? Charlie?
2: Oh, taga alum dia batik pamidawan sa imo.
0: Ah, oh, ikaw man day na no. Nanambok lay ka karon. Ha?
2: Bago na ko ning number, bago na ko number.
0: Ah, bago ning number day. Lagi medyo nanambok ka ba?
2: Ha?
0: Nanambok ka karon.
2: Ngaw ka ba lumaga?
0: Wala lang, nanagdaar ako.
2: Nagna or nakita ko niya mga kakanta-kanta ko overpass, overpass, overpass.
0: Hantot karon ba, kanta ka sa ano, overpass?
2: Yung dagay kong kanta ganit, kinaminaw ko siyang programa.
0: Asa magkakanta nga overpass, tapit?
2: Wala ko karon sa overpass. Na ako din sa may hardware karon tapit sa Watson sa Divisoria.
0: Di ako gatambay na?
2: O na ako tayo karoon, unang gabi, balinig ko Mercury tayo sa Mercury na sa Pabayo.
0: Gakanta? Muna yung mga buhat ka daadlaw, kanang gakanta-kanta?
2: Oh.
0: Ano na? Kanang na ay speaker or gitara? Ano man na?
2: Speaker yun.
0: Wow. Cool ba? Ano may mga ginakanta niyo dito nga ano? Dito?
2: Sana manig, eh, nakakita pa niya sa USD.
0: Kanta po kagano? Nasaan ang liwanag? Ano lugar?
2: Kanta
0: Japon. Oh, kulba kayo din, no? Mga Bing Rodrigo, anak lugar.
2: Kanta Japon, no?
0: Uy, mga Tom na, Jones, anak.
2: Napagani ko pratisanan yan, eh, katong kang Willie Rebillame nga ganda. Katutanan yun, pati isang ginang na.
0: Kay Yoyoy Rebillame?
2: Willie, kang Willie Rebillame.
0: Kay Willie. Unsa na kanta ni Willie mong ginakanta din, praktisan, ginapraktisan.
2: Ako pa nang ibang lista sa akong listo.
0: Ano ta kay Facebook di? Eh, dito ni mo gi-post?
2: Dili, gi-para ko filter na ko sa cellphone na.
0: Ah, okay, okay, okay. Sige. Unsa man imong pagkanta, meaning naapoy, ano, kanang nahimuhatag ni mo, muna imong gipasabot?
2: Oh, na, na.
0: Ah, okay, okay. Sa usa ka?
2: Way lain nga, imong makita rin nga, malibag siya ni. Pinsit gani ang Malibag. So, na may picture gani nga gibutang sa kabangan sa Malibag. Ako, ana.
0: Ah, okay. So, sa kaan lang, pila po yung take home, ana?
2: Ah, depende ra gapo lo. Garing-garong, gamay ra sa'yo kung kamon garon.
0: Gamay ra ba? Mga, mo abot po kag mga, ano, 500, ana?
2: Ah, ay, lagi po abot na bingbingaw tayo. Ikaw na pwede pa dudong-dong ya.
0: Ah, mo ba? Naiusay ang ginahatag sa mga ano moagi ano lang mga 10 pesos sa lugar 10 pesos sana.
2: Hindi po dahil 10 pesos, para po 2 pesos kung gamay rin yun. Sa isa ra yun.
0: Napoy, nanay, nakaantag og 100 wala pa. Uy,
2: na
0: gyapon. Pero panalagsara.
2: Panalagsara, dili kayo, kwan, dili kayo ingon niya permigot.
0: Dagi na. Pila po ka oras imong ano diya, pagkanta-kanta?
2: Sa imong nung Gilbert, yung kanta ko, gikan sa alas 4 sa hapon. O sa iyo, umingaw ka, magpabuntag ko, iwas ko sa
0: magpabuntag ka? Bisan kadlaon na lugar?
2: Gikan sa alas 4 sa hapon, patulong kitang sa alas 9 sa buntag.
0: Alas 9 sa buntag? Oo. Ano na ba na yung mga tao gyapon sa bisan kadlaon na?
2: Balin
0: magkukugod. Balin tayo kagugod ay na.
2: Pag-alas 3.
0: Okay. No? So, murag, mabutang lugar nag-overtime ka na. Lugar, ang nanay mong style.
2: Overtime, pag-uot balay, hadba na yun.
0: Minyo, baka ulit tao?
2: Ha?
0: Minyo, baka Charlie?
2: Langita?
0: Single, langita pa ay. Wa pa dahi kay ano dahi, wa pa dahi kay ano, wa pa kay nigugma dahi ay.
2: Ano,
0: nasa yatag gusto, laki? Ano siya man? Kasi hindi, kay open naman tana ng mga relationship ng lalaki sa lalaki, di ba?
2: Hindi
0: lang pwede, kay murang delikado mo na. Ito siya, companionship, magod na siya. Inanapitaw na, kay kaubans kinabuhi, ana.
2: Hindi, kanang pumukan ako.
0: Kanang babae, good, babae yung gusto. Pila yung edad mo karon Charlie?
2: 32.
0: Imong gusto nga mga edad sa mga babae, mga senior na, yung nanang edad?
2: Ayaw, usap, yun na mga naboy.
0: Dili, sabo. Mga ano lang, mga same edad din mo, parehag edad, pwede ra? Nagin na. Mga single mama na.
2: Hindi na lagi po doon.
0: Ah, kung sa gugma manggod Charlie usay di mo na ibase nila sa imong sa inaani mo di ba? Ang pagbati mo ang pinakaimportante ana sa tanan Charlie.
2: Ana lagi na
0: siya. Wa ba daga kauyab sukad?
2: Pero kung kita kwartahan reko.
0: So meaning kwartahan de ka. Sila pangayo kwarta sa imo ana lugar?
2: Pero hindi sa to pwede kay mag chat abuse pa gusto.
0: Batanon pa kayo dito?
2: Kira na mga medyo so kira na.
0: Lagi no. So sig pangayo kwarta nimo palitik ko gano ana lugar. Tagay ko kwarta kapalit ko cellphone ana lugar.
2: Adagyo.
0: Okay. Pero gibiyaan na nimo.
2: Dili magsilbi.
0: Lagi no. Di magsilbi kay makurot yung kwarta.
2: Akong dipangita nga bay ito kung unong pagsito
0: ba. Lagi. Bitaw. Sige lang. Kaya mangita tana. Basin di ay one day na ay maka-interest ni mo di. Ingan taka ha?
2: Sa'yo na lang. Wala akong number di ay. Next day ko.
0: May problema. Basta bahinan ko sa imong halin sa imong pagkanta.
2: Bitaw.
0: Bitaw joke rai. So, ano, ang samay mong ganaan, ang samay kinsay ka-look-alike ni mo di ay?
2: Asa?
0: Ikaw, kinsay ka-look-alike ni mo?
2: Wala pa lagi.
0: Wala?
2: Wala pa lagi.
0: Wala di ay. Okay, ka-look-alike ng artista?
2: Wala siya.
0: Wala di ay. Sige.
2: Di mo ko hiling
0: ka kita di ay. Di kita, pero kung na'y nag-shorts.
2: Adi gyapon
0: kita di ay. Bitaw na, sige lang. Ang importante, ano, laban lang gyapon sa kinabuhi, di ba? Okay, sige. Kung makita ta ka, dili ko nimo mailhan kay di man nga kita ba?
2: Magpaila ka sa kuha, mailhan ta ka.
0: Lagi na. Sige lang kay, pag makita ta ka, kuiton ta ka ha?
2: Sige lang, magkita ba? Mailhan man nimo ko kay, nakatakin ko gardiyo.
0: Ha?
2: Mailhan nimo kay, nakatakin man ko gradyo nga ka ng Hanel Radio.
0: Ano kay Hanel Radio di ay? Uy, kulba mo rin po kag reporter da eh.
2: Oo. Hapit-hapit na.
0: Hapit-hapit na. Bitaw. Ang atong talagsaong pauta na Charlie, kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship, ang pasabot ba na pwede na ka may gugma pagbalik?
2: Oo,
0: kayo.
2: Kayo. Kung naman, kung maka-move on na ka, pwede na ka maka-ita o dahil po na ba? Yung hindi lagi sa nilo nga katong pong tarong-san.
0: Oo, oh, kanang tarong.
2: Tarong po. Na dabi, yung lagi mo mapilihan lilipon tarong, huwag yan po inada.
0: Ah, resulta na, di malas kayo, anong resulta ang dating, ana?
2: Malas yun, kayo.
0: Pero para sa inyo, pwede na may gugma pagbalik.
2: Pwede gud.
0: Dili na dai dapat ano kanang naka-move on siya, ipapahuway lang sa niyang heart, dili na na.
2: Bye, hindi gud wa pay kaka kwan gud. Pwede ra gyapon mo i-relax mo heart lugar.
0: Mm.
2: Pero kung makaya na nimo nga mag-igug
0: man ang gagawin. Pwede na kayo na. Oh, lagi na. Oh. Anak yun. So, kung pwede na, di, go. Ragyad, anak.
2: Oh, ang importante na magod sa tao, ang pagbati na magod ang pag-igug mo sa usan mo ka inigug
0: ba? Lagi na. Okay. So, duwa na mo ni Vicky nga ni Agrig di ay nga dapat mangita na ginigug ba, kinaka-move on na.
2: Kaya si Don Magnum Gilbert, kung edad na ka, kung mga kuhan ka na mura, hindi na gini mo makaya, hindi na gini na mo kaya. Hindi na gini mo
0: makaya, hindi na gini mo makaya. Wala na, matod sa uban, pag taas na edad, wanigana. Wanigana.
2: Mitras tatay gana, hindi na yun.
0: Anak yun, samtang pwede pa. Okay, sige. Bitaw, salamat kay Charlie sa imong pagtawag ha.
2: Pwede ko mag-greet
0: sa kanali. Pwede kayo. Sige. Kinsa man.
2: I-greet ako ni akong Andreo. Amigo na ako nga si Alex na Parking Boy Drake Baby Surya. O, ginipod sa may hardware niya akong di Juan. Di Miss Juan. I-greet ako ni sinabi ng mga trabante parat.
0: Oo.
2: Ginipod sa may Sumayan. I-greet po na akong sinabi rin. Labi na sa ginipod sa may Inrail Airport.
0: Okay. Kinsa pa man?
2: Ako na yung mga kailan niya sa office sa tali ko. Ay gagaw. Karami lang tara, ako na yung pang-rit. Di na ako pangalan ng mga pangalan para pili madugay.
0: Oh, sige. Okay, sige. Salamat kay Charlie, ha?
2: Sige.
0: Salamat kayo. Bye-bye. Matotong Magdum friend nga si Charlie Maygala, no? Pwede na lagi daw pag naka-move on na ka, pwede na ka may gugma pagbalik. Muna yung giingon sa itong Magdum friend Maygala, no? So, kung naka-move on na ka, di, uyab-uyab na. So, ana ra na kasimple ang life, Maygala. Hello?
3: Hello?
0: Hello, kids, ano
3: eh? Nakalimot na ka sa ako, Pamang Gilbert.
0: Wala man, pero, awa ko kalimot ni mo, ikaw pa. Sa ngalan ka ni mo?
3: Dexter?
0: Oo. Inahe ka ba yung radyo, Dexter?
3: Oo, minaw ang gugod.
0: Lagi? Oo, naminaw ka. Salamat kayo. Inahe na ka ba yung radyo para dito ang feedback, ha?
3: Oo.
0: Okay na. Dibalhin niyo mo sa lain?
3: Wala ba?
0: Wala din. Ginayan ko. Lagi. Salamat kayo, Dexter. Tagasa man ka, Dexter, gani?
3: Yes, Patag.
0: Patag. Uy, ikaw man na ito atong taga-Patag, no? Itong dagang uyab ba?
3: Ay,
0: mabuking.
3: Itaw.
0: Itaw, joke ra, no? Wala kayo trabaho karon?
3: Oo, nag-drive ko karon, barko.
0: Ha?
3: Nag-drive ko karon.
0: Ano sa'yo, gidrive ang barko?
3: Dili, kuhaan ka lang. Modern, anong saan ba?
0: Nag-drive ka karon?
3: Oo, nag-drive ko.
0: Ano sa'yo, gadagan mo karon o nag-stop?
3: Oo, nag-dagan ko, gitra.
0: Nagayad sa truck, ha? Asa yung, asa inyong, yung, tawag na, inyong destiny.
3: Rota?
0: Rota na, destiny na.
3: Kalaanan.
0: Paingon, asa na?
3: Ha?
0: Paingon asa?
3: Kogon to Kalaanan.
0: Ah, Kogon to Kalaanan. Nobi, na dagan pasayro ron, dagan.
3: Kasagaran
0: na nga oras, ningaw pa, kay, wala pa, kayo duty pa man. Ah, pilay-pilite ron, sa, ano, Kalaanan, gikan Kogon.
3: 30.
0: Hmm. Oy, okay. Estudyante, pila man sa estudyante?
3: Ha?
0: Kung SP, pila?
3: 25,
0: 22, kung ano, kung guwapa, sexy, ana.
3: Pwede ra.
0: Unsa pwede ra? Unsa?
3: Ay,
0: SPD gapon. Kung napoy ganyo, usayin ninyo diya, Dexter nga, oh, wala mo ko'y pamplite, maluoy mo, anak ito, di pabayad ba, anak?
3: Dipindi na, o, kailan lang nga po siya, sinipili na. Tengay mo, nila tupungson.
0: Kaya kung, di ba naman mo'y tiket, anak, no?
3: Na.
0: Oh, kung nana mo'y tiket, anak, so dapat mabayaran yun na, di ba?
3: Oo.
0: Kay pag-abot sa inyong pag-turnover ana, di ba? Kay murag i-compute man na i-total ta na, di ba?
3: Oo.
0: So, naiusahing ano gid? Walay magkabayad kay way kwarta.
3: Oo, ayaw pa nga, ayaw pa nga
0: mukong. Lagi, oo. Oh. Di na ba na mga tao sa kay gatindog mga tao, no? Dagan kay tao?
3: Oo, nagkaroon na, nagkaroon. Kay, nag-aaraw naman.
0: Gani. So, pag dagan tao, so standing, pwede ra standing?
3: O, pwede ra. Sa, kung lang, o. Yes, terminal. Standing na ka dagaan. Kung dagan lang sa'yo.
0: Oh, lagi na. So, ang uban na di makabayad kay, di na mahalata, di na mamantayan sa konduktor?
3: Pahay na dagaan dito, terminal.
0: Ah, Paninglan na daan?
3: Oo.
0: Ah, before mo larga lugar, Paninglan?
3: Oo.
0: Okay. Asa imong area na karon?
3: Kwan,
0: Kalaanan, Baingong, Kugon. Ah, okay, okay. Na kay kung doktor ka ron?
3: Wala.
0: On saan pagbayad? Ikaw sa imo lugar?
3: Oo, oh, may musa kayo. Ako na dawa kayo. Amo lagi ako ngayon.
0: Ah, okay, okay. Kay dit, ang bayad mo ko dito ra sa ano ba? Kung padagan na mulakaw na kagikan sa Kalaanan, bayad na daan?
3: Oo, oh, gikan Kalaanan.
0: Oh, gikan bayad gyapon daan. Ah, okay. Okay, medyo ano na, medyo kalma na kay ka, 'di ba? O sana na mo manakay, 'di ba? Sa laing lugar mo para kalit, 'di ba?
3: Oh, ay na may munaw sa tayas.
0: Oh, ano. So nanapoy mo sa kailain, so ikaw na yung mudawat sa plite.
3: Oh.
0: Mura ginana.
3: Oh.
0: Oh, sige, direta sa ano, tong talag sa pangutana kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship. Ang pasabot ba na pwede na ka may gugma pagbalik?
3: Oo, para sa ako. Dili sa ako pag yung Gilbert.
0: Ah, dili lang sa. Oo. Ano man?
3: Wala sa ipukos na sana akong rugalingon. Basta, upala lang sa ako. Amot na nga sa uban.
0: Oo. Ang uban man ko nag-ingon nga pwede na daw.
3: Sa ilaw. Gusto din sila. O ba, sinusubo lang sila. Diba na? Oo, sa may mo.
0: Oo.
3: Ilaw din ang ako.
0: Pero sa imo ha, ipapahuway lang sa imo yung kogalingon, imong heart ang lugar. Ana.
3: Masyada mong gustong nakalitan ka na biyaan na tuwing ka, nangamupuna ka, kung kabalik ka, problema na saan.
0: Lagi no, kay bis naka-move on na ka, nagawas na tanan imong mga kasakit, na okay na ka, naulian, ya, nag-uyab-uyab kagbago, na nasakita na sab ka, di, wag niya po, ikaundangan.
3: Kita
0: ko pura
3: pala
0: ni Dagboy
3: ni Ruby Domingo.
0: Oh. Ang resulta din mo, moro bitok double dead na bitok kay kaduha na ka na ano nasakitan bago ra kay naka move on.
3: Kung sa dagit nga, o pala sa ko ha. Palabyo sa gid ako 5 years.
0: Uy. 5 years gid?
3: Oh.
0: Dugaya pa lang 5 years ay mataas ang edad ana.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Grip ng Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, pirmig ang pangihi. Hanap kang paranaw. Ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ng inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, kitistingan ako og inom
4: TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado.

0: akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig ba iron deficiency ka na? Inumog Mighty C. Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay update. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. And today, and today. I love it when you call me. This is Magnum Music Jam.
6: This is Magnum Music Jam.
2: Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GSG Bills. Your bills in one app.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Oras may gala, alas 3.55 na sa kahapon mga Magnum friends. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Hangtod na sa alas 4. Sa kapunon, gamay na lang atong panag-uban may gala. Kaya pinang alas 4 mga Magnum friends. No? Atong basahon ng mga mensahe. Depende kung dawaton. Depende kung dawaton pa. Sige, salamat kay Magnum friend. Atong talagsaon pangutana di ay ha. Sa mga karon lamang naka-open sa mga radio set. Kung naka-move on na ka sa imong last nga relationship, ang pasabot ba ana, pwede na ka nga may gugma pagbalik? Oh, kana may gala ha. Kung naka-move on na ka sa imong dating uyab, naka-move on na ka, medyo na-release ng talan mga pain may gala kay na-okay naman ka, di ba? So, dapat bang may gugma kapag balik? Oh, pwede na ba nga may gugma kapag balik? Natay caller, hello.
4: Yes, good afternoon.
3: Good afternoon, kinsan eh?
4: Si Rolin is from Kawagan.
3: Si Rolin?
4: Rolly.
3: Ah, Rolly. Habi naman si Rolin kay Prieto, mangod na siya. Rolly, kumusta?
4: Okay rin po.
3: Okay rin. May higap pong lawas lugar. Alright, sige. Dirita sa itong talagsang pautana. Kung naka-move on na ba, Rolly, sa usaka relationship, pwede na ba ka mo may gugma pagbalik?
4: Para sa ako, katong parang parehing itong unang caller, katong kondisyon din ako nga, pero di pa pwede. Yan ang balik kung naka-move on na mga gunta o ako lugar, anong ligal. Experience mo na ako na sa dati lugar. Kini, dili ka ng para sa ulit pa pwede kay kanang nagtotong gingo na itong first caller nga ay mo mga kung na akong gigmayo pa nung hindi lumayo kay hindi different sa yun hindi lalaki ka kung nasakitan is pare-parehal ganyan siya ang feeling so parang ako isbrogin mo na ito siyang talagang skipping stone sa saon dito nga ang life niya is hindi sa yun kung muagi o ginanag na marasitan. So, parang ako, dili pa ako.
3: Dili pa. Dili pa ang right time para may gugma pagbalik.
4: Yes. So, siguro, unahon sa ang tel.
3: Unahon lang sa ang kagulingon. Ano lang sa siguro ba?
4: Oo. Ano sa siguro. Okay. Di mo na mawala. Magiging Gilbert. Harang mo din.
3: So, pero kanusa dapat may gugma pagbalik? Pila mga mudagan pag mga pila ka bulan o tuig lugar?
4: Murag sa inyo na para sa ako po murag okay. Alam niyo masad kayo kung mudagan o pila ka tuig kay na-experience ang putin na ako na.
3: Oh. Ah, okay. Naka-move on ka dati, Rolly. Unya, nakauyab ka, dugay, sab, ana lugar. Ana, ang dating.
4: Unya, kanang nindot man po ang resulta. Lugar kong muatan o pilasad katuig. Para lang sa ako, no? Abot lang ako sa uban, pero dili man yun para ako, wala, ako mito di buhat yun nga. At pa lang sa iyo, nang ito akong dibuhat, paduulan sa ako sa mga tao dito, ang katong mga, may po doon mga, kuhan, mga buhat, like, for example, sa simbahan, na, sa mga born again Christian, paduulan ko dito nilang napita. Nilala ba? Oo, depende rin magudad siguro na siya magdong Gilbert kung unsa po yung kanang itong hapong na umupong ibuhat sa umuhang realidad yung life pa. For example, na may uban nga. Kasi, you know, itong ako po, na niyagi po rin, itan ka na, i-one-one ka lang, ako ba, gugubog, alam, o naman yung nana, di ba?
3: Oo, naghubog-hubog, nangitag ano, kanang itong, kanang nasakitan manggod, so naghubog-hubog.
4: Oo, yung nana, dapat, so, kung kanang ramugod, kanang po nga, rason po, lahi po, Na-realize ko sa lugar na ito nga. Yun yung sweet bangit mga inanin ng lugar niya. Until itan man niya. Hindi mo niya makatabang. So, ipukat lugar. Ako. So, na nagtipasun sa skwila. Ipuan man lagi. O ito, nagtipasun sa skwila high school. Inanin lang dito nga akong dibuhan. So, parang na ako is, okay man sa kung nasakitan
3: Okay, salamat kayo, Rolly, ha, sa mga pagpanawag.
4: Yes, salamat po kayo.
3: Okay, salamat po yung hapon mo, dear. Okay, may hapon. Alright. And syempre, dapat happy lang takanunay.

pinaka-importante, may gala. Naka-move on, mangani ka, Mike, dun, friend. Dapat ma-happy na ka. Kung musulod mangani ka sa bagong relasyon, may gala, una-una ka sa nadaan, mga Mike, dun, friends, no? Ayun ang sa palabing, yes, naka-move on ako. Dapat makauyam na dayon ko. Siguro di pa panahon. Siguro yung something like that. Manaman na munang giingon sa ito, mga Mike, dun, friends, may gala. Okay, salamat sa inyong tubag, ha. Depende kung kain na ni mo dawat. Depende kung kain na mo dawat, may gala. Alright, salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports. Hangtod ka na sa alas 5 sa kapunon. And I'll be back tonight with Magdum Mencho Kabaktulan para sa Magdum Sabado Night Talk. Ato makaoban nun yung gabi, may gala. Ato mga dinapit bisita. Kaoba na to ang kalook-alike ni Tony Gonzaga, may gala, ha? Uy, kulba kayo ni mga Mike din, friends, ha? Makaoba na to niyang gabi, may gala ang kalook-alike ni Tony Gonzaga. Oo, makaoban sa nato, may gala ang Salbakuta. O, kadabi itong nagpasikat sa kantang Stupid Love, may gala. Ito, makaoba na niya mga Mike din, friends. Actually, upat ato mga dinapit bisita, upat kabuk, may gala, ha? Ang uban na ni Maygala, ayun yun ang maibawan unya mga Magdum friends. Basta, unyang gabi, Magdum Sabado Night Talk, alas 6:30 sa gabi. Hangtod ka na sa alas 9 mga Magdum friends. So, atake ang Salbakuta, huwag ang kalook-alike ni Tony Gonzaga Maygala at makaoban unya sa programang Magdum Sabado Night Talk. Kinina lamang syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguruha nga hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: Detex 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inungdan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
6: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mugamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
9: Oras alas 4:13.
10: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan. topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
12: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Oras alas 4:14 sa hapon. Maigala, kumusta? May hapon ka natong tanan. Welcome, welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Nining adlawa. Adlaw karon mga higala. Sabado, Hunyo 27, tuwing 2026. May hapon kaninyo. Kini, si Magnum Angel Sado, yung makauban, gikan karon na hangtod ta sa alas 6 sa gabi, kun alas 5 sa hapon. Diin sa usa ka oras na itong programa, inyuhang masahira ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos itong kauban. Sa ilang tag sa kalukasyon ni Magnum Hunter 24 Jain Luna, Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 13 Rizzo Cruz, uga lakip na mga balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4:15 sa hapon.
11: Magnum Reports.
9: Si Magnum Angel Sado, inyong makauban gikan karon na hangtod ta sa alas 5. Uga, lakip inyong masayran sa itong tulumanon ang pagpahulagway na ito sitwasyon sa palibot, lakas panahon, dagan sa trapiko. Uga, dayon mga higala at ang tangi. Kaya ito pong ihatag ang detalye po, no? Ihatag po sa ito ang weather forecaster sa Pag-asa ang sitwasyon yun po. Dili lamang sa itong panahon sa ito sa Dakbans, Kagandoro, apan lakip na sa mga kasikbit nga lugar. O sa itong pagsugod, dinidayon ta sa itong paghatag ka ninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang lokal, Mayor Uy nang hinaot nga ipadayon sa Kokpo ang paghatag siguridad sa mga tunghaan. Kapitan Derby Pakuda nagpadayag siya nga dakong pasalamat dinano sa pagdala ni Mayor Orlando Clark so sa serbisyo sa syudad ngadto sa kabus sa nga Katilingban. Oras alas 4:16 sa PNP Region 10, miklaro nga wala sila nadawatang impormasyon nga dunay walong grupo nga naglihok karon sa Provincias Bukidnon. Kaya may kalambigitan lagi sa pagtuo nga naglihok karon na ang maong grupo o sa pagtuo po nung girecruit na ni ini ang usa ka tao nga pabiling missing no katong hiker mga higala dito sa may Mount Kalatungan. Oras alas 4:16, dinisanta mga higala kay Gibutiag karon na si Kana District Congressman o kasamtangan ni House Deputy Speaker Congressman Bambi Imano kitinguha nga mapanalibdan na ang katawhan ang ilahang panlawas, ilabi na noon niining nagpadayong pagdako sa populasyon sa gitawag niining balaod noon nga Transitional and Unified Local Assistance Yielding Support for Recovery Act nga masuportahan yun po. No? Nagtiwang mahatagan og suporta sa gobyerno ang mga nanginahanglan o tabang silang problema sa panlawas. Oras alas 4:17. Duha ka mga managlahing sunog ang nahitabo din sa ito sa Dakbayan o sa lalawigan. Usa gituuhan ka arson samtang ang usa disgrasya din na sa may Villanueva Misamis Oriental. At ang atay kay ubay-ibay po ka mga pilianan ang naugdaw dito sa Villanueva samtang ni Carmen usa. Oras alas 4:17. Lain pa na itong uluhan sa tuwang balitang lokal. Usa-usab kataw ang kritikal human na kuryentihan. Kagriha din sa may Agora Barangay Lapasan ning atong syudad. Samtang sa mga dagkong uluhan sa itong balitang national CWC, kan Council for the Welfare of Children nagtuo nga o nanawagan karon sa mga ginikanan nga hingus ganong palingunon ang ilahang relasyon tali sa ilang mga anak. Dugang na itong uluhan sa itong balitang national, dinisad ang mga higala kay giyong Senator Robin Padilla gi-question ang giingong hinay nga kalambuan sa sugyot balaodon niini nga internet radicalization. PNP CIDG gi-recommenda nga pasakaan og kaso nga anti-hazing si Coach Tom Baldwin og napulo ka mga kaubanan niini. Tulo sa giyong upat ka mga suspect ka arestado sa giyong pagpamusil sa Osaka College graduate. Presidente Bongbong Marcos Jr. nanawagan karon sa mga kabatanunan nga mahimong kabahin sa mga kalambuan, inay nga mahimong party pod sa mga nalambigit pod sa mga kadautan. Matod pa sa ato apong presidente mahigala nga angayan man gihapon no nga maprotektahan ang atuang mga kabatanunan ilabi na sa mga pagpangabuso no ug uban pa nga mga di dapat nilang maeksperyensya sa sayong pangidaron. Oras alas 4:19 dinhi sa mahigala kay House Bill o balaod noon gidusok kada pod karon aron nga mapalapdan pa ang expanded maternity coverage alang sa mga kababayenan nga nagburos o nagmabdos nga naa sa informal sector. Dugang natong uluhan sa tong balita nga national dinhi sa mahigala kaya giingon pod karon sa tong lain pang balita nga national nga NBI mimo karon sa pagdusog kaso sa giyong qualified human trafficking batok kang Mike Defensor og mga kaubanan pa niini. Samtang sa mga dagkong luhan sa tuang balita nga international, gibutyago sa mga higala nga misaka na sa dulag usa ka libo ka mga tawo ang patay, dulag 4,000 sa bang samdan sa kusog nga sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Lain pa natong luhan sa tuang balita nga national, dinis sa mga higala kaya giingon pod nga ubay-ubay ka mga nasod na ang nagpadala og rescue teams o gamihimo sa pagsaad nga tabangan ang Venezuela nunot lagi nining nasiratian nga twin quake. Pope Leo nagpadala og 100,000 pounds aron nga magsilbing tabang sa mga nabiktima sa linog sa Venezuela.
13: Magnum Reports.
9: Dugang natong uluhan sa tuang mga balita sa balita natong international. Israel ug Lebanon mihimo na sa paglagda sa initial nga agreement o kasabutan human sa gihimo nga US mediated talks. Korto Suprema sa Amerika nagahatag og kagayunan kang US President Donald Trump nga undangon na ang deportation protection para sa mga Haitian o Syrian. Samtang Trump administration na mihangyo karon sa Korto Suprema sa Amerika nga iendorso ang immigration detention. Dugang natong uluhan sa itong balitang national, international, dinisita mga higala kay giyon nga Revolutionary Guard sa Iran, nagkanayon nga targeted o ilahamat ito pang target karon ang US position sa region, may kalamigitan sa nahitabupod ng mga pagpangataking na sinatian. Samtang Europa, gibaharan po karon US President Donald Trump sa 100% tariff. Bagong asylum routes ang gipailaw sa kron sa United Kingdom. Og dito po sa Europa ang deadly nga heat wave ang giyong milabaw pa. Tungod kay nakatutok na karon o giisa na karon ang Amber Alert. Tungod sa pagpadayon sa pagsaka sa ihap sa mga nangamatay. O mas taas pa no ang ilapong temperatura ang nasinatian kung itandi sa Germany. Para tumadag kong luhan sa mga balita, local, national, international, dinidenta sa itong kauban na kasanbay Magnum 124 sitwasyon sa itong kadalanan o sa tuwa pong kalangitan. Atong paminawan na ito ang Magnum Weather and Road Hunter, Magnum Jane Luna.
14: Laos, pagi ako ng dagat sa trapiko, dinhi sa may CM Rector, patulong sa may Corrales, ning ato nga syudad, way ang ayan na kabalakan mag-demand no, gali, doon na yung mga daghan ng mga sakinat, nga ato nga na matigdan, pero taliwala man hindi function na mapunong itong mga traffic lights, wat ay na matigdan po doon nga wala nag-function, ni ini nga hapuna, o gali, ilo kung iskutan po ang presensya sa mga RTA, anaapag ihapon sila mag-demand, kailagi, taman man sila sa gabi, pagkaman sa dagan sa trapiko. Kung isigutan sa sabo, itong panahon karoon magdumaan, G. Nagyapon mga pagdago, mga ito nga na matigdan po no, sa kawinangan pa rin noon, o mga pagpanilitiyo, pagulan, atong nasinatihan para sa Magdum Road Hunter. Kini si Magdum 124, G. Nuna, sabay taong Sirbusyo, Magdum Radyo.
9: Salamat Magnum 124 Jane Luna, oras alas 4:24. Dinidenta mga higala sa tungbutan sa pag-asa. Makisayod da. Sila pong monitoring karon mga higala sa tuang panahon. Anes pikasi niya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, may hapon.
15: Yes, mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa mga suking ding paminaw. At sa karon na tayo monitoring a low pressure area, yung latest location na sa 965 kilometers east sa northeastern part sa Mindanao. Sa karon less pa hinon yung chances ka ma-develop into a tropical depression, pero closely monitor lang po nato siya. Sa karon naka-apekto na siya sa ubang part sa Mindanao. Diri sa northern Mindanao, apilang Caragao, Davao region, makasinat isa mapanganurun nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, tungod sa low pressure area nga aton gi-monitor. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kumasin natin ang kasarangan nato na sa usay kusog ng mga pag-ulan. Sa uban nga parte sa Mindanao, makasinat isa panalag sa pagdagong nga doon sa mapanganurun nga kalangitan, ay chance sa mga isolated nga rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi. Hinayangat to na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang kasadpan na to na sa kasadpang direksyon upang kadagatan hapsay nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 25 to 32 degrees Celsius, sunset is 6:03 sa hapon, Philippine Standard Time 4:25 sa hapon. Hinayin si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Tugan, may hapon.
9: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, at ang weather forecaster sa Pag-asa.
16: Magnum Weather Alert!
9: Oras alas 4:26 na sa hapon. Sugdan na dayon nato mga higala ang pag-dawat sa mga balita nga nangahipos nung kauban. Anansa nato si Magnum Hunter 24 Jane Luna kay gingong BFP para ng investigasyon sa naitabulig ipong sunog din na sa Maya Makanan Carmen ng atong syudad o gilabi na ang pagpangita ni hindi nga suspitsado nga gingong naana daw, nakitaan daw no, ang presensya din na sa May Singapore Barangay Balulang ng atong syudad. Atos ang siren, Magnum Jane Luna.
14: Ang investigasyon sa itong Bureau of Fire Protection, aron nga matino kung tinayuang gisunog o accident ang nasunog ang usa ka balay din sa may Zone 9, Sito, Makanan, Barangay, Carmening, atong nga syudad, nga gipanagiyahan sa pamilyang Fabia. Base sa initial nga report, gibaribara sa kapin na 120 mil pesos ang kandidat sa damyos. Sa nitabo ang sunog, usa sa mga geosisa sa mga otoridad. Ang posibilidad nga adunay kalabutan sa insidente ang usa ka membro sa pamilya sa giingon nga adunay yung kondisyon sa pangisip giingon nga sa wala pa ang sunog ni hitabo magud magdumanji gikonekta-konekta lang po ni Mila magdumanji no hitabo usab ang usa ka insidente nga pangpangdungga gamit ang gunting giingon nga ang mga membro sa ilang pamilya na matod pa yung kondisyon sa pangisip mo matod pa pagadunggam ni nga dalagita ang sa diha lokal nga girespondihan dayon ni sira sa kapulisan na naman noon ni Gawas ang naiskutan po nga lalaki o dito na mihimo sa paglukluk sa sira panimalay sa diha lokal ni Bia na nga ito nga kapulisan giingon nga dito na dayon no, kalit matod pa ni lahat po ng ilahang panimalay o ka dito na po doon na sira nga naiskutan po nga lalaki nga naila sa pangalan nga si Dudong hindi mo matod pa no sa pag-ikas na siya kasayuran matod pa, posible nga na siya kasayuran pag-hitabo lugar nini pagkasunog sa ilahang agipuyan nga panimalay. Tugod po lugar nini pong kagubot po ginahitabo sa sunog kahiyo matod pa sa pag-ikas ang maong lalaki. Pag-ingon sa latest report magdamaanji no nga sa Singapore matod pa siya last nakita. Nanawag ta sa mga kapulisan magdamaanji o kahantod din panahuna wala matod pa ya was di Dudong no nga gidala nito sa tong kapulisan kay karon mo magdumhan gi ilaha pag gid siya pangutan-on kung adun na ba siya kasayuran siya batos ba ba ang mihimo no sa pag sunog pod sa panimalay siya hapo nga igsuon kay dili man po no gilayon pod siya dayon ang itumbok kay wa may nakakita magdumahan gi pero siya lang ang gituuhan nga mihimo no sa pagkasunog pod sa mga panimalay So, sa lain po nga bahin, doon na matos paghihapoy na yung manumbong bato kaniya, tungod po lagi ni Hini po nga kaso po sa pagpanunggag, nga ginabuhat po din niya kaniad to palang galing kay tungod kay doon na siya sakit sa pangisip, so gina-consider din siya magdumaan din, no, galing ibuhatan na po siya, o iyahag itong balay-balay rito magdumaan din itong asa po siya, nga maka yun po nung siya pong kaugalingon nga dili na gid siya makapanakit pa sa laing nga tawo, pero tong Marso pa daw to gibuhat pag dumaan di og inugbalhin pala ko sa dito si Dudong gali to gid wala pa man sinabalitan to giingon nga ayun mo gid siya og sala pa sa lain pa nga mga sulingan niya karon na pwede tumbok eh, hinungdan po nung sa pagkasunog sa panimalay ni Iksuon lugar sa Maya Zone 9 nunutan ini magdubaan di wapang magkitakwaan po doga special nga pamahayag si Dudong, rason ining panahuna, nilalaw sa gihimo aron investigasyon nga dito ba ang isikutan po sa sunog, tinugdan yun, kaya dito po tukasa lugar nagtago si Dudong, huwag gining naisikutan po lugar niya si Dudong, makita ba karong adlaw, pero sa pagkakaroon mag-imanji, negative pagyapon no, sa itong kapulisan, sa police station for comment, huwag pagyapon nakita. Naisikutan po nga lalaki, nagtago-tago paghihapon ining panahon ng magdabaan siya, labi na nga nakasuko po ng mga silingan dito kay ganina magdabaan siya. Sa dami mismo na nakulbaan, yun kayo sila, tugat po lagi kay paspas biya kayo, nga mutabok po ng sunog, labi na nga residential area, dikit ang mga panimala, yun sa paspas, yun kayo, tato, nga makagama po do, gadako ka sunog, may nalang po no, kay dalit po niya na palong magdabaan siya, po nento, kapag sa to, apulugan nga kabumberuhan, huwagin mo man po no, ang atulog ang mga residente rito sa area, aktibo man po niyong himo sa pagkatabang sa mapalong ang naisgutan po nga sunog. Nunutan yun eh, ang naisgutan po nga lalaki, pabilin pa karoon no, ang person of interest sa kaso po nga arson. Kung pamatudaan kini magdabaan siya nga, ilayon na sabi kini nga pasakaan po sa kaso, pero magdepende pa na ito sa korte, tugod po lagi kay ginaklaim mismo sa pamilya, ni inipulogan si Dudong, nga doon naman tayo pa kini siya isakit sa pangisip, son nga wa siya kay ba o siya lugar ginihimo po pag iya lugar mga liok sama ni pagpangdunggab niya sa kadaligitan nga gabaklay lamang ka uban niya amiga pat kay list batot pa niya nga gitunggab niya tiding panimalay sing gisuon nga list batot pa niya gisunog sa wala mapiho nga rason sa Magnum Reports kini si Magnum Harit ni Reports hindi na sa bayta og serbisyo madubracho.
9: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna, oras 4:31. Dili sa lintas balita ni Magnum Hunter 13, makisusi po ta sa sunog po dito sa Villanueva, Misa Mesa Oriental. Ani ang details tong kauban, nakasan ba? Magnum Hunter 13, Riza Cruz, kay ubay-ubay po din ka mga pinuyanan ang naugdaw. So ang mga residente po din taon dito mga galawa, yun din taon, nakahipos po ng mga gamit kaayo, kay nagahimogit po sila sa pagsalbar, una silang kinabuhi, inay ang ilapong mga kabtangan, kay di na magit po mga bayluan, no? Di na ba mga hulipan dahil po natong kinabuhi mga gala. Ay hara kong panalitan na swertihan ta mga gala, maapil ta no, sa kanipong mabanhaw puhon. Pero layo po man na sa kamatuuran po no, kung may yung taga karon. So dinisa ta sa ato po din po nga kauban, makisayod sa iya po nga report kay lagi no, naaman yung mga butang nga murag lisod kay biyaan, pero unsaon taman mas importante yung kinabuhi. So kani sila mga gala, halos kanila wa gyud intan po nahipos yung mga valuable sila po mga pinianan nga naugdaw kaganiha, kay gibutyag gana sa 7 o 8 ka mga panimalay ang nadamyos gyud dan ining sunog din sa may Villanueva, Misa Mesa Oriental. Niya nakastand by now Magnum Riza, kumusta?
17: Yes, mag-imagine ako. Ito nang nahinabi ko ang Philippine Water Bureau of Protection sa Villanueva Fire Station. Mag-imagine ito ba ito ang sunog na ginamoy ang pito sa mga tutalibor at ito tutalibor nga balay. Kung ginayduha ang parasya, suli, siyam tanan. Mag-imagine, pero kayo lagi nagkinibang nag-counting mong pudang mismo ang barangay council sa barangay Dayawan na kung hindi sa barangay Dayawan na Villanueva masami sa Oriental. Pinagi sa ilahang kinibang competition sa mga balay nga kung pila po ang damyo sa pinagin. So gani magbiman siya ang dibanabana nga umabot sa 163,000 ang damage so gunay din siya ka ihap sa pamilya pag doon naman ito pa isa kakaswal kung baga natunok ang kiniang usap ko individual. Alay na ito paminaon ang kinibang pamahayag ni Fire Officer 1 Andrew Maulas ang fire investigator sa Villanueva Fire Station to Paminaon.
9: Okay. Sa iron sa nato mahigala. Ito ba rin pong kabumbiruhan sila pong gilusad po nga pag investigar nini po nga nahistabo nga insidente din sa May Villanueva, Misamisa Oriental.
18: Magnum Reports!
9: Para sa alas 4:34, Diana, ang atuwa po rin pong investigador mahigala, nini po nga nahitabo lagi po nga sunog din sa May Villanueva, Misamisa Oriental. Atong siren ang detalye kalabutan ini kay lagi ang maunga sunog pud mga higala no kinanglan gyud pud nato nga kaning siren kung unsa bagyo hinungdan kay para malamdagan pud ang mga tawo pud nga apil no nga nagahimo pud sa pagpangutana labi na mga residente mismo kung anong nahitabo kato nga maunga trahedya.
19: Sunog diri sa kuana Purok 13 SRV Dayawan Villanueva Misamis Oriental. Nadawat na mo ang tawo hag alas 3:32 sa hapon o kabot na diri mga alas 3, alauna 38. Tapos, na-control na to, mga banda alas 12. O nag-fire out ta alas 2:55. So, diri lang ta sa kuhan, first alarm lang ta. O nakarespondi ang ato ang kuhan. Fire truck, gikan sa Paimo Fire Station o atong V-Alert or MDR mo, Villanueva. Apil lang ato ang kuhan, stakeholder diri sa Villanueva ipan katong gikan sa kwan Philippine Center nga kwan
20: Fire Volunteer Brigade.
19: Fire Brigade, so nakatabang sila no sa ato. Tapos ang ato ang estimated na damage 163,000 more or less. Ang involved is residential mga balay, residential. Ito ka totally damage o duha ka partially. So ilang kuban sa siyam tanan. Tapos aduna tay affected nga family 17 kabuok. Og ang balay nagsugod ang sunog dito sa ilang kwan. Junesio Abansado. Dito nagkwan. Allegedly dito nagsugod ang kwan ang kalayo. Pero ato pa na imbestigaran kung unsa ka tinuod, no.
20: Okay, sir. Light material, sir.
19: Nag-fire out na mi sir, alas 2:55 sa hapunan.
20: Mga puro light materials sir, ang balay?
19: Oo ma'am, light materials o ang uban na ay kuan, na ay mga siminto.
20: Concrete?
19: O concrete.
21: Bro, kanang nag-asa nasugod ng kuan sir? Masay kuan daw, naano daw nasunog?
19: Sa sigon sa ito ang kuan, pagpangutana sa mga witnesses, nagsugod sa kuan, kusina. So, kusina daw ko na ito. Ito pa nang kung anon. I-confirm pa ito. So, under investigation pa ang kung anon.
20: Pila ka alarm na, sir? May sunog?
19: First alarm na niya, ma'am.
20: Malisod mo, sir?
19: So far, pag paan hina mo, lisod yung kayo kay gamay atong dalan. Diri, ubos ang atong kurinti. Ang wire sa kurinti. So, itong galisod ka, ugsunod. Yan atong kung anon, fire truck. Medyo habog. No? Medyo habog ang kung anon. Fire truck.
21: Pero sa mga nagluto siya, sa iyo kung ano nagluto?
19: Wala pa may kakonser. Unsa gid ang maong hinungdan gid nganong nagkalayo dito sa kusina. Pero ato nang tanaw na konser ang gulo. Base no, gikan sila nagluto. Pero wala pa naman ang history ang tagiya sa balay.
20: Wala kasulti siya?
19: Wala. Nalantay isa ka book reported injury na natunok. Civilian.
21: Natunok siya.
19: Lansang.
20: Doon ay bakit rinig siya? Pagabot niya rin. Ano yung mga nagtakot ng tubig?
19: Actually, nana sila gihimo ang kuan. Lakang. Sila giputol ang main line sa tubig. Nagkuhan sila tapos nagbuhat sila og kuan bucket relay method.
20: Nga nakapaspas ang kalayo sir, muna hinungdan nga totally burn giniban.
19: Oo, oh, tungkol kay light material, so taas ra kayo ng 3 minuto no. Bali ra kayo, alam mo yun, nasa kabalay. Tapos kaganihan na timing pag yun na gikan pa ng kuan dito sa taas, dito sa barangay Tambubong. Nagkuhan yun na nagigimo nga kuan lecture. So pagtawag sa mo na putol mo lecture dito sa dinagre.
20: Dito tay mga nag-ung-ung mga concert appliances sama sa earthworm. Dunay kumpleto siya mga appliances series sa mga balay.
19: Katulang mga basic mga electric fan, TV o aircon katong dito nga balay. Nakain na
20: kuan. Oh, sa kaning sa ganan sir, mga sunog sir ang pilid partial.
19: Kana siya tuhod na sa radiation noon sa kainit mo.
20: Sa kainit.
19: Oh. Makuan gid sa malanay gid sa kung bidyo kusog-kusog lang kalayo.
20: Okay. Oh, sir, dami sa ini mas makatawan sir sa lungsod sa Villanueva nga labi na kay sunog, wa ginagpili ma kuan man. No, labi na labi na ding dikit-dikit ng mga balay gid kaya na pag labi na luto kanang uban nga biyaan lang
19: no kung magluto ta sa tong balay ato yung paningkamutan na ma kuan mapalong na tong sakto kung atong gamit kahoy kung LPG man gani atong paningkamutan nga mapalong gyud nato apil ang kuan bag sa ato ang gasol og tawag dayon kung mahimo dili na mag live kay sigun sa amo ang witness alauna 30 nag-start pero na-receive na mong tawag alauna 32 so naay 2 ka minuto nga gap gikan sa pagsugod sa sunog no pero okay ra yung kid at least 2 ka minuto lang wala na inyong nga nalangan
9: okay Miss Mundumriza okay, plaster sa nato maglumrisa po mga higala. So at least mga higala, no, naano po ang investigasyon sa mga otoridad. Oras alas 4.39, dinisadda ni Magnumencho. Dito na lang tayo ni Magnumencho. Kaya naapo dito po mga higala sa yung area, ang paghatag po doon hinabang para sa mga nasunugan din sa Villanueva, Misamis sa Oriental.
0: Magnum Reports.
9: Atong sayron mga higala, iya pong sitwasyon ni Magnumencho kung unsa ba yung mga nadawatan na karoon po sa mga naapektuhan ining nahitabo nga sunog din sa may lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental.
18: Hapon.
9: Yes, Magnumencho.
18: Hapon.
9: Yes, Magnumencho.
18: Kinahitabo
9: ng sunog sa inyong area. Kadir sa plaster na ito, Magnumencho, no, sa iya pong nga area, nini pong nahitabo nga sunog, din sa iya pong respondihan po ng kaoban ni Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Magnumencho.
22: Area sa Tagulua. Bilata. Look. So,
9: yes, Magdumencho. Kadit lang plaster sa Magdumencho ha para maklaro na ito sa plaster po. Sa din na sa may Villanueva, Misamis Oriental, mga higala, sayod man po nga paspas po na sila nga ga-responde. Naman po na sila ilang kaugalingon po na mga higala no, nga mga kaninga personal good po nga gidesignate ang mayor para nga kani din po mga nabiktima sa trahedya, dali po din po nga masuportahan. Kaya lagi, no, di ba po lalim kung masunugan ta mga higala kaya kung may untag magtigom tao o mga propiedad, kinanglan yun o kaninga kwarta gid po daw mapalit ng inyong mga appliances din ha dayon na kung mahitabong sunog no sa usa lang gid ka kuan kay gayon mawala na ang tanan nimong gihaguan ato sang siren Magnum Hunter 19 kay tagaan naman ako nga assistance ang mga residente sa Villanueva, Misamis Oriental nga nasunugan. Yes, Magnum Mencho. Okay, atong plaster gamay ang tingog po ni Magdumencho para madungog po nato ang kung sabay update dito po sa ilaha pong mga residente din sa may dayawan. Kay kani sila mga igala, kinanglan yun po suporta. O basin po no, kamo po din ha, na may ika-share po nga hinabang po sa ilaha. Dalikyati ninyo dito sa ilaha po din po nga area ang kaning mga residente po nga naghimo na sa paghiklin na karon sa ilaha pong evacuation na center. Tungod lagi kay sila, wag yun po yung mga nangadala. Magdumencho, kumusta din ako no sa inyo hapong nga lokasyon?
22: Yes, Magnum, dito sa Villanueva, ang area, kung asa lang karagi, paimutang ang kining mga nasunugan sa kining dayawan, o barangay dayawan, Villanueva, Misabi, Sarintal, na Block 13, na phase 1, dayon na dayawan nga area, din na kabutiag lugar, nga niabot sila sa siyam ka mga balay nga nasunog, din na totally ni ini kining 12 sub no pito dayon na doon ito ang partially di kabutiag kining sangpit ka mga apektado sa sunog din sa nasangpit ga barangay dito ipigayon o di pamutang sa evacuation center sa zone 4 nga area na may kining mga butangan dito sa tuang mga apektado sa sunog sa nasangpit lugar nga zone to nunan nga ang tuang barangay sa ng mga opisyal, pagpangunan ni Ma'am Josefina Duran, nga kung asa

0: ang kining punong barangay sa Dayawan si Ma'am Jonape Duran sa atong paginabi kaniya pagpangumusta sa nasangpit ng mga affected families diri sa namaong barangay.
1: Ah, gito nga kaning specific nga evacuation nila magdumensyo?
0: Zone 4 sa area Bagdom Angie na may covered court ya na ikanang ilahang masudlan. Dayon dito sila ipamutang.
1: Munang, dili ra distansya?
0: Adul ra siya. Dili, mabaklay ra siya Bagdom Angie. Di ra mapod sa ingon nga kanang distansya. O kuan ra mapod no. Although sudlunon magud ning area. Medyo makakuan gud sa pinon nga layo gamay kung kuanon gud pero mabaklay ra sab siya Bagdom Angie no. Ang nasangpit nga lugar.
1: So, di na kinanglan mga mag-deploy sa kyanan?
0: Dili na kinanglan. Pero ang barangay na may, ang mismo kani, ang lokal na kagamhanan sa Villanueva is nagtulol man sila o kanang servisyo sa pagkahatod sa ilaha. So, na may gamit sa nga kanang sa kyanan. So, para madala sila dito sa evacuation, ma-plastar lugar sila temporary nga maka-taon nga mapakwansa din na diya sa diya nga mabutangan sila dito og ilang katulgan og kanang syempre no mapahilo na gamay man nga nagtabo ang kining sunog sa maong area dayon initial pa man lang sab ning mga tulo lugar ang uban nga mga kining hinabang so kumaabot pa man gikan sa buhatan sa DSWD og kining provincial baka no sa maong kining buhatan og muna nga doon na pa'y mga paboton nga mga hinabang. Sige. Siyempre nanawagan na sad si Kapitan Jonape Duran ngayon sa mga gustong mong tabang or mo donar sa ilahang mga panginahang lanon. So pwede na sabilang himoon nga i-donate dito sa evacuation center sa Zone 4 nga area na diha sa Barangay Dayawan, Magnoma Angie. So muna, ito sa paminaon.
1: Sige.
0: Si Kapitan Jonape Duran.
2: Subo sab kay nainay tabo ng sunog sa inyong area. No, kumusta sab ang assistance ani sa tuang barangay?
3: Ah, sa pagkakaroon sir, maunig kuha na mo ang data kay para nga makaliyok ang barangay kung sa ang among pwede mahatag sa ila. Since naayuban nga pamilya nga wala ginadala. Ikan sa ilang mga balay. Okay, kalit kayo ang panghitabo. So, karon amo lang gikuha ang mga dita nila kung sila gitabo. Sila ka pamilya, sila ka lalaki, sila ka babae, sila ka mga bata. Kay parang kung among matagaan sa kanang initial nga ayuda, pero ang nakabalo ko nga ang LGU Villanueva, hindi sa magpasagad. Kaya kini nga mga panghitabo, wala man ito.
2: Initially, ma'am, pila ang kwan na pamilya? Pila po ang balay, pila sa individual?
3: So, ang balay nga nasunugan, sir, ang siyam kabuo. Totally good siya damage. So, naay upat na partial lang. Nga murag na tabang-tabang pa. Pero kaning siyam, wala gid ni siya natabang, wala yung nakuha, wala yung nabit-bit
2: totally sa
3: mga residente. Ay gamit niya ilang na dala kay kalis kaayo ang panghitabo dayon na atay 51 ka individual na apektado sa maong sunog.
2: Okay,
3: so 15 ka pamilya.
2: So magpadayon pa man mag ihap di ba na may yes, continuous nga no untod karon then unsa pod ang initial nga gitunol sa barangay sa paro
3: sa pagkakaron sir amo silang ma hatod dito sa evacuation center kay para nga magpulab ang barangay ug ang LGU Villanueva kung unsa ang among mahatag. Pero giredy na sa LGU Villanueva sa MSWD ang ilang shelter dito, ang ilang paniyapon, ang ilang katuruganan para karong gabi.
2: Okay. So lakip na ini lang pagkaon?
3: Yes sir.
2: Ano pang panihapon o pagpanapi?
3: Lakip na gani ang ilang mga gamit kung sila sila'y nadala, bisan habol, bisan takot lawas na yun ay luwi tayo. Manawagan sa tanan ng mga residente, labi na din sa lungsod sa Villanueva, nga basi na ay mga tao nga mga generous, nga makuanan sila, matagaan sila sa mga

0: ginagmay nga iyo da aron ilang mabayin-bayin kay sa atong nasayra kapot lawas ra gyud ilang mabayin.
1: Ang klase ra ba ta ma'am? Yes. Ang klase na mga bata.
0: Uy bayi.
2: Asa nga evacuation?
0: Lang naa sa puro 4 sa Barangay Dayawan. Wow. So evacuation na siya sa LGU Villanueva.
2: Ah, okay.
0: Nahimutang sa Barangay Dayawan.
2: Okay. And na may idea unsa naunsa pagka sunog ning unang balay nga?
0: Sa pagkakaron sir kay wala pa gyud ni kuan idea kung asa gyud siya nag sumikad ang sunog. Kay ang uban manggod nga mga residente wala nabilin sa ilang mga balay, mga bata lang kay tungod na nabaho bisan mga asawa, na nabaho sa bansuan, mga bana ana ba. So wala gyud ni kuan kung asa dapat tugod na sayran lang nga na ako may kusugay nga buto. Ang nadungog sa mga silingan ng mga residente.
2: Di ba, Kap, no? Any inquansad, panawagan ba ka o sa ba?
0: So, akong panawagan sa mga, especially na yun sa mga kuan, sa mga biktima sa maayong trahedya nga, sa nanghunta, atong mapanaminan ba ang nahitabo nga dili ka magpasagad unta sa atong kaugalingon, dili na kay isalig sa mga bata, kay kadyot ragit kaayo ang kuan ay ang panghitabo. Mura ragit siya kanang minute rabitaw nga diretso dayon. So ako sang ipanawagan ang tanan ng mga residente sa Barangay Dayawan nga naaman tayo rob clearing. Mas maayo gyud nga atong hawanan ang kasada kay tungod dili na kay paikinian kay tungod ang sa karon ato namang nasinati nga maglisod yun ang mga fire truck pagsunod kanang mga salakyan nga naguba na nga naadi na nagparking so dili gid siya maayo kay daan ako nagpasidaan during sa road clearing nga dili maayo so nahitabo na gyud.
2: Naabay mga flying diri ma'am sa ikan
0: kasagara sa
2: kasagara din gagamit og kahoy di ba kasagara diri
0: kasagara sa gagamit og kahoy so dali ra kayo gikuyanap ang maong kalayo sir kay nakita na to ang ilang mga kuan is mga kahoy gyud mga kalkata kay kasagara lagi na nabaw sa kasuwa dali ra gyud kayo ang kalayo Yoldo.
2: Pero so far wala yung mga casualty sulay.
0: Wala sir, kanuoy sa Ginoo. Wala na trap. Akong pasalamatan sa Ginoo. Wala gid intaw yung mga kanang individual nga nasakitan. Okay. Pero sa tusi lang jud nga kanang ichile na dala ay bisan gani ilang mga kwarta nga sumo. Buoy kay.
2: Ma'am, salamat kayo.
0: Sige sir, salamat.
3: So matutong paginabi ni Ma'am o Kapitan Jonape Duran. Kauasa takalabot sa kinigilhang gitunol nga assistance o pag-atiman aning to ang mga affected families sa barangay o sa phase Purok 13 phase 1 sityo SRV Barangay Dayawan Villanueva Misamis Oriental. Gikan sa tulokasyon, kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Oras alas 4:52 sa inyo na bati mga galano ang kinatibuk-ang report ni Magnum Hunter 13 og Hunter 19 dinha sa may lungsod sa Villanueva Misamis Oriental. Mamati sa tagpahinumdom og sa tunga pagbalik dugang mga balita inyuhang masayran sa atoang pagpadayon sa programang Magnum Reports. Oras alas 4:52 na sa hapon.
5: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and guys, kini ka ba maagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology? Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Takla sa Magdum Radio Philippine Standard Time, alas 5:16.
4: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gyud matupngan.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
3: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:18 na sa kahaponon. May hapon kayong tanan mga binating tig paminaw sigon sa mabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay palibot sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camigan, Bukidnon, Lanao areas, lakip na sa Misamis Occidental ug sa tanan na tumaka kaigsuonan nga nagmonitor karon sa tagsa-tagsa nilang ka mga buhatan, tagsa-tagsa ka mga sakyanan kung naman kamus kadalanan karon amping lang kita kanunay gumikan kay labihan gyud. Kamabalhinon ang kahimtang sa panahon karon, no? Why exempted karon sa mga tabukaw, hilanat, sipon ug ubo. Gumikan kay labihan kainit sa adlaw pag

0: Adlaw mga higala, nung buto nga lang kalit ang ulan, bundak lang kalit ang ulan. Panahon usab sa kagabion. Amping ta kanunay, o sama usab ka namo din sa atong simyahan. Sa kanunay kami, uban sa pangalya, sa labang makagagaho mga hinaot, nga kamo ana sa may kahimtang sa panlawas karon bisan pa man sa kasilikan, doon na ba'y nag-isipon niya karun, no? Tulo, pero may respetar. Ang sipon, kung igo kita sa Subaw, no? Inom lang kita kanunay, o pirmi tubig, no? Kay maurigi na ang ato ang panagang. Sa pagsubaw, no? Ang kahimtang natin sa panahon lagi, gumikan sa global warming, di na ginato matagda, no? Amping ta kanunay. O sama sa naandan yung mga alagad sa kahimsog, magiguban kanyo karon sa pipila ka minuto sa tuntulumanaw ng Magnum Health is Wealth adlaw no sab nga Sabado sa atong papanaguban katapusan Sabado sa bulan sa Hunyo, no? Ay, ganahan na kayo pagabot sa bulan sa Hulyo kay it's Nutrition Month, no? Ganahan kayo maghisgot sa mga pagkaon na dahil nga makahatag og sustansya sa ato ang panglawas sa kanunay atong paghisgutan din sa atong tulumanon matag Sabado. Ang nagkadaiya nga mga kabayan, giya o kanunay nga reminders, no? Nga bisan pa man sa ato ang chacha-kuracha, no? Nga pagpanglihok-lihok, matag-adlaw, matag-karon og unya, no? Daghan kitang mga errands nga ngayon natong i-accomplish, no? Daghan kitang mga responsibilidad, no? Matag-karon og unya. Apandigyo nato ang ngayon, isalindot, ipadaplin, o di nato aga, ngayon nga hatagan o gamay nga prioridad. Dapat, or list mga magnum friends, no? Ang paghatag o prioridad sa pagpahim sug nato kanunay sa atong panlawas dili lamang sa huna-huna physical emotional social ug spiritual sa kanunay kinahanglan nga balanse kana aron kita kanunay himsog sa tanang panahon inyo mga alagad sa himsog magiguban kaninyo karon sa pipila ka minuto sa atong tulumanon uban gihapon sa atong nakanaay nga isgutanan Magnum binga bukay hasun uban gihapon sa atong nurse on the air Magnum Cheryl Diasilan Gailoa fresh from Barangay Consolacion.
1: Yes, nagnabing maayang hapon, kanimo og maayang hapon sa Transuking Tig Paminaw sa Mudum Radio. It's a beautiful Saturday afternoon og labaw sa tanan, no? Maayo ang Ginoo. Kay bisan pa man sa mga kasilikan, lagi magdumbing og mga panghitabo sa atong palibot, ani agi hapon kita nagdungganay. So kung unsa mga imong gihambing nga balatian for the last week or nakabay mga kaligot-gut sa imuhang mga kasing-kasing, let go of that. It's easier said than done, yes. But as much as possible kay the
0: anything
1: fact,
0: possible.
1: Yes, no, nga naata karon kanang buhi og nakaginawa paghihapon nga libre, so mapasalamatan kita sa atong labang makagagahom. And speaking of weather condition, magnumbing andam-andam, no, ang atong makaigsoonan diri sa Cagayan de Oro City. Kahilako no nya dito sa may bukidon, labi na specifically sa may Talakag, magnumbing nagbundak na daw ang kusog nga ulan. So expected, no, a few hours from now or kung dili man galing ang kusog nga bulog sa tubig sa mga kasubaan going here sa Cagayan de Oro City. So amping-amping magnumbing sa atong makaigsoonan or katong naay mga plano nga mutabok bakha di sa may kasubaan, amping kita kanunay dili lamang sa ato ang kahimsog labaw sa tanan sa mabalhinon gayon nga panahon.
0: Yes, di magkumpiyansa, no, nga linaw kay imong pananaw sa imong mata ang dagan or ang ayon-ayon sa tubig sa dagat, suba or sapa, no, pero ang ilaw ang current dili na tumatagna.
1: Labi nang uban nga mga bahin nga sapa dire magdumping. Nakalit lang mudako.
0: Friends. And kami ni Magnum Cheryl, no, sa kanunay, we're looking forward pag-adlaw ng Abiyari sa Badu na Sam. Gumikan kayo magkita ayog Magnum Ganay na usap kita mga Magnum Friends. Dinis atong tulumanan ng Magnum Health is Wealth. Ang programa ang disenyo sa Magnum Radio aron kita kanunay ma-remind, no, sa paghatag natong prioridad sa atong pagpahimsog sa atong panglawas. Ug lain yes, gutanan karong hapuna ang atong pagatutukan din kini prevailing kini nga mga issues karon, no, sa atong katilingban o gakabata ang gakasinati o gakatakbuyan ni sang pito sa mabalatian, no, ang pinakagamay ba ni nga parte sa ato ang lawas Magnum Cheryl.
1: Dili po siya magdumbing but one of vital organs,
0: yes,
1: in the body,
0: no, ang dunay dako kaayo kaakuhan, no, aron mapatunhay nato ang kahimsog in totality sa atong panglawas mga Magnum Friends, no. And karon atong magakabantayan matag karon ug unya, no, gagapata ang gakasinati sa chronic kidney disease, in short ang CKD, ang gakataas ang mga kaso niini dili lamang diri sa atong sudad, nationwide and even worldwide mga Magnum Friends, no. Og ato kanang pagatutukan dinhi sa atong tulumanon kung unsa ba nga mga pamaagi nga ato ang pagabuhaton, mga giya gabayan.
1: Actually, mga simple tips magnumbing nung, yes, giya from our experts, then usahay atong gaka-neglect, then we focus sometimes gani we focus too much on the medication, yes, and treatment. Pero ang mas dapat daw nato i-focus, priority na lamin na ingon sa itong mga eksperto, no? Sa itong mga doktor, the prevention. Wala yes. pa nahitabo, no? Prevention is better than cure.
0: Yes, no? So kita usahay, magkasaligta kay Ana, ano, may mga tambal ka ron. Mm-hmm. No? Available na anytime, anywhere, mga magnum friends, no? Pero mo lagi, kung baldado na ang bahin sa atuang lawas, mga magnum friends, dasalig na kita sa mga oral medications or unsa pa nga klase ng mga artificial ng mga medikasyon para lang makasustainer o mag-function ang ato ang lawas, mga magnum friends, dili gig ka na maayo gihapon nga talimadon. Kay in a long run, mo give up gihapon.
1: Yes, oo. But there are those cases gihapon magdumi nga mapulihan ang organ, yes, labi na tong mga dagko nga mga nasud. Apan lahi ragyud siya. Mm-hmm. If you own the organ rather than those organ nga donated to you.
0: Yes, functional man ganing siya gihapon, pero diferensyado naging ka. Mm-hmm. No, when it comes to artificial, ka na, yun, biglo no, nagigdayon ka. So, daghan na din kay ka, og ang ayan nga tamdan.
1: Precautionary measures.
0: Mm-hmm. No? Daghan na din kay mga prohibitions. Limitado na din ang imong paglihok-lihok. And even sa imong function, bisan man tuod, og imong ipabili, imong kaugalingon, you can still function normally. Pero sa gihapon na anak ka na ibikil. Kanang tanan mga magnum friends, ato pagkahisgutan din sa itong tulumanon, karong adlong Sabado, Hunyo 27, 2026 sa ato ang pagpanag-uban, ato ka ng pagkatutukan. No? So just sit back and relax and join us this afternoon sa atong hisgutanan. Apan di pa kita mo adto sa unahan, ato na ipasupot ang atong mga headlines. Sa atong magnum lokal, White Ribbon Rally Against Corruption sa Kauluhan, suportado sa ubang hutong sa katilingban din sa syudad, pinagi sa pagbutang og White Ribbon. Ang mong kalihukan, gitagana isip civic and moral call for truth, accountability and justice alang sa namunuan sa kagamhanan gumikan sa kasamtangang panghitabo karon sa atong nasud.
1: Sa atong magnum national, Colorful Pride March 2026 sa sa kuluha, sa kaugluhan, gisalmutan sa bagang duot sa mga estudyante, celebrities, and well-known personalities na sayrang dulag 300,000 members sa LGBTQIA+ community ang misalpot sa Culmination Pride March sa kaugluhan sa miaging tuig.
0: Extended na nila ang guwan.
1: Oo. Huh? Kay for the whole month of June, mo maning
0: yes,
1: celebration.
0: Sa culmination
1: na
0: nila karon. No? Oh, so, oh. Grabe ka colorful. Na sila igimog na, kagalingon nilang flag.
1: Oh, okay. Rainbow.
0: Yes, rainbow. So tanaw nimo taas naman kay ni nako familiar na ning uban kay basta kay plus community.
1: Yes, kay murag daghan na kay sila description sila ang kagaling.
0: Yes, but good thing to note nga open na ang ato ang government as to the rights sa ani nilang nga mga kaigsuonan nato Magdam Cheryl, and also ang individual mismo nga nagbato ni ning sangpit nga personalidad ang also came out to the open nga murag wala na sila reserved karon pero usahay pod mapahimuslan
1: for as long as there is respect magdumbing and they don't cross boundaries no nga kabalo sila unsay limitation lamang and that for as long as you have the respect to other person it would be fine.
0: So magitay mahimo kay naa magin sila ga-exist magin sila sa katilingban mga magnum friends. Samtang sa tong magnum international dakong hagit karon sa kagamhanan sa Pilipinas nga malakip kini sa listahan sa mga nasod nga gikonsiderang weakest performer kon Human Rights Measurement Initiative ang hisgutan sa mga nasod sa tibuok Southeast Asia Pacific. Kini subay sa labing unang data nga gipagawas sa New Zealand-based Human Rights Measurement Initiative kon HRMI kon diin nagmantala sa 50 ka mga nasod sa tibuok Southeast Asia region nga adunay 14 ka mga civil and political rights incidents sukad sa tuig 2017 hangtod sa 2025. Lakip sa release data ang 5 ka mga economic and social rights indexed sa 200 ka mga nasod gikan sa tuig 2000 hangtod sa 2023. Daya agin ni Magnum Cheryl, no? Whether we like it or not, na agin ni siya.
1: Yes. Samtang sa laing bayan sa itong Magnum Entertainment, salute to young Filipino talents kinsa mihatag og dungog sa Pilipinas human mapili nga young chef winner. Ang Filipino chef nga si Stephen Raimundo mipakita sa iyang katakos dihang mi-compete sa young chef, young waiter at young mixologist kon YY competition sa England. Lakip sa title holder sa mong indigay si Alex Coward og Johnny Guthrie kinsa napiling young waiter og young mixologist winners.
0: Diba? Ang sabi ginimo ni mga Pinoy nga we really love food.
1: Yes, and talking about food magdumbing ang Pinoy pod pod paolahi when it comes to cooking, no? Kay Bratan, naatay.
0: And very artistic na kayo sila karon na itong mga Filipino chefs sa kaning kuan. Very artistic na kayo when it comes to
1: presentation.
0: Yes, presentation. Anya, sa ilahang mga ingredients, sa designs. May na kasi sila mag-kuan bito, mag-curbing-curbing.
1: Hand-curbing. Kani ato magdumbing, murag medyo ka na, dili kayo tapakakumpit, but now, no? Mm-hmm. But talking about food mixing, the ingredients and all, digit po ulit ang Pinoy.
0: Yes, and there are chefs nga naa sa mga sikat nga mga celebrity homes.
1: Oh, yes, restaurant.
0: Diba? And I just cannot recall lang kung unsa to nga tuig nga nice chef mismo na sa White House.
1: Yes,
0: Filipino chef.
1: Oo, yes. Kay murag lahi mangod ang klase daw sa linutuan sa usa ka Pinoy.
0: Diba? Ang Filipino adobo maabot sa
1: tinipong
0: bansa. Ilang ginapangita mga friends. So congratulations, no? Saludo tanining nasampit ng mga bata nga mahilig gid kayo when it comes to culinary expertise. Samtang sa atong Magnum Sports Boxing Fanatics, dismayado sa report nga dili na mahinayon ang ikonsiderang highly anticipated rematch tali sa duha ka boxing legends nga sila si Floyd Mayweather Jr. o Pinoy Pride Pacman Manny Pacquiao. Kini ang ipaabot sa kampo sa fighting senator nunot sa report nga nagatubang og injunction issue ang event company nga mudala unta sa Mayweather exhibition sa Greece, Italy. Hinoon wala na magdugang pagdetalye nga gipagawa sa publiko ang duha ka kampo ni Mayweather o Pacman. Nasairan nga sa ulahing away sa duha ka Hall of Famers fighter ni atong tuiga ni atong bulan sa Mayo 2, 2015 ang ilang The Fight of the Century mikita og 4.6 million pay-per-view. Ay, digiti. Oh, pildi madaog. Milyonaryo. Gyapon. Magdum channel. No, kundi yun, midaog si Mayweather Jr. via unanimous decision sa score nga duha ka 116 batok 112 o 118 batok 110. Kundi yun, ni atong adlawa usab. Gihagit ni Mayweather si Pacman o rematch.
1: Murag na kadumdum tani 2015 magdumbing. Yes. Parang kailan.
0: Grabe ka kulbahinam kay ni nga away Magnum Cheryl, no. Kay wa gid niya na knockout ni Pacman si Mayweather.
1: Kato lang but much gyud pud ilang away ato.
0: Di ba? Older og batan-on. Good luck lang og madayon ning nasangpit usab nga rematch. Inyo na pati mga galang naguna ang headlines nga itong itutukan sulod sa 24 oras at ang ilabang sa musunod na itong mga public affairs program o sa atong mga newscast ang mainit nga balita, dilipeke nga balita. Din ilamang ka rin yung mabati o madungog sa Magnum Radio sa atong pagbalik mga Magnum Friends. Ang ato nang nakahanay usab nga hisgutanan, how to improve kidney functions to avoid dialysis. Kasi kaniging mga sustaining bitaw kayo o survival lang medical procedure, Magnum Cheryl, no? As approved by the doctors. So, kini atong tutukan, human lamang sa pipila ka pahinumdum. Please stand by. Takna sa Magnum Radio, Philippine Standard Time, alas 5:31.
2: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.

0: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia, duha ka compounds nga mapaubos sa level sa imuhang blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga magdaot kumadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libre nga check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Nga naman?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini kapamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mobalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nasa yun ka ba ka 80 ka mga klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima niini ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus, ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na ka makaminos gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center hangtod ko na Domingo hangtod sa adlong Biyernes na imutang sa Market City Agora Lapasan Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-450-4163. Bisita ha usab sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga magfogging o magspray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon mo ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Iksoon, pagpakabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
0: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5.40 na sa
6: hapon. Time check is brought to you by Dilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, Sirio.
0: Balik kita sa itong pagpalaguban sa itong tulumanan ng Magnum Health is Wealth. Di na itong gibiyaan, Magnum Channel, no? Atong nakahanay nga isgutanan karong hapon na how to improve kidney functions to avoid dialysis as approved sa mga doktor, yes, mga eksperto. Yes, mga Magnum friends, no? Ayaw, gid mo pagkalimot din, nakalistahan diha, ballpen, lapis, o notebook, no? Ilista, gining nasangpito sa mga paagi kay simba ko lang dito, mudugang in town sa mga dialysis patient, oh, okay. Nga galinya.
7: Though mo ana ang kanang gobyerno nga free na ang dialysis or bisan pag mga bisan pag free no without with kind of rog oy sige na lang di
0: bahala diba, pag libre ang facilities Magnum Cheryl dobi ang supply sa dugo diba need nila so, ang dugo
7: there are cases also Magnum Bingan na ay mga angay pagapalito no yes. Na maging na mga panahon and ang pinaka kuan gyud ana ang sustainability sa imong lawas
0: yes.
7: No kung until when, kano sa siya musukakon
0: makaya niya sige tupukan anang kuan ginuko mga aparatos nga kadaghan niya it take them 2 to 3 hours diba Magnum Cheryl
7: dugay Magnum Bing and then in a week na iuban nga in a week mo yes, tigit sila nga no. Kanang bitaw murag nahimo na nilang
0: part na sa ilang daily routine no pamahaw paniudto panihapon simba ko in town Ginoo ko no so kini nasangpit nga mga gabayana no gitun-an gid sa to mga eksperto mga Magnum friends no so by usab sa official website ilang gimantala ni back in July 31st 2025 mga Magnum friends no sa cityhospitalgsp.co.in no matud sa mga eksperto our kidneys is our bodies detox factory no imagine lang nimo detox factory so tanan nga mga dapat igawas no sa atong lawas moagi diha
7: siya cleansing organ
0: so siya ang musala sa tanan nga mga intake nato nga makadaot og makahatag og kaayuhan sa ato ang lawas mga Magnum friends no kini siya musala sa atong dugo mupagawas sa mga toxins no toxins meaning katong mga salin-salin sa atong ipangkaon nga makadaot na kung i-retain sa atong lawas mga Magnum friends
7: waste product
0: so,
7: na
0: yes so kinahanglan nato siya i-flush out pinaagi sa atong pagpangihi no siya usab ang mo-regulate no mo-balanse sa ato ang blood pressure or ang kakusog sa presyo sa atong dugo mo balanse sa fluid intakes nato mga Magnum friends no

0: Maghimo na lang tag laundry shop kay imo ra i-shoot di sa washing washing machine ang bulingon nga sapot nga dili man no kay naa man sa sulod sa tong ginhuaan. After daw ani mga magnum friends kung madaot na nga tong kidney mo na dayon nga makonsidera na dayon kang chronic kidney disease kung CKD patient kundi in taas kay ang kaso karong panahuna. It is also slow and progressive loss of kidney function. So it's killing us softly.
1: Killing us softly. Dili siya dito nga, ay, nasikidi siya, no. It starts with ginagmay lang. Actually, it could start with those ginagmay ni mga pain during urination. Yes. Up until nga kandila, binagdili ni mo ma-address tong mga ginagmay ng mga balatian. Hangtun, ito naka
0: so, na yung mga preliminary symptoms nga itong mabati, no? Before siya makonsider nga chronic kidney disease na siya, mga magnum friends, no? And if not managed early, it can lead to end-stage renal disease. So, muna siyang pinaka-first good na to nga diagnosis where dialysis or a kidney transplant become necessary. Sa kadaghan nga naka-line up karon for kidney transplant worldwide, dili lang niya nationwide. Worldwide mga magnum friends, no? Kung pwede pa lang, may mga artificial kidney nga pwede magamit, no? Maka-develop ang atong mga eksperto.
1: But that is why natay dialysis magnum friends. Kay muna siya morang, substitute to your kidney nga dili naga-function.
0: Yes.
1: So naada yun tong dialysis.
0: Na mga
1: that is
0: machine.
1: Why every week mga to ang pasyente. Pero kung kaya ni mo capable katong mga transplant.
0: The organ itself.
1: Yes, but not all baya magdumiga. Labi na sa mga Filipinos.
0: Yes.
1: Yeah, and Filipinos ka nang dili kita open ang idea nga, you know, donating your organ to for a cause. Sa laing nasod murag na ay mga pipila nga ga-submit gyud ana. And
0: yes.
1: Aside kung maka naalugar na but the availability na pero the cost of it
0: gawas nga cost ang compatibility Magnum Cheryl no kaya wa man magpasabot nga ang kidney nako compatible sa kidney ni Magnum Cheryl mga Magnum friends no there are lots of procedure nga undergone anang nasangpit usab nga donor or kanang organ nga gi-preserve before nimo ma-receive mga Magnum friends so daghan pa kay kagagian nga mga buta sa karayom una kamo qualify or ma-declare nga compatible na nimo nga sangpit usab nga organ gikan sa unknown donor mga Magnum friends no although na mga pipila ka mga individual nga
1: family members
0: yes voluntarily they wanted to donate all their organs before they catch their last breath kay pwede man magamit no ang pipila ka organ sa tao i-extract lang na siya tanggalon na siya from your human body or physical body simbako og mawadan ka kinabuhi no bisan pa mulaps lang ang pipila ka mga hours no kay there are organ sa tao nga pinakadugay mawad-an o kinabuhi. Naapoy organ sa tao nga in just an hour mamatay na siya. So need gid siya nga kung gusto niyo mga i-donate siya nga mapuslan pa no sa nanginahanglan.
1: Pwede ra o. Pero pwede actually ra. Pwede gihapon kung kanang buhing individual ihatag niyang isa.
0: Kay duha
1: pwede
0: man.
1: Naman mabuhi kung isa lang. But be very very careful kay of course no duha ba good ideally ang iya sa tao pero if you are willing to donate then you could have the other one.
0: Yes no. And with this connection mga magnum friends no ang kalabutan no sa kidney health magaka-decline na siya kanunay kung mag-undergo na ka og dialysis. Muna ato mga kaigsuunan survival na rang until such time nga di na gid mudawat ilang lawas sa dialysis procedure. So
1: okay, forever na siya magdubi
0: yes,
1: sa dialysis
0: so
1: na
0: lifetime mga magnum friends no. Dialysis become necessary when our kidney loses around 85 to 90% in their function no. So pinaka dako ang dili ga function nga parte sa atong kidney can no longer adequately filtered blood. This is typically the final stage of kidney failure na dayon no. Though CKD matod sa mga eksperto is a major reason many people end up on dialysis, it's not inevitable nga dili ma surrender ang imuhang lawas mga magnum friends in undergoing such procedure. Now, unsa may angayan natong pagabuhaton Magnum Cheryl no before ta nga mo padulong ani nga nasangpit sa nga procedure.
1: Ang daghan kay mga dialysis center diri sa Pilipinas magdumping and of course sa Cagayan de Oro City na atay mga pipila labi na sa atong mga public hospitals pero dili lang sa ta ato mga ndoy bisan pag libre lagi
0: bahala
1: no
0: na lang,
1: diri lang sa ta sa prevention tips nga
0: yes.

0: I-share sa ato mga eksperto. And one of it, kinahanglan yun, pinakauna, kinig yung assessment, no? Which is regular health screenings, especially, no? Matod pa especially if you have the risk factors. Unsa man na sila? If example, na kay diabetes, no? Mga prone ka na nga balatian. Diabetes, taas ang imuhang dugo, no? So, kinahanglan, magpa-kuan niya pong kaana. Be very careful kay para dili ka prone, no, niini mo ang mga possibility nga pwede ka ma-dialysis kung maapektuhan na onya ang imuhang mga kidney.
1: Mm-hmm. So naara ba dai kay mga nagkuro ba ng kidney dysfunction progresses in stages, no? Mild, the stage 1, severe stage 5. Ginoo ko moagi pa ka sa 2, 3, 4 mga magdum friends.
0: Oo, mura pa siya cancer magdumbing nga. Kaysa gisulti na sa unahan, it is slow and progressive as time goes by. Mabot gyud sa panahon nga murabag mag kuan gid imong lawas mo mo give up na siya, no?
1: So take note mga magnum friends, ha, in stage 3 people often begin to experience fatigue, swelling and changes in urination. Mo ni kanunay na mo ginahatagan og emphasis ni magnum Cheryl diri sa aton tuloman matag Sabado mga magnum friends, na we should learn to listen to our body. We should be observant, no, sa tanan nga mga manifestations. Tanan nga discharges for all the females and women who are listening, viewing us right now, no? We should be cautious enough to observe sa discharges, kining changes sa ato ang formation sa atong lawas, or changes baka mga magnum friends sa ato ang pambati, labi na gyud sa ato mga abdominal parts, no? Kaya simba ko sa mga cervical cancer, magnum Cheryl, no? O sa ato mga kababayinan. And also the breast cancer, mga magnum friends, no? Dapat aware ta ni ining nasangpit nga mga parts sa atong lawas nga prone sa mga balatian, no? Simba ko lang.
0: And then I mentioned yung stage 3, magdubing, oftentimes, ang pasyente ayhan na mo out if they experience fatigue, swelling, and changes in urination. Pero katang sa mga panahon nga, murag medyo lagi, changes in urination usually, foamy na ang ilahang mga ihian ni magdubing. Yes. Or pwede po tong medyo na ay dark, nga ka nang pwede bleeding inside the kidney. Yes. Pero katang panahon nga dark colored pa, wala ka ni natingala.
1: Pasibra kayo ta.
0: Oo. Kung swelling magdumbing, usually, labi na ang pasyente kay, as mentioned earlier, nga the control sa fluid and electrolyte balance ning ato ang kidney. So if ever na ay manganaan ni,
1: gapanghupong na sila. Yes.
0: Unya, ayha na din tamo ato sa hospital, no? Nung hupong
1: kaya
0: na.
1: Kaya matingala na din ka nga nung dili naman ni mukiyos ang hupong sa kuang lapa-lapa.
0: Oo. Ang kidney, dili na siya mag-function properly.
1: Yes.
0: Di na siya kapagawas, guys, extra nga mga angay ipagawas, labi na waste product, toxins inside the body.
1: Yes. Kay imagine nun, gundi mo na yung muhang lawas, nga gamay ra kayo, unya tanan mo makahilo diha, napundo sa tibok mong lawas, mga magnum friends, no? And even sweating, dili na nato makaya ang pagpaningot, mga magnum friends, which is also part sa pag-detox sa ato ang lawas, kanang paningtunta. No? And also kidney problems, matod sa mga eksperto, often go unnoticed. Mo lagi nang passive lang kay ta sa mga atong balatian, madala ra ni. No, usahay mo bati tang mga hilanat nga wata dili ta aware nga infection na di ay ang atuang ibati, no? So ayaran to babantayan nga nana sa advanced stage na lagi dayon.
0: Labi na hilanat nga balik-balik magdumbing, yes, no? And then you also feel pain sa imuhang mga lower part, no?
1: Lower labi back na puso
0: at kanang lower back pain. Oh, kanang lower back pain. Oh.
1: No, so siguro mga long hour of sitting, pwede ka mabati og temporary lang, no, nga pagpanakit sa tong batang or likod, no? Pero kung permanent na gani na siya without taking into consideration nga naglingkura magugutibok adlaw mo nang hawoy na kay akong batang paglilingkod. Pero wala gani na siya nimo gibuhat mga magnum friends, but still you can feel the pain diha sa imong batang, sa imong kilid or asa man nga bahin sa lower portion sa tong lawas, no. We should be cautious enough to see a doctor, no, magpakonsulta na gita diretso. Mga magnum friends, no? Gawas ni ining unnoticed unless nana sa advanced stage ang kadaot sa tong kidney. Pwede usab nato ta or pwede usab ta maalerto mga magnum friends sa mga sinyalis ni ini, no? Usa ni ini ang frequent urination, especially during night time, no? Frequent in this kapila mag-ihihi magnum
0: friends,
1: no?
0: Frequent. Ilabi na kung wala nag-follow ka adtong ka ng rule nga dili ka usually namang yung mga panghitabo gihapon
1: nga labi nagwala kay sobrang intake sa fluid
0: oo,
1: no
0: oo kay na may uban nga ka nang nagsige sila iihi because prior to that nag-inom po sila 1 liter ng water
1: 3 hours before bed
0: oh no? So pwedeng nag-iihi siya, that is why gonna recommend sa mga eksperto sa morning load yourself with water up until noon time pagkahapon early afternoon pero kan late afternoon
1: minimal na lang
0: no at least kanang dili kayo daghan kay para di ka magsigma tamata pagkagabi mm-hmm. But in this case murag pwede nga kung wala lugar to nga mga factors that but could be one of the reason o nocturnal na layon sigig matamata kay sigig hihi o kini pud gyud magnubing persistent fatigue
1: kini sigo kay gibuhat nganong kapoy man so kana usa na sa mga signs sa ato alert sa ato ang kaugalingon swelling in ankles no and feet diha gyud sa ubos no ankles tikod no sa ato ang tikod
0: sa tiil
1: although naay mga basin imo hang ma misconstrued nga manakit imo hang tikod problema na sa imong kidney dili pod kay na may mga instances gikan ka nag workout gipamaulan baka imong tiil nagdaga nagjogging baka ka so pwede so you should also take into consideration kung unsa ba imong mga activities within the day nganong nabati nimong kasakit sa imong ankle
0: oo nganong naghubag no
1: yes, nganong naghubag
0: nang hupong kini magdumping usually mo ana gid sa hospital kanang inana lang ang mga level stage 3 nang hupong na no so you have to kanang extract yung history nga nung yes. Umiabot sa point nga nung hupong na siya. So later stage na di siya sa iyang mga kidney disease.
1: And basin o pregnant women po kada, basig biri-biri po
0: pwede
1: na.
0: Pwede po, no?
1: So dili po kinahanglan nga, ay, magpanik na lugar ka dayon diretsyo, no? So try also to consider kung sa imo mga activity beforehand kung nga nung nainana imuhang tiil or might be part sa imuhang premenopausal stage or postmenopausal stage mga magnum friends usap pod na sa mga symptoms nga mabati sa mga kababayen ano kining puffiness around sa eyes no
0: na naman ang tawag na periorbital edema
1: yes no?
0: Kanang nang hupong ang iyang mga
1: mata mukalit og burot lahi po nang nanadago imong eyebag sa kay wa kay tulog
0: oh kini lahi na gyud ang kahupong ani magdumbing no mag edema
1: dapat mura gyud siya watery magnum cereal di ba nga
0: yes exactly niya. Kay if ever ang imo ang kidney sa usa ka tawo magdumbing kanang di ba fluid
1: yes.
0: Balance man siya. Kung dili siya
1: di na siya makasala, properly, di na mo function.
0: Kung dili niya mapagawas ang extra salt nga dapat untayang i-excrete niya. Remember, matod pa sa mga eksperto, kung aha ang asin, muadto ang daghang tubig. So,
1: yes.
0: Dahil retention sa salt, munang daghan kayo hupong-hupong na dahil sa laos.
1: Yes.
0: Akip ang mata. No?
1: Okay, dito siya sa mga parts na ito, nga wala yung mga bukog, magnum cheryl, no?
0: Part,
1: wala man yung humok man. So, dali, kini siya mapunduhan og tubig, mga magnum friends, no? Ang ato mga bukton, diri sa likod.
0: Protein intake. No, dili siya maayo sa kidney, kay mag-overwork, kay daghan kayo siya ka ng kanang dapat i-digest niya. Kinahanglan ba ito? Murag usara, ingon to si Ma'am Rose, no? Among nutritionist dietitian.
1: Isa lang ka palad.
0: O palad daw. Kuno unya daw. Bikay, usamang yun. Duha ka kamot man ang imuhang kaunon kada kaunin mo. So taas ra kayo protein.
1: O diba? Di lang yun ako ma-imagine ang kadako sa beefs kanang steak bitaw.
0: Oo, nga mahulot
1: ni mo.
0: Pero dili gayon gihapon siya maayo kay kwan lang gid usa lang gid kapalan kini bitaw murag imo ang kinumkom diha mo na kay animal source protein man na siya kay
1: yes.
0: Mas nice daw kuno nga protein is coming from the plants
1: And take into consideration magnum friends that we have 3 meal in a day plus in between snacks no so ayo po rin taon nga sila palagi mura magkauna
0: mabiksa naman sila dito.
1: Diba? Ayaw, no? Kaya, luoy, kahit sa kagamay sa atong internal organs, mga magnum friends, kung tanawin ninyo na sa kining 3D microscopic nga picture, sa kagamay sa atong tinaay, hala ka mag-auna, kagperte ka daghan, in town ka, luoy kayo. No? Lisod kayo yung trabaho. Gilaliman ba ya ka paggaling? O niya, tulon-tulonon din bitaw ni mo?
0: ang imo
1: inusapan bitaw, diretso na tulon? Uy, pastilan. Maton sa mga eksperto, prevention tips, cook at home using fresh ingredients and avoid adding salt during preparation. Use herbs and spices for flavor instead.
0: Uy, na nagsige ba itag add-on kay ato ba na i-marinate kay lami ba na magnumbing.
1: Tabang-tabang pa ba nga, timplahan na sa.
0: Murag kami gina na sa balay nga
1: murag. Murag daghan gina guilty ani.
0: Pero as much as possible, diligin na to kanang daghanan o additives labi na salt kay murag ang para try mong ma

0: lamian dili ang ihang kind of food nga.
1: Yes, mawala na actually ang lami sa imong itimplahan.
0: So pwede yon herbs imong i-add on.
1: So ma-overpowera na yung taon siya. Kini, boost intake of antioxidants sa rich foods. Foods that is rich in antioxidants can help us protect our kidney tissues from oxidative stress. Nothing colorful fruits and vegetables like blueberries, bahalag mahal, kani red pepper na lang kay dali ra. Apples and cauliflower.
0: Oo, anything that is colorful kay kung colorful siya magdumig daghan gina siyang nutrients.
1: Yes, no. Matod sa mga eksperto, aim for at least 5 servings of fruits and vegetables daily. No, daily na katulo man ta mo kaon na 5 snacks, no. So sayon ra kaayo nato i-achieve ang 5 servings to promote kidney repair and reduce inflammation.
0: Murag ako na lang siguro ko sa mga 5, hindi na maabot sa 5, sa mga 2, or at most 3, no? Pero, how about you? Nakakaon ba kakag fresh nga
1: utang? Well, karong adlaw abi, nakakaon ba kakag prutas?
2: Ito nga si Dudong Pavia, nagingon nilang bigit si legal nga druga. Mato ba ni FO3? Kevin Carl Valios, ang bisikador sa Carmen Fire Station, nga paraan pagkaroon ng ilang bisikasyon ngun man, ang pagpangita kang sa samang nasampit nga suspetado. Samtang nga doon na ay migawas nga report nga una lang nga mihimo ang misunog o nga pagsunog sa panimalay o nanunggab pa si Dudong o gusto ka minoridad apan noon nakalikay kini o nasamad lamang ang bukton sa minoridad.
3: Zone 9, Sito, ang specific address Sito, Makanhan, Carmen. Ganina, alas 12:44, doha ka ang danas na balay na palagiya sa pabya ng pamilya. I-declare naman din ito, first alarm, estimated damage, 120,000. Ma'am Lucita, pabya, kanisya, naman sa abroad. Pero ang kapuyo niya karoon, kanyang anak, si Noel, pabya. Ito coordination sa PNP, Carmen, lalagi daw sila reported na sabi incident na niya buntag. Diretso sila, bakit relay, pagkabunta mo, bakit relay na sila. Motong pag-assista mo, isolated na sa iyo sa kabalay. Tungod sa report nga na problema, suspistado nga, alleged nga suspect. Amo man ang i-verify, ayami mo conclude kung sagit ang angay kaswan. Wala po reported na mga lang injured, matropa na mo or mga resident. Sa karon labi na katoy lang gina-alleged nga super ininyo pagyot nga ina-monitor na mo sa BFP. Kanunay, magbalantayon sa atong panimalay, labi na kagamit sa atong appliances, nga diligid sila ma-operate, sakto ang wiring siyapon, kung na yung mga damit, i-repair dito. Unplug tanan, appliances, nga diligamiton, 51st gate.
2: Ang payag ni FO3 Kevin Carl Valios, imbisigador sa Carmen Fire Station.
4: Mukabat sa 163 pesos ang dami yung sumanlamya sa kalayong siyam ka mga panimalay sa Purok 13, Barangay Day 1, Villanueva, Misamis Oriental. Kini naglakip sa 7 ka totally damage, 2 partially damage ang nangasunog. Samtang 17 usab ka pamilya ang apiktado sa maong sunog. Matod ni FO1 Andrew Maulas sa Villanueva Fire Station nga nagpadayon ilang investigasyon sa hinungdan na sa pag-ulbo sa kalayo, ilib na nga gingong gikan sa kusina sa balay ni Dionisio Avanzado ang sunog.
5: Ato ang estimated nga damage 163,000 more or less. Ang involved is residential. Ito ka totally damage o duha ka partially. Ilang kuban sa siyang tanan. Aduna tay affected nga family, 17 kabuok. O ang balay nagsugod ang sunog dito sa ilang kwan. Dionisio Avanzado, allegedly dito nagsugod ang kwan ang kalayo. Pero ato pa na imbestigaran kung unsa ka tinuod, no? Light materials o ang uban na ay kwan ay mga siminto.
6: Concrete.
5: O concrete. As sigon sa ato ang kwan pagpangutana sa mga witnesses, nagsugod sa kwan kusina. So kusina daw kuno. So, ato pa na kwan nun. I-confirm pa ito sa under investigation pa ang kwan. First alarm ni siya lang. So far, pag paan hina mo, lisod yung kayo kay gamay atong dalan. Kiri, ubos ang atong kurinti. Ang wire sa kurinti. So, itong galisod ka sulod yan. Atong kuantay truck, medyo habog. Wala pa may kakonser. Unsagid ang maong hinungdan ko na nung ganong nagkalayo dito sa kusina. Pero ato nang tanaw na konser ang gulo. Kasi no, gikan sila nagluto. Pero wala pa naman history ang tagiya sa balay. Nalantay isa kabuk reported injury na natunok. Civilian. Natunok sa uglansang.
4: Ang pawayag ni FO1 Andrew Maula sa Villanueva Fire Station.
2: Alasay sa 33 sa mga ibutang kanoy Kapitan Junafe Duran nagidila ang mga biktima ng apiktado sa sunog sa Puro 4 sa Barangay Dayawan na Villanueva, Misamis Oriental. Samtang na nawagan usab si Duran ng sa mga residente ng unta makukupirar ilabi na panahon sa sunog o dili magbabag sa kadalanan aron na mas daling makasulod ang bombero.

0: kuan ko no ma'am anang ako na suya kanina gasol daw na akong gi pakuan sa akong mga sakop ma'am mga nadun sa evacuation pero na ako na istorya ang uban dili mo uban dito kay napaman sila masakaan ilang mga igsuon pero katong wala gi masakaan sumauto ang nadun sa evacuation center nara sa dayawan sad ma'am sa ito sa amli puro 4 de puro 4 aman tayo rock clearing ang ako gidon ta nga ninani nga mga pangitabo uban unta mutuo lang dili unta maglisod ang mga bombero na ay mga dagan ng gamay ra mong gudang dalan ma'am nga maagian ang mga tao nga wala din ni dili unta pasagdan ang mga bata nga murag mabilin na ay isa ka idara na pero murag PWD tigulang naman siguro ma'am.
1: Ang payag ni Kapitan Junati kung Junafe Duran sa Barangay Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Alas 6:35 na kanon sa itong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
1: Binata si Magnum Bersa Cruz diya sa Gusa Traffic Lights. Magnum Bersa, kumusta kanon diya?
3: Magnum Jewel, no? Direct na kanon ng kadri sa may Gusa Traffic Lights. Magnum Jewel, tunan ta ang dagas na traffic ko pagdiri. Sige, ang linyo sa rakyan. Magnum Jewel, sa taas ng food. O ka pasensya sa mga motorista. Man sa mamulabay, di labi nata. Udugay, gigimong man. Ang nakibang nga kwan sa akin ang traffic light. Magnum Jewel, ang siling naman po, o gauma po ina dali disgrasya, dili sa to ang lokasyon karon di sa may traffic light gusa. Kung naglakat sa panahon, doon ito ang mabusubaran na magdumadya dili alung umunos ko na nga nga bahay na. Kasi nga papanagoon, malingiin, magdangjal igang ang palibot karong panahon na. Kaya feel nga kining hangin, wala di kita magkumpiyansa, bit-bitang na protection sa itong galingon. Sa itong mga katawahan, nga doon ay mga lakaw, doon ay mga lakaw magdumadya. So, panato pagulago ay, salakat sa panahon dagas traffic ko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa balita, Observisya, Magnum Radio.
1: Magnum alas 6, 36 na para sa mga balita, karos to Magnum National. Wala na dawat kabahan sa seguridad ang National Capital Region, kung NCRPO, kung kaling kalabot sa bigayong White Ribbon Rally sa Idzaw, mga dalawa. Ang paling siguro ni NCRPO, spokesperson Giselle Azilo, Major Azilo, wa sila'y kumpiyansa. Isarang salmutan sa nagkanyang sektor o civil society group ang aktibidad alang sa pagigbatok sa korupsyon.
4: Sa kasalukuyan, wala naman po tayong natatanggap na validated threat kaugnay po dito sa ating activity. Pero syempre, hindi tayo nagpapakampante yung ating monitoring, intelligence gathering at coordination po natin sa ibang law enforcement at government agencies ay patuloy po para matugunan po natin ang security concern na maaaring lumitaw sa araw ng activity.
1: Ang payag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo.
5: Gihatagan o gibugato ni President Ferdinand Marcos Jr. ang isaktong pagtudlog pamatasan. Ilabi na ang paghunahuna sa mga kabataan, nunot na sa paglambigit sa mga kabataan-unan sa mga kagubot. Matod sa Presidente nga kinahanglan, mga ginikanan, nga aktibong mulambigit sa kinabuhi sa mga anak, pinaagi sa paghatag sa oras, atensyon o pagsabot.
6: Hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak, ang mga magulang. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
5: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Alas 6:37 na sa mga masiligong si House Committee on Basic Education and Culture Chairman Oga Pasig City Congressman Roman Rubolo. Ngayon importante pag-iapon ang suporta sa Oga Pagigugma sa pamilya o gamaginikanan para sa mga kabataan hinulod sa pagmamusil sa usa katungaan sa Tacloban City. Matupan ni Romulo na ngayon pa nga matutukan karon sa mga ginikanan, guardian, uban pang kabanay ang mga aktibidad sa mga kabataan o monitoron ang ilang mental o social well-being.
7: Kailangan talaga natin bigyan ng pansin at tignan natin kung ano yung ginagawa ng ating mga anak sa mga bahay natin. Kung meron silang dinalalo ng games. Sabag natin kung ano yung games nilalalo nyo, ano yung baka mami yung nakapunod na hindi natin alam. Kailangan mo talaga makailang tayo lahat eh. Mga magulang sa bahay. At syempre, pagdating sa schools, talaga nungikain natin ng DepEd na to implement the reform laws na nagawa na natin para maging safe yung ating mas.
1: Ang payag ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Og Pasig Congressman Roman Romulo.
5: Nagpahimang no ang Department of Health on DOS sa publiko kalabot sa pagsaka sa kaso sa leptospirosis ilabi na sa mga mag-uuma o guban pa nga sagada nga mulusob sa baha o gugaw nga tubig. Mato ni Department of Health Undersecretary Department of Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga importante ang pagsuot sa protective gear ilabi na sa mga sektor. Gipahimang noon usab ang mga nagtambisaw sa baha o ilabi na nga kinahanglan ugasan olimpiyuhan ang mga lawas sa labi na o magpakonsulta sa pinakaduol nga health facility kung sila makasinati sa sintomas sa mga sakit.
8: Ang sabi nung mga nakausap ko po doon sa bundok na pinuntahan namin sa Tarlac sa Sitio Doeg, sabi nila, eh mas madudulas po kayo kung kayo nakabota. At totoo naman. So naiintindihan po natin yun. Pero yun po talaga ang marirekomenda namin mga doktor. Kung hindi po maiwasan na hindi magbota, eh kumonsulta po. Kasi meron naman nga tayo nung ating prophylaxis na, by the way, wag mo siyang gawing anting-anting. Nasasabihin, ah, yun naman pala sabi ng DOH, uunahan ko na, iinom ako at sasabak ako. Hindi po, maganda ho talaga na alam natin yung ating mga ginagawa, kumonsulta tayo. At importante pa rin yung naghuhugas lagi ng paa o kaya yung bahagi ng katawan na nulublob. Dahil ang tubig at sabon nakakabawas po nung pagkakataon na makapasok yung mikrobyo sa ating balat.
5: Ang pabayag ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
1: Alas 6:40 na karoon sa Tumaglo International sa Venezuela, Antala, apipilaka insidente sa pagpangawat. Sa usa ka supermarket samtang nagulat og tabang ang mga residente nga apektado sa duha ka kusog kalinog sa Venezuela. Samtang ay dangat na usab ang mga rescue team og search dog gikan sa nakilang lusod. Alam mo tabang sa operasyon, lugto na ginibutag ni United Nations nga nagatubang ang Venezuela karon sa pinakagrabe nga kalamidad sulod sa usa ka siglo. Nasinitiyano sa habang sobrang krisis sa ekonomiya o kakalungon sa serbisyong panglawas o guban pang batakang serbisyo.
5: Sa Chile, nagpadayag si Chile President Jose Antonio Kast sa iyang paisubo sa nasod sa Venezuela nga naigo sa duha ka sunod-sunod nga linog. Matong ni Kast nga andam ang ilang nasod sa paghatag tabang alang sa apektado sa naisgutang nga linog. Nanawagan usabang opisyal sa katawhan nga suportahan o iampo ang nasod sa Venezuela. Samtang nagpadayag usabang Mexico, Dominican Republic o Colombia sa ilang tabang sa Venezuela.
1: Og kanos na magdong beses palambuon pa sa gobyerno sa Pilipinas ang industriya sa OBE sa ubang nasudunod sa taas kapanginalan din sa nini sa ubang lang bahin sa kalibutan. Kiniumahan na ginuso sa mga officials sa Department of Agriculture kung DA o ba ng DTI ang mas hugot nga koordinasyon, standardization o export ready system sa pagtubag sa nagkataas ka demand sa OBE. Matod pa ni DA Alder Secretary Philip Yang nga nagkataas sa pinanglan ng OBE apan ang supply o istruktura nini naglisod aron na makasugakod. Inugang pa ni Yang ang OBE dili lamang dessert flavor o ka simple pagkaon apan export produce. Usab nga kinanglan sa gabayan skill o gusto nga growth playbook. Isairan nga ang nag-unang merkado karon sa OBE sa Pilipinas ang Canada, Middle East o pipila kabayan sa Asia, samtang Amerika, South Korea o Europa may sunod nga destinasyon sa maong mga produkto. Sa forex rate ng usa ka US dollar, nagbalot karon sa 61 pesos 38 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 25 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos Australian dollar, 42 pesos 40 centavos Taiwan dollar on peso o 22 centavos ang Korean won, 3 centavos euro, 69 pesos o 82 centavos.
5: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibotyag sa komedyanteng si Dennis Padilla nga siyang pangidaron karon dili na siya gustong magtago o kasakit siyang kasing-kasing. Kiniang pahayag sa komedyante nuno sa lakang si anak nga si Claudia Barreto nga hingpit nga walaon ang apelyido ni Ining Valdivia. Matod ni Dennis nga maulamay iyang gusto karon ang hingpit nga kapasayloan gikan siyang mga anak.
9: I'm not getting any younger, so ayoko na mag-keep ng kalungkutan. Ang gusto ko na lang i-keep yung peace na lang, peace. And siguro sa mga darating na panahon or hindi natin alam kung kailan, sana mabigyan na nila ako ng complete forgiveness. Kasi ako naman, publicly, nag-apologize naman ako sa kanila eh. Diba? Kung ano man yung pagkukulang, kung ano man yung naging pagkakamali ko, sana mabigyan naman nila ako ng complete na forgiveness at sana magkaroon ng chance na magkausap kami muli. Siguro, bago mag-September para doon sa initial hearing, yun lang ang hope and wish ko na sana magkausap kami ni Claudia na kaming dalawa lang. Para, kasi iba yung tinatype mo siya eh. Iba yung nakakausap mo ng

0: Australia, Ogang Singapore. Mato ni Philip LOL Coach Ralph Andrea nga kini nagpamatud lamang ang kasakakugi sa mga atleta, coach o support staff nga nagpakita sa talento sa mga Pinoy. Una na yun nakadawat usab sa Derek Invitation ng Philippine Team sa 32 ka team sa Valorant Tournament o ganalakip sa nagunang nasod base sa player performance sa official Riot Games competition. Mga eksyon, yun na bata itong kompleto detalye sa atong balitang Magno Malakarong at Lawa, Sabado, Hunyo 27, 2026, ugaron sa atong headline review. Sa atong Magno Malakarong, pulo ka panimala, inaugdaw sa duwa ka panaglaing sunog, tinis sa syudad o lalawigan, Karong at Lawa, sa atong Magno National, NCRPO, walay na dawat kabahan sa seguridad, kalabot si Pigayong Y Tribune Rally, sa itsa o mga lawa, sa atong Magno International, pipilaka, insidente, sa pagpangawat at tala sa Osaka Supermarket tunod sa natabong linog sa Venezuela. Sa atong Magnum Business, industriya sa OBE sa nasud, ipalambo pa sa gobyerno. Sa atong Magnum Entertainment Comediante si Dennis Padilla, mibuti ang adili na siya gustong magtago karon o kasakit siya kasing-kasing. O sa atong Magnum Sports, mga representante sa Pilipinas, idagdag mulula sa ANC 2026 sa Saudi Arabia. Mga eksyon, timanlaw sa agawaso katilingban, katawa lang labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan kung sa katawa lang matuman. Hang turug ma, kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Chingintarina Enriquez.
0: Mga sa mga newswriters, Daniel Delgado, Ipulburag News Manager, Elena Corin. Dini lamang sa Balita o Servicio,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang turug ma, dini lamang sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:46.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ay mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sales sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Tanang bills, chukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron, issues in neck, name with stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
8: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
8: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Tinilamang sa musika, balita o servisyo Magdum Radio.

Mga Magnum Friends, aniyan na ang iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk. Dini lang sa Magnum Radio 99.9, live at the second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro. Aniyan na ang iyong mga Magnum DJs, ang Liminho ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho, ug si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert.

0: Oras may gala alas 7:04 na sa gabi. May gabi ka na itong tanan mga Magdon Friends. May gabi mga Magdon Friends. Welcome sa atong programa, ang Magdon Sabado Night Talk. Dini lamang syempre sa yung number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Magdon Radio 99.9. Kaoban na sabi yung may gala si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala ha? Sa programang Magdon Sabado Night Talk. Mag-lingaw-lingaw no sabta karong gabi yun ng mga Magdon Friends. Siyempre, pinaagi sa ato mga segments o uban pa may gala. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdon Radio. Bigisan asam ka mga Magdon Friends. Aminaw ka, naminaw ba ka pinaagi sa itong website www.magdom999.com. Salamat sa pagpaminaw di ha. And also sa mga Magdom Friends, ito nga mahilig mag social media, pangita lang Magdom Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa love us nga mga balita, impormasyon, og dagan pang uban. O syempre sa yung mga radio may gala, Magdom Radio 99.9. Sa inyong mga dial may gala sa yung mga radio, mabati yung mga Magdon Friends. Ilabi na kung digital yung gamit may gala, tulo lang yung pindoton. Tulurang ka 9 may gala, 999. Pasok sa banga may gala, madunggan yung mga Magdon Friends ang Magdon Radio 99.9. Ting paniya po na ating ulit na sa ubang Magdon Friends atong agikan sa trabaho. Kay gabi naman. O, oh, diba? Munang amping mo sa yung pag-uli may gala karong panahon na. Kay ngit-ngit na. Gabiin na mga Magdon Friends. Amping lang gid mo kanunay may gala, ha? O sa ato ng mga Magdon Friends na itong kanabitang nagsakay sila mga sakyanan. Good evening, mga Magdon Friends. Enjoy lang, ha? Mag-enjoy lang mo diya may gala. Kung na-stuck mo ka sa traffic karong panahon na, medyo na ano bitaw na naabay ano taas kayong linya sa mga sakyanan na traffic ang Magdon Friends. Sige lang, pamina lang sa Magdon Sabado Night Talk eh, para ma-enjoy ni mo yung weekend kaoban ang inyong mga higala sa kanginan. And syempre kaoban po nato ang Lee Min Ho ng Cagayan de Oro, Magdon Menjo kabaktulan. Oy, ayun lang ha. Narada eh.
1: Kuantag mo.
0: Dito ba yes.
1: May gabi sa tanan, mga Magdon Friends. Nato din ha, kumusta man ninyo ang kinabuhi? May lang tag, okay ra inyong kinabuhi. Ung buhi paghihapon. Sa mga Magdon Friends, nato din nga na busy karon mayong gabi. May pagpang-busy ninyo diya. Huh? Sa tanan diya nga naigipang buhat. Katong mga nakuha nay galuto, nay kanang siyempre gasukat, gahaling. Uy. Napa may haling-haling karon kay napa may gakahoy. Amping na lang mga dili makuan, disgrasya.
0: Lagi ba?
1: Dayon katudayng mga nasa ilang kuan sa mga sakyanan. Naminaw, well nagkuan, nag-drive drive sakay-sakay, minaw sa Magdom Radio. Nag-taxi, sakay bus, sakay motorila, nagsakay bike, nagsakay o ka ng karang-karang,
0: sikat,
1: o ka ng sikat, o ka ng kuan, scooter,
0: uy,
1: o kuan baka,
0: skateboard, na,
1: skateboard. sa paman nga na inyong isakyan diha, mayong gabi ikan ninyong tanan. Kinilang giapo ng panggiita na buipa sa panahon na humasapin Magdon Menjo kabaktulan Limin Ho ng Cagayan de Oro. Good evening!
0: Okay! Salamat Magdon Menjo kabaktulan. And karong gabi una, ubay-ubay atong mga dinapit na bisita Magdon Menjo.
1: Ubay-ubay din eh.
0: Ubay-ubay ni.
1: Mga 30 ni kabuok?
0: Dahil lang sa mga 40 siguro.
1: Ah, 40?
0: Oo.
1: Gamay ra dito.
0: Gamay ra kayo ba?
1: Oo.
0: Gamay ra kayo. 40 minus na ito, usa ka 0, di upat.
1: Ah, upatra dahi.
0: Oh, upatra. Upatra may gala itong guest karong gabi yun ng mga Magdon Friends. Pero atangi lang nga, kaya atos lang mahinabi sa di madugay. Kaya makaoban na ito niya Magdon Menjo ang kalook-alike ni Tony Gonzaga.
1: Ah, uy. Tony Gonzaga.
0: Kailan mo ka ni Tony Gonzaga, di ba?
1: Oh, kalook-alike, o ba si tinuod ni?
0: Ah, kalook-alike lang. Kalook-alike lang. Oo. Oh.
1: Kalook-alike din ni Day.
0: And at ang isa bang grupong Salbakuta.
1: Mm.
0: Makaoban nun niya may gala. Dari sa itong programa ang Magdom Sabado Night.
1: Ito ay kaduhanan nga guest nila.
0: Oh, mas sukit na sila dari sa Magdom Sabado Night.
1: Naslibag ko di karo.
0: Naslibag kong kanta.
1: Uy, di yan. Stupid.
0: Ah, lain na. Lain na. Lain na din na. Hudugay naman itong stupid love. Ang lain na pod ni. Nasa yung mga bagong nga song sama sa Lalab, Asan Ka Na Ba?
1: Asan ka na ba? Nagyapoy love, yay.
0: Nagyapon.
1: Nagyapoy love.
0: Napay lain, no? Tayo pa rin.
1: Tayo pa rin.
0: Onya naga po ay may tama ka.
1: May tama ka. Buang na lugar ni kini tama na.
0: Correct ba? May correct.
1: Ah, oh, correct.
0: Ah, may correct. Correct. Then kani pinakachada ni.
1: Oh.
0: Selosang kabit.
1: Ay, kabit. Kabit na gani, selosa pa gyud.
0: Oo, oh, pwede ba mag selosang kabit magdemensya?
1: Oh, pwede kay syempre tao ba gyud po na sila bisag kuan.
0: Makita gyapon no.
1: Oh, magselos gyapon na.
0: Masakitan gyapon din.
1: Oh, normal magina siya sa tao nga magselos na siya.
0: Pero wala siya right nga right. Punggan iyang ay, ang iyang ano.
1: Kinahanglan niya pugnan ang iyang gibati.
0: Oh.
1: Okay. Wala magina siya mahimo kay di man siya sa asawa.
0: Oh. So kabit, kung mag-date ang mag-asawa, wala siya mabuhat.
1: Siya mahimo. Kung mag-uban sila anang laki, wala siya kahimo nga mag-picture-picture sila.
0: Ay.
1: Secret na lang yun.
0: Di sila pwede mag-walking-walking sa mall. Di sila
1: pwede mag-walking-walking. Kaila sa asawa ang kanang kuan, mall.
0: Ay,
1: no. Tag-iya sa mall, ugang kuan.
0: Napag-CCTV diya.
1: CCTV.
0: Sigurado na.
1: Ilhan yun gihapon, so wala.
0: Asa mo sila pwede mag-uban na eh?
1: Ituloy sila sa kanang mga tago-tago. Although, pwede na sa public, pero kanang public po nga, distansya kayo. Kaya din to na siya sa dool, ana. Sapon, gin sila.
0: So, dapat sa mga, kung gusto sila medyo bibo, sa layong lugar, ha?
1: Layo,
0: lugar.
1: Layo sila dito sila sa, kuan, sa Kugun.
0: Samot na.
1: Dito na sila sa mga malay-balay. Dito sila sa Iligan.
0: Hindi gyapon na safe di magdemensyo.
1: Hindi gyapon ay.
0: Kay dool-dool ra.
1: Dool ra day.
0: Oo. Unya, karong panahon na magdemensyo natay social media na cellphone. Anytime pag naay makaila picturean diretso.
1: Tama tama. Oh, labi na kay daghan parinti.
0: Oo, lagi.
1: Oh, siguro og magkita-kita o maguban-uban manggaling mo dito lang mo sa lugar nga layo layo. Unya dili na wala dili dito ang mga parinti sa pan.
0: Oh, dito mo sa mga laing
1: dito
0: lugar.
1: Dito mo sa mga laing lugar.
0: Sama sa Africa na bitang.
1: Ah, na kana yo Africa. Dito baka mo sa kanang ilawom dagat.
0: Oh, kana o mga ukoy imong makauban dito.
1: Mga ukoy. Dito mo kamo ito mo is bukid.
0: Kana o mga unggoy imong makauban dito.
1: Oh, mga unggoy. Oh. Ka, dito mo sa kanang kuan Alagaska sa
0: Madagascar?
1: Madagascar? Madagascar. Dito.
0: Ay, makauban namin ito. Mga ano
1: mga
0: dito?
1: Mga buhaya. Alas. Lion.
0: Lion kayo. Lisod kayo.
1: Lisod kayo.
0: So, sa Losang Kabit. Ay. Bago nilang upat kabok, ilang bagong songs magdementsyo.
1: Oh.
0: Oh, atong ilang ipromote unya may gala. Pero sa bagong Sabado Night Talk.
1: Album nila, upat lang ka song or part murag, lang, murag portion lang sa album.
0: Murag album na siguro na, kay naupat naman.
1: Amo ba?
0: Oh, no. Naupat naman na song. Pero itong Stupid Love, no? Grabe ito kay Kusugaya, di ba?
1: Hit kay ito sa una. Kanang nabinag ka na, I don't know, unsa kay rason nga nung na-hit to siya Magnum Gilbert.
0: Depende
1: siguro sa sitwasyon sa komunidad, no?
0: Masinsab, kay...
1: Kay katumangod nga time, uso ang broken hearted.
0: Ah, mo ba?
1: Uso ang kanang gibulagan, gibinuangan. Uso din anak ang mga panahon. Na-trend gid siya ba? So pag-abot na sa kantaan na paggawas, nisabay gid ang mga tao.
0: Kuya usab, no?
1: Kuya usab ang kanang... Molong ako na sabtan.
0: Okay.
1: Parihaan yung kang TJ. Uso mo kuning uyab nga grabing away labig away kinasuhay pero nag-uyab gyapon balik
0: nag-uyab ra gyapon pagkadugayan ang ending lugar sa lara gyapon nagdayon
1: na grabing away laaway ang libaka ka grabe gidaot na sa laing mga friends ko ganahan ba maout ibaw na pag abot din sa gikaon ra din mo yung words kay nagbalik ra gyapon mo
0: gyud pag istorya
1: Bahok at bag! Gawas na.
0: Kaon gaday niya.
1: Kaon gaday niya. Kay, pagka isa ka adlaw, na nagbalik.
0: Oh, kaya, yaw, no. Pero grabe yaw-yaw.
1: Nagrabe na yaw-yaw. Grabe pandaot.
2: Nagbalik rin ang gapon.
0: Gitulon rin ang gapon dahil niya.
2: Tulon rin ang gapon. So, nauso na nga na nga komunidad. Nga bahala na mag, hindi na utay na mo dyan. Ano nga po, pagkahulit, sila rin ang gapon.
0: Sila rin ang gapon ng dayan.
2: So, nakarelate ang komunidad sa kanta ni TJ.
0: Pero kanang yung tago-tago?
2: Awa man, hindi karelate ang mga tawa na. Wala karelate ang tawa na.
0: Oh, para lugar na sa mga ano na hidden agenda, tago-tago.
2: Ay mga hidden agenda.
0: Oo.
2: Pero kwan lang niya ko light lang na siya.
0: Alay mo to imong tago-tago feelings man guda.
2: Oh, feelings man to. Di man to mga ano is kanang affair.
0: Wala man to yung mga involvement nga nagsila pero may minyo nang isa wa dili may nana nga tago-tago imo.
2: Oh, so light na to. Dili ra po ko makwan adto sa.
0: Pampaano ra to imo kana bitong pampakilig-kilig bitong.
2: Oh, pampakilig. Pampaano ra pang teens.
0: Oh, kana.
2: Pang teens na ko ah.
0: Mga tago-tago na.
2: Ato imo kay pangkwan nito pang adult.
0: Kaling salosang kapit. Pero kumusta na yung tago-tago ron?
2: Oh, na at least na ikuan gapon no, na yung mga naga-numinaw.
0: Ah.
2: Wala na ko ka-update sa at yung kanbi.
0: Wala na na, nabisi na mga kagad.
2: Nabisi na mga tao no, sana man eh.
0: Sila magkagpang, sige na mga kaghiwag karni kod.
2: Sige na mga tag ka ng ruslak o kanin.
0: Grabe ba?
2: Busy naman ta sa kwan, sumunang wala na kayo taka-update. Hello day kang ano day kang Ma'am Chiki.
0: Nice.
2: May gabi Ma'am Chiki.
0: May gabi di Ma'am Chiki. Salamat kayo ha sa imong pagpaminaw.
2: Salamat sa tanan ng mga taga doon dia. Mga taga Biba.
0: Max.
2: Biba di lele to.
0: Biba Music or Biba
2: Music
0: Records.
2: Biba Records. May gabi I.
0: All right.
2: Sa mga Magnum friends, tuod ni ako ratong napud ko ikuan day Magnum Gilbert na mga kanta.
0: Uy, na po kayo na-compose dahi?
2: Oo. Ako lang i-update sab si Mung Chiki di Ana dahi ito.
0: Recorded na lugar to?
2: Wala pa.
0: Wala pa?
2: Medyo gasto yun kayo siya.
0: Gasto lagi na.
2: Medyo gasto yun siya. Makaingon yun ka nga muragla, lisod kayo basta wala ano.
0: Wala mo
2: sponsor.
0: Sponsor. Wala mo suporta sa imo mga ano.
2: Ang medyo gaan lang karon kay naay kuan, naay AI nga magamit ni mo.
0: Pero yung mong tingog gamit?
2: Dili, di na mga.
0: Dili mo na tingog.
2: Dito lang ka maggasto sa ang imo ng tingog ang gamiton.
0: Lagi
2: dito na.
0: Na
2: ka maggasto kay magbayad man ka.
0: Pero kung AI, pwedeng i-record mo daan yung tingog, tapos ilan dang enhance, mutsada na.
2: Mutsada na.
0: Oh,
2: pero dili mo ang tingog ang magawas.
0: Dili mo ang mo ba?
2: Dili mo ha.
0: Ay.
2: Nay magawas ang, kung gusto ni mo i-apply ang imo, magbayad na ka.
0: Kung mo ba?
2: Oo, inana ang sa.
0: Pero mas barato siguro kaysa magpa-record ka sa gawas.
2: Ah, mas ano gid siya. Mas ano gid nun siya.
0: Kay wala na ano, di na kailangan mga musical instruments. Kay automatic naman itong...
2: Ngunin na katsada.
0: Sila na may balang AI.
2: I think mga 900 siguro. 900 ang bayad. Kada isa kakanta.
0: Okay na kayo. Okay na.
2: Unlike sa mag-record ka. Mag-ano pa ka. 5,000. 5,000 muna gina. Pinakakuan.
0: Masayap-sayap pa yun.
2: Masayap-sayap. Okay ra. Kay iutruhan man. Utruhan man ka. Pero gasto yun kag 5,000. Mugin na mga kuan yun. Gusto kag acoustic lang ana 3,000.
0: 3,000.
2: Pro kanang whole band 5,000.
0: Okay.
2: Gasto
0: okay.
2: Kayo.
0: Kung acapella lang.
2: Kung acapella tingog na lang choir. Lain mo po kayo.
0: Lagi.
2: Acapella ra.
0: Lisod sab kayo.
2: Lagi na yung music acoustic. So mugasto gyud kag 5,000 sa isa lang kakanta.
0: So mag-invest lugar kag 5k para ana.
2: Oo, murag kwan gyud kayo. Murag maglisod gyud, mabuslot gyud imong bulsa.
0: Okay, ron ta kung na IROF.
2: ROI.
0: ROI. Return of investment.
2: Return of investment.
0: ROF. ROI day.
2: Return of investment to. Then pero, siyempre, nga na gyud mga kwan. Unless ani karon sa AI, magpahimo na kag music, ang imo na lang nga i-record ni mo nga imo ang voice ang i-apply.
0: Oh, kana.
2: Bayad lang ka.
0: Bayad lang ka. Oh, lagi na.
2: Muna na siya i-kwan karon.
0: Kung ginahimo karon. Lamang gyud ang AI manggod na kanang mga gamit nga applications nga ano, AI, di ka man kabuot usahay no?
2: Dili lisod kayo. Di ka kabuot sa imong gusto.
0: Pero na may uban nga mo haming-haming ra ka. Ay ano bitaw? Awato man dai niya. Nana dai bit.
2: Awato niya.
0: Ay nay nana bitaw.
2: Oh.
0: Siguro muna nang gamiton
2: sa title.
0: Mm. Karon kay hapit naman ang barangay election magdomencho basin ang mga jingle nila kay AI na di ba?
2: Oh, daghan na kay business karon ana nga AI. Say magkuan ka kung mapasi magpa-jingle ka na.
0: Dali, mas barato dali. Pa.
2: Oh, barato. Pero ang problema lagi di ka dili nimo mahimo ang gusto nimo.
0: Dili lagi kay ang ila pong mga diction kay lahi man.
2: Lahi man.
0: Iboto. Oh. Karong election. mga Bisaya bitaw lahi.
2: Lain na lang. Lain na gawas.
0: Iwan mao.
2: Lain na lang gawas.
0: Slang man kayo.
2: Iboto.
0: Ayaw to. Ayaw to. Boto ba? Election boto. Oh. Ilahi ang resultado. Munang lahi ra gid ang AI no. Lahi gid ang padami gid ang AI magdamag sa.
2: Ay, mamsada kay muhimo og kwan bro, dili pud perfect.
0: Oh, pero kung English ang ilang ang ipabuhat nimo, ma-perfect siguro.
2: Amba, siguro depende.
0: Oh, kung Tinagalog Bisaya kay malahi ang diction.
2: Nay namo kay AI nga Bisaya. Nagigiset na nila daan nga kini siya nga AI pang Bisaya.
0: Nagyapon.
2: Naano siya. Murag, pag-record mo, Bisaya ka. Makabalo siya. Lagi. Pero mo lagi, dili niya malitok tarong ang uban.
0: Ang sata? Isod na. Delikado.
2: Mga kwan, mamahalin. Mamahalin!
0: Oh, gana.
2: Mamahalin kita.
0: Ikaw pare, ikaw pa, ikaw sana ikaw.
2: Ikaw parin.
0: Ang resulta wa gid. Lagi. Pero kung mahal siguro imong paliton ana ang rate sa ano sa kanang AI magdamensyo nga mga applications basin ano ra. Masakto gid ang diction.
2: Adil more gyapon siya Magnum Gilbert.
0: More gyapon siya.
2: Ang kung mahal man galing ang imong paliton. Or bayaran. Mas tsada na siya.
0: Mas tsada na
2: nanay mga tsada kay nga pagkahimo sa kanta.
0: Mm.
2: Unique nga di ko ana na. Ang diction dito na sa bawion sa imong pag-instruct.
0: Lagi na.
2: Instruct nimo na dito, bunang butang unsa na siya nga pag-pronounce. Pwede lang nimo instruckan ang AI.
0: Sige, butangan nimo dash bitaw para di niya madikit pagbasa.
2: Butangan nimo kanang open and close parenthesis. Instructionan man nimo siya.
0: Mutuman pa siya.
2: Mutuman sa siya, pero usahay lagi badlungon.
0: Di gapon di usahay, kahit di ulo di gapon na.
2: Imbis kay ang imong kanta, normal lang, magpalsito lang kalit. Murag mo kuan, masyakit lang kalit.
0: Mao.
2: So, pero at least nga, kumpara na to sa mga miagi, kung wala ning kaning AI, may gasto gyud kayo.
0: Gasto kayo.
2: Pilti gyud kagasto.
0: Mao na siya.
2: Pilti kagasto gyud siya. So,
0: muna nang bantayan na ito karang election kaya nagin na yung mga jingle sa political,
2: political jingle.
0: Nanabitawang AI na nagganta. Muna siya. And syempre, at ang mga Magdun friends, ang good boy! Nyaki! Good boy!
2: Nyaki!
0: Si Magdum Rudy Katapang. Unya, ito makaobad mga Magdum friends ha. Para sa atong traffic and weather update. Ang mga inato lang ni Maygala kay di mo na siya RTA. Di mo ba na siya tagapag-asa Maygala. But kabalo siya mo analyze.
2: Mura ni siya LTO.
0: Unsa man?
2: The
0: lucky nga tuloang.
2: Tuloang ulo.
0: Bitaw niya. At ang isya, may galang good boy! si Magdum Rudy Katapang, uban pa mga iyang idalit sa itong programa may galang taod-taod lamang. Ha? Anyways, mabalik ng mga Magdum friends sa yung magawa may galang kaya ito nang sugda na itong programa o ubang mga segments yung mabati mga Magdum friends. Sa oras, alas 7:23 na!
3: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangdalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 blang is RP. Pero baso, bilin na.
4: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tag sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
6: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
0: Balik na may gala sa atong programa, Magnum Sabado Night Talk. May gala din lamang syempre sa Magnum Radio, mga Magnum friends. And syempre, tuloy-tuloy tayo may gala. Kaya ito na makaoba ng good boy!
7: Lagi!
0: Good boy! Good boy?
7: Lagi!
0: Magnum Rudy Katapang may gala para sa atong traffic and weather update may gala.
8: Sasakyan kita. Sakay na.
4: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
9: Ambot lang sa off-air.
4: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.

0: Tag na daw magdemensyo, asa ni siya karon?
1: Dito na sa Divisoria.
0: Oy. Adapit sa Divisoria.
1: Karon ay duol sa kwanda, kanan na ay gahubo.
0: Okay. Dito na siya permide?
1: Dito daw na siya.
0: Ha? Gawin sa mga siya dito na
1: eh. Ang buti mo, gawas naman siya kalit. Paggawas niya, paggawas, makita niya magangisi siya.
0: Uy, wala, gikapoy.
1: Oo, wala, paningot man daw to. Ngisi man, gangisi.
0: Malipayon, pero gikapoy. Oh, na lugar ha.
1: Kapoy daw nga malipayon.
0: Agree.
1: Nagawasa magkagikan. Na, diara, nagingin ko. Ang asawa. Ano siya, asawa daw.
0: Sige be, itong pangutanon be. Asa mang kakaroon, Mike Dumrudi Katapang?
2: Yes, before anything else.
0: Yeah. Sa itong gingon nga, na the one time nga, nag-smile ka pero gipaningot.
2: Ang buta na ni mag-gumitro kay... Pasi nagdamgo na siguro lato ang amigo niya.
0: Ano man daw? Wala, wala ba na yung kanina ito din to?
2: Kananon siya, inig-abot. Grabe nga paningot.
0: Ang pauta na asa lugar sa gikan.
2: Oo, asa siya gikan.
1: Di ba naman ito nakita di ka kas ang nisiha?
2: Naman siya ito ang gikuan. Naman siya ito ang gikabiran dito.
1: Kabiran na ito.
2: Atong
1: gay.
2: Isunod ka ba? Atong niapas ka?
1: Niapas.
2: Grabe na ito ang balita na ito. Ang pagpaningot na.
0: Dili na ito sa Divisoria Magdamencio. Balita ko na ito.
1: Balita na ito.
0: Oo.
1: Lagi kay... Gaburagikan mo kukas na itong kwan good, katong establishment nga na ikuan. Siga-siga.
2: Oh, lagi kato ni Araw-Araw.
1: Oo. Oh. Kato? Nani nakabutang dito nga. Nani nakabutang dito nga.
2: Ay, oo. Oh, sakto. Oh,
1: wala na isaput.
2: Bastong ra kay... Pagsulod ako, nay, may ginay kipangutanan ako ang in-charge sa portahan ba?
1: Anak, ay gipangutan eh.
2: Oo, naminingon nga. Sir, kauban ni mo itong karon lang yun ni Gawas?
0: Uy.
2: Ano ba?
0: Asan ni Gawas ha?
2: Oo, ni Gawas portahan ba?
0: Agoy.
2: So, kung kita may pangalan, naka-ID man to, sir.
0: Naka-ID?
1: Naka-ID.
2: Oo, naka-ID. Yun niya, si pangalan niya, sir. Ganyan niya siya nga, itawag man to. Liminho ng Cagayan de Oro.
1: Alay! Wala ka.
0: Waday lang Liminho sa Cagayan de Oro.
1: Ano? Kinsa ka na ba?
0: Panahon pa sa humusapin.
1: Katunan dito sa corner sa Kwan, sa Jarburra ng Adalan?
2: Kato. Katong pa-approaching bitaw sa Kwan. Iniangang jagingan dyan sa itong mga kaigtunan.
0: Pero nga nung, ang pangunta na nga nung naamang pugka dito.
2: Panalaki kay...
1: Paborito mo
0: na. Magdam Risa. Anas, Magdam Risa. Nga nung naamang pugka dito daw.
2: Nakalabay lang.
0: Ah, nakalabay. Nakalabay.
2: Nakalabay ta itong panahon. Lahay po itong nagbalita ta. Lahay po itong nakalabay ta.
0: Nakalabay.
2: Ang ako dahing isulo din sa kung una-una. Kung bisang asa dahi ko. Pirminti ko dahi ko mauna nilimino ng Cagayan de Oro.
0: Ay! So, lugi ka na eh, lugi.
2: Lugi, unay
0: ko ang informa dahi. Kansi kayo ka na eh, ha?
1: Hindi mauna ang lugar. Ako pala kayo nakauna.
2: Sauna lang ni.
0: Sound na lang. So sunod, dapat... Ikaw na yung mga una-una sunod dito.
2: Sunod. Di na magpahibalo.
0: Lagi. Kay among gistoryan, magod may gala. Kay Gikans Magdumencio, nagkaon. Base na una-una sa lain.
1: Usay ka na. Usay ka na. Coverage. Gutom kayo.
0: Kanang
1: kinahanglan ka magdali-dali.
2: Nakaon ka. Diyar Bora Street. Namang gue itulyukan dia.
1: Tapad ana na itulyukan.
0: Tapad. Lagi.
2: Diya minanulod. Naunan lang ko ni Magdumencio.
0: Kay kanis. Si Magdumencio. Si Magdum Rudy Katapang. Hili kinis lang pagkaon may gala.
2: Mabinagkan limited bitaw.
0: Limited.
1: Namili po na ka dito Magdum Rudy?
2: Oh, lamito ilang kwan dito.
1: Klase-klase man to ba?
2: Sigasito.
0: Katong ano? Katong chabihon?
2: Katong lay unot.
0: Syempre, ang pagkaon na unod ba?
1: Naman to katong taas og buhok ba?
0: Waiter.
2: Ikagisan na to.
0: Ikagisan na ito.
1: Ikagisan.
2: Magkaon ay buhok.
0: Alagay.
1: Balbakwa na ito. Balbakwa.
2: Balbakwa.
1: Kaya na yung buhok.
2: Katong halang-halang nila magdaminto. Lamig ito.
1: Na dito. Na ito yung isa dito. Katong wala yung sapot daw.
2: Katong naglutaw.
0: Okay. Halang lamig. Binahalang-halang, di ba? Kanang ceiling nga wala na isapot.
2: nga.
0: Oh, kaya nabuak na bitaw.
2: Oh, nabuak.
0: Oh,
2: wala ano, kita na bitaw.
0: Oh, tsada kayo na. Palusot so, lang kita ni ba? Asa may area karon di ay Magdam Rudy?
2: Nata karon Magdam Gilbert diri sa may Lapasan Coastal Road.
0: Lapasan. Oh, oy, dagan ga date date diyan no.
2: Dagan yon. Okay. Ubay-ubay jud ato mga kaigsoonan nga dapat jud diri. Pero sa pagkakaron Magdam Gilbert kusog ang pabundak sa ulan ha. Uy,
0: ay nagulan di ay.
2: Oh, so, nagulan karon mga panahon na.
0: Oh. Pero, karon lang.
2: O karon lang. Mm. Pero niya wala na po siya dayon nagpatanalisi na lang ang ato ang mga
0: wala na sa mga
1: unsa magit kusog ba yun talite
0: na di ganina daw ganina kusog
1: oh, ah ganina dito
0: oh, ni na dayon
2: mo na ato ang mga kini mga muhapit dere pasilong sa yun
0: oh, pasilong sa mudaan ah.
2: pasilong sa yun
0: alagi ah
1: napagyapo ng pirya dia
2: wala na dito kay kusa man to pirya
0: ah
1: oh kusa man ay lapasan
0: dika lapasan na siya
2: lapasan.
0: Oh. Anong so, sa lapasan man kani agi nakigiyan niya?
2: Si Mang Nasat.
1: Naman daw dia, daplin sa kuan. Daplin sa ano. Coastal Road.
0: Dia lang sabot lugar?
1: Oh, dia siguro.
0: Dai ano din, dagang tao karon?
2: Oh. So, kunin ta sa ato ang traffic update.
0: Oh. Sige
2: so,
0: daw.
2: So, ang atong traffic update karong mga panahon na diri sa may Lapasan, Coastal Road, Magdum Gilbert, Magduwinso, wala may angay kabalakan. Kay ingarong orasa, tigpamauli na, posible po niya, ito na ang uban ang kapangaki sa National Highway yun. Diri kay Coastal Road man, dawag raman niya, kung traffic ang ato ang National Highway, pwede man sila muliko diri sa mga Coastal Road. Kung wanto sila sa Westay, stay nga bahin, so, pwede sila mag-agit rin. Pero karon, sa pagkakaroon, ha, hindi na ngayon kabalakan ang mga Coastal Road. Wala ngayon kabalakan sa lagan, sa traffic o rin. So,
1: karon, kusog ang ulan, pero taliksik na.
2: Karon, talitin na lang.
1: Talitin na lang.
2: Mga 3 minutes, 2 minutes.
0: Ang pagbundak sa ulan.
2: Ang pagbundak sa ulan.
1: Bundak kay ulan, pero talitin lang.
2: Talitin na ron.
0: Di, after 3 minutes, down. Nihinay na.
1: After 3 minutes.
0: Nihinay na.
1: Dali, aran ni pa, nihinay, no?
2: Dali, aran yung kayo.
0: Alagin.
2: So, makabasa, yun na, kay kalit kay kayo ang pagbundak sa ulan, Magdum Gilbert.
0: So, wala lugar yung mga, kung tanong natin ang itong panganod, itong kalangitan, why stars?
2: Wala yun. Negative yun siya.
0: Negative
2: yun. Pagbandagong, pero di limang yung nga baga.
0: Nipis lang.
2: Dilingon nga kini ang angay kabalakan pero dili angay kumpiyansahan kay para karon no. Oh, nibalik na sad og kusog-kusog.
0: Oh,
2: kusog na sad. Kusog-kusog. Ang pag-aulan karon.
0: Ang panaliti.
2: Ato ang lokasyon. Oh, panaliti, sorry. Supayan na lang diha mag namisto.
0: Supayan gid sa ano. Di ba diya sa Coastal Road sa Lapasan walay mga murag tabon kada bitong pwedeng magpasilong ana?
2: Oh, mga tents.
0: Oh, na ba wala?
2: Oh, ini lang na mga atong na obserbaran Magdum Gilbert, ini lang na mga namaligya.
0: Ah, kada ang pamaligya. Mga,
2: pamaligya dire.
0: Ah.
2: Ay mag sila ikaw galing unten kay para nga ni Rono. Kusog-kusog na po ang pagpanaliti. Dili kusog-kusog ha. Panaliti na.
0: Palit na lang. So na yung mga baligya diya, mga pagkaon de.
2: Oh, dagan. Pasigasi dire at mo obserbaran.
0: Wow, grabe.
2: Buhay-buhay po yung mga tension na to nga muhapit sa tagaran. Motor. Dapat din na po yung mga disakyanan na muhapit. Ang para po nga mag-snack. Sa padya na po yung mga tawagan ni kopi milk tea unsa tawagan ni Magdum Gilbert
1: coffee shop
0: di ba kay mailig sa Magdum Rudy ng mga milk tea good ayang gusto ka na
1: tanduway
0: ayang gusto ka ng mga ate milk tea nakauli na ba
1: Nakauli na.
0: Dominaw tayo, dominaw tayo.
1: Dominaw to. Nakauli na, kay gipauli naman niya ang kwan.
0: Wala. Safe na lugar?
1: Safe na.
2: Umanang kontrata.
0: Gano kang gabaminaw yung asawa noon sa kay Raso?
1: Gabaminaw yung asawa. Gabantay mong gano'ng asawa.
0: Bitaw ka na, huwag siya paminaw sa atong programa siguro.
2: Lagi.
0: Labi na si Magdum Rudy Katapang.
2: Makawala daw. Matod pa sa mga sukitig paminaw. Makawala daw. May nalang daw, ma-enjoy sila.
0: Makawala sa unsa?
2: Sa Kakapoy.
1: Pawala sa Kakapoy.
0: So atong kadalanan okay ra atong okay. Kalangitan so, medyo nagulan kadyot ni hinay na na lang di ba?
2: Oh. Makabasa gyapon ro na.
0: Makabasa gyapon.
2: Unanop.
1: Kusog gyapon bundak.
2: Kusog bundak.
0: Sa panalit
1: sa talithe.
0: Uy, basa na tayo amigo diha nga ila-ila.
2: Oh, Rudy. Sabi kidulo na to ni.
0: Oh, dagan maka diha.
2: Ya to ang mahinabi karon.
0: Sige daw be.
2: Sabi.
0: Sa tayo, sa tayo, sa tayo. Kanang piliyon yung mga guwapa. Yung piliyon niya diyan.
2: Piliyon na
0: ito
2: ng mga guwapa.
0: Ah, lang eh. Munang siya. Munang sakto.
2: Sa type 2 tips siya. Makita ni Maron, Magnum Gilbert.
0: Oh, wala. Magnum Radio rin. Makita
2: na. Makita niya.
0: Hindi
1: na mo makita man.
0: Oo.
2: Ay, ay. Ay, ilong datak eh. Kusog na sana pagpanaliti.
0: Kusog na sabi. Gusto ko na sabi ang ano, ang panaliti. Sige daw. Sige daw eh.
2: Kadyot lang ah.
0: Okay.
2: Kaya medyo nabisi pa si ma'am.
0: Ah.
1: Lagi kay gusto ko na mabundak sa ulan.
0: Pero,
1: taliti.
0: Ang damay kayo, nalibog na noon taon saon.
2: Nalibog na noon taon pag yun. So, lagi. Pag-sipin sa ito, mga sukitin kami now.
0: Mauman. Oo. Sige be.
2: Okay, nara, nara.
0: Nara, nara. Okay.
2: Ilang basta pa ka ma'am?
1: Ano ba gaulan gud?
2: Di nakapasigdo ko siya. Pero basa gyapon.
0: Ano basa na gyapon?
1: Basa na gyapon.
0: Sa na siya baligya niya?
2: Oh, na.
0: Ah.
2: Ma'am, may gabi. Ay taron sa Magnum Radio sa Magnum Sabado Night Talk. Tao ba nato si Magnum Gilbert o si Magnum Minso kabaktulan. Unang-una ma'am, pailas ako. Ako si Rudy Katapang.
0: Ba?
2: Ikaw ma'am, kinsa kali ka ma'am?
3: Ako si Faith.
2: Wow.
0: Faith.
2: Oh. Ang atong footage niya basig makita, ma-display na to niya, makita,
1: wala, man,
2: makita
1: mo makita man.
0: Oh, basin,
1: wala mo makita man, wa man diri.
0: Wala. Wala man mo nakita diri, oh. Magdum Andro basin, pwede na mo makita si Magdum Rodi kay gusto mo siya, gusto namo niya, gusto siya makita namo siya.
2: Oh, gusto makita ni Magnum Gilbert, unsa ka guwapa. Ay. Ato ang ginapi karon.
0: Sige daw be.
2: Unang-una ma'am, taga sa si Ma'am Faith.
3: Taga Agura ako, sir.
0: Ah.
2: Taga Agura.
0: Agura.
2: Specific sa Agura, ma'am. Sige, address.
3: Yes, sa Osmeña Extension.
2: Mm. Ah, Osmeña Extension.
0: Osmeña Extension.
2: Si Ma'am Faith, minyo talaga.
3: Yes, sir. I'm married.
2: Uy, minyo naman din ni Magnum Gilbert.
0: Ah, sige. Salain na lang, ta.
1: Joke lang. Joke lang. Muna na-dismaya lagi ka Magnum Rudy.
2: Wala.
0: Unsa tayo yung Magnum Rudy?
1: Ay, minyo naman din ni
2: si Ma'am Faith, sanay anak, wala pa.
3: Magbuhat pa, sir.
2: Ay, magbuhat
1: pa.
0: Pwede pa?
1: Oh, pwede pa, pwede pa.
2: Uy.
0: Diba, pwede pa sila baka baby ba? Kau gin huy. Huy, huy.
1: Lagi. Diyo mo, ma-appeal din ka di ay.
0: Huy. Huy, ma-appeal din ka. Sila naman magbuhat.
2: Ito na may ikalingawan ni Ma'am Faith sa Lapasan Coastal Road. Ito may ato ang mga ikalingawan rong mga panahon na.
3: So, sa pagkakaroon, sir, is natay kape o mga meals na mga baligya dari, sir. Sa mga gusto mga pi o magkaon dari sa Coastal Road, nga silang inyong vibe, basta silang yudulan, sir, available sa dari.
0: Oh.
2: Nga ni Ron, ma'am, nga doon ay...
1: At sobra, 24 hours na sila, Magnum Rudy?
2: 24 hours, ma'am?
3: Alas, unti, medya ramin, tama na rin.
0: Ah, 24 hours, gede eh.
1: 23 lang, 23.
0: 23 ra, oh. Kama alas 11 ra.
2: Sa barangay.
3: Yes sir, maura.
2: Oh, about ang kuan diri ma'am, mga basura inyo habang kinahipos unsa ba nabe magsunod?
3: Yes sir, na gid mi kuan sinima nang paglimpyo dari labaw na sa silong dari sa Coastal Road.
0: Mm.
2: So kamo jud amo volunteer.
3: Kami gid sir.
2: Ah, okay. So unsa may mga special nga mga baligya nga kusog-kusog sa imo diri ma'am?
3: Ang among kuan gyud sir kusog karon is kaning caramel macchiato na mo o Spanish coffee latte bo.
2: Sinsa gyud ma'am Magnum Gilbert ay nakabaluan na.
0: Oh, kan unsa na siya? Unsa pangalan?
3: Caramel macchiato and Spanish latte sir sa mga coffee lover niya.
0: Oh. Oy, kalami ba ana oy?
1: Lami ng caramel.
0: Oh.
3: Caramel. Hot caramel. And cold sir available.
0: Hot and cold. Ah. Okay day na. Unsa oras mo gasugo diha ma'am?
3: 5 p.m. to 11:30 p.m. sir.
0: 5 p.m.
1: 5 p.m.
0: 5 PM. Okay, okay.
1: Dapit na sa naay kuan, naay naay port.
3: Yes sir, dapit ra gyud sa my port gyud. Medyo bibo na gyud siya dari sir.
0: Bibo na.
3: Sa mga murag tambayanan gyud siya sir, date.
0: Date. Dagan day ga ano day mag-uyab ga date day.
3: Dagan gyud sir. Dagan pud mga covered.
1: Hello.
0: Oy. Okay. Delikado.
1: Kanay mo kauban di ma'am. Wala ka, wala mo nakitaan diha.
3: Wala man sir. Wala ko nakita. Loyal ni siya sa asawa sir.
1: Loyal.
0: Unsa day timailan ma'am nga kabit-kabit ang kauban?
3: Dili magpa-picture sa kwan sir basta i-post sa
0: page. Ah, ba. Dili magpa-picture niya, dili i-post sa social media na.
3: Oh, mayon sir, ayaw lang.
0: Ay. Oo ba?
1: Anak lugar.
0: Oo. Yeah, pero gauban sila. Holdingan sana.
3: Gauban, sir.
0: Ah,
3: kayo. Ang itungit.
0: Ay!
1: Wow, sana all.
0: Grabe. Medyo ano din na din. Medyo ngit-ngit gamay. Hindi maklaro?
3: Maklaro man, sir. Pero talikdan lang yun siyang dapit sa dalan para dili sila makita yun.
0: Ah, okay, okay.
1: Ikaw pa lugar ang nagtago sa ila, ha?
0: Sila mo yung nagtalikod. Alagi na. Pero at least, no, kanang inyong business niya, kusog, sab, kay dagan ba yung magkabit-kabit niya mamalit?
1: Grabe siya.
0: Okay na kaayo, di ba? Dugay na yung ano niya, business, ma'am, o bag-ora?
3: Ano, sir, taon-taon, pagin mo na rin, mga 3 months kami, sir.
0: Ah, 3 months. So, imo ganang negosyo, ma'am, o sa mga kadetarbante ba kayo, imo nang kagali yung business?
3: Ah,
0: mo agad, sir. Ah, hindi ka
1: coffee na ay. Yes, sir.
3: Coffee lover. Good food ko.
1: May nakapundar ka. So, pila may kapital limo na lugar?
3: Nagsugod yun ko sa, ano, sir? Sa 3,000 pesos nga kuan.
0: 3,000 pesos.
1: 3,000. Mm. Yes, sir. Kanang 3,000.
3: Ato rin, sir, na naman, gindi mo sa palit. Kompleto ang mga recipe na dayon.
1: Asa makaga-kumpra o ka ng recipe ni mo?
3: Secret.
0: Ah, secret.
1: Secret po din. Basikabit po din mo ba? Angin mong kon ba? Dili,
0: ano lang. Pero basin maawat sa uban ba? Maawat.
1: Ah, tama.
0: Oh, inanam mo ganang business pag dumensyo. Dili, ni mo isa ba ang kuha sa gaga?
1: Yes, sir.
0: Kuha.
1: So, 3,000. Igo na din na. Mag-kuhan ka.

0: ko
1: ga-explore.
0: Ga-explore.
1: Si Dora, day ka.
2: Lagi-lagi ba? Okay, kwa naman, murag trend naman karon ng coffee shop, di ba?
0: Lagi.
1: Yes, sir.
2: Oh, muning business Magnum Gilbert nga trend karon.
0: Lagi. Pero na may ubang mga moingon ng mga tao, ma'am, nga kape-kape man ta pwede ra mas balay. Ana ba ito? Say, unsay difference di ana, ma'am?
1: Lahi ra man gyud nang feeling sir nga mo palit ka sa gawas kay mas lami gyud sa. Labanan with love.
0: Ay.
2: With love.
0: Lami lugar nang imong ano, ma'am. Ay imuhang coffee.
2: Ito ang imuhang
0: coffee. Lagi, coffee lagi. Oh, tagpila po na. Napay, ano na? Small, medium, katawa large? Ano na size?
1: Natay, dua ka sizes, sir. Natay 12 ounce, napotay 16 ounce. So, ang 12 ounce, sir, 90 pesos.
0: 90 pesos.
1: Then, ang 16 ounce is 120 pesos.
2: Okay. Lagi. Kasi Magnum Rudy ka na, Magnum Rudy. Mahilig mo, ano? 20 pounds lagi, ha?
0: 20 ounce. Pwede ra mag, ano diya ma'am, kana magdala lag 3 in 1, tapos oh. Mangay lag tubig ininit.
2: Lagi, makitimpla na lang ko ba?
0: Oo, ana. Pwede ra?
1: Pwede na sir, mulingkod lang ka sa kilit sir, tapos 5 akong ininit.
0: Ah, 5. Bayad na gapon, bayad gapon na.
2: Siyempre, mahal biyang tubig.
0: Lagi na.
2: Mineral biyana, di ba? Mineral.
0: Dili, gikats dagat.
2: No.
0: Gikats dagat.
2: Gikats dagat ka tubig.
0: Oo, ano?
2: Mineral, tapos sa ni ice. Oo. So, diba? Ay, init mo na eh.
0: Namay, imo pa namay cold. Namay na. Cold.
2: Oh, napoy cold.
0: Oh, na cold.
2: Nauso na po ng bugnaw nga kape, di ba? Magnum Gilbert?
0: Oh, ice coffee.
1: Mas kusog, sir. Mas kusog mo ang cold food.
2: Mas kusog yun ang cold coffee.
0: Lagi. Nagya po yung ano, ma'am. Kada mo yung kang gusto ko ang sugar na ka, 25% lang. Ay, nana, nagya po? Nagya po na.
2: Okay. Napoy mo order og ice coffee niya, yung painiton.
0: Ah, nakalimot siyang ice coffee na ito, no?
2: Unay uban nga, ganahan sila. Ay, pwede kong ice coffee na. Ice. No. Pwede na ko painiton, ma'am.
0: Di, may gaya mo. Wala siyang yung anak magdama. Pwede kong ice coffee. Bugnaw man lagi eh. Tao na lang.
2: Uban, yaw-yaw po. Sabi niya, daghan pa kay ice, ani?
0: Lagi, oo. ikaw ra gabantay diya, ma'am, na kay kauban.
1: Nasa ko ano sir, assistant.
0: Okay,
1: night time sir nga maglinya yun ang mga customers.
0: Uy, pwede may kami magbantay di, ma'am. Pwede ra?
1: Pwede ra sir, libre na mong kape na rin.
0: Uy, libre
2: na kape. Oh.
0: Mangurog man, siguro may sige lang mag-inom kape, ma'am.
2: Sige na kayong mata ba?
0: Oo, oh, may tao na.
2: Mga tag-addict.
0: Kada tong 3,000 ni mong, 3,500 to, no?
1: 3,000 lang.
0: 3,000, unya, nabawi na ni mo.
1: Gabi
0: nakabawi. Bawi na gano'y magdaman siya. Magbutang na tayo. So, si Mana magdaman siya.
2: Magbutang tayo dito sa kwan.
0: Ato niyong atbangan si... Ang singalan niyo, ma'am, again?
1: Atbangan.
0: Ha? Yeah, si Faith. Oo. Oh. Ikaw na ba'y kabaligyan na, ma'am? Napoy lain.
1: Daga na gano'y dali, sir, kay.
0: Same gapon mo produkto.
1: Alay-alay, sir. Na'y milk tea. Na'y mga fruit soda. Muna ilang.
0: Ah, wala'y parehan niyo na coffee gapon. Wala.
1: Na, sir, pero medyo
0: napasaunahan
1: yun.
0: Ah, napasaunahan.
1: Oo.
0: Oh. Ato nagbangan si Faith Magdumencho. Tuba ato coffee. Ang gamitan.
2: Ato, pwede po. Tablia. Tablia yung ibutang dito.
0: Oh, pwede ra.
2: Oh. Awrag, wala si Kwate, di ba?
1: Oo, kala, sir. Maragdagan din mong ita.
2: Si Kwate.
0: Si Kwate.
2: Oo, na yung mga kuwan siguro na. Siguro, basig, makuwan na, mabutangan na si Kwate na yun.
0: Oo, oh, inana.
2: Putumaya.
0: Lagi na.
2: Putumaya si Kwate ni. Sana magundiyan nga ka ng coastal area, Magnum Gilbert.
0: Hangin ba yan din, di ba?
2: Oo, murag ka ng, kuan gano'n nun siya, ka ng ganahan o tambay. Murag, bisag
3: daplin. Balipas oras, babalipas oras.
2: Oo, bisag daplin dagat na lang guna, pero maka, kuan ba yapon na, maka pa-repress, bagay yapon siya mga una-una.
3: Sakto, sakto.
2: Tambay ka diya, tambay, ana.
0: Agri kayo si Magnum Rudy, sige na siya diya ba?
3: Awagan
0: ni. Tindahan.
3: Si pangalan ma'am para sa
2: to mga
3: tunan niya coffee shop. Oh, coffee shop diyan lang. Para sa to mga suking tigpaminaw ron. Para dali po nila malocate yung area.
1: So, sa mga gusto mag kape sa hot coffee and cold coffee, nata diri nay pangalan, ang pangalan ni nato sa tong stall po is Cafe sa Gedli. Then okay. Ako tay meal
0: sa mga gilid.
1: Yes, sir.
2: Ganong gibaliman, ma'am?
1: Dendi.
2: Okay. Nanagin mga

0: Tensi, no? Hilig yung mga bali-bali, no?
1: Diba? Gibali na po niyo mong kape.
2: Millennial mo ko, sir, pero dito sa Gen Z, kasagara, customer Gen Z, sir.
0: Mga Gen Z, kaming nanaw, sa pangalan nila, Balihon.
1: Balihon lagi, no? Kape sa Gidli?
2: Yes, sir. Kape sa Gidli. Mga meal dari, sir, sa mga gusto po mukha.
1: Anay, lalaki dahi diya, meal?
0: Di, palmaha, panahapon.
1: Palmaha, abil ako, mail.
0: Meal sa meal.
1: Ah, meal.
2: Gusto po niya, sir, napon sa dari available.
1: Ah, tagpila po na.
3: Unsa po?
2: Pangalan sa tong store, sir, is Pastilan Lamia.
1: Uy,
0: Pastilan Lamia.
3: Okay, mga ma'am.
2: Yes, sir. Sa kumbana, ginagabi ka lami, ginagawan special tea.
0: Gabi ka lang igid kay maka pamalikas man.
1: Unsa may mga pagkaon diay day?
2: Concert na po tay butter with Hungarian, butter Hungarian with
1: hot dog, sausage ana.
2: Yes sir. Best friend mo na sir.
0: Grabe. Murag na improve
2: ko. Butter with siomay, butter with lumpia dayon.
1: Ay, tapat ra mo diya, ma'am.
2: Concert depende kung ang customer mo kaon or mga peda yun.
1: Okay.
2: For double of sir, 100 pesos ra. Dagko na po kayo ng Hungarian na
1: to. Oy, nay free soft drinks sana? Wala.
2: Wala na. Sir.
1: Ah, wala na din. Wala na. Sabi niyo, nay free soft drinks para ng mga ano ba? Ito bitong, ito? Itong Paris bitaw?
0: Ka, Paris.
1: Oh, be Paris. Paris. Nana kay okay, anak ma'am no? So usay mura gyud imong
0: gikabisihan.
1: Mura namong gikabisihan permi ma'am magbantay sa imong coffee shop.
2: Yes sir. Nagundang yung trabaho sir, nag-focus na din ko
1: sir. Unsay trabaho nimo dati di ay?
2: Sales supervisor ko before sir.
0: Supervisor.
1: Supervisor ah dapita na.
2: Konsa sir, tol siya sa mall FM. Downtown.
0: Amo di ay nanaday siya kuan experience.
2: After
1: 6 years. Unsa imong store dito kadang imong gi ano nag supervise ka unsa imong gi supervise dito na a store, coffee shop?
2: Cellphone and accessories ko sir.
1: Okay.
0: Cellphone with coffee.
1: pero karon mas okay para sa imong mag ano na lang
0: business.
1: Mag-business ana.
2: Yes sir, lahi ra gyud ang negosyo kaysa manarbaho po.
1: Okay. Happy ta ka madato, wala pa.
2: Kaluya lang sa Ginoo, sir.
1: Agaw, murag-amurag ka na madato, nag-inimagduman siya.
0: Basta mga business, mag-unan
1: lang. Lagi lang.
0: Lumakadato.
1: Unsa may napundar ni mo karon? Nana ba kayo napundar, ana? Sa imong business?
2: Kaluya po, sir. Napundaya.
1: Unsa man?
2: Duwa
1: ka sakyanan,
2: sir.
1: Oh, grabe.
0: Wow.
1: Pamaligyan na yung tagkapya ni Magdaman siya.
0: Ligyan. Anak ako des Coastal Road area, be. Ligyan ako di ako. Si Kwate.
3: Sakyanan, ma'am. Tarak-tarak.
1: Kung saan na sakyanan, ma'am? Kanang mga auto lugar, anak. Car, anak.
2: Honda Fit o Nissan Livina, sir.
1: Uy. Wow. Grabe, bay. Kung sa pailain?
2: Oras at dora, man.
1: Balay. Nakapalit mong balay.
2: Kana
1: na
2: po
1: ang
2: next target
1: po, kaloyan lang. Wow. Morag-hapita siguro na.
0: Kaloy siguro.
2: Aon balay lang, pero sa umama na. Umama, gina
1: siya. Nasa yung mama.
3: So, wala, gyan mo nag-abang
2: dahi. Wala, sir.
1: Ayos ka, ayos, di ba? Morag na ituyo sa Magdumbro, didi ang name mo, ma'am. Ma'am, Frank.
3: Anaon ka niya, pagka business-minded. Ato ni challenge yan, dila, Magdum Gilbert.
1: Okay, ano morag-anad man, siguro.
3: Sa lapid yung challenge, mama. Kana siya, ma'am. Dayo, tapos paso na itong istorya within 30 seconds.
1: Pag makuha ni mo, ma'am, na, pag ma-perfect na ni mo, makadawat kag coffee.
3: Naunay.
0: Kapalo ka rin makadawat.
1: Ikaw rin kutaw niya.
3: Ikaw rin kutaw na. Sige, ma'am. Sample lang daw, ma'am. Sample.
2: Ang palaya, pakataya sa katayanan.
1: Murag.
3: Inaya, okay. Ma'am. Inaya lang. Para may nawa itong mga kisunan.
2: Ang palaya, pakataya sa katayanan.
3: Tanaw na ito ni Yandila. Paminaw din na ito Yandila. Kung di bigyan masapit, Magnum Gilbert.
1: Ay, kasi yung kalook-alike di ay.
3: Kalook-alike. Ini mga batan noon. Magunit, hindi kita maka... Eh, sige, kalook-alike na lang ni ma'am. Ikaw na lang, ma'am.
2: Amot lang, sige.
3: Aramina.
1: Oh, grabe, Aramina ka na. Aramina ka na.
3: Aramina siya.
1: Aramina, gano'n. Lami, ah?
2: Pagpilan lami, ah.
1: Ready na.
3: Sige, Magdumincho.
1: Oh, gisingkahan ka, Magdumincho.
3: Mincho!
1: Gisingkahan. Okay, ready na.
3: Okay, go, ma'am.
2: Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan.
1: Napa.
2: Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Napalaya pakataya sa katayanan. Napalaya pakataya sa katayanan.
1: Oops!
3: Maayo pa sa business. Maayo pa mo sa lapit.
1: Maayo kayo. Okay kayong dila na yan eh.
3: Kapulang yun na doon eh. Ilang kuwan ron dire. Ilang patir.
1: Pagkaon di ay. Pagbayad ah.
3: Bayad
1: daw. Lagi. Pilay kuha daw magduman siya.
0: Nanay kuha na yun. Nainanawag man ko.
1: Nainanawag na yun. Pero nabantayan yung pila.
0: Mga 15.
1: 15. Oh, 15.
3: Hapit na perfect day.
1: Gamay na lang. Sayang mga taong. Sayang kayo mga taong tamig kape sa imo, ma'am. Uga, kung dili, patera mo ihatag. Napay hanggar yan.
0: Pakapinan pag ice.
1: Kita ko no, so, pero okay out, kayo.
3: Tanan mo kaila, labi na gyud mo ang negosyo.
2: So, mayong gabi sa tanan ma'am sir, ang gusto mo mo kape dere or mo kaon? Visit lang mo sa Coastal Road, visit lang mo dere sa Kape sa Gedli o Pastelan Lamia. Shout out ko sa akong partner and
3: si pangalan.
2: Jimerald Sarona.
3: Wow.
1: Ang pangalan?
3: Wala pa kape.
2: Muama chuk chuk.
1: Wah, grabe muama chuk chuk. Murag kay magdumrudi lang ito na paingon. sige, wala na lang shout out. Wala na, okay na.
2: Thank you.
1: Salamat ma'am Faith.
2: Okay.
1: Okay. Ayos kayo, di ba?
0: Ayos.
1: Game kayo, di ba?
0: Game na game kayo.
1: Nalingaw gud sa magdumrudi.
3: Lahira yun ba sa istoryaw na to mga business-minded ito kayo, Magnong Gilbert, Magkamindo. Sige po, mautag istorya.
1: Dali mautag na eh.
3: Lagi.
1: Okay. Inanabi ng mga ano, basta naki-business, di ka pwede hilumon.
3: Customer,
1: diba?
0: Mga gina, basta business gani, maarang-arang gina ang ibang kinabuhi.
1: Lagi.
0: Mungkin na kuan mo na factual nga kuan.
1: Kay tungod sa yung tanaw, coffee niya, nag-business siya coffee niya, okay. Nanay siya doon kasakinan.
0: Nanay sakinan.
3: Grabe ba?
0: Ang kita ni, pila nakatuig yung trabaho, yung motor na tanan.
1: Naguba pa yun.
0: Guba pa yun.
3: Guba pa. Palit pa yun.
0: Ipagin mo sige kang suga.
1: Delikado ni sa magdumarudin makasakinan.
0: Lagi.
1: Kay, kisa ipasakyon, ani ka, no?
0: Lagi. Delikado. Kundi
1: manggaling
0: kundi manggaling magpasakay og kanang kwan chicks mamangga og kwan kontra
3: pakriminal sa ana
1: delikado
3: delikado kayo. Okay, so,
1: ulan ay ulan
3: nagbalik-balik unanob
1: ang unsa ang
3: ulan
1: ang pagbundak sa kusog nga
0: kalithi
3: ulan
1: uy shout out mo.
3: Okay, shout out sa mga suking tigpaminalon karon mga karongga orasa, karongga biuna. Labi na yun sa... Ay, ka Ma'am Dirama, din ato na limtan.
1: Kana,
3: ato
1: hello.
3: Diehard listener. Ma'am Dirama, Ma'am Merlin Taliktik. Atong taga, nakalimut ko itong pangalan itong taga... Ito na pizza may Apple Puerto, Magnong Gilbert.
1: Maria Isabel.
3: Maria Isabel.
1: Makalimut-limut ka, para di halata.
3: Makalimut yun sa taas, magot siyang pangalan. So, siyempre, isa to ang wifey nga na naminaw karon.
1: Nga nasuko na.
3: At tayong pagminaw.
1: Nasuko na to. Nasuko na to ba?
3: Nagpaabot na to kay para manayapod.
1: Palitig kape.
3: Lagi ba?
1: Barato naman, tag 90 raman.
3: 90 ba?
1: Pila yung kwarta diya.
3: Winta.
1: Segundar. Nga, tag 90.
3: Nawa, tragapon.
1: Puro tragapon, rot.
3: So, Vita. Alam na ito mga suking tigpaminaw, no? Doon ay pagpanaliti sa ito ang sentro siyudad, sa Cagayan de Oro. Labi na yun diri muagi sa may coastal route. Barangay Lapasan. Ding atong siyudad. Ayan. Para sa Magnum Road Hunter, ini si Magnum Hunter itin, Rudy Katapang, sa Balita o Servisyo. Magnum Radio.
1: Alright, salamat sa atong good boy on air. May gala ambot lang sa off air mga Magdum friends.
4: Uh-huh.
1: Si Magdum Rudy Katapang. Anyways, mga gala. Ha?
4: Nakis.
1: Uy, sa atong pagbalik mga Magdum friends. Ha? Ato nang may nabi atong unang dinapita bisita. Wala nga padayon lang sa pagpaminaw sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk. Atong oras alas 8:01 na.
5: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
6: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
9: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
8: Ha? Ngano man?
9: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
8: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk.
10: Yo, baby.
7: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Alright, ato sang shout out ato mga tigpaminaw, Magnum Mencho. Nga yes. Naglantaw sab sa atong Magnum Live karong gabi una.
4: Oh,
1: ilabi na daw diya sa may Bloomingdale, Magnum Mencho. Gapaminaw sila sa Magnum karon.
4: Oh.
1: Good evening sa yung tanan.
4: Sa Bloomingdale, ha?
1: Oo, diya sa may Ipunan, manak Magnum Mencho, di ba?
4: Oo, oh, sa Ipunan.
1: Mm. And also sa may Agora, si Annie, mayang gabi, si Sara Manuel. Good evening to you. Salamat kayo sa yung pagpaminaw diya. Oh, nabisi na siyang live, Magnum Mencho.
4: Wala na daw siya nag-sala, nag-halo-halo.
1: Wala na, kay nabisi sa trabaho.
4: Tapos na panay trabaho.
1: Lagi.
4: Napiuban, nanarbaho, nagnegosyo.
1: Oh, kana.
4: Napiuban, nagnegosyo, nanarbaho.
1: Oh, napiuban, walay negosyo, walay trabaho. Walay kwarta.
4: Walay kwarta. Mupay kusog kayo mga yugkuan.
1: Ay, muna ng problema diya.
4: Pagkuman, mag-inom-inom da yun.
1: Lagi pa. Kuyawan sabda na may galan. No?
4: Alam na gini.
1: And di apon sa may Pugo, Magdum Mencho. Natay mga tigpaminaw nga magpa-shoutout daw. Ingon silang permis laga paminaw sa Magdum Sabado Night Talk. Okay, salamat si, kayo.
0: Si ano sab sabugo. Nadi si kining Isabel.
1: Oh, sige. Sige sa
0: si Bibit na oh. Adya karon minaw.
1: Naminaw sila karon. Mm. Shout out Magdum Gilbert, paki-hi me dinhi sa may Lapasan. Oy, Lapasan de Gapon. Gikan kay Roseline, mayang gabi. Salamat guys pagpaminaw sa Magdum Radio, ha? Mayang Sabado Night Talk niya, ninyo dia, Magdum Gilbert, Magdum Mencho. Mm. Okay. Naminaw de si Sarah Manuel kay naka-chat man dayon.
0: Oy, naka-chat dito.
1: Oh, automatic kayo.
0: Automatic.
1: Oh, salamat kayo pagpaminaw.
0: Masig maka-deliver pa kadya galo-halo.
1: Napa ba kay halo-halo daw Magdum Magdum friend Sarah? Wala na siguro.
0: Wala na daw.
1: Dami na siya yung mga ano, baligyan ng mga kwek-kwek, mga tempura na bitaw. Oh, garo wala na. Na yang baligya puro na pineapple.
0: Pineapple kwan? Shake? Puna mga shake?
1: Pineapple, dahil doon sa trabaho sa pineapple-an. Dito, manang busy na kayo siya. And also, sa tanang mga Magdum friends ato sa may Makabalan. Dagantang mga Magdum friends sa may Makabalan Magdum Mencho.
0: Mm-hmm.
1: Nga gapaminaw sa Magdum. Maayang gabi sa yung tanan. Salamat kayo. And also si Beverly. Diya sa may Iponan. Naminaw gyapon karong gabi una sa Magdum Radio. Salamat kayo. Sa pagtutok sa atong programa. Makita ta karon sa Magdum Live mga Magdum friends ha. Og syempre i-like, i-follow, i-share ninyo atong atong live karon para mas malingaw mong tanang mga Magdum friends na Magdum friends ato karon. Medyo na bored, wala gibuhat sa balay. Magulanon.
0: Katong nag-board.
1: Lahi po ito, nag-boarding house.
0: Nag-boarding house.
1: wala gilingaw, kinabuhi may gala. Uh-huh. Salamat kayo sa yung pagpaminaw diya mga Magdum friends. Ha? Paminaw lang gud mo diya, may gala. Kay mag-enjoy ta karong gabi una kay natay mga dinapit bisita Magdum Mencho. Sama sa giyong ganina, makauban nato taod-taod lamang ang kalook-alike ni Tony Gonzaga.
0: Kana atong nulatan.
1: Oo, basin pa rin sila gano. Kanang pare pong tingog ba mo, kanta ba ito si Tony Gonzaga? Di ba?
0: Naiuban nga pareg dagway pero lahi ang tingog.
1: Nay
0: mga maayap po muawat o tingog.
1: May pare-pareg tingog yapon.
0: Karon daghan na karon Magnum Gilbert. Nanagani kang huntibiros. Risa huntibiros.
1: Nay nag-awat?
0: Oo, nanay nag-awat.
1: Paog yung tingog?
0: Makaya ganyan tingog.
1: Ang itsura, maog si,
0: yapon? I don't know. Namang ko siya sa TikTok.
1: TikTok?
0: Gatipok sila. Sila ni Bintulpo. Si Tito Soto. Si BBM.
1: Dili na AI.
0: Si Sara dili. Mga live gud.
1: Si
0: Sara Vice President Sara Duterte. Si Tatay Digong.
1: Mga impersonator.
0: Mga impersonator mga si Kiko Pangilinan na dito. na si Ruben Padilla.
1: Si Bato.
0: Si Bato na.
1: Nagyapon dito.
0: Nagtipok sila sa TikTok ko sa'yo, maagian ako sa TikTok. Malingaw kung paminaw kay mura, pero ang ilang istorya, puro binuang.
1: Dili abot sa politika, maulgyapon.
0: Maulgyapon. Related good sa politika.
1: Giyawat good ay natanan.
0: Ikaw ba, magdebate ka din sila.
1: Oo ba?
0: Tingala ko nga.
1: Mura ka pa na sa Senado lugar?
0: Senado, mura yung Senado. Basta kay ako, nalingaw na nung ko kay, makaano man ko kay, makasabot man ko kinilang ilang istorya. About sa impeachment. Yes, got mo sila sa kuan sa TikTok. Gatipok sila, maawat pigod nila ang tingog.
1: Pareya, mapareya gyud, no? Grabe, no?
0: Si Digong, galalis gito si Digong o si BBM. Galalis sila sa TikTok. Pero mga impersonator lang po sila.
1: Pare-pareya gyud pag naong ni President BBM lugar.
0: Kini sila nga, ano sa ganin ni, mga musikat kalin ni sila sa kuan. Kay, maay makis sila muhimo sa tingog na.
1: Maawat gyud nila.
0: Nakaano lang ko sa TikTok.
1: Ano? Si ano, wala na awat si ano si Alan Peter Cayetano, si Senator Nagyapon.
0: Nagyapon si Peter Cayetano. kuan nagay sila anang kumahalos kompleto. But basig na pa siguro sila ay gina-hire nga lain nga impersonator.
1: Okay.
0: Muawat sa tingog ni kuan.
1: Nagani toy nakita na ko murag ka look alike niya si Harry Roque.
0: Harry Roque.
1: Nagyapon. Marmao gyapon itsura niya.
0: Tingog di pod.
1: Amo gyud tingog.
4: Amo gyud tingog.
1: Oh, amo tingog niya.
4: Daghan kayo makita nimo kalabay man ko sa hay sa TikTok. Malingaw na lang ko kay kasabot man ko sa ilang istoryahan. About sa impeachment. About hantud na personal. Nagdebate sila pero binuang tanan. Binuang tanan ng debate. So malingaw kag paminaw kay makarelate lugar ka sa ilang ano.
1: Sa ilang topic. Kailang ka na kanilang gisagutan, bitang.
4: Oo, oh, daw sila nga, kuan, daw sila nga, ano.
1: Gaaway po sila, tinubagay.
4: Tinubagay sila.
1: Tinubagay, gyapon.
4: Oo, oh, tinubagay sila. Joker lagi kayo.
1: Sa TikTok, more on TikTok na sila, no? Kasiguran ba yung nanailang mga videos, no?
4: Oh, wala TikTok,
1: kayo.
4: Oh.
1: Sa Facebook, talagsara, hindi kayo.
4: Dili kayo.
1: Okay, at least nag-uban ng mga ano, mga ka-look-alike.
4: Basta kay malingaw kag tanaw, paminaw sa ila.
1: Mao pa na yung uban magdamention, uban bitaw ka ng ilang trabaho kay mag-awat bitaw. Lang awaton ang usa ka sikat nga celebrity, usa ka politician. Tumod ana, musikat sab sila.
4: Lagi, muna yun sa mga pamaagi nga makuha nila, mapansin sila. Labi na og kanang trending. Trending karon, for example, usa sa mga trending si Irwin Tulpo. Or sa baka si kinsa baka ta mga trending karon, ila dagan din kay moawat dayon. Nay mga kuan dayon, mga impersonator.
1: Kuya og kaya nang nanan.
4: Kun pa lagi, lingaw kag pabinaw na lang. Eh puro sa mga binuang ug nilang istoryahan ya related sa topic sa issue. So muna na nga usahay. Nakakuan ko sa TikTok.
1: So, muna may gala. At ang mga Magdum friends kay atong makauman sa Di Madugay, si atong guest number one may gala. O ang atong guest number two mga Magdum friends, atong makauman ang grupong Salbakuta.
4: Salbakuta.
1: Oo, kaning rapper may gala nga grupong antud karon. Ano gyapon na gabuhat-gabos lag mga bagong mga kanta mga Magdum friends. Ug dagat pang uban ha atong mga inabi karon gabi na may gala mo nang padayon lang mo sa pagpaminaw sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk kay punong-puno atong programa mga Magdum friends ha. Oo, tuloy-tuloy tani antud sa makasulod na atong guest number one may gala nga ato pang gina-connect mga Magdum friends. All right, murag na na may gala Magdum Mencho atong guest number one. Alright, makasama natin mga Magdum friends ha, dito sa Magdum Sabado Night Talk. Ang ating guest number one, mga higala. Hala, paminaw na mga Magdum friends. Kaya makasama natin live sa Magdum Sabado Night Talk ang kalook-alike ni Tony Gonzaga, Tony G. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Miss Loy Arqueno. Hello Miss Loy, good evening. Hello, Miss Loy. Magandang evening po sa iyo. Wait lang. Hello? Sige. Ito sa i-plaster may gala. Kay ato pang giayo may gala itong connection sa atong guest number one. Karong gabi una mga Magdum friends. Din sa atong programa. Kalook-alike. Tanaw na ito may gala kung unsan niya siya kalook-alike. Okay. Tony Gonzaga. Ganaan ba ka ni Tony Gonzaga magdamensyo? Yung mga kanta, acting, hosting, ano ito?
4: Sada po siya mo kanta. Sada po siya mo act. Sada po siya mo mag-host. Mayo mo siya mo communicate sa tao.
1: Complete na, no? Complete package na.
4: Complete package.
1: Ang iyang pagka Tony Gonzaga again.
4: Ang ihapong ganing iksoon, maigyapon.
1: Si Alex.
4: May mag host, may mag ano, mag comedy.
1: Vlogger po kayo.
4: Vlogan. Nya kanang dili ka makuha ng topic. Inaman sila. So muna nga kuna makauban ka ni Tony Gonzaga. Makuan gyud ka sa iyang programa, labi na kanang question niya.
1: Nasa yung di ba? Katayang YouTube.
4: Tony Talks. Tony Talks.
1: Yung mga guest dito, mga ano po, mga sikat.
4: May po siya biya mo kon. May mo ano sa tao, sa guest.
1: Correct.
4: So, na uban nga kon nga, pasagdan lang guest. Pero siya may kaysa mo ano sa guest.
1: Correct.
4: Then mapahilak o mapaamin niya. Murag si Boy Abundagot.
1: Okay.
4: Mapaamin niya sa katawan.
1: Alright. Hello, Miss Loy. Good evening. Hello, Miss Loy.
10: Hello, Miss Loy. Hello,
1: Miss Loy. Oh, oh. Medyo gaikot, taga-eko. Oh, sige, atong balikan. Okay, sige ha. Ato pang gina-check may gala ha. Para gaikot, magundamag naman siya. Murag natas bukid ba? Oh.
4: Ito sa takloban takaroon sa kon?
1: Ha?
4: Natakloban tag ka ng dako nga kaldero ba? Murag ka ng naslangog.
1: Murag na murag gaikot ha. Sa ako na lang gina. So, tangi may gala ha. Atong guest, mga Magdong friends. Excited na po ng uban, may gala. Kaya makawa ba nato taon-taon ang Salbakuta?
4: Mm.
1: Okay, gapon. O, sige ha, tingin lang. Kaya ito makauban mga Magdong friends ang Salbakuta. Then sa itong programa may galang Magdong Sabado Night Talk. Okay? So wait lang nato may galang itong guest karong gabi una. Samtang ito pang gina-plastar. Ito tang ito nang i-check may galang kung okay na. Alright, Miss Loy, good evening.
11: Good evening po.
1: Hi, good evening Miss Loy Arqueno, right? Kalook-alike ni Tony Gonzaga, Tony G, and at the same time, singer saka dancer Mag Domencio, ha?
4: Mm-hmm.
1: Oh. Magandang evening sa'yo, Miss Loy.
11: Good evening po.
1: Yes, kumusta po kayo?
11: Okay naman po.
1: Okay naman. Anong ginagawa pag weekend ni Miss Loy?
11: Nakahiga lang po.
1: Uy, nakahiga lang.
4: Uy, nakahiga.
1: Ang gaan-gaan ang feeling, nakahiga lang.
4: Pwede bang tumabi?
1: Oo, so hindi ba ka busy pag weekend, Miss Loy? Hindi masyado, walang ginagawa?
11: Yes po.
1: Ah, okay. Sige. Anyways, Miss Loy, kailan mo na-discover na... na yung ano yung kalook-alike mo pala si Tony G?
11: Puro po ano po talaga ever since maliit pa ako kasi po sinasabihan ako nakakaraw po si Tony Antaga pero nag-start ako kung personate sa kung alat
1: wait lang Loy kay di pa di masyado makuha yung signal yung boses niya. I-adjust muna natin Miss Loy ha. Para ano mas ma-okay yung signal natin. Okay. Sandali lang ha. Okay. So wait lang. So muna siya mga Magdon friends ha. Ito sang i-plaster may gala. Atong guest karong gabi una si Loy Aquino may gala. Tony Gonzaga kalook-alike mga Magdon friends. All right. Dinis sa atong programa ang Magdon Sabado Night Talk. Nabakay kalook-alike Magdon siya.
4: Liminho.
1: Ah, gusto mo dahil kalimutan. Gusto mo dahil Liminho magdahil, no? Sakto mo dahil nakalimutan ko na Liminho.
4: Usahay, murag si Daumang So.
1: Ay, sweet. Ang F4 mo na, di ba?
4: Oo, ang F4.
1: Narabang F4 karon sa ano Manila Magdaman siya, na concert.
4: Ana karon?
1: Karon kabi yun.
4: Ako ba?
1: Oo, nandito
4: sila yun, sila yun upat?
1: Tulura.
4: Ah, tulura.
1: Oo, ang isa murag wa naka-appeal. Kay nagsakit ang tiyan. Oh, naas la karon sa Manila na concert. Mm. Oh, dagang kitao dito karon.
4: Amo ba?
1: Mm.
4: Wala ka kwanda o ka-update ta.
1: Wala ka-update na paborito ra ba nimo sa una ng F4?
4: Wala, mo na high school pa ta.
1: Oo. Oh.
4: Mo nang kwan na to. Mo nang nadaka na to. Murag utag kwan gud. Mm. Murag utag ka nang kanang fanatic gig kayo.
1: Oo, oh, correct. Oh.
4: So mo nay kwan gud sab nga nadaka na to. Karon daghan naman kayo na may China. Nanay Taiwan, Taiwan. Nanay Japan.
1: Oo.
4: Nanay kon nga mga F4.
1: Dagan naman
4: kayo. Thailand, nanay Thailand.
1: Oo.
4: Ang Pinoy nila kulang lagi ani asa tong Pinoy?
1: SB19.
4: F4 ba sila?
1: ilang kaugali yung group. SB19.
4: Oo, SB19. Pero na nang ano man sila mga kining mga
1: P-pop na sila mga P-pop.
4: Mga P-pop.
1: Ah.
4: Kini magong F4 mga pinili lang ni sila nga kuan nga mga aktor. Nga mga pinili nga mga gwapo nga mga aktor giusa. Dinahanay mong banda. So karon lagi basig si naman to si kuan si Impoy.
1: Si Impoy?
4: Usa sa mga F4. Si Impoy si gitsa to isa basta kay tol
1: basta komedyante mga komedyante poros
4: pero binuang man
1: poro binuang lalagi na
4: binuang Iba na pagkita ilang sensei.
1: Ay, lagi na.
4: Nato ina na ng salida.
1: Oo. Oh.
4: Nato na, wala ta nato na.
1: Wala pa din na showing di ay.
4: Ambot, murag nagsalida na siguro na. Pero lola lang kabalo ako yung update kalabota na.
1: Oh,
4: nakita
1: na
4: lang sab na ako na sa Facebook.
1: Ah, kanina na movie.
4: Movie, oo.
1: Oh. Oh. Sige lang kay... Okay, sige. Atong balikan na siguro si Miss Loy Aquino. Arquino. Hello, Miss Loy again. Magandang evening. No, nawala. Wala gyapon. Wala gyapon. sige. Hello? Hello, good evening.
12: Wala po.
1: Medyo malayo po kayo, ma'am. Medyo malayo ang boses ninyo. Pwedeng medyo lumapit po kayo, medyo hindi masyado naririnig ang boses natin. Sige ha. Tusang i-plaster magdomensyo. Nana? Hello?
12: Hello?
1: Ayan, medyo okay na. Hello, Miss Loy. Good evening again. Hello, naririnig mo na kami, Miss Loy?
12: Opo.
1: Ayan, magandang evening. Kasama mo ngayon si Magdom Gilbert at si Magdom Mencho. Welcome to Magdom Sabado Night Talk. And magandang evening sa iyo. And salamat sa sa panahon na binigay mo sa programa namin. Gusto mong bumati mo na lahat sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, Miss Loy?
12: Good evening po. Binabati ko po lahat ng mga supporters ko na nanonood ngayon dito sa TikTok.
1: Uh-huh.
12: Saka po sa Facebook.
1: Uh-huh.
12: Tapos yung mga friends ko, yung mga kasama ko sa web TV, TV production.
1: Mm-hmm.
12: And of course, sa family ko.
1: Ayan. Okay. Ang ganda palang boses ni Magdom Mancho, ni Loy, no?
4: Oh. Oh. Oh, wala siya dito, sir.
1: Okay, mihintay pa natin yung makita siya. Wait lang. Pero, so, ilang taon ka na pala, Miss Loy?
12: I'm 23 po.
1: 23 years old, alright. So, kailan mo sinimulan yung yung pagiging isang Tony G look-alike?
12: Ano po, college na po ako. So, mga second or third year college po ako.
1: Sino nagsabi na ka-look-alike mo si Tony Gonzaga?
12: Marami po.
1: Marami nagsabi. Oo.
12: Yes. Mula po, bata po ako.
1: Mula bata hanggang ngayon. Ano yan?
12: Mula bata po ako, nasasabihan na po ako makakarap si Miss Tony bata.
1: So, favorite mo rin si Miss Tony?
12: One of my favorite.
1: Oo. Okay. Magaling mag-host yun. Magaling mag-umarte. Yes. Kompleto. Ayan na. Nakitang-kita natin si Miss Loy. Live na live. Ang ganda ng makeup mo ngayon. Alright. So, anong ginagawa sa buhay ni Miss Loy aside from being ginagaya mo si Tony? Ano ang may iba ka ba ginagawa sa buhay?
12: Pag Tuesday to Saturday po ng gabi na online selling po ako, Noel and Co.
1: Mm-hmm.
12: Tapos nagla-live din po ako sa sarili kong TikTok. And sumasali po ako sa mga binibigay sa akin ng mga kasama niyo sa community.
1: Alright. Sumali ka ba sa sa mga contest, pa-contest na yung may mga ka-look-alike?
12: Never pa po ako nakasali sa mga contest ng mga ka-look-alike.
1: Ah, hindi pa.
12: Yung sinasabihan ko po, madalas, singing contest.
1: So, ngayon, tinutuloy-tuloy mo na yung pagiging Tony G na ka-look-alike?
12: Opo.
1: Alam na ba ni Miss Tony Gonzaga na may gumagaya sa kanya?
12: Hindi pa po siguro.
1: Ay, hindi
12: kasi
1: pa?
12: Up until now, waiting pa po kami ng mga supporters ko na manulis po.
1: Okay. Di ba pretty magdomensyo?
4: Oo. May look na medyo pagka Tony, no?
1: Tony Gonzaga talaga. Oh.
4: Minsan na ipagka Tony Yang.
1: Sino Tony Yang?
4: Hindi pala yun pala.
1: Iba yun.
4: So, parang ano, minsan na ipagka ano, no? Mga, na ipagka Alex.
1: Alex Gonzaga?
4: Oo.
1: Oh. Oh, pwede, oh, pwede.
4: Pwede po. Ang nipis, ang nagamayon siya glagway.
1: Oo.
4: Yung pagka, ano yung shape ng mukha niya.
12: Nakadungog lagi ko nga Bisaya.
4: Ah, Bisaya din ka.
1: Kabalo din ka mag-Bisaya, di ay?
4: Bisaya din ka, di ay?
12: Mag-Bisaya na lang sa sir.
4: Ah, Bisaya
1: ay,
4: na lang sus,
1: di tani. Wala mo ka nagsaba nga. Kabalo man din ka. Tagaasa man din ka. Kabalo man ka mag-Bisaya.
12: Taga Northern Samar ko, sir.
4: Ah, sa Samar din ka.
1: Ay, ngano'n, sabang, ngano'n nakaabot man ka diya sa, nakas Manila ka ron?
12: To pursue my dream.
1: Oh, Dobby. Unsa may mong dream gede ay may mong Tony Gonzaga or unsa may mong artista, unsa may mong dream sa kahantod karon?
12: Ano talaga, umarte po talaga.
4: Ah, may mong artista.
1: Ah.
4: Yes, so, na yung mga way sa uban ng mga impersonator.
1: Mm-hmm.
4: Mga gusto nila may mong artista, mag-impersonate sila.
1: Oo. Oh,
4: hantod na mapansin. Mm-hmm. Yun, nasa yung look nga mura gid sa si Tony.
1: Oo, nagid ah.
4: Oo, dahil napod siya yung nga look na murag si Tony Hawk. si malay na yung mga na-view na murag si Tony. Katong Tony nga 18 years old.
1: Ah, ganun ba?
4: Oh. 18 years old nga Tony.
1: Oo.
4: So,
1: pilang edad mo nga ni Adtog Manila, Loy?
12: 23 po. Ngayon lang po.
1: Ah, bag-ora dahil ka niabot og Manila, dahil?
12: Yes po. Isang buwan pa lang po ako rito.
1: Ah, ganun ba? Oh, so, kilala mo na rin si Empoy, yung kalook-alike ni Empoy. Diba? Kilala mo sila. Oh.
4: Ah, nagkakilala na kayo ni Empoy?
12: Sila po yung mga kasama ko sa web TV.
1: Ah, okay.
4: So, nagsabay kayo diya sa, no, sa Manila? Nagsabay kayo?
12: Sorry?
4: Nagsabay mo diya sa Manila.
1: Nagdungan ba daw mo abot sa Manila?
12: Kasabay sa Manila?
1: Oh, nagdungan ba
4: nagsabay, mo? Nagsabay ba mo ana diya sa Manila or
12: dili po, nauna po siya din
1: he. Ah, mas nauna. Oh, okay. Dome, kumusta imong ano karon? Kumusta naman ka diya nga bag-o ra man diya sa Manila? Kumusta man pod okay ra?
12: Okay ra man, nag-enjoy ra man ko sa commute.
1: Oh. Sa commute?
4: Sing commute niya. Niya grabe biya ka kuan dia. Grabe ka
1: traffic.
4: Traffic.
12: Ginahan kay ko nga damo kong mga nakaila-ila na mga bagong tao.
1: So na kay nga na meet nga mga artista dia.
12: So far wala pa.
1: Wala pa. Mga kalook-alike lang yung mga naila-ila dia, no?
12: Opo, tapos si ano po si Pampula. Si Miss Cecil. Yung Toti
1: Maripo
12: sa
1: 4th Station
12: Wedding.
1: Ah, okay, okay.
4: Sisil.
1: Okay. So, ano sa may mga plano ni mo karon, Miss Loy? Imo yung ipadayon yung pangandoy as isip usa ka Tony Gonzaga or gusto ni mo na kay kagalingon nga personality?
12: Yung second po, yun po talaga. Gusto ko po makilala sa sarili ko pong skills. Sarili kong talent.
1: Ano ba ang kayang gawin ni Miss Loy?
4: Kaya niya magmahal.
12: Umarte. Tsaka kumanta at sumayaw. Ayan po.
1: Ba, umarte sa kumanta, sumayaw, kompleto. Ha? So,
4: kasi marunong din kumanta si ano si Tony.
1: Oo, sumasayaw rin yan.
4: Sumasayaw rin.
1: Oo.
12: Yes, ano rin. Siya.
4: Hosting din, mga host.
1: Oo, oh, kompleto na, kompleto na.
4: Pwede bang pasample ng ano ni Tony? Isang
1: yung linya niya
4: isang
1: yung, ano?
4: Line o yung linya ni Tony, the way siya mag-host.
12: Tony Gonzaga line po, no?
1: Oh, Tony Gonzaga na ano, mga lines ni Tony G.
12: Oy.
4: Oh, wait lang.
12: Ngayon talagang sigurado ng babae yan. Eh, chararat daw. Sabi nito si Alex eh. Oh, sabi mo. Oh, pinaganda mo pa. Pangit.
1: Oh, pwede. Oh. Kaya mo mag-host yung ano, yung style ni Miss Tony? Kaya mo gawin 'yan?
12: Ang alin po?
1: Yung hosting niya, yung the way siya mag-host.
13: Hello, Philippines, and hello, world. Kamusta rin ang lahat ng ating team online? Magbubukas na nga ang pinaka-legendary na bahay sa buong Gansa. Magsimula na rin ang manawakang paghahanap ng mga susunod na housemates ni Puya. Sino-sino nga kaya sa libo-libong bisyong isang mapipili at ating susubay kayaan? At ano mga panibagong hamon lang kaya ang kanilang haharapin sa loob ng bahay? Ang lahat ng yan, dito lang sa Pinoy Big Brother.
1: Ba? Pwede.
0: Oh. Ay, nag-PBB man dahil si Ikon sa una.
1: Oo, oh, siya ang ano, talaga dyan host sa PBB.
0: Wala na sa si, bago si Bianca.
1: Oo, oh, parang ano, after nun, after. Parang nag-uwan na sila. Tuluman na sila, si Mariel, si Bianca man ang isa, no? Kanang Black Beauty. O ka na din si Tony Gonzaga. Silang tulo. Oo. Yeah, okay kayo, magdaman siya.
0: Okay
1: kayo. And
0: Mura siya katong teens pa nga kuan nga Tony.
1: Batan-on kay 23 pa biya.
0: Oo.
1: 23 years old.
0: 23 trins.
1: So na, pero nakahuman na pagka-school ano, Loy?
13: Po.
1: Nakahuman na kag-eskwela.
13: Yes po.
1: Unsay mong gikuha nga ano, course?
13: Education, Bachelor of Education.
1: Education. Board passer na ka?
13: Dili pa po.
1: Wala pa.
0: Board pa lang.
1: Wala pa.
0: Board pa lang, board.
1: So, dili mo feel mag-teaching? Mag-teacher? Gusto niyo mag-acting lang?
13: For now, gusto lang sagad ako ipursue akong dream na mag-act.
1: Pero na kay mga upcoming mga event ya, mga shows.
13: Naaba.
1: Wala po. Naaba kay manager? Wala pa.
13: Meron po siguro yung isusun pa lang po natin, namin sa web TV na ano, Batang Pagod.
1: Mm-hmm.
13: Saka ang probinsya na girl.
1: Uh-huh.
13: Ano pa?
1: Sino ang ano mo? Sino ang gusto mong maging ka-partner kung may gagawin kang telesarye?
13: Si ano po? Wilbert
1: Ross. Tarang!
0: Wow! Sana naman baka pa Wilbert Ross.
1: Wilbert Ross. Sikat siya ngayon, no?
0: Sino yan?
1: Wilbert Ross. Di ba mo siya nikanta o gano? Langga ba to?
0: Siya ba na?
1: Na siya kanta, di ba? Singer man na si Wilbert Ross, di ba?
13: Yes po. Member ng hashtag.
1: Oh, kana siya mag-man siya.
0: Okay.
1: Muna yung pinaka-ganahan nga ma-partner lugar.
13: Siguro.
1: Siguro.
0: Crush ni mo na.
1: Crush siguro. Pero okay ra pod sa imong napakay gibilin dito ng boyfriend sa gawas sa inyong lugar, sa inyong sa inyong probinsya.
0: Sa Samar?
1: Oo.
13: Ano po?
1: Napakay boyfriend, special someone?
13: Unfortunately. Wala po.
0: Unfortunately.
1: So okay ra na imong maka-boyfriend og artista?
13: Okay, kita kung ayo ana.
1: Okay kaayo, di ba? Ayos kaayo.
13: Okay.
1: Okay kaayo, bitaw na. Daw bi asa man kagastay karon? Kay kinsa man kagapuyo?
13: Nag-apartment po.
1: Nag-apartment. Daw bi naman ay bayad, kinsa may nagbayad ana?
13: Ano po?
1: Daw bi na may bayad ang apartment, kinsa may gabayan sa imong apartment?
13: Kami ate ko, share
0: kami. Ah? Share kayo.
13: Yes po.
1: May ka-share ka niya.
0: Yung ate niya.
1: Okay. Anong favorite song mo? Anong song yung favorite mong kay Tony Gonzaga?
13: Ah, ano po? We belong.
1: We belong. Okay. So, pwede bang pwede bang humingi ng sample ng song na We Belong?
13: Chorus na lang po, no?
1: Yes, chorus lang.

0: Kabusis din ang kanta.
1: So,
0: belong.
1: If ever makita mo ni ano, ni Miss Tony Gonzaga, unsa mo imo istorya siya?
2: Ano? Idol tika.
1: Daw ba'y kumingon siya nga, mag-awat-awat man kunin mo.
0: Wala kang right.
1: Ano po? Unsa mo ingon siya nga, oy, nga nung gawat-awat man kunin mo nga, di man ko gusto, ana.
0: Mukatawa siya murag si Tony gapon.
1: Lagi na ito. Pero feeling na ko, ganahan si Miss Tony Gonzaga na. Okay. Ikaw magdomensyo kung na yung awat ni mo, ganahan ba ka, di ba?
0: Oo, siyempre, ganahan.
1: Oo, ilabi na kung marag maawat good.
0: Oo, murag ma-feel sab ni mo nga.
1: Sikat na kaayo.
0: Nabigay po yung gakon sa ko.
1: Correct. Oh.
0: Talag, amot lang, talag sarap po kayong tao nga masuko.
1: Oo, talag
0: so,
1: sara.
0: So far, murag mostly sa kong gakakuan, maganahan sila nga na yung sila.
1: Yes.
0: So, bisan gani siguro bisag presidente pa ka no.
1: Oo, oh, dagan
0: si Gloria Mangani, Gloria Arroyo nga nalingaw mag-isa atong kang Glo
1: kay Michael V.
0: Oh, di ka to si
1: Ate Glo.
0: Oh, si Ate Glo.
1: Oo.
0: Nalingaw na kay sa ato.
1: Oh,
0: murag wa kay siya iya king gi yang gi gwan gi dito tong time sa
1: murag, ano, nalingaw siya gi murag gi promote pag Japan niya.
0: Apil si Irap Estrada.
1: Oh, dagan kaayo.
0: Dagan kaayo ga kon sa PBP si FPJ. Nalingaw ba sila?
1: Correct. So, karon every day unsa may imong gabuhaton, gablog man pug ka, di ba, Loy no? Gablog yapon ka.
2: Yes po, nag-TikTok po ako.
1: And then what else? Unsa pa imong ginabuhat?
2: Yun lang.
1: unsa may content sa imong TikTok?
0: Mag-host.
2: Ano po, dubbing po ng mga Tony Gonzaga live. Tapos mga mini vlog ganun po.
1: Okay. So, muna siya imong ano ginabuhat everyday. But syempre, wala pa kay mga extra-extra nga mga ano, kada mga gikuha ka para mag-acting, ano, wala pa?
2: Wala pa po.
1: Planning
2: po ako na sana nag-upload po ako ng mga set card, gano'n. So, hindi pa naman sa video kasi hindi pa ako gano'n kakilala sa
1: kabila. Pero na, di ba na may mga radio guesting ka na sa iba, di ba?
2: Yes po.
1: Ilang radio station ang nag-guest mo na? Nag-guestan?
2: Radio po, isa lang.
1: Isa lang.
2: Other shows po, parang pang lima na po to.
1: Pang lima na? Okay. At least no, nakasama ka namin ngayon at nakilala natin si Miss Loy.
0: Si Miss Loy.
1: Oh, ang ganda pala ni Miss Loy.
0: Loy G.
1: Loy.
2: Lalo na po sa personal.
1: Ay, nako. Sayang naman di tayo magkikita sa personal. Anong palang height mo ano, Miss Loy?
2: Ano po?
1: Anong taas height mo, anong height mo?
0: Anong height?
2: Grade?
1: Height ba? Height? Yung,
0: height.
1: Anong grade?
0: Guwapa lagi, bungol man.
2: 5'4".
0: 5'4". Magka-height din ni Tony Gonzaga.
1: I think murag ginana gyapon.
0: Di ba? Murag mo ng height ni Gon.
1: Oo, ni Tony Gonzaga.
0: Mo ba na? Sa imong na, kwan, mo ba na ang height ni Tony? Mo nang height ni, ka-height.
1: Okay. Sakto, pareha ba? Pareha mo height ni Miss Tony Gonzaga o dili?
2: Pareho
1: mo kataas. Ang pareho kayo ng height?
2: Height?
1: Oh, yes, height.
2: Ambot lang. O kung sa'yo din ang height.
1: Wala pa, sab na wala pa. Lagi na.
0: Pareho lang mo, bungol, ana.
1: Di lang kadungog.
2: I think color si Miss
1: Tony Gonzaga. Okay. Alright. But, so, kilalang-kilala mo na siguro si Miss Tony Gonzaga dahil idol mo, di ba?
0: Siyempre, diba? Idol.
1: Mo. So, lahat ng mga movie niya pinapanood mo?
2: Opo.
1: Oo. Ano yung favorite movie mo ni Tony Gonzaga?
2: My top 3 po akong favorite movies. First po is Four Sisters and a Wedding. Second po is Wedding in the and third, yung My Only You. Nakasama niya po dun si Juan Navarro.
1: Okay. Ayan, okay.
0: My Only You.
1: My my only radio.
0: Oh, ito. Right.
1: Iba pala yun, iba yun.
0: For life.
1: iba yun. Alright. So, ano no? Yun ang bago ka pa lang sa ano pala. Paano mo nakilala si, ano, si kalookalike ni M-Poy na si John?
2: May in-attendance ko kasi akong guesting doon sa OKTV. And then, right after ng guesting ko po doon, nag-reach out po siya sa akin na isali niya daw po ako sa GC ng mga kalokalize. Tapos, umagri lang din po ako. Tapos, ayun po, from then on, tinutulungan niya na po ako.
1: Oo nga eh, kahit sa ano, yung pag-guess mo dito, siya rin nagsabi sa akin eh. I-guess daw si kalokalike ni Tony Gonzaga. Oh, ayos na ayos.
2: Yung sumusunod din po ako sa kanya kasi siya yung mas nauna sa akin sa ganitong industry. Kaya kung ano yung parang ginagaya niya po sa akin, sinusunod ka lang po.
1: So far sa imong experience diya, ma-feel ba ni mga murag lisod kaayo ang mag, may imong artista?
2: Lisod kaayo kahit ka na. Dili man tadi po, baby good na. Na-instant
1: ra kaayo. Oo. Di pa rin ang mga anak sa artista. Artista diretso lang anak magdementyo, di ba?
0: Oo. Magiging na mga may tabo.
1: Oo. Pero...
0: Labinag sikat ng artista.
1: Mga Gutierrez, sa nabitaw.
0: Bisag dili sikat kayo ng artista pag anak ka sa artista mo. Pasakara, mahimo kang artista.
1: Correct. Anak, ganyan siya.
0: Labinag ka ng ano yung mga opportunities niya. Kuha na rin ka ng ano na, close na sa director. O, di makuha ka sa mga kuan.
1: Sa
0: mga ano
1: sa mga projects sa mga projects na dayon
0: kita nga wate pamilya wa kita kaila dito
1: lisod kayo
0: lisod kayo magpa-impress na dito.
1: Correct. Pero kaning kay Miss Loy nag-start pa man siya pero kaya mo ano gani mo antun matuman imong dream mo gani mong gusto nga maabot gyud Miss Loy.
2: Yes po, mo jud ni akong kinadako inag pangandoy sa kinabuhi.
1: Pero sa iyong paminaw maabot sa iyong pero sa iyong paminaw maabot ra ka nimo ang imong pangandoy.
2: Yes, kung dili ko maundang.
1: Ana lang yan.
0: Naminaw man karon si Tony Gonzaga.
1: Paranglitan, for example.
0: Naminaw siya. I think naminaw siya. Unsa man imo ang mensahe sa iya?
2: Ano po?
0: Naminaw man karon si Tony Gonzaga.
1: Nakikinig daw ngayon si Miss Tony Gonzaga. Anong gusto mong mensahe sa kanya? Nawala.
0: Nawala yung boses mo. Wait lang ha.
1: Nawala ang boses.
0: Teka.
1: Wait lang. Medyo nawala ang boses.
0: Nawala yung boses mo. Pakiano lang. Ato. Ibtun sa nakaw ni Kajota.
1: Hello?
0: Pansak na ko ni Becky. Kani?
1: Hello. Nawala. Hindi na naririnig ang boses niya.
0: Nasuli na ko ang green og blue. Nasuli ng green og blue.
1: Nabunot. Hello, Miss Loy. Hindi ka namin naririnig. Hello?
0: Para nawala na ano. Ang orange siguro ni akong laan. Kaning orange siguro ako ibton din. Ibalhin ako aning number 2.
1: Na-mute siya. Parang na-mute ka daw, Miss.
0: Na-mute daw ka, na-mute?
1: Na-mute na yung ano mo.
0: I-unmute mo lang daw. Parang kini.
1: Parang na-mute ka, Miss. Loy, hello? Hello?
0: Nawala si Loy.
1: Magic, ha?
0: Magic, nawala. Pero ang ganda ng background niya, oh.
1: Oh, may mga tanim.
0: Oo.
1: May tanim.
0: Simpleng, ano, pero attractive, no? Ganyan yung mga background ng mga, ano, mga may, vlogger.
1: Oh, may mga...
0: yung mga...
1: apartment.
0: Podcast.
1: Ganun, ha?
0: Yung mga podcast na... ganyan yung mga background nila.
1: Correct. Sayang nawala. Hingi tayo ng advice. Ano, yung mensahe niya kay Miss Tony Gonzaga.
0: Kaning Violet. Ako sa niibto ning Violet.
1: Pinduta na.
0: Ibailo na ko aning yelo. Aning yelo.
1: Nabira man ko din mo magdamensyo.
0: Oo.
1: Nabira ni mo.
0: Kani.
1: Sige daw. At isang ibalik may gala.
0: Ay, natagak ang tornilyo.
1: Ay, maode. Ay, natanggal.
0: Ako sa ibalik na akong tornilyo.
1: Oh, nawala daw, nawala siya.
0: Pantok ra di ay nawala siya.
1: Nawala di ay.
0: Oh, no, maglalagi nakabutang piso din eh.
1: Sa piso?
0: Sa piso.
1: Oo. Oh.
0: Sa baning nakwal din eh.
1: Basta pwede pa nato mabalik gamay ano, Max para no, so before that. Pero na nawala siya. Sige, sige. Pero okay na yung audio niya.
0: Basta nag CR.
1: Nakamute gyapon. Ah, okay, okay. Sige, sige.
0: Sige lang. Balikan lang.

0: imong gina-look up, imong gina-kuan sa una?
1: Dati? Daggan man kayo, pero di man kayo yung grow, ano good, kanang hilikig tanaw.
0: Pero na kay kanang, well, na gusto na ko siya makita, may lailaw.
1: Ah, sa una, kanang sa babae, sila Julina Magdangala na bitaw.
0: Babae, magkini mo ginaan.
1: Sila Marvin Agustina na bitaw.
0: Sila sa una.
1: Ah.
0: Ano sa punay, kaya po kang mga, ano, no? Julina o ni Marvin?
1: O, kapos, pagkapuntaan na.
0: Trending po to sila, no, sa una.
1: Correct.
0: Kuan mo, good, is it, kanang ilahang tandem makakilig gid siya makakilig.
1: Correct.
0: Dili kina sila ingon ano ha nga mga artista kanang tutok kanang guwapa na bitog kayo guwapo ano.
1: Ila kay ano mo sila namo no, sa talent good.
0: Ang talent nang may lang gid sila mag act.
1: Sige, wala pa. Sige ha. Okay.
0: Kaning violet ba? Kaning ka na. Ibalhin ako ni sa yellow ba?
1: Mga violet, Michael.
0: Rainbow naman na ginit itong kwan ron.
1: Pride month ba?
0: Pride month.
1: Pride month ba? Garon. So,
0: Sip. Oh, diba? Pride month. Oh, nata na.
1: Okay na?
0: Be.
1: Miss Loy?
2: Yes po.
1: Ayan, Loy.
0: Ah, sakto din yung mihimo. Medyo,
1: nag-CR ka daw.
0: madunggan minimo?
2: Hello po?
1: Yeah,
0: madunggan minimo?
1: Naririnig mo na kami ngayon?
2: Opo, pasensya na po.
1: Okay.
0: Sige lang, okay
1: galing
0: lang.
1: Ka daw, nag-CR ka daw. Ingon si...
0: Grabe.
2: Technical issue.
1: Di ay wala din nag CR yan.
0: Ayan,
1: But anyways,
0: balikan na to.
1: Ang atong ano, ang imong mensahe di ay anong gusto mong mensahe kay Miss Tony Gonzaga kung nanonood siya ngayon. Hello, Miss Loy.
2: Po.
1: Anong gusto mong mensahe kay Miss Tony Gonzaga?
2: Sana po ma-meet ko na po kayo in person kasi ako pati yung peers ko yung peers namin mangyari.
1: Ayan. Sige. Anyways, maraming salamat, Miss Loy. May gusto kang i-shout out this evening?
0: Si Tony, ba?
1: Oo.
2: Sa mga gusto kong mag-sponsor
1: dyan,
2: mga gusto kong sa mga events, mga podcasts, pwede po ano sa kayo, mag-sponsor sa kayo.
1: Ayan. Yeah. Invite ko si Miss Loy.
2: Ano kanya lang po, performer po ako. Hindi ko po kayo bibigyo. Tapos yun po sa mga supporters ko na nilood din dito sa Facebook. Tapos sa mga kaibigan ko, lalo na sa web TV, alam ko po kaya na Big Booms, PRA, direct, at saka kay Ate Shuba, at saka sa family ko.
1: Ayan, okay. So maraming salamat, Miss Loy. As in, parang si Tony Gonzaga. Maraming salamat sa iyo.
2: Yes, thank you din po, sir.
1: Og kita-kita ta pohon. Inaota, makita ka naman in person. Kaya ingon ka, mas guwapa daw kas personal. Ingon ka.
2: Guwapa ka, you always.
1: Oh, tanawa lang. Bitaw, salamat kayo, Miss Loy, ha?
2: Salamat po, sir.
1: Okay, dagan salamat. Alright, ato na kauban si Loy
0: Gonzaga.
1: Arcueno. Tony. Sa itong Magnum Sabado Night Talk, first guest, may gala.
0: Pero kamalo ba ka, Magnum Gilbert, no? unsa nga kuan ng katong nakapasikat kang Tony sa una?
1: Unsa man?
0: Katong nag-guest siya, nag-commercial siya.
1: Katong laging sa soft drinks?
0: Oo.
1: Na si I Love You Piolo.
0: Amo
1: lang ito. Dito nagsugod na nan.
0: Dito nagsugod na ni Sikat gid siya.
1: Og nisulod din siya sa usa ka noon time show, di ba?
0: Nisulod din siya sa kan.
1: Itbulaga.
0: Itbulaga ba to?
1: Itbulaga siya una.

0: Hey, ano mga ispabalik tayo mga Mike Dunn friends, ha? Mag-commercial break tayo and ato makawabad ng salbakuta. Sa ato pagbalik mga gala sa Magnum Sabado Night Talk mga gala. Atong oras mga Mike Dunn friends, ha? Check your time. May gala alas 8:51 na.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Alright, balik ta Magnum and John sa atong programa gyapon ang Magnum Sabado Night Talk dinhi lamang sa Magnum Radio. Kapag tumibok ang puso, wala ka na yung mabuhat may gala. Sundo na lang ginanin mo.
1: Okay. Lang.
0: Para ano, para main love na ka. Wala mo kay choice.
1: Charot lang.
0: Bitaw, no? Salamat okay. Sa atong guest number one nga si Loy may gala. Ang kalukalike ni Tony Gonzaga, mga Magnum friends. And dali na punta sa atong guest number two, Magnum Mencho. Samtang tupang ginakonek atong linya may gala sa atong guest number 2 may gala ang grupong Salbakuta ang nagpasikat sa kantang Stupid Love. Huwag na po to slay kantang Di Ako Karapat Dapat Magdomencho.
1: Di ako kana. Karapat dapat
0: Salbakuta.
1: Stupid Love!
0: Lahit to, do. Giisa maning mo. Giisa ni mo lahit.
1: Gimash up lang.
0: And syempre, ano sila yung mga bago ng mga songs may galang gipagawas, girelease may gala, o gato nang maibawaan karong taon-taon mga Magnum fans. Actually, nakabalo naman sa mga titles sa songs, but ato maibawaan kung unsay pinakaunang ilang na-release may gala after aning mga pipila ka mga bulan o tuig may gala. Kay dugay naman po ng grupong Salbakuta Magdomensyo.
1: Dugay na. High school, ano? Grade elementary pa ko.
0: Elementary pa ka na?
1: I think murag elementary ko, mga grade 6 something.
0: Murag na, something na.
1: Grade 6 ko.
0: Grabe no.
1: Kay elementary ko naka-memorize naman ko sa ilang kanta. Na-memorize naman ako na ilang kanta sa una. Antun nag first year ko, murag na din. So
0: itong Stupid Love,
1: nauso na din tong mga rapper nga mga Bisaya.
0: So correct.
1: Itong I think grade 6 ko.
0: Something nana.
1: Stupid
0: Love.
1: Pero karon pa lately lang nako na realize na kana din nga kantang Stupid Love. Kanta din na sa foreigner sa una.
0: Kanang ano naman ni original gid ana magdaman
1: siya. Original ilang gi remake
0: ang chorus lang.
1: Ang chorus ilang gi ano murag si ano good murag si kinsa kada nga nagkuan ganis Pilimon ay sa
0: Max Orban
1: Pilimon sa tunga kanta tunga kuan oi
0: kinsa man
1: si Andrew Ide gyapon to si Andrew E nga ito yung kanta nga Banyo Queen
0: Banyo Queen
1: na mo din ay kanta day dito original sa Malain Nasod. Banyo Queen.
0: Morag gi awat lugar.
1: When the night has come.
0: At tinatay ang ilaw.
1: Nana si original. Nga gi kuhaan. Muna yung kuhanday nga kanta ha. Matingalagod ang kining sana mga foreigner. Why is that kind of the song that you make when the night has come is different? why are you singing that? It's different. In our song, the original is not that like that.
0: Like the Tagalog, you know.
1: When the night has come, you know.
0: Okay.
1: No, it's different. I don't understand you, man.
0: Hey, Magdumancho.
1: Ay!
0: Makasawa natin ang grupong Salbakuta.
1: Hey!
0: Magandang evening, Salbakuta.
1: Salbakuta.
2: Magandang gabi pa po kayo.
0: Yes, magandang evening.
1: Magandang gabi po sa inyo.
0: Kasama natin si si Charlie Mac. Si hello, Charlie Mac, si Mac, si Mad Killa.
1: Hindi naman siguro Mac Urban 'yan, ano?
0: iba naman 'yan. Saka si Jouty. Jouty, good evening sa inyo.
1: Ayun.
0: Alright.
1: Idol.
0: Oy, mga idol natin tong Salbakuta, mga Magnum friends.
1: Mga ano?
0: Sikat na sikat pa rin.
1: Sikat na sikat pa rin itong
0: grupong Salbakuta.
1: Kumusta na po kayo itong ating mga ano? Kumusta na po kayo?
2: Ayos lang po. Ngayon po, eto kami. Busy po. Magawa ng agenda po kami. Lumabas na
0: list. Hello, medyo pwedeng lumapit kayo konti sa mic. May microphone kayo diyan?
2: Wala po.
0: Yeah, ano na lang siguro yung para medyo marinig natin yung boses niya.
1: Oo, medyo mahina. Yung boses, hindi masyado ano.
0: Yeah, ilapit na lang siguro ganyan.
1: Ayan, ganyan.
0: All right. So, kumusta na kayo ngayon ang grupong Salbakuta? Okay naman. So, kayo pa rin, may ano ba? May bago bang member sa grupo or kayo pa rin yung dati?
2: Alright.
0: Sige, paki-ano daw Magnum Max B? Kasi pwede pa nato sila ma-adjust ilang tingog kaya para mas maklaro nato.
1: So, okay,
3: dyan na
0: lang. Para mas madunggal nato ilang tingog.
3: My check.
0: Ayan, okay na. Medyo okay na.
3: Okay.
0: Yes, alright. So, ang dating Salbakuta, kayo pa rin hanggang ngayon?
3: Ako po yung
0: nabas. Ano yun?
3: Ang dating Salbakuta po, yung dalawa, si Martina at ako po, dito pa rin. Tapos, ang pumalit po, 2015, si Joey, doon sa nawala isang mami.
0: Alright. Pero, yung Salbakuta dati after nung sumikat yung Stupid Love, nagtutuloy pa kayo, nagtutuloy-tuloy pa rin yung ano niya, yung paggawa ng music.
3: Hanggang sa ngayon po, gumagawa pa rin kami. Ito nga po, ang pumalit doon sa ano namin, sa isang kasama namin, ano po, yung siya po yung arranger namin, then siya po yung gumagawa ng music namin, producer namin, kumbaga nagdidirect din sa mga music video namin.
0: So may ano kayo, may si kausapin natin si ano si Jyoti. Jyoti.
4: Yes sir.
0: Yes sir. Ano yung bagong mga songs ninyo ngayon?
4: Ang bagong labas ay Gala, Asa Ka Na Ba?
0: Ito bang
4: ano? Selosang Kape.
0: Apat na songs, di ba?
4: Apat po yung lumabas.
0: Sabay-sabay itong ano na-release, sabay na nilabas niyo.
4: Ang between siguro mga 2 weeks, mga ganun. 3 weeks.
0: Tong actually pinakamagandang song to yung Selosang Kabit.
4: Parang ganyan, sir.
0: Selosang Kabit.
1: Selosang Kabit ano?
0: Sino gumawa nito?
4: Kami po lahat. Kami tatlo.
0: Kayo pa rin, no? But naisipan yung Selosang Kabit?
3: Yung Selosang Kabit kasi lagi kong nakikita sa ano sa jeep. Doon sa likod ng jeep, may nakalagay Selosang Kabit. Sabi ko, wala pa akong mga gumagawa ng ganun, ha? Selosang Kabit. Kaya sinuggest ko kay Jyoti, kay Magkila, na gawa namin ng kanta. Hindi para hindi puro yung tunay na sawa lang ng siseros. Makakabit din pala. At ko lang po ako dati, marami akong kabit. Kaya yung mga comment doon, nagagalit sa akin.
1: Nakaka-relate naman.
0: Nakaka-relate pa rin. So, pinakinggan ko yung lahat ng mga songs na Magdo mention. Masaya pakinggan. Maganda yung mga songs nila.
1: Maganda nga rin yun. Pero parang mostly mga ano yung mga kabit, mga sawi,
0: yung
1: mga sad songs.
0: Meron
1: ding ano, meron ding mga kantang na in love.
0: Itong May Tama Ka. Anong to? Anong content ito? Anong laman ng song na May Tama Ka?
4: Tungkol sa ano, sa isang babae na laging tama at yung lalaki na laging mali.
0: Bakit ganon?
1: Para sa mga babae ito.
0: Ang mga babae, laging tama, ang lalaki laging tama. Mali.
4: Kaya may tama ka.
0: Si Madkila. Madkila.
3: Itong, good evening po. Good evening.
0: Itong Lalab, Asan Ka Na Ba? Nawawala ba ito? Lost and Not Found?
3: ano po, yan po yung ginagawa namin yung video. So, abangan nyo yan. Medyo, ano yan, maganda yung video na yan. Mm. Sa video pa lang, maiintindihan nyo na kung ano yung concept ng music.
0: Oh, okay. Oh.
3: Kasi pag sinabi po agad, mawawala ng ano, wala ng...
1: Oh, wala ng thrill.
3: Correct. Sa music video, mas lalo nyo maiintindihan.
0: Sabi ng iba, wala na yung ano yung style dati na parang double meaning ang sang song, hindi na ganun.
4: Ano pa?
0: Yung parang double meaning.
4: Ayun po, Lalab, asa ka na ba? Sir, try nyo pong pagdikitin yan.
0: Lalab, asan ka na?
1: Ay, Lalab, yun pala.
0: Ay,
1: Lalab. Lalab.
0: Ay, yun pala ibig sabihin noon.
3: Ayun pala. Para magkina lang, late ko rin na yan eh.
0: Oh, ngayon ko pang na-realize magdomensyo. Lalab, Lalab, asan ka na ba? Yun pala yun. Oo. Kaya pala. Pero nice. Oo. Kung di mo talaga, ano yung magdomensyo, di mo, ano.
1: Kikilatisin.
0: Oo. Parang wala lang. Pero yun pala. Pero okay naman. Kayo pa rin tatlong gumawa nito.
4: Yes po.
3: Yes po.
0: Kayo yung parang nag-ano lang kayo, nag-collaborate sa paggagawa ng mga kanta.
3: Opo.
4: Opo. Kami na po lahat. Music.
0: Oo.
4: Kami na rin ang sudan.
0: Oo.
1: Sino yung pang-apat? Di ba may pang-apat na, no? Membro?
4: Stand up. Apa?
1: Di ba may pang-apat na membro kayo?
4: Yung isa, guest lang po yung si Nasty Mac.
0: Di ba? Ano na yun siya? Si Nasty Mac is, sana siya ngayon?
3: Patay na po.
0: Matagal na, di ba? Guest lang.
1: Siya pala,
4: 2008.
1: Siya pala yung nasa, ano, wasak na wasak yung puso ni Nasty Mac.
4: Yes.
0: Okay. Pero
4: Butasan
0: ikaw, Jouty, bago ka lang sa Salbakuta, di ba?
4: 2015 po.
0: 2015. Dati ka ring rapper.
4: Yes po, solo rapper po ako.
1: Solo rapper. Pero paano kayo nagkakilala ng ano? Ng
4: same label kay Kuya Andrew. Kumbaga hawak kami ni Kuya Andrew.
1: Okay.
0: Si, di ba si Andrew yan naka-discover sa inyo dati?
4: Yes po.
1: So ang nangyari, pinaghalo, pinag-ano na lang kayo. Pinagsama na lang.
4: Yes po, pinagsama na po.
0: Alright. Okay. Galing naman, no? Dahil hanggang ngayon, andyan pa rin yung Salbakuta.
1: At saka Lodi rin si Andrew E.
0: Correct.
1: Napakagaling din.
0: Wala na yun ba? Hindi niya binago yung ano yung kantang yung Stupid Lam. Wala nang ano yun?
1: Parang, walang remake? Parang
0: binago ang style? Wala na?
4: Wala na po siguro kasi parang mahirap naman, no? Ibagay niyo yung ganung kanta eh.
0: Kasi ano talaga yun, no? Big hit talaga yung kanta na yung Stupid Love.
3: Master it.
4: Kasi po, magdadalawang ano eh. Kumbaga, nakakatakot gumawa ng part 2, gawa ng baka hindi ma, no?
0: Baka hindi masyado pumatok, di ba?
4: Yes. So, nakaiya.
0: Marami rin dagawa yung Salbakuta, yung di karapat-dapat, di ba?
4: Opo.
0: Marami pa yung iba. May ano ba? May collab ba kayo ni Andrew E. dati?
4: Ano po?
0: May collab kayo na song ni Andrew E. dati?
3: Yes. Marami na po.
0: Katulad
3: marami na po kami yung collaboration nila kay Andrew. Almost yung... almost first album in the rest of the album na produce kay Andrew. Almost nag-insign against kay Andrew.
0: Alright.
3: Marami na po.
0: Marami din pala, no?
1: Marami rin natutulungan si Andrew E.
0: Mga rapper.
1: So, talagang magaling. Lodi na lodi pa rin.
0: So, ang inyong mga songs, pwede ba daw humingi ng pasample kahit ano lang daw?
1: Acapella.
0: Acapella lang.
4: Jojon,
3: naman sila. Akon. Stupid love?
4: Stupid love po ba?
0: Pwede yung Stupid Love muna, tapos yung bago na tapos.
1: Bago muna.
0: Yung unahin natin yung Stupid Love.
1: Sige. Una yung Stupid Love.
3: Big box. Acapella.
1: Acapella lang.
0: Acapella na lang siguro.
3: Game na po?
0: Sige po. Sige. Yes.
3: Yeah. nang may love ako sa iyo, kala ko pag-ibig mo kay tunay, pero hindi nagtagal, mabasin na tunay na tunay. Ang iyong hindi na pag mataas at lagi ng ilusta. Pero sarili kong pera ang story na wala. Para sa space, ugali mo yung pag-asis. Kung hiyain mo ko, talagang nakakasin. Sorry, biri, bye-bye, no, sorry, bye. Bakit mo ako naging dinigilis? Sa good sometime, wala man na recognition. Manigit siyang makasinan, wala ating attention. Anyway, kapitin, paribagay siyang yung kare. Then one time, nahulit sa na meron ka. Gusto ko pa na mag-participate. Kaysa harap, harapan mo, mag-participate. Don't be mad, don't be sad. Lahat na kabulong na mo, yung lalahan.
4: Stupid! Thank you. Bring it down.
0: Wow. Wow. Diyan pa talaga yung tatak ng Salbakuta Magdumancho. Oh, walang kupas. So, galing naman. Oh. Sige.
4: Salamat po, thank you.
1: Ang hindi malilimutan diyan ay pati brat panty mo, ako nang lalaba.
0: Oh,
1: hindi malilimutan yan.
0: Ganyan talaga ang pag-ibig ba ng Dumancho, kahit yung underwear ka na maglaba. Ah, ikaw na maglo-laundry lahat.
1: Magaling.
0: Sa itong ano, itong sinama niyo ba sa ano, sa album niyo yung ano, Stupid Lamb? Hindi na.
3: Hindi na po.
0: Hindi na. Oh, puro bago na to na lahat, no, ng mga songs. So, bago. Anong gusto niyo ipasample na bago na song dito sa apat na to? Lalabasan ka na ba? Tayo pa rin. May tama ka.
1: Para naging klaro yun.
0: Oo, medyo ka eh. Silosang okay.
4: Siguro
0: kabe.
4: Siguro pa yung lalab.
0: Yung lalab. Asan ka na ba? O, yun na lang. Oh. Sige nga.
1: Para nung binasa mo, para nang klaro na.
0: Medyo. Kanina, hindi ko pa alam eh. Ngayon, sinabi nila, nalaman ko na tuloy. Yun palang ibig sabihin nun. Oo. Oh. Yan.
3: Kahanap po kayo ng double meaning, andun na po pala, no?
1: Oh. Ayan, pakinggan natin. Ang Lalab Asan Ka Na Ba by Salbakuta.
4: Yeah. Thank you.
0: Okay.
1: Ano yun po?
0: Sige, itong hulaton may gala lang sample. Hello? Nawala man siguro magdaman. Nandyan pa ka rin kayo? Nandyan pa kayo?
4: Dito pa po.
0: Ah, okay. Pwede pa-sample yung lalabas asan?
4: Ah, pa-sample pa na.
0: Oo, yun.
3: Ito din na yun eh. First
0: one. Lalab asan ka na ba? Sige.
4: Medyo ano kasi po yun, medyo bago pa, hindi pa sa ulo, sir.
0: Oo nga eh. Kaya nga eh.
3: Silosang kabit ka lang po.
1: Ah, yun. Ayun, yung Silosang Kabit.
0: Oh, yung... Okay. Yun na lang. Sige, okay. Sige, go.
1: Sige.
3: Ayun, konti-konti lang po. Silose siyang kirida, number one tudera, maya't maya, tinatanong sino ang kasama. Gusto ka niyang sulohin, tuloy ang angkingin. Di pa nakakauwi, gusto ka nang pabaligin.
4: Sa ulo.
0: Ayan.
3: Kasi pag ginagawa po namin yung kanta, pag nagawa na namin, hindi na ho namin nababalikan eh. Minimix eh.
0: So, siguradong aabangan to ng mga fans ninyo ang bagong mga songs ng gawa ng mga Salbakuta Mike Domencio dahil parang medyo na-miss na nila yung Salbakuta, di ba?
1: Oo, nabimiss na natin.
0: Sa matagal na panahon.
3: Oh, yes po. Mga kaibigan, sa lahat ng nakikinig sa inyong station, maraming salamat po sa inyong suporta mula noon hanggang ngayon. At ngayon, gumagawa pa rin kami ng mga kanta na sinubaybayan nyo, naibigan nyo. Yung style ng Salbakuta na doon pa rin, pero dinagdagan na namin ng konting palabok doon sa music, pero andun pa rin yung hinahanap yung style na kagaya na sinasabi nila nila sir na yung may double meaning, meron pa tayo dyan, may sad song, love song, so adyo po lahat. Yan. Salbakuta.
0: Kompleto.
3: Yung mga title namin, Lalab, Asan Ka Na Ba? Tayo pa rin. Yung relasyon ng asawa na lagi nag-aaway pero hanggang sa ngayon eh sila pa rin kahit anong problema. At saka yung sinabi nga ni Jyoti, yung may tama ka, tungkol to sa mga babae na lagi silang tama.
0: Oh.
3: Kaya pati yung isip nila, may tama na rin.
0: Oh, wala tayong
3: mga gawa. Nagkakatama lang kasi tayo mga lalaki pag nakainom eh.
0: Oh, correct. Oo. Lalo na pag nakainom na.
3: At saka yung isa naming ginawa, na nakikita lang namin sa naka... tayo doon sa may jeep, si Los Angabet.
0: Ayan.
3: May mga parating pa po kami mga kanta. So, meron kami isang kanta na may pagka-stupid na pandating. Ano yung title na? Which is a Foolish Love.
0: Foolish Love.
4: Foolish Love naman.
0: Oh, pero may love pa rin.
4: Yes.
0: Oh, kasing ano to, parang sounds like ano, stupid love.
4: Ah, yes po.
3: Yan, oh. Opo. Abangan niyo po yun.
0: Ah, hindi pa to na-release ngayon. Ginagawa gagawin pa lang. Okay.
3: Luluto pa lang po.
0: Ayan, oh. Ano yung mga upcoming event niyo, mga ano, event? Meron kayong mga shows upcoming?
4: Event po September sa US tour. Tapos Canada. Sa September, tapos November Australia kami.
0: Mhm.
4: October, Australia kami, tapos November, Japan.
0: Aba, pang international magdumensyong event, ha? Oh, iba talaga ang Salbakuta, ha? Oh. Anong mensahe nyo sa mga fans ng Salbakuta?
4: Yun.
3: Mga message. Pag mensahe po namin sa mga tumatanggilig sa mga Salbakutainan dyan, Salbakuta fan. Hindi namin sila tinatratong fans, mga kaibigan namin kayo, mga tumusuporta. Maraming salamat si Stay One until now. Na, tsaka yung mga nag-inspire mag-rap, huwag kayong titigil. Kung ano man ang gusto nyo, pangarap nyo, ilagay nyo sa mindset nyo. Paghuli nyo lang, maniwala sa sarili nyo hanggang sa matupad yan. Lagi kayo magdadasal. Yun lang po. Maraming salamat sa mga
0: support. May isang tanong na lang. Saan ba ito nakuha ang pangalang Salbakuta? Paano ito nabuo?
3: Yes po. Nakuha ko yung pangalang Salbakuta kasi yung mother ko at father ko po, mga Bicolano sila, yung time na yon nag-iisip kami ng pangalan ng grupo. And then, naisip ko yun kasi naririnig ko lagi sa mother ko yung Salbakuta kang bata ka. Parang ibig sabihin niya isa may pagkapilyo, medyo sambahin ng konti. Hintay mo na po ron kasi yung mga kata namin underground. Then, naging mainstream lang kami. Tapos yung pangalan namin, Salbakuta. So, ibig sabihin nung Salbakuta, galing sa Bicol term ng may pag-anoti. Parang ganun, Salbakuta.
0: Okay.
3: Galing sa Bicol term.
0: Galing sa Bicol nga term pala yung Salbakuta. Now we know, Magdomencho.
1: Mga salbahing kuta. mga ganun. Pero hindi naman mga salbahe, mga babait naman ito. Mukha pa lang.
4: Mabait naman. Mabait
1: naman. Mukha pa lang. Mga mababait naman.
0: Mabababae?
1: Mga mababae. Mababait.
0: Akala ko lang mabababae.
4: Mababae.
0: So, si Charlie Mac, ano may gusto kang shout-out?
4: Shout-out.
3: Shout-out sa lahat ng mga nakikinig sa inyong station. Diyan sa Cagayan. Diyan nga pala yung mga ano ko, mga kamag-anak ko. May kamag-anak ko dyan sa Cagayan. Kaya dilyo sa family kay Papay Mio. Kung nakikinig kayo ngayon, ingat kayo palagi sa inyong pamilya.
0: Ayan. All right, si Mad Kila.
4: Shout out
3: po sa inyo lahat. Shout out sa mga taga-Cagayan. Sa aming mento, kay Kuya Andrew, kay CTG, sa Rock Pedro, congratulations sa nalo po pala sa ano. Hindi ta Corrales at Chimian Awards sa PNC Star Wars. Magkawag kasi yung mga nasa YouTube. So, maraming salamat po. Salamat kay Kuya Andrew. Maraming salamat sa tulong niya. At sa grupo namin kay Johnny. Salamat po.
0: Ayan.
3: Di po sa inyo. Sa registration niyo po, maraming salamat po. Paboy po, doon po sa mga gusto makarig ng mga kanta namin, punta lang po kayo sa Salbakuta Channel. Ando po lahat yun ng mga song namin at mga yung gusto nyo makita yung mga ginagawa namin. Ando lang po.
0: Alright.
3: Punta lang kayo doon.
0: Okay. Salamat po. Si Jyoti.
3: Lahat
4: Yes, shout out po sa inyong dalawa, sir. Salamat po sa pag-guest namin.
0: Salamat
4: at,
0: din.
4: At sana ma-play niyo po mga kanta namin habang mainit pa.
0: Yes, oo.
4: Salamat
0: anytime.
4: Po. Salamat po.
0: Ipi-play natin dito sa Magnum Radio yung mga songs ninyo.
4: Salamat po. Thank you po.
0: Salamat
4: po.
0: Maraming salamat sa inyo, Sal Bakuta.
4: Thank you. God bless.
0: God bless. All right. Good night sa inyo. Maraming thank you.
4: God bless po. God bless. Thank you.
1: Mga idol.
0: Idol natin. Idol na to na Mike Dumenchot sa rap. Ang Sal Bakuta. Live sa Mike Dum Sabado Night Talk. Tini lamang siyempre sa Mike Dum Radio. 99.9. Thank you kayo. Og exclusive rin na din sa Magnum Radio, Magnum.
1: Yes.
0: Sal Bakuta.
1: Exclusive?
0: Oo, wala dito.
1: Wala na naspikas eh. Wala dito. Na ito, mga kuta rin ito, kuta.
0: Kuta ni?
1: Kuta ni Ramon.
0: Ramon. Bitaw mo, balik na may gala para sa itong guest number 3 mga Magnum friends. Sa oras alas 9:23 na.

0: We'll be back in a moment right after this station
1: break. Ang Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
5: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical o sa imong huna-huna, kundili lakip sa imuhang pagkatao o sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum. Hatod ka nato sa Magnum Radio 99.9 sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum Sabado Night Talk.
7: Magnum Sabado Night Talk.
8: Yo, baby.
4: With Mr. Talag Saon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
9: Alright, balik na may gala. Din sa atong programa ang Magnum Sabado Night Talk. Dagang kinalipay may gala kay nakon ato nakaoban ng grupong Salbakuta. Salamat kayo. Dagang kay mga ganana din sa Cagayan de Oro ang sa ano Salbakuta Magnum Mencho. Oh, kanang mga rapper bitong sikat gyapon pud karon. Anyways, mga Magnum friends, dalita sa atong guest number 3 mga Magnum friends, mga kasama natin ng ang awardee sa 4th Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026 mga Magnum friends. Isa siyang PhD mga Magnum friends, CG PA, CRFA, CPM, and CHRA. Alright, live sa Magnum Sabado Night Talk, Miss Jeanette Pareno. Hello, Miss Jeanette. Good evening sa'yo. Doc, good evening.
10: Good evening po. Good evening po sa lahat na mga taga-subaybay po.
9: Yes, magandang evening po. Kasama yung ngayon si Magnum Gilbert at si Magnum Mencho.
10: Good evening, Magnum Gilbert and
9: Magnum Mencho.
10: Magnum Mencho.
9: Ayan, good evening po. And kumusta po ang ating kumusta po ang weekend natin?
10: Okay naman po, andito lang sa bahay.
9: Pag weekend medyo pahinga muna.
11: Pahinga.
9: All right, pag-uusapan natin ngayon ng paano ang maging isang epektibong educator, Magnum Mencho. Oo, yan ang
11: pag-uusap. Teacher pala siya.
9: Yes, oo. Alright, Miss Jeanette, sa inyong palagay, ano ang mga katangiang dapat taglahin ng isang epektibong guro?
10: Para po sa akin, ang mga katangian na kailangan taglahin ng isang effective educator, parang napipidback ko yata.
9: Medyo konti lang, pero okay na.
10: Sa pagtuturo po kasi, hindi po kailangan na alam mo lang yung tinuturo mo. Or gusto mo lang magturo. Kailangan may passion ka po.
9: Okay.
10: Bilang isang professor or teacher, kailangan po mahaba ang pasensya mo sa mga estudyante. At inuunawa mo rin yung mga estudyante mo. Kasi iba-iba po ang background nila. Iba-iba rin po yung communication skills na meron sila. At yung pong level ng kanilang understanding and competency po.
9: Ayan, okay. Ano naman yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga guro sa kasalukuyan at paano ito malalampasan, Miss Janet?
10: Sa ngayon po, yung mga challenges po na kinakaharap po namin mga guro ay yung pagkakaroon ng balancing life. Okay? So, yung mga workloads po, kasi maraming preparation na ginagawa. At the same time, we have our own work po sa bahay. Ako bilang isang nanay rin po, so may mga gawain din po sa bahay. So, para po mabalance yung mga bagay na yon, kailangan po may strategy kang ginagawa. Know your priorities. And at the same time, with the support of your family, nababalance mo yon. And at the same time, kailangan po bilang isang educator, updated ka dapat sa trends na nangyayari po sa atin when it comes sa academe, lalo na po pagdating po sa technology. Kailangan adaptable ka. Kailangan sumasabay ka sa trend, lalo na pagdating sa technology, kasi hindi ka dapat maunahan ng mga estudyante mo pagdating doon. Kasi kailangan po sa isang institution, if you are an educator, kailangan po adaptable ka, continuous yung learning mo pagdating sa digitalization po.
9: Ayan, oo. Actually, mga teachers, laging busy yan, di ba, ma'am, no? Laging busy sa trabaho. Kahit yung trabaho na minsan, dinadala na sa bahay, di ba, ma'am?
10: Totoo po yan.
9: Oo. Kaya minsan, nalilimutan na maglaba. Di na nakalaba, oo, dahil sa busy masyado.
11: Buti naman may laundry.
9: Buti naman may laundry, pwede rin mag-washing machine, gano'n. Di ba? Talaga mahirap
11: sa laundry shop.
9: And syempre, gaano kahalaga ang pakikipag-ugnayan ng guro sa mga magulang para sa tagumpay ng isang mag-aaral?
10: Napaka-importante po niyan. Kailangan po talaga may open communication pagdating po sa parents. Kaya po sa basic education, may tinatawag pong PTA. That would be the Parents Teachers Association. Para rin po malaman kung ano pong status ng school, status rin po ng mga estudyante, lalo na po yung mga anak po nila, namomonitor rin po nila kung ano po ang mga activities na ginagawa sa school. So, kailangan po updated ang mga parents when it comes sa mga activities po ng mga eskwelahan. Kaya napaka-importante po yung gaya po ng ibang eskwelahan na ina-update po ang mga parents by sending email po, by sending notice na pinoconforme po ng parents na inaalaw nila yung kanilang anak na umattend ng mga different activities sa eskwelahan or malilate po ng uwi. So kailangan po yun ay well-informed sa parents. Lalo na po pagdating sa basic education. Lalo na po sa nangyayari ngayon in our country, which is medyo marami pong instances na hindi po maganda. Nakakalungkot po sobra.
9: Grabe ang mga pangyayari ngayon, sa lalo na sa mga schools, Magdomencho. Yung bagong balita, di ba, yung sa Tacloban.
11: Na-trauma kasi yung mga estudyante.
9: Oo, grabe yun.
10: Totoo po yan.
11: Tapos yung suspect o kaya yung minor na suspitsado, yes. Suspect, wala naman lang...
9: Mga minors pa yun.
11: Wala man lang pagsisising matindi ng
9: Hanggang ngayon, parang ano, di ba? Kasi minor pa sila, so medyo parang safe sila.
11: Siguro, na-shock pa sila ngayon. Pero makikita mo sa mukha nila, parang makikita mo sa nagsasabi na may mali ba akong ginawa? Parang ganun.
9: Okay.
11: Parang ganun yung nakikita mo sa kanilang mukha, kanilang mata.
9: Correct. Anyway, sa panahon ng technology at social media, ma'am, paano nyo mapapanatiling nakatuon ang mga estudyante sa pag-aaral?
10: Yung technology po, lalo na yung mga AI tools na meron tayo ngayon, yun po yung ginagawa nating tools para po enhance po yung ating mga activities na meron sa school. At the same time, tumutulong rin po para mapagaan ang trabaho ng mga teachers. When it comes naman po sa mga estudyante, nakakatulong rin po siya. Pero kailangan lang po talaga ng gabay. Kasi humihina po ang kanilang communication skills pagka po pinagawa na lahat sa AI, nagiging tamad. So, kapag ka po gumraduate, natetest po yung kanilang skills at yung competency po nila, sinasaalang-alang na lang lahat ng mga bagay-bagay sa AI. So, humihina po yung kanilang mental skills. Kasi po, naka-relay na lang po sila lahat doon sa mga AI tools na ginagamit. So, dapat po, ang ginagawa po natin, gawin po nating gabay ang AI. Hindi po yung AI ang siyang nag-rule na po eh.
9: Oo.
10: Yun po ang nangyayari eh. Yung AI ang ginagamit na yung tao, hindi yung tao ang gumagamit sa AI.
9: Parang medyo bumaliktad na.
10: Yes, ang kaya AI po na. Nakakalungkot. Mga ganong bagay po eh.
9: Alright.
11: Nakakatulong yung teknolohiya. Pero
9: nakakasama
11: na rin.
9: Oo, sa tao.
11: Sa isang, lalo na sa edukasyon ng bata.
10: Po, kaya kailangan ng tamang gabay po talaga ng mga magulang po. At saka kasama na rin po ang institution at saka po ang mga teachers po. Pero number one po dyan, parents din po.
9: Ang mga magulang, importante, gabayan ang mga anak. Yan talagang pinaka dapat gawin ng mga magulang magdomensyo. Bilang guro, paano nyo natutukoy kung ang isang mag-aaral ay nangangailangan ng emotional o mental na suporta?
10: Nalalaman po namin yan kapag ka po nagbabago ang behavior ng bata, bumababa yung kanilang mga scores sa mga exams, pala absent, o bigla nilang nagiging tahimik po sa eskwelahan, or nagkakaroon ng pagbabago sa behavior nila mula doon sa pagiging tahimik, nagiging maingay. So, minomonitor po namin yan. Then, part po ng intervention bilang isang grupo, kinakausap po namin ng personal yung bata kung ano po yung nangyayari sa kanila. Kasi minsan po, which is sa tagal ko na po sa pagtuturo, ang nagiging dahilan rin po talaga ng pagbabago ng behavior ng bata is the environment that they have. Particularly po sa loob ng bahay na dadala po sa eskwelahan. Minsan po hindi nila ma-express ang sarili nila sa bahay, doon nila dinadala sa school. Kaya po minsan nagiging bully sila.
9: Correct.
11: Parang ganun din po, ma'am, na dahil nabully sila sa kanilang bahay, eh ganun din yung ano na magiging bully din sila.
9: Dinadala sa school.
10: Yes po, at the same time po, minsan ano po eh, hindi nila po ma-express ang sarili nila eh. Oh, hindi sila makapangatwiran or kulang ng time ang kanilang parents sa kanila para kausapin. So, ang ginagawa po nila, dinadala po nila yung mga behavior na gusto nilang i-express sa bahay sa school.
9: Mm-hmm. So, dapat ano?
10: Akala ng parents, tahimik po yung bata, pero pagdating naman sa eskwelahan, napakadaldal pala, napakaingay.
9: May pagkamarites
10: din.
9: May pagkamarites din pala. May pagkamarites din. Pero importante yung...
10: Minsan po talaga, iba po yung behavior ng students po sa bahay pagdating sa school eh. Oh. May mga ganun pong situation.
9: Kasi pag ang bata na sa bahay, behave, di ba? Medyo behave dahil na sa magulang. Pag nasa labas, parang may freedom siya, di ba? Ganun. Na kahit anong gustong gawin niya, pwede. Mga ganun. So, importante yung values education, ma'am, sa pagtuturo sa mga kabataan, di ba?
10: Yes po. Number one po talaga yung values education. Yan pong karakter ng isang bata ay nahuhubog po muna sa loob ng bahay.
9: Mm.
10: Then sa community po, then sa school po.
9: Uh-oh.
10: Minsan nabiblame po yung professor or teachers bakit ganun yung ugali ng estudyante. Sasabihin niya ba natutunan mo sa school? Pero hindi po aware ang parents and guardian na sa loob po mismo ng bahay, may problem. Kasi sa loob po ng bahay, dapat namomold na po ang good moral character ng isang estudyante.
9: Alright. Ganun mga Magdum friends, ha? And ano po yung maipapayo nyo sa mga kabataan na nais maging isang guro balang araw?
10: Para po dun sa mga gustong maging guro, pursue your dreams. Huwag kayong matakot kung ano man yung nangyayaring sitwasyon ngayon. Maybe kayo yung magiging dahilan para mabago ang sitwasyon ng ating community, ng ating bansa. Kasi ang pagtuturo po ay calling.
9: Mm-hmm.
10: Hindi po dahil kumuha ka ng education, magtuturo ka na. May mga kumuha po ng education, then later on, hindi po nila ina-exercise ang kanilang profession.
9: Mm-hmm.
10: Kasi hindi po pala nila feel magturo. Kasi
9: napilitan
10: to be
9: honest lang.
10: Po, ang aking background po ay hindi po education. I am in the field of business and accountancy po.
9: Mm.
10: Pero dinala po ako ng Panginoon sa field na to kasi naniniwala po ako na ang pagtuturo is a passion and calling po.
9: Mm.
10: So, sa mga gustong maging guru po, focus ka lang sa dreams mo.
9: Mm.
10: There are some failures and challenges along the way, pero rest if you must, but don't you quit.
9: Ayan. Okay.
10: Trust in the Lord po.
9: Ayan.
10: Always.
9: Okay. Sa iyong pananaw, ano ang pinakamahalagang aral na dapat maiwan ng isang guro sa kanyang mga estudyante bukod sa mga leksyon everyday, ganun?
10: Alam niyo po yung mga lectures po, natututunan po yan eh.
9: Mm.
10: By reading books, manood ka ng mga videos. Ang ipapayo po sa lahat ng estudyante is always respect your parents, the elders, and be humble. Yung mga nangyayari po ngayong sitwasyon sa ating bansa, sa mga eskwelahan eh, kinalaman po talaga yan sa character and values po ng bata.
9: Mm.
10: Na na-adapt po niya kundi sa bahay, sa community, at higit sa lahat sa social media po. So, alam natin ang tama at mali. Pagka alam na natin mali, wag na po natin i-pursue kasi we know the consequences na po eh. So, sa mga kabataan na nakikinig po ngayon, makinig po kayo sa mga magulang ninyo.
9: Ayan. Importante yan.
10: Kasi napaka-importante po na nakikinig kayo sa mga magulang ninyo. Kasi ang payo po ng isang magulang, kagaya po isang nanay po ako,
9: mm-hmm,
10: ay ang magiging tool po ninyo pagdating ng panahon, ang mga parents po, guardians nyo, professors and teachers nyo, ay gabay nyo lang. Kayo pa rin ang magdidesisyon kung anong klaseng buhay, anong klaseng pagkatao ang gusto ninyong mga ibabaw habang kayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw.
9: Ayan, alright. Thank you po. Bilang pagtatapos, ano yung ang mensahe nyo sa mga magulang din, ma'am, pati sa mga guro?
10: Para po doon sa mga kapwa ko parents and teachers, professors po, patuloy lang po tayo sa ating goal na matulungan po yung ating mga estudyante na makamit po yung dreams nila. Kasi pag nakamit po ng mga estudyante natin yung dreams nila, ay success din po yun ng parents and teachers po. Tayo po ang magiging gabay ng ating mga anak para po magtagumpay sila at magkaroon po ng pagbabago sa sistema ng edukasyon at sa sistema ng ating bansa sa hinaharap.
9: Ayan, okay.
10: Salamat.
9: Anyways, maraming pong salamat, Miss Ma'am Jeanette Pareno. O ba may gusto kayong pasalamatan o i-shout out before we end up our interview, ma'am?
10: Unang-una po, salamat po sa Magnum Radio 99.9 for this opportunity. Salamat rin po sa La Visual Corporation, kay Ma'am Lelaine, at sa Philippine Finest po, at kay Sir Charlie Radam, shout out sa lahat po ng nakikinig sa buong mundo at sa aking family po. Magandang gabi po sa inyong lahat.
9: Alright. Okay. Okay. Ma'am Lalaine. Si Ma'am Lalaine. Alright. Anyways, Ma'am Jeanette, marami pong salamat.
10: Marami rin po salamat.
9: And ingat po
10: God
9: lagi.
10: Bless po.
9: God bless.
10: God bless.
9: Thank you po.
10: God bless po.
9: Alright. Ato nakauban si Dr. Jeanette Pareno, Magdum Friends, sa atong programang Magdum Sabado Night Talk. May gala! Di sa yun, may mong teacher magdomensyo, di ba?
11: Digid sa yun. Digid sa yun nga may mong teacher. Nag-jumurag ka ng kuan yun, ka ng hago. Mabinag ka ng dagan kay estudyante.
9: Mm.

0: Wag, saan naman niya? Di po pwede nga dito magamit o cellphone. So, siya mismo, murag ka ng naay behavior nga kapanggawas. Nga di mo mapugnan, di mo sabtan.
1: Labi na kung magsige na gamit o gadget.
0: Labi na kung makatubang na gadget.
1: Lagi taana.
0: So, ikaw, Maglong Gilbert, okay ba nga ipakuha ng bata sa gadget?
1: Ipa?
0: Gamit-gamit?
1: Pila edad?
0: Mga nga nang idara, mga 3, 5, ano?
1: Kana early pa kayo na magdementyo man?
0: Early pa kayo.
1: 3 years old. Namang ko, dili mo ko na malikayan o sa'yo kay labi na kung ang bata ay lakon kayo. Dili ganaan mukaon. Ang buhaton para mukaon, patanaon kung mga cartoons.
0: Lagi.
1: Ana, di ba? Munang ang style sa mga ginikanan para munong sa paghilak, cellphone diretso.
0: Okay ba na? Nga na, nga kuan.
1: Medyo usay makayong ta okay na lang para muundang hilak.
0: No choice, no?
1: Okay. Pero bawal dili pa unta na sa mga 3 years old unta.
0: Nabi na sa 1 year old.
1: Samo ta ng 1 year old. Namo ko iuban kay mga tapulan bitong magalagag bata, ang ilang style na kay patanaw na lang og video ba para di na magliok-liok, di magdagandagan. So meaning wa na yung physical activity ang usa ka bata kay.
0: Mo good.
1: Magsige lang tanaw og video. Tanaw cartoons.
0: Nabi na ang ilang mata.
1: Mata.
0: Dikit siya angayan po.
1: Di angayan may gala kay makadaot na kanda ba itong mga bata? Gagmay pa bina. Sila kay ilang mga brain na kay ano, fresh pa kayo magdumensyo?
0: Fresh pa kayo.
1: Maapektuhan itong sa radiation o kuban pa. Lisod kayo mga magdum friends. Diba? So napatay katapusang guys may gala karong karong panahon na sa Mike Dom Sabado Night Talk.
0: Napatay.
1: Last na lang yung may gala kay medyo kakaputo nagkakadugay lang dito tungod sa pag-contact sa mga guys mga gala. Munang usay mataas sa atong ano programa kay tungod sa mga guys nga dugay mga kasulod mga Mike Dom friend tungod sa signal sa mga gala. So tangay may gala kay atong makauban mga Mike Dom friends sa atong katapusan guys sa Mike Dom Sabado Night Talk may gala. Og hi shout out daw sa Salbakuta goy wa naman nauma naman kanina. Wa na mo kaapas may gala sayang kay pero ni kantas lang ano ha stupid love nga paborito ni Mike Dom Mencho.
0: Stupid love.
1: Og katay lang bagong foolish love ba to?
0: Foolish. Foolish English nila gi-translate.
1: Murag na lahi po.
0: Lahi po
1: stupid ito. English magyapon na.
0: Tama din.
1: English magyapon na stupid.
0: Wala kita sa tungan na huna nila.
1: Lagi. Sige lang kay...
0: Nauna para matang record. Ani.
1: Nauna-una na lang ato si Buaton. Now, hapit na. Atong guest number 4 may gala karong gabi una. Karong panahon ng mga Mike Dom friends. Shout out din sa ano din, shout out din sa ato mga gala din sa may Metro Bank. Mga guardia nga pagpaminaw sa Mike Dom. Salamat kaayo sa iyong tanan mga igala sa pagpaminaw sa ato nga programa. Mag-good evening sa iyong tanan. Salamat ta og sa ato mga taxi drivers nga always gayon gapaminaw. Good evening sa iyong tanan mga Mike Dom friends. Salamat kaayo ha. Og good evening sab kay sani kay Arnold nga naglaba magdomencho
0: naglaba
1: kaluoy ba kay naglaba-laba
0: laba pa ni aning orasa
1: para maglaba sao na lang narapay usay kay tubig so gabi imong laba
0: hasol kayo may tubig tingala ka
1: mo nang lisod kayo
0: nga basta kwan mga apikihon kay lugar area nga mga kwan mga lumbya.
1: Sa inyo, day dito? Medyo apektado, Sam?
0: Apiki, good kayo.
1: Gabi ira mga tubig dito, gabi ira.
0: Gabi, hinay kayo. Pero buntag, wala. Liyo kayo mga
1: buntag, wala na.
0: Grabe ka, wala, good. Di magod na, wala mo na yung COWD dia.
1: Asa dahil yung gamit dito?
0: Kuhan na mo na dia? Anong ano ra ka ng...
1: OWD.
0: Kuhan lang.
1: OWD ra?
0: Ano, on water system.
1: Suba ra gamit, suba?
0: Suba ra gamit.
1: Ulan?
0: Ay kanang barangay lang ano lang connection sa tubod.
1: Di ano. Grabe tubod, na yun, ano.
0: Connection sa tubod. Diyan mo rin kakuan-kuanan. So, di sa IPS katani ko, lisod di kayo yung water district diya. Wala yung water district diya nga niabot. I don't know sa uban nga kaning plano na lang naailain nga player. Wala. Wala pa man sad.
1: Wala pa yung linya dahil sa tubig dahil diya.
0: Wala pa.
1: Kuryente no, naanang kuryente no?
0: Kuryente na, ni kasulod naman dia ang sipal ko. Pero ang kuan wala na, wala pa.
1: Problema ba sa ng kuryente mo sulod sa

0: Tubig.
1: Mapod lagi. Kurinti yung tubig na doon.
0: Alright, guess natin number 4 mga Magdum friends. Kasama natin ang Asia All-Star Seoul Korea Gold Medalist mga Magdum friends, solo and group vocal. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Precious Aika Jade Fisalbon. Hello Precious, good evening.
2: Hello po, good evening.
0: Hi, magandang evening. Gising ka pa pala?
2: Po?
0: Gising pa si Precious, gising ka pa ngayon?
2: Opo.
0: Oh, matagal ka ba natutulog?
2: Hindi din po masyado.
0: Hindi din naman. Ilang taon ka na nga, Precious?
2: 13 po.
0: 13 years old.
1: 13.
0: Kanina parang may sinaliang kang event. Kaninang hapon may sinaliang kang event?
2: Meron po.
0: Anong event yun?
2: Meron po ako performance kanina kasama po yung mga kasimates ko. Kunan niya po kami.
1: Performance.
0: Alright. Ano tong All-Star, Asia All-Star, South Korea na event? Pumunta ka pa ng Korea nito?
2: Last year po, pumunta po ako ng Korea kasama po yung mga ka-voice lesson ko po. Sama-sama po kami nag-compete
0: din po. So, nakuha mo yung gold medal?
2: Opo.
0: Ba, solo and group vocal. Ano yung pangalan ng grupo mo?
2: Ano po, kami pong mga pumunta dun po is yung ano po namin is Echo Music po.
0: Alright. Anong taon to? Last year, di ba? Last year nangyari to?
2: Opo.
0: Alright. Kumusta naman yung experience mo doon? Medyo masaya ba? Natuwa ka nang napunta ng ibang lugar?
2: Opo, syempre naman po. Kasi po, once in a lifetime experience nga po siya. Tapos, kasama ko po yung mga kaibigan po. Tapos, masaya po yung samahan namin. Pati po nag-perform kami tapos, nagsama-sama po kami pagkatapos.
0: Aba, alright. And syempre, after nun, may sumusunod, may mga after nun, may ibang event ka pang sinalihan, mga contest?
2: Mga guesting na lang po.
0: Guesting
2: tapos,
0: na lang.
2: This school year lang po, parang yung foundation week po namin, sumama po ako sa singing competition po sa amin. Nanalo po ako din ng champion.
0: Aba, congratulations. Ang galing naman. Oo. Galing-galing naman ni... Di ba Aika? Aika, ang Precious Aika, ang pangalan mo.
2: Opo.
0: Alright.
2: Aika na lang.
0: Aika na lang. Anong grade mo na ngayon?
2: Kaka-grade 9 ko lang po.
0: Grade 9. Saan ka nag-aaral?
2: Lyceum po. Laguna po.
0: Lyceum, Laguna. So, nasa Laguna kayo ngayon?
2: Taga Batangas po.
0: Alright. Okay. So, ano pa yung mga dream ni Aika? Ano pa yung mga pangarap mo?
2: Pangarap ko po is, syempre po maging sikat po na singer po. Tapos, baka naman po pwede rin po ako maging tulong po sa mga tao. Parang psychologist po.
0: Alright. And, sino yung mga favorite singers mo?
2: Favorite singer po ngayon para yung gusto ko.
0: Sino yun again?
1: Sara G?
0: Sara Ironimo?
2: Ariana Grande.
0: Ariana Grande. layo naman yung magdojo. Ariana Grande.
1: G pa rin, Grande.
0: Sa Philippines, sino yung favorite mo?
2: Sara Ironimo.
0: Tumpak ka pala.
1: Tumpak din pala.
0: Ang galing din naman pala.
1: Nauna lang tayo.
0: Oo, advanced thinking lang masyado.
1: Advanced thinking. Nahulaan na lang.
0: So, pangarap mong maging singer, gusto mo ring maging artista?
2: Opo.
0: Okay. Si mami mo, gusto mo rin maging artista? Gusto mo rin niya?
2: Parang ayaw po niya.
0: Ayaw niya. Kasama mo lagi si mami sa mga event mo, di ba?
2: Opo, sobrang supportive po niya.
0: Alright. Ano yung favorite, pinaka-favorite mo na song?
2: Pinaka-favorite ko pong song? Wala po ako masyadong favorite kasi po lahat po pinapakinggan ko po.
0: Lahat naman kinakanta mo, pinapakinggan. Okay. Yung latest na ano mo, yung pinapakinggan na song, ano yan?
2: Ano po? Huling Albimbo po ni Morissette.
0: Huling Albimbo ni Morissette. Aba. Ba, pwede nga parinig ng pasample. Pasample mo na yung ano, yung Huling Albimbo ni ano, Morissette.
2: Sige pa.
0: Alright.

0: galing-galing mag-dimension.
1: Taas ng boses.
0: Oh, no? Taas ng boses kasing taas ng ano niya, buhok. Hindi pa pala. Hindi pa masyado mahaba ang buhok niya.
1: Hindi
0: pa pala. Oh. Pero anong mensahe mo pwedeng ibigay sa mga kasing edad mo? Yung may talent din kumanta pero medyo nahihiya.
2: Advice ko lang po is para kahit kung nahihiya kayo, wala pong impose na gawin niyo. Basta try lang, nang try lang po kayo kasi lahat naman po ma-achieve niyo po yan.
0: Katulad niya, no?
2: Gusto ko po ma-inspire ng mga tao. Katulad ko po kasi po parang dati din po nahihiya po ako. Pero parang nakakasip po ako para na hanap po naman din po yung confidence ko. So, nag-okay-okay po. Parang
0: hanap
2: ko po yung sarili ko,
0: kumbaga. Ayan, okay. And, syempre, may ano ba? May aabangan ba sila sa iyo? May event ka bang gagawin sa mga darating na araw?
2: Wala pa po masyadong.
0: Wala mo na. Pero busy sa pag-aaral.
2: Opo.
0: Si Mami okay naman the way siya mag-discipline sa iyo?
2: Opo.
0: Di ba siya namamalo?
2: Hindi po.
0: Hindi naman. No? Bite-bite pala ni Mami. Anyways. So, wala ka pang sariling song, no? Hindi ka pa nagawa ng song mo? Wala pa.
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa naman. No? Wala pa muna ngayon. But siguro sa mga darating na panahon, di ba?
2: Opo, dadating pong panahon na
0: yun. Ayan. Anyways, Aika, baka may gusto kang i-shout out yung mga classmates mo, yung mga teachers mo, saka yung mga nakikinig at nanonood ngayon. Shout out mo sila.
2: Sige po. Shout out sa mga classmates ko po, sa family and friends ko po, mga kaga LGU Laguna po, and kaga music family ko po. Yun lang po.
0: Ayan. Si Mami.
2: Ayan po, si Mami din po.
0: Oh, ay, Mami.
1: Si Mami.
0: Mami, ha?
1: Mami.
0: Tulog ka na, Mami.
1: Oh, huwag kang masyadong puyat, Mami.
0: Yan.
1: Nakakasira ng pag-aaral yan.
0: Oh. Alright, Precious Aika, maraming salamat po sa'yo.
2: Maraming salamat po.
0: And good luck sa good luck sa career mo, ha?
2: Thank you po.
0: Alright.
1: Thank you.
0: Okay,
1: salamat.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Alright, back to man show. Napatay ikalima.
1: Napatay?
0: Sunod si Mana.
1: Sunod si Mana din.
0: Sunod si Mana. Kaya wantay kong oras na overtime kahit may gala na.
1: Sige.
0: Sige lang, kay Ugma, mag-uban-uban ta. Mag-man show sa lahing programa na sab, no?
1: Yes.
0: Sige, ikaw.
1: Lahing ang programa?
0: Dili mo programa. Mag-lahing programa na ito ba?
1: Lahing programa na ito. Siyempre, sa ito ang Pinay the Best ka o Magnum Weekend FRC. Sa itong programa ang Magnum Hit Sikat, Monday to Friday, 6:30 to 9 p.m. So, kinilang yapo ng banggi ito na bipa sa panahon ng humusapin. Magnum Man Show, Kabakturan, Limino ng Cagayan, Di Oro. God bless ka ninyo, Diaga. Mayong gabi. Bye-bye!
0: Alright, masunod na ang programa ang Magnum Songs of the Heart. Kaoban ninyo may gala ang bagong Magnum friend nga si Magnum Apple Pie. Magnum Songs of the Heart may gala matagabiin ninyo siyang makauban sa Magnum Songs of the Heart may gala si Magnum Apple Pie. Masunod na sa Di Madugay may gala din nilamang sa Magnum Radio. Kinilamang siyempre si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

evening, mga Magnum friends, for tonight. Welcome sa atong Songs of the Heart. Dinilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kamusta man ang inyong mga hearts karong gabi, Magnum friends? Is it a happy heart? Sad heart? Or ka na mga hearts nga gikapuy na? Or basin, nakay gimingawan karon. Uguban po nga mga hearts diha, no? Nga wala na nagbeat. Kaya nga naman, sa sobra na kapait sa gugma. Kaya naapagihapon lagi, kanang quote and quote, nga giingo nila, it's complicated nga chapter. Anyway, ayaw mo katingala, Magnum friends, nga lahi ng inyong ka-heartbeat nga kauban karong gabi. Ang inyong kauban sa hapon, maugi hapon ang inyong kauban hangtod sa kagabion. Kini si Magnum Apple Pie, papaaka kubi. Inyong kauban sa gugma o musika. Your love and your heartbeat that makes your Saturday sweet and romantic. Wow! Sugod palang gani, mura naman nigahi. Magna friends, ayaw gyud itugot karong gabi una nga mugahi ang inyong kasing-kasing. Ay ang ice cream ragyod ang angayan, mugahi. Kahit kung ang ice cream mahimong humok ang kasing-kasing san, pwede na siya matunaw sa gugma. Pinaagi sa mga love songs na atong giline up for tonight right here sa Songs of the Heart. Meantime, June 27, 2026, takaron Magnum friends, finally weekend na gyud, no? Human sa usaka simana nga busy sa trabaho, eskwela, puno sa mga deadlines, ug uban pa mga responsibilities karong gabi, it's time for us to slow down and simply allow your hearts to love again, heal the past, and welcome new beginnings. Imo nato atong panag-uban karon, Magnum friends. Nga ganam ito mas meaningful ang inyong Saturday evening. Walang iwanan, ha? Basta gugma ang puhunan. Kung naa kay kauban karon sa kwarto, sa sala, o sa sakyanan man, enjoy inyong moment diha. O kung ikaw ra usa, Magnum friend, ayaw ka balaka kay mag-uban ta. O ang atong mga love songs nga musabay kanimo hangtod sa tungang gabi. Also, daghan pa ta ma-discover karong gabi, ha? More love songs nga mahimong soundtrack sa imuhang handumanan. O tingali sad, Magnum friends, makahimo na pud ta og bagong memories nga inyong madala hangtod ugma. So mga Magnum friends, let us all settle in, turn up the volume, and let the music fill your heart wherever you are karon. Nag-drive ba ka pa uli? Naa pa sa trabaho? Nagpahulay sa balay? Or maybe, katong uban, nagkapikape sa terrace or veranda? Naglakaw sa kalsada? O tingali naglantaw lang sa kahayag sa bulan? Welcome! Katong mga nag-celebrate sa ilang love series, welcome kaayo na. Mga naningkamot o move on, ayaw ka balaka. And if you're missing someone, Magnum friends, hoping for a second chance or simply enjoying your own company, this night, especially for you. So if your heart is ready to smile again, to remember, to forgive, or even to fall in love once more, Magnum friends, let's begin this beautiful musical journey with a song that reminds us that every love story starts with one simple moment. Right here's a Songs of the Heart, where every melody has a story. Open up your heart, leave the bitterness behind. Kung naay angay sugdan karong gabi una, dili away, kundili gugma. And perhaps tonight, no, Magnum friends, ang imong story, especially sa gugma, begins with a song.

listening to Magnum's Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Mayong gabi sa inyo tanan mga Magnum friends. I'm here keeping you company, filling your Saturday night with songs that speak straight to the heart. Mga Magnum friends, one of the things, no, that makes our evening truly special is ang atong segment called A Song for Someone Special. So this weekend, sa Magnum Songs of the Heart, Magnum friends, ipaabot ang imong gibati pinaagi sa musika kay kung dili ka kaingon og I love you. Aw, ipaagi na lang sa usa ka kanta. Bahala na siya kung makagets or di makagets. So, Magnum friends, send us your favorite song for a special someone. Kay base na kay gusto bitaw pasalamatan, pakiligon, o pahinumduman na special siya para nimo. PM lang sa amo mga Magnum friends sa Magnum Live Facebook page o ipadala ang title sa imong request na song. Ang ngalan sa imong someone special. Siyempre, ang imong special nga message nga atong basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Now moving on, allow me to play a song right now. Yeah, you've heard it right. Just one song nga igo lang na aron makaingon ta og you, ikaw. Sa usa ka tawo nga nakahatag nimo og kanabitang meaning sa imong life, Magnum friend, or gusto lang nimo siya pahinumduman kung unsa siya ka importante. And this song is for both of you on Magnum Songs of the Heart.

You've just heard the music from Richard Marx right here waiting on Magnum Songs of the Heart, mga Magnum Friends. You know what? Usa siya sa mga music nga bisan pila na katuig ang milabay Magnum Friends. Murag fresh lang gid gihapon paminawon, no? Matod pa. Ingon ana daw ang true love. Kung tinuod nga gugma, dili gyud na mapanos sa panahon ug usahay bisan layo pa ang usa ka person, love never fades. Labi na ang mga handumanan ug ang gugma nga nagpabilin duol sa kasing. You are tuned in to Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika mag-uban pagihapon ta. Siguro no ang uban ninyo karon na nasa higdaanan.

0: pagihapon og mga kabalaka sa kasing-kasing. Magna friends, dili na to itugot nga matulog na nabugat ang ato mga damdamin. Labi na sa ato mga kasing-kasing. Ug mauna nga karon atong tagaan og chance nga kiligon ang ato mga hearts. Ipakatawa nga hinaot makagilok sa inyong kasing-kasing. Sige daw, try nato ni kung mugilok ba ang inyong kasing-kasing karon. Kung naay mo ingon nimo og ikaw ang akong weakness, ayaw gyud daw pagtuo dayon. Pamutan asa daw siya Magnum Friendly kung naaba siya'y laing weakness o unsa man ni bati ba o kagilok ang imong kasing-kasing. Kini daw Magnum Friends B, matod pa, dili tanan nga muingon daw o higda na. Gusto dayon matulog. Ang tinuod daw kay gusto mo tindog. Tindog? Tindog? Kay mangihi sa diay. Gitika ko heart B. Pitao, murag daghan kaayong mga nigilok nga kasing-kasing. Hinaot kato nakatabang sa pag-alibyo sa inyong mga kasing-kasing that are hurting. Meantime, mga Magna friends, more of the heart tickles for tonight as you are tuned in to Magnum Songs of the Heart. They say love is sweeter with a laughter. More love songs to keep your heart in tune to Magnum Radio 99.9.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Magnum Songs of the Heart. Ug hinaot nga ang inyong mga hearts today or heartbeats, Magnum Friends. Normal na, labi na sa mga nadungog ninyo nga mga nagka-line-line nga mga love songs. Mga kantang makapahilak kadali ug makapa-remind sa usa ka gugma nga ni agi lang. Ug katubit ang mga awa.

Hi, usa ra gyud ang sigurado, guwapo o guwapa gihapon ta. Karon andam na ba mong paminawon ang mga kanta nga makapaginok sa inyong kasing-kasing o makapadukdok kay hangtod karon lagi, siya lang gihapon ang imong gihigugma. Sige Magnum Friends, we will be having a heart-to-heart karong gabi una while sige mo diha og muni-muni, limbag-limbag sa inyong mga unlan, kamulo og scroll sa inyong cellphone. Kay sige pa ka og stalk niya para sa mga in love, ayaw pag-undang nga ma-inlove mo, Magno Friends. Padayo na lang na ang paghigugma. Kay matod pa, ang paghigugma, libre na siya. Ug ang tinud-anay nga gugma, dili ka na karera. Kung dili, usa ka panlantaw nga moabot ra sa hustong panahon. They say love is worth every second of the wait. Para sa mga naghulat, hinaot, duol na ang inyong forever. Ug para sa mga nasakit, hinaot, the music will heal your hearts one song at a time. This is Magnum Songs of the Heart. Kauban, karong gabi una si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Pro Ten spokesperson Joanna Navarro nga ako na Major Joanna Navarro nga doon na sila mga naka-standby nga personahe. Aron mo sa pag-monitor kung ugaling doon ay mga muhimu o kalihukan alas sa White Ribbon March. Mato ni Navarro nga andam sila kanuna sa puga ko na muatag o siguridad alang sa Kalinao sa rayon.
3: Gabahin ni ining White Ribbon March para umang kadlawa. So aduna ra kita yung mga naka-standby nga mga personnel aron gayod nga immediately ma-deploy nato ang ato ang mga provincial and city police officer already directed to monitor no their respective areas of responsibility ang ato ang deployment naka-sentro aron sa pagpanilipod no ang pagpatunay sa kahusay ug kalinaw kung aduna may no aduna may kalihukan kabahin ug mga adlaw ilabi na on the part sa mga partisipante niini.
2: Ang pamahayag ni Pro Ten spokesperson Police Major Joan Navarro. Samtang kita magani Juvenile Justice and Welfare Council na Attorney Trisha Claire Oco ang mga ginikanan ng disiplinahon ng ilang mga anak aron na magpabilin ng values. Mato ni Oco nga kinahanglan usab nga monitor kanoy ang ilang mga anak aron dili ma-influensyahan sa makita lamang sa social media.
4: Mawala po yung values ng mga bata. So kailangan nating tingnan yon. Kailangan nating i-regulate. At isa pa, kailangan din natin talagang palakihin ng tama yung mga bata na meron silang values para hindi sila na-attract doon sa ganong klaseng mga grupo or mga materials sa social media. Marami po sa magulang, sa kanyang pamilya, sa komunidad kung saan siya nakatira, sa mga kaibigan na kung kanino siya, kung sino yung mga kaibigan niya, ang dami-dami po. Yun po ang kailangan nating tingnan.
2: Ang pamahayag ni Juvenile Justice and Welfare Council Attorney Trisha Claire Oco. Og karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka motorista sa Maranuan kunahuman malambigis sa disgrasya diya sa Kauswagan Highway sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Matod pa ang usa ka gingo nga motorista. Ganyan disgrasya di sa Kauswagan Highway na itong syudad at usap sa kiribang kusog ang pagbundag sa ulan kung pag-abot niya diyan mismo sa may crossing sa Kauswagan Highway doon na matutpay usap ka van naging kusog ang dagan uga makita ang usap ka single motor kung patabok sa pikas tampis dalan pikas sa ibang gikan diyan sa may gikan sa may Marcos Bridge so pa yung nga sa may Ipunan nga nakaangkot sa lagang samada ang naisigutan ng motorista na nasunod sa Northern Mindanao Medical Center alang sa dali nga kinibang medikasyon sa mga naangkot ng lagang samada na ito parte sa iyahang kinibang tuhod yunman abaga kinalabay matod pa ang kininga motorista ingong wala matod pa kininga helmet o nakaangkot ang samad sa ulo nga bahin o gang van ang kinimihimo sa panghunong aron tabangan ang kiniyang ligsan sideswipe na motorista o gadali usap kining respondihan sa traffic investigator sa TEO. Tuta usap ang kinibang kalabot sa mga distrasya. Posible nga pinagis pag open sa mga CCTV na makita o makuha ang plate number nga kinibang na usaka van nga gigong mahunungi usaka motorista. Ang respond karon panayang investigasyon sa kapulisan na sa traffic enforcement unit sa Kupo siho ang driver sa mong van, si Bat Ugawa Unungi ang nasangpit, kinibang iyang naligina banggaan. Si Magnum News 113, Risa Cruz, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dahil salamat Magnum 1330 na Riza Cruz. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. At ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 1321 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

gabi mga Magna friends sa tanan nga nagpabilin nga mata pa karon, sa mga nag-enjoy sa weekend, sa mga nag-relax lang sa balay, o sa mga wala paghihapon makatulog kay basin, wala pagireplyan ang inyong last na chat o punaguna-huna ka pa nga gisinsoon ka lang diha. Yaw ka bala ka Magna friend, naa ka sa saktong istasyon kay karong gabi una daghan ang mga sawi, ang mga medyo hiwi ang love story, ubisan ang mga in love nga gusto lang maminaw ug mga kantang makapadugang sa kilig. By the way, Magnum friends, para ninyo, unsa di ay ang feeling kiligon? Kana bang murag kalit lang ka mapangisi bisan ikaw ra usa, or kanang makadungog lang ka sa iyang ngalan, murag mas nindot na dayon ang imong gabii, o kana bitawng times nga matag notification sa imong cellphone, maglaom na dayon ka nga siya ang nag-message? Unsa man para ninyo ang tinuod nga kilig, i-PM na ha sa atong Magnum Live Facebook page, Magnum friends, para ato mabasa dini sa atong programa happening daily from 9 in the evening to 12 midnight. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Anyway, Magnum friends, this is a program where your hearts connect with your kind of music. Kung in love ka, single, naghulat, o maghilom lang, hinaot nga adunay usa ka kanta nga makasmile nimo, makahatag kanimong paglaom, strength, or simply move on and never give up, Magnum friends. Kay usahay, ang gugma, dili gyud malikayan ang mga pagsulay. Adunay mga higayon nga murag kapoy na, murag gusto na lang kamubiya, Magnum friend. Para sa tanan, na naningkamot nga ma-okay pa ilang relasyon sa mga nangayo o ikaduhang higayon o sa mga nagtuong nga ang gugma is not about giving up. Kining sunod nga awit para ninyo, only here sa Magnum Songs of the Heart. They say, every great love story is a testament to the power of not giving up.

0: Atau tumay kala sa dugang report atau tumay magduman terki ya abil janu sa sayang dugang pong report. Kaya mantan pa na ko ni magtiayon ng pagka magtiayon na hapit na biktima ko ng mga scammer. Tungod niya po ko noong sa sabon. Na, lain naman ni kaya mga nunay ikagaw ta. Gaw, ikaw ni gaw. Gaw, gaw, agaw ta gaw. Na, agaw lagi na yun eh. Muning pait kayo kaya mahimo na niyo ikagaw lagi na yun. Oo, makaigon, magkano mo nga. Gaw, ako ni gaw. Diba, anak ka ni, kuan? Anak ka ni, itong tagalapasan ba? Oh, lagi no, ikaw, ikaw ni. Estado report, Magnum Atom 23, sa Marita Observation ng si Magnum Hunter, Kea Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mayo na naman kayo, sinto si Kuya Pes, lamang matatpa ang ganawag ng yagi kanini nga magtiayin naman hapit, kinigid nga mailad sa kanina mga gapang, gakatag mag duma first seed nga gaingon, yung gapang hatag matatpa o gasabon, diya sa maya Carmen area pod mag duma first seed, gaingon sa kaniyang asawa, nga si Ma'am Ay, si Ma'am Ay, nga gaingon, nga matatpa sa kalalaki nga nagadool sa ila sa iyang aban na while nagahunong sila diya sa mayo na sa may Jerboa General Hospital. O kita niyagan sila o gakani nga libre lagi nga sabon po bag naman free seed. So sa tungkol lagi kay kanibitang mayon nga, syempre libre good. Pinaragod na nga, kisa mong gumawatan yung libre nga sabon ni mo karong nga panahon na. So siya, medyo ni hunong sa sila mag naman free seed. Ipaminaw nila ang katong nga lalaki. So diya nga, karing medyo nagkalami nila nga istorya. Kalit matutpaningo na nga karing lalaki nga, so diya mong pangalan gawa na. So ni sabag sila sa kaninga pangalan sa iyang bana o siya nga pwede mag naman free seed. So gingon nga, kaninga igagaw lagi ko na sila kay pareha sila o gapa. Pilido, pareha sila o kaliwat tulog ng mga presid. So diyan, gihatan niya itong
0: ano ito yung apelido? Baklo ko? At takasa ka ng baklo? Tagalapasan? Ay, igagaw ito! Lapasan niya po ko!
2: Lagi kayo, kanina bang mga baklo sa tagalapasan, lagi na mag ng presid. So, basin, yabot ng Carmen ang kaning mga baklo. So, ang naitabo, gaman niya kaning nag-sorry kay agaw, lagi mag ng presid. Kaya kamarabi ka, dinis ka ganyan, igaw. Kamuli ka sa is kagayan, gaw ba yata na magsiri mag-numpersi. Bisang mabay pag-ila, gaw na dahil yun. So, sa diya nga nag-isurihayin na sila, ni pakiyad na siya kitawag nga lain po nga lalaki nga kauban pag yung mag-numpersi. Ipresenta niya, isip manghod kuno niya. So, nga, sa totoo iya nga manghod.
1: Buntag na Pilipinas!
2: Pangita karon kini nga usa ka cellphone technician naman ay ubay na ka mga customer ay nabiktima niini tungod kaya una magud magduma proceed magpabayad usa ni siya aya niya ayon ang kaning cellphone nga itan niya gadto sa iya pod magduma proceed base sa kaning reklamante nga si Sir Jager magduma proceed do na pinagpaayo kini siya sa iya nga cellphone sa ka cellphone technician na diya sa nganay mo tang diya sa may SM uptown na area nga mao si si Haji magduma proceed gariman. Sabi pila ka mga adlaw nga paabot kini siya nga maayo iyang cellphone kay nagsalig lagi pud sa tungod kay nagbayad sa daanon niya murag sa Yapol murag legit pud ginaman sila sulod sa kaning mall pud ang kaning tindahan ani na isgutan gid pud nga kaning gituhan nga scammer wala siya nagabali-bali pud nga kaning dudahan so human sa pila ka adlaw pud nga

0: Palit na magrasa na kuman sa tangapura mga karabunta kung magkalabot ng Pilipinas. Kung mati kapunta, kayod kapunta.
1: Pilipinas!
0: Chip! Bira chip! Kapunta na chip! Gabi chip chip oh. Kapi gino. Kapi is life. Kapi is life yun. Basta kayo magwasing kay kag motor chip. Ayog sugot nga. Sa gato sa ihatag. Limang kabuok motor wasingan. Sa gato sa ay sugot. 100 kada motor. Ay, mandamay. Ato sa tamo, travel sa ta dito sa Luok, Villanueva. Dool raw, Luok, Villanueva na ta. Ato travel ang tour. Sa balita ako, sir. Bisyo na si Magna Bahanda, 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Blessed Sunday, mga friends. Kamusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na usab ako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mo ang The Sunset Spot sa Puro 4 Luok, Villanueva, Misa, Mesa Oriental. Mga friends, kung gusto ninyo nga makadaginot kay gusto ninyo nga di inapod mabuslot ang inyong bulsa, kini nga lugar usa sa perfect gayod nga destination kay no entrance fee. Pwede mo nga mag-chill-chill with your friends, inyuhang nga mga pamilya, or inyuhang nga special someone samtang ana mo sa beach. Magdum friends, ang The Sunset Spot, usa kinika area, alang sa mga mahiligon sa sunset o dagat. Perfect kining nga place para nimo ilabi na kung nga buhimo ka sa pagtambay-tambay din eh. Mga kauba ng imuhang mga minahal sa kinabuhi while naghimo mo sa pagsalo-salo sa pagkaon, tagay-tagay sa mga ilim nun o baka no, pag-istoryahan ay og mga
1: di... Your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal. Pagmonitor sa kapulisan sa Gadaiang tungaan sa Tibuok Rayon, Pabiling Malinaon. Magnum National, 10,000 kapartisipante ang gilaubang musalmot para sa White Ribbon, March Said sa karong adlaw. Magnum International Search and Rescue Operation para sa mga biktima sa linog sa Venezuela, posibleng mulungtad pas pila ka bulan. Magnum Business, DOA Secretary Garin, nagtuong sunod tuig pa mubalik ang 50 pesos ang ton sa sita patag matag litro sa presyos produktong petrolyo. Magnum Entertainment pambato sa Balesteros Cagayan, nagkaroonahan isip Miss Earth 2026. Magnum Sports tune up game sa Gilas Pilipinas, Batok Manawatu Jet sa New Zealand para third window sa FIFA World Cup Asian Qualifiers si Pagayon karong adlawa.
3: Magnum Morning News.
4: Maison, kumusta may buntag? Karong adlaw-adlaw karon nga Domingo, 28 ang pitsa bulan. Bulan magigsoon sa Hunyo 2026. Kini si Magnum Perseid Blanca.
5: Og Magnum Lani Delgado.
4: Og karon sa atong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Sa Magnum Radio History Today, Hunyo 28, 1848, ning adlaw, nagpakasal ang ginikanan ni Dr. Sirizal na silang Francisco Mercado o Chudura Alonso. Nagsgumikan si Francisco sa Binyan, Laguna, samtang si Chudura gikalusab sa Tondo, Manila. Giyundo na sila ay 11 ka mga anak ang gilangkuban sa duha ka mga lalaki. Og siyam usab sa mga babae, ang maong anak ka sila Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josipa, Trinidad o si Soledad.
3: Magnum Radio
6: History Today.

0: O karon sa itong mga balita, may gala sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Pabiling, malinaon ang pagmonitor sa kapulisan sa Giriusap Tungaan sa Tibuok Rion. Kini alayon sa gipatumang uplan balik skwila. Mato ni Piero Tennis Spokesperson Police Major Joan Navarro. Nawalay na talang insidente nga nakatugaw sa mga tinunan sa kausay ugalina o sa rehiyon.
1: And so far as to our implementation sa Oplan Balik Eskwela for school year 2026-2027, so far wala man kita'y natala nga any untoward incident sa itong mga tulunghaan. No? Wala kita'y natala nga mga individuals. So far, wala kita'y nadawat nga report nga adunay mga even kaning mga mismo estudyante nung mo tandog sa kahusay ug kalinaw sa atong mga eskwelahan. But padayon gihapon no ang atong monitoring, padayon ang atong deployment ni ANAS. Ang atong deployment dili lamang kining pag-abrid sa klase, but that is for the whole school year. Antud nga dunay estudyante, maestra, ginikanan na mo adto mosulod sa eskwelahan na ang inyong kapulisan o no, makalaong mga anak ang kapulisan aron maghatag og seguridad. But kini atong gihangyo no nga kabaluman kita, peace and order is a shared responsibility. Kitang tanan dapat na magkinabangay, mabinantayon sa ato ang palin.
0: Pamahayag ka to ni Police Major Joan Navarro, spokesperson sa PNP Region 10.
2: Dugang magdoma lokal na ngayong pagsabot si Mr. John Acto pagtipamaba ni City Mayor Orlando Clarixoy sa katawan nga apektado sa gitrabaho nga waste water treatment facility sa merkado. Mato ni Acto nga dakong tabang sa kinaiyahan o maghatag usab kaayohan sa katawan ang maong gitugot nga water waste treatment.
3: Ang maapektahan ni Ngadalan ang yakapin o gusmen niya. Parari lang. Kuan lang, no? Gamay lang abiso o pag kanabang lugwayan na itong pasensya o muagitan ng dalan na kay medyo mahuot yun. Tungod sa gitrabaho ang maong wastewater treatment. No? Diya sa may yakapin o gusmen niya. Anang atbang man siya na sa Shell. O di ko masayop. Diya ang area o nga apektadong lugar. Kaya diya raba ang parking. Dagan kayo parking di ang motor. Dagan vendors din na. So, apektado gito sila. Ang kanyang magong wastewater treatment facility, kaning hugaw nga gikan sa atong kamerkaduhan moadto ni sa atong mga muna yung makadugang sa coliform numbers nga di na dayon safe kaliguan, di na safe imnan or di na safe atong mga pamanit ang atong mga beaches no, atong mga kasubaan. So kani siya one gikan ni sa environment nato no, labi sa kinayahan nato nga dili lang tungod kay naglantaw to sa kahugaw sa merkado kundi appeal ang long term aning kaayuhan na dala ngadto sa paingon sa mga kasubaan no.
2: Ang pamahayag ni Mr. John Acto tigpababa ni City Mayor Orlando Clarixoy.
0: Alas sa 6:14 ng oras, DOT-10 nag-awag sa responsableng turismo sa Rion. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 34 Jane Luna.
4: Nag-awag karon ang DOT Region 10 na mahimong responsable o din sa Region 10 ikabutsyaga sa mga ahensya. Dayon gihapon karon na magdumafrisi ng ilahap po nga pagpaningkamot. Paligun po no ang turismo din sa rehiyon. Dito nga ikabot siya nga ang mga turista o lokal komunidad kapag-tison matutsa nila karon ang responsableng turismo ang mapreserbar po ang natural o kultural ng mga atraksyon din sa Northern Mindanao. Ang paasubuhatan nga responsableng turismo naglakip sa pagrespeto sa kultura o tradisyon sa lokal nga komunidad pagmintinal sa kalimpyo sa mga destinasyon o pagpanalipot sa kinaiyahan pinagi sa usto nga pagdumala sa mga basura o likay sa mga kalihukan nga makadaot sa mga tourist sites. Sa hansyong importante ang partisipasyon sa mga bisita o tourism stakeholders aron masiguro ang malungtarong kalambuan sa industriya sa turismo sa rehiyon. Gihawag usab nila ang mga turista nga musunod sa mga lakda regulasyon sa matag destinasyon nga ilang bisitahan. Balita gikan sa GOCU Region 10. Isi Magnum Hari 24, Jane Luna, sa balita o serbusyo, Madurajo.
2: Giawag ni Provincial Board Member Nancy Madho Samisamis Oriental ang mga kabatanunan nga hatagan og dakong bili ang mga ginikanan. Mato ni Madhos nga ipabati ang tinuuray nga pagmahal samtang anapa sila sa atong kilidad. Ginuang pa ni Madhos nga mga ginikanan maoy nag-umol sa atong pagkatawo.
5: Sa ato ang mga kaigsuunan, no, ilabi na sa ato mga batanon, isip anak, ato gayong tagaan og dakong pagpangga. Tagaan nato og dakong panahon ang ato ang ginikanan kay kung wala na ang atong ginikanan no ayha pa nato mabati ang kasakit nga wala ang atong ginikanan while makita pa nato ang ato ang ginikanan ato giyong ipakita kanunay nila ihatag na ay aksyon nato nga ato silang panggaon. Dili ta magdumili pagsulti sa atong ginikanan nga ato silang gimahal kay mao ka na ang dako usang gasa kanato no kung naa pa ang ato ang mga ginikanan. Lahi ra baya gayud kung dili na nato makita ang atong mama o papa while naa pa sila sa atong kiliran atong ipakita ang tinuray nato nga gugma ato silang suportaan ato silang panggaon.
2: Ang pamahayag ni Provincial Board Member Nancy Madhos.
0: Swipe Save Project alang sa mga kabatanunan, gilusad sa lokal gamahanan sa sunod. Sa balita o servisyo na si Magdo Hunter, Kia Abilianusa.
6: Sa ating mga matutuwa ng kabataan sa responsabling paggamit sa online tool, gilusad sa City Council for the Protection of Children, na bansa pag-inimbayayong sa Child Fund Philippines, Savior Science Foundation, Department of Education, Division of Cagayan City, ang Swipe Safe Project, ang mga proyekto sa interactive digital learning tool na ginisenyo aron makatabang sa mga bata nga makakataon kung saan pa may mga responsable sa paggamit sa online world. Nagkip sa mga pilot school na makabinipisyo sa mga project ang Cagayan de Oro National High School, Caswaga National High School, lapas sa National High School, Mambuaya National High School, Pedro Oloy Roa Senior National High School, din giyatagan sila o gadgets na i-install ang Swipe Safe App. Umo sa Swipe Safe App Project, ang matag tungaan, may dawat ang storytelling books, internet connectivity, broadband, o dawa ka smartphone, di naka-install ang Swipe Safe App na naglangkob sa storytelling, interactive scenario, real life, the digital situations, kagatabang tumbok sa potential online risk o katabang pagpaybaron sa on paglikay nini, kiniusap nagdasig sa critical thinking sa mga bata nagpaybaron sa responsible digital behavior o nagpaparo kanila sa personal safety sa online spaces. Gawas nini, sunaw sa learning sessions alang sa mga ginikanan, teacher o komunidad, ang maaaron masiguro nga parehong pagsabot sa mga tag-usa sa child online safety, nagkip ng pag-inusog sa papel sa mga hamtong isip active protectors o guides sa digital experiences sa mga bata. Ang Swipe Safe Project proyekto sa Child Fund of Syria, kansang tumong ang makahimog community-based approach sa mga pakbang sa online harm magpag-promote sa safer digital environments alang sa mga kabataan. Balita gikan sa City Council for the Protection of Children. Para sa Magno Morning News, kini sa Magno Hunter 23, Kia Abilianusa. Sa balita o servisyo, Magno Radio.
0: Salamat Magno Hunter, Kia Abilianusa. Magtali Magno Hunter, Mincho, dito ay sabi sa tayo pa gayon o training sa mga MSME sa Salay. Sa balita o servisyo na si Magno Hunter, Mincho, kabaktulan.
7: Bipahigayon na sa Osaka Financial Literacy and Government Support Orientation na ang botan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental kiningadto sa mga benepisyaryo ng mga micro, small and medium enterprises kung MSME nga gipaygayo na sa usa ka lugar sa Barangay Luok sa lungsod sa Salay kalihukan nga halos nga dili muminos 50 ka mga benepisyaryo gikan sa Luok community din misalmot sa nasangpit nga kalihukan na kini ang nag-focus usab sa gikabutyag nga financial practices ug pag-introduce sa mga government interventions sa maong aktibidad nga nagtumong nga mapasibo ang mga pamaagi ug estratehiya sa mga entrepreneurs uban ngadto sa long-term businesses lakip sa sustainability ug success ug malampuso na nga estratehiya alang sa pagpalambo sa ilang mga negosyo. Tema niini nga building financial resilient entrepreneurs nga makapalambo sa ekonomiya sa lalawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa DTI Region 10. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Si Chan nanawagan sa publiko atos magsaulog sa National Day. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Reza Cruz.
8: Nagpahimang no ang buhatan sa Commission on Human Rights kung CHR Region 10 ngadto sa publiko nga makighiusa sa pagpanalipod sa tawhanong katungod atol sa pagsaulog sa International Day in Support of Victim of Torture. Matod sa buhatan, ang torture usa ka grabing paglapas sa dignidad ug katungod sa tawo nga dili gayud mamahimong pasahiloon sa bisan unsang kahimtang. Gipasiugda usab sa komisyon ang mga panginahanglan sa paghatag og hustisya, pagpanubag sa mga responsable og rehabilitasyon alang sa mga biktima. Gidasig usab sa ahensya ang tanang sektor sa katilingban nga magmubarog batok sa tanang porma sa torture og magtinabangay aron matukod ang usa ka komunidad nga nagtahod sa tawhanong katungod sa matag usa. Balita gikan sa CHR Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13. Elisa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: O karon sa itong Barangay News Update. Giimbitahan sa konseho sa Barangay Carmen ng Siyudad ang 8-17 anyos gikan sa Zone 10 alang sa libre nga cup services sports clinic sugdan sa karong alas 8 sa buntag sa Zone 10 puro 4 covered court Carmen tumong nini nga makakaton sa basketball, chess og volleyball kini alang sa kaayuhan og panag-iusa sa komunidad dili lamang sa pagpalabyon ang maong kahigayunan no tini yaw ang mga kun giawhag ang mga magkon magkita-kita uban sa paglambo sa natad sa sport nagpahinumdum usab ang konseho sa pagdala sa water tumbler alang sa ipahatag nga tubig
0: oras alas 6:22
9: gigutom na ba

0: pangaiban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps. At 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
5: Mahal ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
6: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum Morning News.
2: Parain tamay galat ng oras alas 26. Parain tao karon sa atong mga balita sa atong Magnum National. Gilauman sa National Capital Region Police Office kon NCRPO nga 10,000 kapartisipante gikan sa religious group, civil society o guban pang sektor sa katilingban para sa White Ribbon Rally sa EDSA karong adlaw. Tumong sa kalihukan ang pag-iusa sa mga Pilipino sa protesta batok sa korupsyon sa gobyerno o pagtapos sa politikanong dinastiya. Mato ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nga halos 10,000 ka mga pulis sa mga ipakatag alang sa paghatag seguridad sa kalihukan.
3: Meron po tayong magaganap na activity. Yan po ang ating White Ribbon Rally. Saan po nag-expect tayo ng at least more than. Baka po kasi mas marami pa sa 10,000. Pero according po dun sa ating Memorandum of Understanding with the organizers, hindi po dapat lalampas ng 10,000 yung mga participants. So ang NCRPO po ay maglalatag ng initial na nasa 9,563 personnel. Kasama po yung ating augmented forces mula sa Region 3 at Region 4A. So hindi lang naman po ito naka-focus sa ating sa White Plains. Meron din naman po tayong ipapakalat sa buong sa iba't ibang areas yung identified rally sites po dito sa Metro Manila kasi baka po magkaroon din ng ibang pagtitipon.
2: Pamahayag gato ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo.
4: Naghatag og kamanduan. Og kamanduan si President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Education Condepen, Philippine National Police, Department of Health Condepen, ingon man sa lokal nga kagamhanan nga palig-unon ang mga lakang para kaluwasan sa mga tinulaan tibuok at nasod. Kini, kuna matod ni Marcos nga kinahanglan nga maproteksyonan ang mga kabataan batok sa kagubot, pagpasagad og sa peligro.
5: Binatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib.
4: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Dugang mga balita, alas 6:29, gibutyag ni Ed Quitoriano, consultant on gun policy and campaign against proliferation of illegal firearms sa CCA nga kinahanglan usab nga dunay mas laom nga psychological test ay mahimong kwalipikado nga usa ka individual nga makakuha og lisensya sa pagbaton sa armas. Gani matud pa niya nga nunot sa pagpamusil sa duha ka minor di edad.
6: Qualifications wise, siguro baguhin dapat yung psycho test kasi psychometric lang eh. Okay. Hindi naman talaga siya psychological test. Mm-hmm. Yung sasagot-sagot ka lang, di ba? So, that's the same test that you use kung maghanap ka ng trabaho. Uh-huh. Pero sa baril kasi iba. So, tama yan. Na talagang mas malalim dapat. Tsaka, yung regular na monitoring. Dahil every year, hundreds yan ng baril. Dahil siyempre maluwag na ngayon yung importation ng baril. No? Tingnan mo yung data sa UN Comtrade. Talagang thousands ang pumapasok. Tapos ang gagandang klase, mga high-tech na. Kailangan dyan, mamonitor ng PNP, lalo na yung may more than one firearm, kung ano na yung status ng baril. Dahil between the registration at saka yung edad ng ownership na yan, may posibleng mangyayari, binibenta, nililipat, namatay yung may-ari. Dapat on record yon sa FIMS, yung Firearms Information Management System ng PNP, kung nasaan na yung baril.
2: Pamahayag ka to ni Ed Quitoriano, consultant on gun policy and campaign against proliferation of illegal firearms.
4: Gipamugos ni psychologist Rafael Inocencio nga dili lang ang video games ang naka-apekto sa kon agresibo o pagka-violente sa mga kabataan. Matod sa konamaton ni Inocencio nga usa sa mga nag-una nga rason ang ilang online interaction. Girugang pa ni Inocencio nga gamay ang tsansa nga bisan ang epekto sa social media ban sa pagpaminos sa oras sa mga kabataan online.
7: Kailangan pinipilihin natin kasi yung problema na hindi siya dahil naglaro sila kaya sila kaya nila ginawa ito. Maraming factors tulad ng sinasabi ko parati sa mga ganitong tanong. Hindi lamang isang factor parati yung nagtutulak sa isang individual, isang bata para gumawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na gawain. So yung Gorbox bilang isang video game na alam natin ngayon dahil sa dahil dun sa announcement ng kanyang creator na ito po ay isang restricted game, so mayroon siyang rating na 18 plus na dapat hindi nagagamit ng mga kabataan, no? So bumabalik tayo dun sa dapat tama ba na sisihin lamang yung video game na ito, at ang madaling sagot dyan is hindi necessarily itong video game na to lamang ang dapat tignan natin. Pwede nating tignan na merong mga associations na syempre pag may nakikita silang mga violenting bagay, maaaring gayahin nila ito. Pero hindi naman lahat ng tao na nakakakita ng violenting bagay ay ginagaya parati yung nakikita nila. So
4: ang pamahayag ni psychologist Rafael Inocencio.
2: Karon sa Kabinet National sa Venezuela, posibleng bulungtad pa sa pipila ka bulan o gadili lang semana ang ipaygayong search and rescue operation para sa mga biktima sa sunod-sunod galinog sa Venezuela. Matod ni Eleanor Reyes, Vice President og Head Program Delivery sa International Rescue Committee kon IRC, kasamtang nangita og laing alternatibong pamaagi ang ilang mga organisasyon aron mapadali ang pagpagapodapod sa tabang og mga nagunang relief goods.
4: Sa Israel og Lebanon, may pirma sa usa ka framework agreement ang Israel og Lebanon sa Washington DC. Kiniuman ang pipila ka adlaw nga negosasyon aron tapuson ang panagsangka tali sa militar sa Israel og sa grupong Hezbollah. Milagda sa nasangpit nga litko na trilateral document na sila ko na Lebanese ambassador Nada Muawad og ang iyang Israeli counterpart nga si Yechiel Leiter, kauban ang representante sa United States sa State Department. Matod ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nalatid sa kasabutan nga tugtan ang pwersa sa Israel nga ipadayon ang pag-okupar sa bagatang Lebanon kung ugaling mapakyas ang Hezbollah sa pag-disarma. Giubutag usaba ni US Secretary of State Marco Rubio nga mutabang ang Amerika sa pagpatuman sa kasabutan pinagi sa usa ka trilateral military coordination group for Lebanon, mugahin ang isa-

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Oras, alas 7.55.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum News Express.
1: Sa pagpadayon sa itong mga balita, dirita sa detalye sa itong Magnum National. Malaumon si Manila 3rd District Congressman Joel Chowa nga matubag ang ilang motion nga giduso sa umaabot Hulyo 16 tuiga sa formal impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Chowa nga girespeto usab nila ang laka nga dili una markahan ang BIR box isip ebidensya.
2: So yun namang desisyon na yan ay sa impeachment court, sa mga senator judges. Kaya nga po ito ay nananatiling motion until such time na madesisyonan ng mga senator judges sa impeachment court. So sana kung hindi man sa July 6, kung kailan ang simula, sana po maresolba na yung mga motion na aming inihain.
1: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chowa.
3: Gitawag ni House Prosecution Panel spokesperson ng Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong nga rehash ang tubag ni Vice President Sara Duterte sa gitubang niining articles of impeachment. Mato ni Adiong nga pamatod lang kini nga walay ligon nga counter evidence ang kampo sa bise kuna bise presidente sa mga akusasyon batok niini.
4: The answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that, you know, everything is void. Ito po'y mabubuksan, makikita po natin. That would also give us a clear picture, financial picture talaga, kung ano ba talaga yung lawful income ng ating vice presidente. Dahil hindi naman po magsisiningwaling ang laman ng box na yan.
3: Ang pamayag ni House Prosecution Panel spokesperson ng Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong.
1: O karon na dirita sa Magnum International sa Amerika, gibot yang ni US Secretary Marco Rubio nga nag-deploy na sila sa search and rescue team.

0: sa Venezuela human maigo sa duha ka sunod-sunod nga linog matod ni Rubio nga kini ang gikinahanglan karon sa risgotang nasud human ang ubay-ubay ka mga gambalay nga nangaguba diin libuan na pa ang pabiling nga missing gidugang pa ni Rubio nga padayon sa abang ilang paghatod og tabang sa katawhan nga apektado sa risgotang linog.
1: To talk earlier this morning with Delcy Rodriguez, the acting president. We're obviously awaiting we're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a much of collapsed building, so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been.
0: Ang pabahayag ni U.S. Secretary Marco Rubio Hisaeran nga moabot na sa kapig 1,500 kamataong nangamatay sa linog sa Venezuela. O karon sa itong magnum business, target sa Bureau of Animal Industry kon buy nga mahimong mapalit sa merkado ang bakuna Batok African Swine Fever kon ESF sa ikatulong quarter ni tuiga. Mato ni by Director Dr. Christian Dakigan nga kung maprobahan ang sertifikasyon, mahimo na kining mapalit sa mga dunay binuhi nga baboy sa mga rehistradong outlet, biologic store o veterinary shop ubos sa regulasyon sabay.
2: Nang farm trial sila ay naayos na rin ho nila para ma-review na rin ho namin. And then may dalawa pa hong vaccine candidate nag-express ng intention to register po. Lahat po ito ay galing sa ibang bansa. Ito po ay inaayos na ho namin for finalization na po yung review dun sa mga papers ho nila. Target po namin within the third quarter po.
0: Ang pamahayag ni Dr. Christian Dakigan gikan sa Bureau of Animal Industry. Sometimes at the foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 55 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 25 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos Australian dollar, 42 pesos o 47 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos Korean won, 4 centavos o euro, 69 pesos o 92 centavos.
3: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Nahimong memorable anang kang Fiang Smith ug JM Ibarra ang pinakauna nilang prom sa Star Magical Prom 2026 uman may mong prom queen ug prom king. Mato ni Fiang nga mapasalamaton siya sa mga miboto ug misalig kanila ni JM aron may mong prom queen ug prom king gidugang pa ni Ibarra nga dako ang iyang kalipay nga na experience ang maong kahigayunan.
4: Ako excited ako sobra kasi ito talaga first ever prom ko in my entire life. So I'm very excited. Maraming salamat of course sa JM Fiang, sa lahat na nag-vote sa amin pareho para manalo ng prom king and prom king. Naks naman. Thank you so much.
5: Happy kasi na-experience ko to for the first time with Fiang. Ako unang-unang thankful kami, sobrang grateful kami since lumabas kami ng PBB. Lagi na silang nandyan sa tabi namin, sumusuporta. And every event, hindi sila nawawala. And until now, nandyan pa rin sila, pinaparamdam nila yung suporta sa amin. So, thank you guys!
3: Ang mga pamahayag nila ni Fiang Smith at JM Ibarra.
0: O karon sa itong Magnum Sports! Nagtuo si Converge Fiber Sir sa guard Michael Williams nga mapakita gihapon niini iyang maayo nga dula sa PB Governor's Cup human sa gihimong adjustment period ang miagi nga Commissioner's Cup. Mato ni William nga mibalik na siya sa mga pagbansay-bansay ug andam niyang pamatudan nga kaya niining panguluhan ang team sa umaabot conference.
6: Definitely expect to be like my old self this conference. You know, last conference was an adjustment period for everything that Converge had to offer. You know, I got a good group of guys, good coaching staff, and I was just trying to fit in and get to know everything that they're trying to accomplish. But this conference, I just got to be myself. That's my biggest takeaway, you know. I went home, reassessed a lot of things, and just got back to work. I think just getting back to my old self and letting the work speak for itself is going to be the best observation you guys can make. That's going to be the most important thing moving forward. Me and Mikey.
0: Ang pamayag ni Converge 5 versus guard Mikey Williams. Mga higaling nabati ang kinatibong ang detalye sa itong Magnum News Express karong adlaw, Domingo, Hunyo 28, tuig 2025. O karon sa itong headline.